0: Herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavawaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
1: Isang kapsula ka lang.
0: TTX 500.
2: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
3: Mapakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
6: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
0: Puro de los Pueblos. Roldan, Besana, Villarreal. Para sa Puro de los Pueblos. Puro de los Pueblos.
11: 6 minutos sa nagkaligad sa takta nga las 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay, kung may mga ka-K5, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Para mabasa tayo niyo sini nga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad. Nagadamo na balay mo wrinkles, nagasinakit ang mga joints, nagatapok ang kuko. Pero may kaginakapoy kag nagapalang luya, initanan sinyales ang pagnubo sang level sang collagen sa imo sini nga lawas. Apang paano pala bala nagapigaw ang supply sang collagen sa lawas? Ang tatlo ka mga rason sini amo ang pag-edad, ang UV exposure, kagpigado nga diet o kon lifestyle mga ka-K5. But don't worry, hindi magkabala ka, may DTX 500. Ang DTX 500 mga ka-K5, magkabulig pabakod sang collagen production kag synthesis. Pila ka mga pagtuon ang nagasiling nga ang bugana nga antioxidants ang nagaprotekta sa collagen pinaagi sa pag-neutralize ang free radicals nga mong kabangdanan sa breakdown sini. Kag ang DTX 500 ang may 1.3 million antioxidant units nga kinanglanon sang lawas agud magsuporta sa repair process gani naganami ang supat sang panit nagadamol ang buhok even ang aton nga kuko mga ka-K5. Rason nga nagahubin wala ginakapoy, full of energy kag dugay magtigulang ang mga nagainom adlaw-adlaw sang DTX 500 nga kapsula mga ka-K5. Proteksyon ni ang imong lawas, alagay ang imong lawas mag DTX 500 adlaw-adlaw mga ka-K5. Kagkatuwang sang DTX 500 para naman sa mapagon nga immune system ka upod tang mighty C ang alkaline base ga vitamin C the immunity booster mga ka K5. Kagyaraman ang klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kagansay bacterial specialist mga ka K5. Amuning power trio nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa tunig kayong lawas mga ka K5. Subo nga panahon, delikado na magastos pa magmasakit mga ka K5. Tandaan na, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio, mabakal sa mga butika malapit dira sa inyong lugar, available online, mabakal man ni online kag mabakal man sa sentro sang balaligyaan, diri mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka K5 kag arda si Doc Mel D. Cadena, may libreng nga konsultasyon mga ka K5. Oy, good morning sa mga suki naton nga nagatutok na diri sa aton pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos program sa K5 News FM. Di pagkalipatan na ilike kag i-share aton sige program. Good morning kay Ma'am Gianna Velsiloso. Happy 60th birthday sa iyo sining brother-in-law kay Jun Siloso. Sir Jun Siloso, happy 60th birthday ang pagpanamyaw haling kay Ma'am Gianna Velsiloso naga-monitor na. Kay founder Miraflores Flaviano Biason, good morning. Ma'am Genevieve Incong Rosales, nagatutok na. Ma'am Alicia Apapi Punya sa may barangay Inso. Good morning, Ma'am Alicia, kag sa makapdanan mo da sa Inso. Kay Liwayway Bartiso, naga-monitor. Ma'am Elsie Acuña, good morning. Thank you, good sa pagtutok dari sa aton siniga pag-pangalagad. Happy birthday, mano, sa kay Aleia Fuentes. Kay Aleia Fuentes, happy birthday. Ang pagpanamyaw lin sa tiya mga kuno sa tiya mga magabakal sa imo kuno karon sang cake halin kay ka K5 Myla Vasquez sa Fuentes ang pagpanamyaw. Saliwat Aleia Fuentes, happy birthday. Good morning man nagatutok si Ma'am Senelin Finiquito Tabige, maing aga. Ma'am Elsie Acuña, thank you gid sa pag-monitor. Kay Ma'am Elma Dordas Manalansan, maing aga. Dira sa Mandaluyong nagapamati, Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, Ma'am Regina Parel, Rodolfo Evangelio Jr., kay Patrick Matias Robles, Ma'am Arlene Onyada Basa, Ma'am Dolores Abilardi, thank you good sa pag-monitor. Kay Daydin Boro, nagatutok na Ma'am Daydin. Sir Reynanti Cam, kag sa Family Cam sa Kulasi, thank you good. Ang linay sang dinginano si Ma'am Roda Donato Amago, maing aga. Ma'am Rhea Ombas Kalinaw Balbona, gakapi-kapi na kuno DTX Coffee Mix. So Paris niya, nila ga nga sab-a nga saging baw kanamit sa pamahaw ni Ma'am Rhea ho. Thank you, good Ma'am Rhea, sa pagpamati. Good morning man kay Sir Edward Mariano Magabolo sa Barangay Ginta Sigma. Kagmaing agaman sa kay former congressman, attorney Nat Odokado, ginatamyo ni Edward Mariano Magabolo. Kay Ma'am Marian Francisco, naga-monitor man sa may insulooban. Thank you good sa pag-monitor diri sa K5 News FM sa aton mga suki ng mga ka-K5. Sa dugang abalita mga ka-K5, starting sining school year, mag-implement na ang Department of Education sang three-term nga school year. Ano bala ang buot silingon sini? Anong pagbag-o? Anong kinalain sini? Ikomparar mga ka-K5 sa nakaanda na naton sa una nga apat ka grading period. We have first grading, second grading, third grading, and fourth grading. Nabuinan ba lang number of school days in a school year? Or the same sa gyapon, gin-divide lang into three ang school terms? Walang tabing detalye sa balita, naka-standby si K5, Myla Vasquez sa Fuentes.
3: K5 News FM Live Report.
12: Ginpagwa ng K5 Roldan sa Department of Education Division of Capiz ang policy guidelines para man sa implementasyon sa three-term of school calendar sa basic education ini ang santig sa DepEd Order Number 009 Series of 2026. Sa ginpatigayon man nga press conference na ibaluan nga ang school year pagkatunga o nani sa tatlo ka terms nga ini ang kinakalakipan sa opening block, instructional block, kag end of term block. Ang opening block amuni ang pagsugod sa klase nga mayara sa assessment, health check, kag orientation para sa mga estudyante kag ginikanan. Ang instructional block naman amo ini ang regular nga pagtudlo kag pagtuon sa mga estudyante, samtang ang end of term block pagagamiton ini para sa grade competition, co-curricular activities, competition, professional development activities kay iban pa nga programa sa DepEd. Lakip man sa bag-o nga sistema ang apat ni kaadlaw nga wellness break para sa mga estudyante, kagduha naman kaadlaw nga wellness break para sa mga manunudlo. Kada katapusan ini isang kada termino, agot nga maghatag ini isang tion para sa pagpahuway, pagpanumdom, kagpag-recharge, antes man kapagsugod ang masunod naman dayon nga term. Sunod sa DepEd, ang ininga 3-term school calendar may tinutuyo nga mapaayo pagid ang instructional time, masiguro ang padayon nga pagtuon sa mga estudyante, mapabakod ang learning recovery efforts, kag mas mapasangkad ang kayuan sa mga estudyante kag mga manunudlo. Padayon naman, kay patuman ni sa DepEd ang kinahanglanon nga numero sa class days sa kada school year agad nga masiguro ang kalidad sa edukasyon. Apang sa sininga mga term kay Five Roldan, mayara ini no, sa kada term may adlaw no kon pila kita dapat ang kinahanglanon. Sa first term no, mayara lamang ini sang 62 days. Ang sa second term naman mayara sang 62 days man, kag ang 3-term mayara sang 61. Ang pagpag-os ni mayara lang ini dapi nga kada term daw may break ni sila. Kung sa tuanay, halin first grading to fourth grading. So sa subong gintunga na lang niya sa tatlo, no? Asta na lang gin niya sa tatlo, kag pinaagi sini sa kada term, yara sila sa apat kaadlaw nga break kada end sang term sa mga estudyante, kag duha naman niya kaadlaw nga break para naman sa mga manunudlo kada after naman sang term sa K-5 Roldan. So antes naman ni niya ipatuman, antes pa man ni magsugod, ginapahayag sang STO copies nga magkapatigayon ni sila or orient nila ang mga estudyante subong man ang mga kinikanan. Kaya kag akot nga ila, balagi din nga i-explain kung ano gid ang pagpatuman sa siniya nga pag-ong school term calendar kay K-5 Roldan.
11: I see. So, amo na ning bag-ong policy. Saan na yung mag-take effect subong na ning school year?
12: Yes, kay K-5 Roldan, subong na ni mag-open ang klase kag-kadungan man gani sina magpatigayon ni sila kadungan sining pagbrigada, no? Magpatawag sila sa kada mga ginikanan, no? Sa eskwelahan, agot nga i-explain ini ang pag-ong term calendar sang gin pagkuha sang DepEd kay K-5 Roldan.
11: I see. Pero sa imo sini paghimay, ano gid ang significance sini, anong kinalain niya kay K-5 Mayla compared sa previously nga apat ka grading period?
12: Dog, mas gin palipot ni siya kay K-5 Roldan ang masilingta ang do grading pala nila sa K-5 Roldan kay asa lang gid niya third. Kag ang mas manami, no, kada end sang term mayara sila sa mga masiling kita bakasyon para sa mga estudyante, hindi lang no sa ila kundi subong man sa mga maestra. Agad nga maka-recharge sila liwat, kag maka-preparar para sa liwat naman kapag ukas liwat sang another naman niya nga term. O kung pagkahanda sila siya nga klase kay K-5 Roldan. So ginalantaw pa ni sang DepEd kung pala ano ang mga epekto sini, mga positibo pala kung mayara mas sang madamo sila nga mabaton nga igahata or mabaton nga mga concern, no, especially sa mga ginikanan kag mga estudyante kay K-5 Roldan.
11: Okay.
12: Inisi ka K-5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Capiz, K-5 News FM.
11: Maraming salamat sa gindulong nga balita ni K-5 Mayla Fuentes. Ang 3-term school calendar mag-take effect ini subong school year 2026-2027 sa Department of Education mga ka-K-5. 3-term school calendar policy, bago ining 3-term school calendar policy ang nasaad man sa DepEd order mga ka-K-5. Ang bago nga policy, ginailisan sini ang traditional nga 4-quarter academic calendar sa 3-term structure mga ka-K-5 sa basic education. kabahin ini sang efforts ang DepEd nga mangin continuous malesen ng disruptions kag ma-improve ang instructional time mga ka-K5. Ang school year tibalanta next month June 8 sunod na nga semana sa Lunes na mabukas ang klase. Kag ang end of school year mga ka-K5 sa April 8, 2027. Now ang total class days ini ara sa 201 mga ka-K5. Ang term 1 mag-start sini nga June tub-tub mid of September. Ang term 2 mid September to early December. Kag term 3 January to late March or early April mga ka-K5. No? Amuning sunod diri sa DepEd. Ang katuyuan sinisunod sa DepEd nga ma-improve ang instructional continuity. Ang three-term structure na may katuyuan nga ma-reduce ang masami nga mga interruption sang klase kag pagka-break sa learning flow mga ka-K5. Madasig nga pacing and planning kay ang malawig instructional blocks nagatag sa mga teachers sang mas dugat nga tempo nga mag-cover ang mga lessons before assessment mga ka-K5. Dugang pagid mga ka-K5 nga ma-pares ini sa mga programa pa sa existing programs ang DepEd mga ka-K5, no? Ininasambit karon nga mga programa. Ti sunod diri sa iban, hindi iniursunod sa DepEd, hindi sinikatuyuan nga madugangan ang ulubrahon sa mga maestra. Bangod sa tatlo ka grading cycles, instead sang apat, mga ka-K5, gina-streamline sila yung mga task kapresang planning ka-grading, mga ka-K5. Kaging klaro man sang Department of Education, nga wala sila ginabago, ginaislan ang curriculum, o kung ginabuinan ang required instructional days, gin-reorganize lang sini mga ka-K5, ang teaching and learning process or ang pagpatigayon sini, no? Kag wala inisang duga nga gasto sa mga ginikanan o kon mga learners, mga ka-K5. Kag sa pila diri ka mga misconception sa publiko, ginatag diri sang DepEd, no? Kati ang misconception, mas fewer ang grading periods means lower ang academic standards. Ang sunod sa DepEd, ang longer instructional blocks nagahatag sang mas deeper learning, better pacing kag stronger mastery of competencies. May nagasiling man nga maga-increase ini magadugang ini sa workload sa mga manunodlo. Suno sa DepEd, these are dedicated periods for grading, reporting, professional developments, etc. Gina-reduce ini ang oras nga makumpleto ini outside sa school hours mga ka-K5. Kag according sa mga misconception, wala sang real breaks. Bangod ang end of term blocks, naga-include sang remediation mga ka-K5. Suno sa DepEd, ang end of term blocks, naga-include sang academic support, co-curricular activities, and designated wellness breaks para sa mga learners kag sa mga teachers. May nagasiling man nga ang mga nabudlayan ng mga estudyante ti mas mawigit pagid. According sa DepEd, ang targeted remediation o kung example lang aral is built into the calendar providing structured time to support learners. Ari na ni, gin-take into consideration na ni. Kag according sa mga misconception, wala sinigin-address ang class disruptions kapresang typhoons. Suno naman sa DepEd, ang calendar ginadala sa nidre ang built-in periods as administrative and academic buffer mga ka-K5. So, may mga misconception, may mga ara sa mga ginalantaw din nga base hindi ma-achieve, but very confident ang Department of Education nga mangin epektibo ini ang three-term period mga ka-K5. Kaysa na silingta na mga ka-K5 nga hindi na amo kasako ang pagkandak sang exams or grading periods, unlike before, apat. Subo ang matabo, tatlo na lang mga kaka-K5. Oh, term 1, term 2, and term 3. Kag mayara man sang break ngay gatag sa mga teachers kag sa mga manunudlo mga kaka-K5. Now, lantaon tani kay base eksperimento naman ini kag kumapaslawan ng DepEd di lain naman. Hopefully, no, ginatunan ini mayad. Hopefully, gin take into consideration sinay naglain-lain nga mga bagay para no sa isa naton kakatuyuan nga mas mangin epektibo pagid ang pagtudlo kag ang pagtuon sang mga kabataan mga kaka-K5. Kay ako naton kag sa indi tanan nga kabalo magbasa naka-intsindi sa ginabasa. Kag initan na nag-start gid sa basic education. Damo sa mga kabalo magbasa pero indi ka-intsindi sang ginabasa. Amo na nga nag-a-adjust subo nga nag-a-adjust ang Department of Education para mas mangin epektibo ang teaching and learning process mga kaka-K5 sang mga kabataan na sang una limitado lang ang mga educational materials, learning resources. Pero mga bata sang una, ya, grabe katigda, grabe kamayad. Pero subong iya, halos ara na tanan, sa isa mo nalang kapindot, ara na tanan ng impormasyon, ang mga kabataan subong mas nagpigaw pagid mga kaka-K5. Foro de los Pueblos. Pagbaliktad rin sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita, istoryanta, pagkatapos sa mga pahanumdo. Foro de los Pueblos.
13: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
15: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yumay D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
16: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
17: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
18: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
19: Gina Cano, ang ginabatsak ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
20: Sa kadlo ka pila
19: sa
20: DTX 500.
19: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
20: Subong kamusta?
19: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nagyo ginabatsak.
18: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
18: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
18: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
18: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
18: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
1: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin.
4: DTX 500.
6: O, si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangako ng problema sa nga huging tubuan sang acne. Gani isang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Inia isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula galginhungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasabi saka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstore sa manubo na presyo.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
28: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
20: Kay may barato balaya nga butika.
28: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
20: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
29: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
20: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
28: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
29: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang sang Bagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
30: Rain Pharmacy.
31: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Wow! May puso!
33: Foro de los Pueblos.
34: Roldan Besana Villarreal.
33: Para sa Foro de los Pueblos.
34: Foro de los Pueblos.
11: 28 minutos na nabilin ang test kita magdangat sa takna ng alas 9. Pabalik dari sa Foro de los Pueblos.
33: Foro de los
11: Kung may mga minsay ka mo'y padalay na dari sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sininga mga mensahe mga ka-K5. Good morning lang sa mga suki naton nga nagatutok na diri sa K5 News FM kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado. Naga-monitor na madamo gid gisalamat Ma'am Bernadette Omitin Calzado kay Ma'am Viena Villaruel. Dire sa may barangay Libas nagatutok na si Ma'am Lisa Barrientos sa Tambak Kulasi maing aga kay Ma'am Gianna Velsiloso. Thank you gid. Ma'am Genevieve Incong Rosales, Ma'am Alicia Papi Punya, Leo Billiones, kag kay Ma'am Rhoda Donato Mago. Thank you gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. Dira sa RV Mini Mart sa TATC Galanog, Dela Radyo, maing aga. Kag sa may bukbukan dao sa lapit sa TATC. Good morning da sa inyo. Salamat gid sa pag-monitor. Kag sa mga suki na tunda sa timbangan ng bayan nga nagapamati diri sa aton pagpangalagad. Check the report sa aton Siniga Patrol Live dira sa may Maayo National High School. Subong mga ka-K5, ang kick-off sang 2026 Regional Brigada Eskwela. Giniwat dira sa may Maayo National High School. Ginopdan ini sang tanan nga mga eskwelahan diri sa probinsya sang Capiz mga ka-K5. No, kamustang situation da sa area? Sino nga mga top officials sang Department of Education ang arada? May detalye sa balita sa line number 3 si ka-K5, Myla Vasquez sa Fuentes.
0: K5 News FM Live Report.
3: Na tala na, na pagasugod ta ka K5 Roldan na ang pati kayo no ni 2026 Brigada Eskwela kick off nga pagaiwaton ginahiwat diri sa may Maayo National High School kun sa din yari na di karon abang schools division sa Capiz, Rojas, Aklan, Antique, Imaras, Iloilo City, Iloilo, Pasig City, kung sa diin na puno diri no ang gym sa Maayo National High School sa Maduagon no sa tagsa ka mga uniform sa mga STO nga aton nga na sampit kag subong man no inalagat-lagat na lang magsugod na kay kun ka ina sa aga no nagpatigay yung bisila sa Terben no halindra ya sa mga Rojas taga diri no nagsugpon-sugpon na ni kay K5 Roldan ang ila siniya nga gin na pag parade no padulong gidriya sa Maayo National High School taga yari naman diri ang mga head no sang tagsa ka mga eskwelahan sang amuman ka mga STOs subong man ang pila ka mga eskwelahan man sang probinsya sang Capiz kun sa diin sa dili madugay mag-umpisa na ang ila sinadriya nga ano git program git kay K5 no ginahulat-hulat na lang nga matapos man sa pag-plastar ang pila ka mga opisyal no sang Department of Education kag diri man kinalauman nga iga saysay ato ang three term no school calendar nga iga patuman na subong man niya nga school year kag K5 may baluan nga ini Maayo National High School ang gina pamunuan ni Dr. Aida Villanueva na amo ni ang school head diriya sa among pulutuan. So isa gini ka katungganan. So yari naman diri si Maayon Mayor Raymond Palapaho kag K5 Roldan agad nga maghatag kag magpakita man sa iya sining suporta sa sining Brigada Eskwela 2026 kick off ceremony kag K5 Roldan.
11: Okay, sige.
3: Live na kikantri sa Maayo National High School, inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon, kabalita, serbisyo publiko. Pagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
11: Maraming salamat K5, Myla. Live dira sa may Maayo National High School. Angot sa kuano 2026 kick-off, sang regional kick-off, sang Brigada Eskwela mga ka-K5. Ang pag-promote sang volunteerism and bayanihan spirit no para sa pagpreparar sa aton sining mga eskwelahan sa pagbukas ang klase sa masunod nga semana. But of course, wala sa malain sa bayanihan spirit. Pero hindi kita malipat nga ang pondo sang Department of Education masobra isa ka trilyon mga ka-K5. Ang 2026 budget sang DepEdto man kadako no? To be exact, ara sa 1.015 trillion pesos. Dako ang pondo. Pero dapat ang mga teachers ta hindi ta pagpaabunohon sa pagpanglimpyo sa ilang hulot kasihan, sa pagpangrepair sa mga kagamitan, including mga parents. Dako budget sang DepEd. Dason kawaton lang yan sa mga opisyal tas gobyerno. Oh, mga principal sa dakag school heads, bantay kung paano nila ginagamit ang mga MOOE da. Kay base ginaruling pa na sang iban bala. No? Way malain sa pagduso naton sang bayanihan spirit. Kita nga mga Filipino, kilala dira. Pero kung kaisa, gina-exploit naman. Gina-exploit mga ka-K5 parang iban niya makadiskarte kag makapangawat. 22 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa tak ng alas 9. Ang mga balita, standby K5 Rodney. Ang mga balita, dari sa Foro de los Pueblos. Gradulong sa inyo, sang klinika Complete Sporbiotics. Ang spore-based ga probiotics, meron sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria mga ka-K5. Balan nyo ang pag-inom sang klinika Sporbiotics makabulig ni sa aton oral health. Ginapanubo sini ang numero sang bad bacteria sa aton sini nga bibig. Balan nyo kung damo bad bacteria sa imong nga bibig, ining ginalinan sang tooth decay, cavities, kag bad breath, kisa bisan ga toothbrush ka na, ga mouthwash ka, pero baho gyapon ba mo. Inabango, damo ang bad bacteria sa imong sini nga bibig. Para malikawan ina, hindi man ma-turn off ang imong nga girlfriend ga maghalok sa imo, dapat nakaklinika Complete Sporbiotics mga ka-K5. Para malikawan ang baho ba ang tooth decay ba cavities kagiban pa mapaayong aton sininga oral health magtumar sang klinika Sporbiotics. Ang pagtumar sang klinika Sporbiotics adlaw-adlaw mga ka K5 makabulig sa pagsupply sang bilyon-bilyon nga good bacteria sa aton sininga lawas agud makaangkon kita sang protection batok sa mga bad bacteria mga ka K5. Tandaan na klinika Sporbiotics para sa maayo nga oral health. Ang Clinica Sporbiotics kaupod man ang DTX Beauty Soap para ma-achieve tang kutis artista, dapat naka DTX Beauty Soap. Kag Clinica Deo Fresh para hamot kag puti ang ilok, kag ang secret weapon sa mga mister nga palangga gid katama ni Mrs. Kay ang performance daw sobra pa sa ginalantaw nila nga mga video. Kag ginabasa nga yung ayara sa comics, extend food supplement for men ang sekreto da mga ka K5 sa mga mister. No, nga grabe ang pagpalangga sa ila ni sang ila sini nga misis. Ini nga mga produkto available gid sa mga butika da malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada kag mabakal man sa sentro sang Balaligyan sa Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka K5. 20 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa tak ng alas 9 kay Ma'am Nerissa Bautista sa may Barangay Bara naga-monitor na. Thank you gid. Ma'am Nerissa Bautista sa Barangay Bara naga-pinamati na madamo gid ga. Salamat. Ang Kulasi Elementary School very thankful gido sa sining plano karon nga pagpatukod mga ka K5 sang mga ka K5 pagpatukod sang mga bag-o nga hulot klasihan. Kitibalanta naman nga very crowded dagid ang pila ka mga eskwelahan mga ka K5 diri sa not only in the province of Capiz kundi sa Biloga, Pilipinas. May nagpungko man nga sekretarya sang DepEd in the person of Vice President Sara Duterte Carpio, pero tim problemas DepEd way man ma-address. In fact, nagdamo lang nga nagdamo ang problema. Now, we are still facing sang kakulangan sa mga hulot klasihan. Pero amat-amat na nga gina-address mga ka-K5. Anong reaksyon sinisang pila diri ka mga eskwelahan? Isa diri ka eskwelahan na padulungan sang K5 News FM na kuhaan gid sa ila sininga pahayag ang Kulasi Elementary School mga ka-K5 nga ginkuan gid o ginkalipay Manila nga madugangan ang mga hulot klasihan mga ka-K5 sa pagbukas man or siniman nga school year until next year mga ka-K5. May detalye si ka-K5 Rodney Daban Dalanon.
34: K5 News FM Live Report.
5: Ginkalipay sang pamunuan sang Kulasi Elementary School sa Rojas City nga nadala sila sa priority list sang School Division Office nga paakon nga paubrahan sang bag-o nga hulot klasihan. Kag sa aton nga pagpakigangot ka K5 Roldan kay Mr. Jose Fuentes Jr. ang school head sang Kulasi Elementary School, iya diri ginpahayag nga nagakinahanglan gid sang dugang nga hulot ang ilang eskwelahan bangod sa madamo man sa mga estudyante nga nag-eskwela. Kag suno pa diri kay Fuentes, yara sa walo tanan ka mga hulot ang natalana nga itukod sa ilang eskulahan. Bali isa ini ka two-story building nga may tig-apat ka kwarto kada panalgan. Subong man gintulid man sini nga yara sa 12 ka mga hulot klasihan ang kinahanglan sang eskulahan apang ang apat na kompleto naman kag ginagamit na sang mga estudyante. Tapos sa gindugang pa rin niya kasi kay Roldan nga may natalana pagid nga itukod ka apat ka mga classrooms ang Rojas City government naman niya sa amuman nga eskulahan. Kagpahayag rin niya dako nga bulig ang among nga mga classrooms para sa mas maligwa kag maayo nga lugar nga patigayunan sang klase. Apang kakita Roldan wala pa rin niya maibaluan kung saan o gid magaumpisa ang construction sang nasambit nga mga hulot klasihan nga plano ito kod sa ilasini nga eskulahan. Subong man na, dako nang iya nga pagpasalamat sa tanan nga mga ahensya, ilabi na sa Department of Education sa paghatag sa nga mga hulot klasihan para nga mas mapasangkad pagid ang seguridad kag manami nga palibot para sa mga estudyante kag mga manunodlo. Yari bala kag pamatian ta ang kabahin sa atong siniman nga interview kay Mr. Jose Fuentes Jr., ang school head sang Kulasi Elementary School.
9: I'm very happy to hear that actually Adugay naging manalo na naging napaabot and we're very much thankful na inang opportunity to support sa atin especially sa Tuesday schools here in the Division of Rojas City. Actually, ang isang anika school sa Amon mula si Elementary School recipient sa Rojas to si Kitya sa class school sa kapat na subong o story ang naumpisahan kagwalo pagid ang pag-umpisahan pero ang apat na tapos na ini no ginagamit na sa atong grade 6 students or pupils and very thankful for the Department of Education for this fast track sa kinahanglan ng kid sa atong kabataan na pinag-itining classroom sa atong pag-opening sa klase and kita natin siguro mabatsagan nga amat-amat na pag-repair, pag-construct nag-aumpisa na gid sa atong dari sa Rojas City hindi lang muna dari sa Rojas City mabatsagan na yun sa Tukos ng Pilipinas and we're thankful kay Deputy Secretary Angara sa pag-initiate kung sa atong man na presidente BBM kung sa tanay opisyalis ang atong Rojas City and dako gid ang amon pagpasalamat kay una ka beneficyo ni ang aton man yung mga kabataan na matagaang sila sa conducive space learning para mahatag nato ng dekalidad kag dekantidad ng klase sa edukasyon sa ila. Damo gyud ni salamat.
10: Mga pinaka classrooms abi sa kulase sir mahatagan ang kulase.
9: As of now may ara na kita na baton dito nga apat humanay na kag na occupy na sa atong grade 6. May palabutong kita nga walo, two-story eight nga classroom. Pag may arap pagkikita nga iya sang LGU nga apat, ina mag-aabot man.
10: Ilang apat, sir, wala niya siya sang, hindi niya siya up and down?
9: Hindi, bungalo ini or ang apat. Pero ang walo, hindi from the national, coming from the budget sa aton nga Department of Education, two-story eight classroom mag-abot man nina kay nasukat na kag nalantaw na dito ang space. I'm very happy to hear that actually.
5: Nabatian ka kay Pedro Dan ang kabahin sa aton siniman nga pagpakigangot kay Mr. Jose, no? Jose Fuentes Jr. ang school head sang Kulasi Elementary School. Kung sa din gani nga si dako iyang mapagpasalamat para pagid nga mas mangin na dekalidad pagid no ang edukasyon nga mahatag sang ilang siniman nga eskulahan para sa mga estudyante pamaagi gani sang malapas safe man nga hulot klasihan.
12: Okay.
5: Report para sa pampangalagad sang Foro de los Pueblos in itika K5 Road ni Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapid sa K5 News sa Fan. Foro de
11: los Pueblos. 14 minutos sa nabilian ang test kita magdangat sa takna nga lasa 9. Maraming salamat sa balita ni kag K5 Rodney Dalanon mga kag K5. Ang kakulangan niya sa mga hulot klasyan halin panisang una nga problema hindi pagid matapos-tapos. Kadako sang pondo sa Department of Education, hindi ma-address ang problema sa kakulang sa classrooms, kakulang sa mga libro, sa mga kagamitan sa lusulod sa eskwelahan, and even sa pagpaayo pagid sang kalidad sa edukasyon mga ka-K5. While nag-suffer ang kalidad sa edukasyon sa Pilipinas, while nag-deteriorate ang kalidad sa edukasyon, lantawa ba lang aton mga opisyal sa gobyerno? Even our Senate, even the Senate of the Philippines, ang Congress, kung anong ila ginabuhat. Ang Senado ta, hindi makasesyon kay ang Senate President, hindi mag-preside. ang majority block way nagsapol mga ka-K5 pangadwa ng adlaw wala magsapol sa sesyon. Hindi matratar ang mga layi nga dapat matratar. May mga measures importante nga maistoryahan. Pero lang tawang ginimo sa Senado subong gina-hostage sa Senate President ang Senado. And may mga assertions man ang mga taga-minority block, may mga assertions man ang mga taga-majority block. But at the end of the day, kung lang taon mo politika, mga ka-K5. Ang ila bala ginahimo nga kinaburigal sa politika, makasulbar bala sa aton siniga problema, sa kagulot mon, kakulang sa mga classrooms, nagapigaw nga edukasyon, nagalala nga korupsyon, ting sabat, hindi. Mga ka-K5. We have a Senate President nga ginaginamit ang pangalan sa mahal nga makaako. And even words from the scriptures. Para ipakita nga ti siya ng pinakamaayo mga ka-K5.
34: No?
11: Ang Senado iya sang una, isa ini ka-floor nga ang debate natural. Hindi iya nga mataasan katingog, ma-file ka ethics complaint, manway ka man utok mo. Orang iban, masyado kalata nga iniindi ni mga statesman, mga ka-K5. Ara sila ya sa Senado para proteksyonan ang kung sino man ang ginaproteksyonan nila, iya nga ginakabig nila nga Diyos. Way sila gaservisyo para sa mga pumuluyo sa mga Filipino. Way sila daya para mag-legislate, kundi ara sila daya para magprepara sang kuna nga payaan sang masunod nga leader nga gusto nila nga magpungko mga ka-K5 magpamuno sa pungson. Tawa bala. Likewise sa Congress ta. Ang Kongreso talantawa nagabaha sa mga buaya kag sapat mga ka-K5. Ang problema ta sa edukasyon, problema sa employment, manubo nga sweldo, pag-abuso sa mga empleyado, hindi gyapon ma-address-address. May mga legislation or may mga layin na kita nga dapat i-amend para mas may ngipon pag hindi may istoryahan. Kay masako kita sa dulak politika or masako ang iban sa pagprotektar sa ilang mga ginakabig, mga amoy, kag-ama, mga ka-K5. Nalipat kita nga public office is a public trust. Ginpili ka mo para mangin empleyado namon nga mga Filipino. Hindi iya nga kamo ang amon boss, kundi kami iya ang inyo boss. Ginapaswilduhan lang namon kamuda. Hindi lang sa Senado kag Kongreso, kundi sa tanan ng opisyal sang gobyerno. Pero lang tawan nyo bala, even sa lokal, anong gusto ipakita kag ipabatsag sa mga leader ta, bisan sa lokal, nga silang mas gamhanan. Sila ang mas dapat kahadlukan. Amo nang ilaluyag ipakita bangod nahadlok sila mga ka-K5 nga mas mangin maalam ang mga tawo, bangod kun maalam ang mga tawo, mataas ang literacy, hindi na nila madali-dali into kada eleksyon. Lantawa nyo bala ang mga magamo sa social media? Lantawa nyo bala ang mga nagapati sa mga fake news, false information sa social media? Ang level sang edukasyon kag utok compared to those nga nagapati sa kamatuoran kag ginaheld gusto i-held accountable ang mga kawatan sa gobyerno. Amo na nga hindi nila luyag magtin-ad ang aton edukasyon, ang level of literacy diri sa pungsod. Amo na nga ang DepEd gasuffer. Kulang classrooms, kulang libro, kulang mga instructional materials, mga ka-K5. While ginakawatan kita sa bilyon-bilyon sa mga flood control projects, sa mga ginapatukod ng mga buildings, kagiban pa, sa gina-implement ng proyekto halin sa lokal, pasaka, sa nasyonal, ginakawat malanggani. Ginakawat lang. Pero ang masubo, ginakawatan ka na, gina-idolo mo pa.
33: los pueblo.
11: Inuetagan ta ni Ligwa sa iba natun nga pagpangalaga diri sa K5 News FM. Dugang sini nga mga balita, issues kag impormasyon mga ka-K5. Padanyo nga i-follow ang aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Para oras-oras, updated ka mo sa mga balita, mga issues kag impormasyon. Maying agada kay Ernesto Alvarez sa mga taga Mathcom sa may Burgos Street. No, sa may Mathcom daw nagapinamati sila da maying aga sa tabok sang Mang Tinapay, nami

0: radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko. At kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Wala pala sang may gana magistorya sa imo bangod sa imo nga bad breath.
5: Ew, yucky.
4: Mag Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
6: Panahon na naman ang ubo, sibon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang may Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika.
8: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
0: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, ma-choy ride na ta.
9: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
8: Basta sagad nga driver, extend, love.
0: Extend Supplement for Men.
10: Yahoo!
4: Healthy nga uto.
10: Hi, Dennis Juan.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Dennis Juan.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
10: Hi, Dennis Juan.
4: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
11: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.

0: Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Re, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
2: Halin pa siyang nalimtan ko na.
1: Maukita mo lang, nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, testing ang bago.
2: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
1: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP Sang Sinjenta.
3: NK313VIP
1: Protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo. And

0: GX Beauty Soap.
1: Kung si Ronald, saka sales rep.
2: So una,
1: mag-ed ako sa akong body odor.
2: Kabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag,
2: nag-hamis ka nag-putik-ed ako ng panit.
1: Salamat-ed sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mamakas sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mamakas sa mga butika.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
7: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information.

0: Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning, good morning. Welcome kamo sa atong programa Impormasyon sa ikaayong lawas sa Miyerkules ng edisyon. Diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaonon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga suplemento nga aton i-maintain sa aton nga lawas para kita maging healthy. Bawal magkasakit. Inform ko lang tagsa-tagsa dapat mag take kita permi every day sining aton mga suplemento, like for example DTX 500 of dantasang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, kag ang aton nga Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Good morning sa tanan-tanan, kag upod naton sa aton nga programa, Sir Boy Zulweta. Mayong aga, Sir Boy.
2: Good morning, Engineer. Good morning man sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggatang KSS supporters, and of course, ang slow raps ng mga suki da sa kanaon. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampyon ng lawas kina deka DTX 500, the superior antioxidant nga gahatag proteksyon sa aton health in a cellular level, protecting ourselves from oxidative stress nga gapatigulang sini, no? Oxidative stress nga halin mismo sa aton biskan pagginhawa, metabolismo, sa mga bisyo, sa imo ginatawag mga stress, kag ginatawag nato nga mga pollution, ini tanan-tanan, no? Ga contribute sa formation sa free radicals nga ga cause oxidative stress, nga ga cause naman sa pagtigulang sang imo cellular prematurely, meaning to say gatigulang mag ng atong sinila, pero may prescribed age ni sila, no, nga malabot para maislan man sila dayon liwat, no. Pero kung puno kasi nga tawag nga free radicals that causes oxidative stress, kiwala kaga DTX 500, wala kaga kaon utan, wala kaga kaon putas, ga-accelerate ini, no. So kung gatigulang ang sinila, wala sa oras, gatigulang man ang lawas dala na daan tsura mo kung puno kasi nga tawag nga oxidative stress. Ang sabat, mag DTX 500. Hubin ang silila, hubin ang tsura. May paaman pa, may chantilla extract nga kampyon kontra sa ginatawag nga diabetes. So diin ka pa, no? When it comes to a superior antioxidant, mag DTX 500 ka na. Pero kung gusto mo i-boost ang imo immune system, ha, para layo ka sa masakit, para hindi ka dali madutlan sa ginatawag ng mga mikrobyo, sa mga ginatawag ng mga anomalya sa imo lawas, kay makareact na yun mga soldado sa imo lawas, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang Mighty C, alkaline vitamin C, ginausali sa atong immune system para magpabakod sa ilalawas. Karon soyahan ta na kung anong role bala sang vitamin C kag antioxidant when it comes to our immune cells. Ano balang obra sang antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C when it comes to your immune system. Pero when kung diya, engineerya, kung gusto ko yung nami ang panulukan mo, ha? Ang pamatsagan mo, ang imo mata do amugapon sa high school ka, ha? Mag Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule, no, puno ni sa mga ginatawag ng mga healthy ingredients. May vitamin E, may ginatawag ng vitamin C, may ginatawag ng bilberry extract, no? Ini tanan-tanan ga contribute sa imo eye health para magkampyon ang imo mata, para layo ka sa katarak, layo ka sa ginatawag ng mga eye disease, and of course to protect your eye from oxidative stress. Remember, your eye has a two-way source of oxygen. Pwede niya siya kakuha oxygen sa imo blood, pwede niya siya kakuha oxygen through the air, not through your cornea. That's why the more oxygen it needs, syempre your eyes is a very active organ, the more oxidative stress it creates for itself. So, kailan para makabawi ka sa i-health sa imo mata, para ma-maintain mo ang imo 20/20 vision, mag-eye care gold. Eye care health man gyapon, gusto mo tinuan imo mata after a tiring day, kay nagbasa ka, nag-research ka, o nagtanaw ka TV, nag-telenovela, marathon ka, ha? Kung gusto mo ma-refresh liwat ang imo mata, mag eye care eye drops. Uy, may hyaluronic acid that cleans your eyes, palayo kasi ginatawag niya pagguba sini. So, when it comes to eye care, duwa ang gitawag nga pagtinlo sa aton mata or pagprotekta sa aton mata, mag eye care gold capsule and of course eye care eye drops. And of course, ang pinakabaskog, no? Kung gusto mo protektahan ang lawas mo sa gitawag ng mikrobyo nga gadalat ng kaso, sipon, kagilanat, kaya gusto mo dali ka mag-ayo, ay mag D3 Bio.
1: Okay, no? Sa lantaw ko lang, kuna, happy na nga itong mga tagpalamati, tungod may mga information tips nga ginahatag sir Boy. Pero dugang nga mga tips kung anong mabulig sining aton DTX 500, sir Boy. Mm-hmm. Isa-isa hunta, anong particular abing mga problema sang tawo nga ang aton nga DTX 500 makabulig para nga at least magiyahan tang aton tagpalamati nga may certain problema nga ginabatyag subong, sir Boy.
2: May friend ko kagapon nga doktor nagstorya sa akon. Yes, sir. I-discuss bala, sir, kung ano gid bala ang role sang antioxidant when it comes to your immunity and your immune cells. Kag diin siya bala kilanlan. Diin bala kilanlan ang DTX 500 sang imo nga tawag nga mga immune cells. Or basically, amo ni ang tawag nga mun your immune system, no? Ano bala ang ginakwa sang soldado sang lawas ta sa ginatawag nga DTX 500? Number one, remember your T cells, your macrophages, your neutrophils are still cells. They are still prone for oxidative stress, no? Lalo na kung sako ang ubra nila, remember this. Lalo na ang macrophages and I think natural killer cells, they produce also free radicals. Mismo sila ga-produce free radicals para patsyon ang mga nagsulod ng mga mikrobyo sa imo. So, susceptible sila sa ginatawag nga oxidative stress. May palabot sa oxidative stress nga alin sa imo unhealthy lifestyle. Stress ka pelmi, may bisyo ka pa, palapulaw ka, initanan-tanan ka-cause pa sa free radicals nga ga-papigaw sa mga soldado sa imo lawas. That's why dali ka magmasakit. Ang solusyon, mag-DTX 500 under the superior antioxidant. This protects your immune cells from, ginatawag napon, from degrading. Remember, only 1% of your total cell population is your immune system. And basically, anong ginoon, anong bot silingon si Nicolan, nila magrunda, engineer. Kala nila maglibot. They need to be super mobile in order na makaprotekta sa bilog tangalawas, no? So what they do, they travel to our bloodstream, to our lymphs, so the lymphatic system, para marunda, malibot, halin sa ulo hasta sa dapa-dapa mo, malabot sang imo immune cells. Di 1% na sila. Kumbaga, kulang sila gid kaayo. And while they're doing that, nga ginarunda nila, kagaaway sila sa ginatawag ng mga invader sa imo lawas, ga-consume ni sila energy. Kaga-release man mismo free radicals. That's why, delikado gini sila sa ginatawag nga oxidative stress, no? Anong ginaobra ni DTX 500? Gahatag ni sang 1.3 million in OLAC scale value of antioxidant sa imo immune system para hindi ni sila dali mapiktuhan o dali mapatay tungod sa free radicals. Ang resulta sina, you have a very mobile and efficient immune system nga makabato. Ang next question, engineer, during sa infection, during nga gabato, ga-react ang immune system kontra sa mga invaders, ano ba lang role sang antioxidant? Dapat ang role sang antioxidant will take a back step. Kumbaga, mambal si DTX 500, uy, mapaygad ko anay. Si immune system nang bala anay da. Kag si D3 Bio.
1: Abot na ang innate nga immune system nila ang bahala anay.
2: Hindi, maset aside gid anay si DTX 500. Because, ang kakatabo, remember, sa ginambal ko gina, ang aton immune system gili ga-usa free radicals para magpatay mikrobyo.
1: Aga. Oo.
2: So, kung imnan mo na DTX 500, madula tong free radicals nga gipang patay nila.
1: Okay.
2: So, kailan lang gili, ang usa doon sa DTX 500 niya, hindi ka na magulat magmasakit, pabakuron mo na daan ang imo immune system.
1: Correct,
2: So, during na masakit, obra na yan ka immune system, obra na yan sa D3 Bio. Pero after magmasakit, para pag medyo may chronic inflammation pa, you need all the antioxidant you need. So, di mo makita, nga kanilang kabalo ka mag-usasang super trio mo, no? Ha? Gausa ka kung gusto mo i-boost ang imo immune system, in need 1, DTX500, kag D3 Bio. During ka masakit ka, D3 Bio ang usaron, pero sa gapa-recover ka na, na sulod naman liwat si DTX500 kag si D3 Bio. So our immune system is really important, no? And it's a very skilled defense system, engineer. Imagine bala. 1% lang sa.
1: Correct, oo. Kadang ang yung purpose ni, yung function ni, may ara sa nga anti-inflammatory potential. Sir Boy.
2: Pala yung sa chronic inflammation. Ang antioxidant, you mean?
1: Okay, oo.
2: Awang mo na, no? That is why kailanan gini, lalo na kung may chronic inflammation ka, kini nga chronic inflammation, ang inflammation, i-explain din yung tayo anong ang inflammation. Inflammation is a defense mechanism of the body. To coral. Kumbaga, sa ilunggo, para mapriso,
1: mapinsahan niya,
2: mapinsahan ang ginatawag na infected area, okay. No? Para hindi nakagwa ng mikrobyo, para da bumbahon na sa bumbahon sa immune system.
1: Ang kaisa, kung ang mikrobyo hindi nakagwa, makakuha ni siya, pagputos niya, mga past cells ini siya?
2: Ang past cells ini, balo kung ano na siya?
1: Oo.
2: Hindi na sa mikrobyo.
1: Tiyam ka ni medyo ko na sa medyo gintipon nga mga mikrobyo, Sir Boy.
2: Ang past cells is not only microbes. It is basically, amo na ang body count sang immune system mo na napatay sa pagbato sa correct. Mikrobyo. That's why, gaimo na siya sa ginatawagan na.
1: Uh-huh.
2: Meaning to say, nag-react ang immune system mo. So that's a kind of inflammation. Pero ang inflammation, engineer, should be only acute.
1: Mm-hmm.
2: Acute means, hindi ikaw cute, ha? Ang cute means, dali lang. Uh-huh. It should never be chronic.
1: Teka, chronic, permi na na yan.
2: Kung chronic o dugay ang
1: severe, chronic.
2: Dugay ang imo inflammation, your immune system is not already helping the body, but it is degrading the body.
1: Correct.
2: Naka-overdrive na mong pasang na bala do hindi na bala organized attack. Bali, pagusto ng atake.
1: Correct, kumbaga, correct. No?
2: Oh. Although hindi na niya tawag niya invasion, do kudita na.
1: Kung pa, pulo pa ba, an mong masakit mong Sir Boy, makadto na sa kwan? Sa severe na kwan?
2: Hindi lang gani sa masakit, no? Kung pigaw ang imulawas, kay pigaw ang immune system, pigaw ang imo ginagatawag regulatory T cells, prone ka sa ginatawag nga chronic inflammation. Ha? O prone ka pag sa ginatawag nga, ginatawag nila nga cytokine storm during chronic inflammation. So, dalom na, that will be a topic for other day. But going back to the topic, di mo makita nga the immune system needs your antioxidant. Kailanlan sang imo mga soldado sang lawas ang imo DTX500, ang imo Mighty C. Particularly Mighty C plays a special role, no, sa imo immune system. Kasi sa tanan nga vitamins o labot sa antioxidant, amon yung paborito nga vitamin sa mga soldado sang lawas mo. That's why, kung may madalagan sa imo prutas during ka masakit ka, ay, kabalo si sir kag si ma'am magpaayo sa imo. Ha? Knowingly, ginagaan kila vitamin C, no? Lalo nag-lick ko ng fruits ginatag, is extremely rich in vitamin C. For example, engineer, no, hospital ka.
1: Aha.
2: Gingaan ka bayabas, mga na. No,
1: itaas na vitamin C mo.
2: Kung basi iba niya, ka-chip man ni man. Bayabas, ibas grapes ihatag sa akong bayabas.
1: Tipo, grabe na nga.
2: Why siya nakabalo? Nga kasagad, gili sa nanghatag to si imo, kay ang bayabas is extremely rich in vitamin C,
1: okay.
2: That helps your immune system.
1: Amo na kayo sa una, gapa mayabas lang, imbis mo iskwila, kay grabe galing vitamin C sa bayabas, Sir Boy. Adib.
2: Amo na engineer, sakto na engineer, no, na we need to know that our fruits importante na. That's why kailangan tun anta kun anong advantage kung magkaon ka sang prutas nga ini kag sang ginatawag ng mga utan nga ini sa aton health. We will discuss this further, no, during this week. So in short, di amo makita ang role sa DTX500. It will boost your immune system, ilayo ni sa oxidative stress, pa kampyon ang kondisyon sini. Opdan mo na sang Mighty C, ha? Sigurado, your immune system is in tip-top shape.
1: Okay,
2: so,
1: okay.
2: Gusto mo kampiyon ang imo silila, ha? Hubin, kag-kampyon man ang imo immune system, mag-DTX 500, the superior antioxidant.
1: Kagbuligan ina, sang mighty C or ining ano isa ka pure C. No?
2: Well, para pure C.
1: Oh, pure C sa Iloilo na yon.
2: Oh, may tisi na tato.
1: Okay. May tisi naman tato. Okay. So, buligan na yun na siya. Diba? May antakuan, may energistic effect.
2: Mm-hmm.
1: Ka makabuligid sa aton nga lawas, Sir Boy. Going further, gusto ko istoryanta naman, Sir Boy, kundi tapos na ta sa DTX 500 at may tisi. Dili naman ta ang mga benefits nga matag sang aton nga D3 bio, Sir Boy.
2: Dechon ta ni engineer,
1: no? Dechon ta na lang niya. Kaya so per trigyo man kada
2: di sa talk ni Doc Surihanta, ang epekto naman, yung sang ginatawag nga D3 bio, ang mangyapon regarding your immune system. Di kita itong antioxidant. Gimputiktahan niya itong aton cellular sa ginatawag nga oxidative stress sa aton immune cells para maka-react na yun. Ha, maka toxicity gadi dayon, makakadto dayon sa site of infection,
1: uh-huh.
2: O makabato dayon sa microbio. Ano naman niya bala ginoobra ni D3 Bio? Well, D3 Bio has both. D3 Bio first and foremost has superb antimicrobial properties, no? Kaya niya magpatay sa microbio through its medium chain fatty acids nga gina-convert sang lawas sa into monolaurin. Ini nga monolaurin sang D3 Bio is basically a backup to your immune system. Kisaga ni, late pang imo immune system, kipigaw ng imo immune system, kibisyuhan ka, may edad ka na, damo kasi ginatawag ng mga existing ng mga masakit, hindi tayong ka-react. Well, D3 bio to its monolaurin will react immediately.
1: Uh-huh.
2: Immediately. Kumbaga, yaway ni siya igaulat nga, ulaton ko to, ano, si macrophage, si neutrophils, kag si T-cells, o mababato ni siya dayon. So, anong wala ang positive effects niya? Number one, manubo ang workload sa imo immune system. Imagine, ikaw si PNP.
1: Uh-huh.
2: Pero may ala kaya nga separate group. Ha?
1: Mga elite group.
2: Nga elite nga group, po disiplinado. Well, wala yaga ano. Nga ga patay sang kontra sang imo lawas o puta sang sosyedad ya kung PNP.
1: Okay.
2: Kumbaga, iniya ang ginatawag nga D3 Bio will kill those foreign invaders. Ha? Ang nami sini kindo may innate intelligence. It knows kung basically you are an invader, kung iniya bilang virus kag bacteria ni hindi ni siya dapat why ni siya sulod sa lawas ini dapat patyon ko ni sa.
1: Aha.
2: So, what happens is it basically lessen the load of your immune system. So, ano nga tabo kung lessen ng load? Remember, your immune system, ginambal ko ito, is only 1% of your cell population.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: It needs all the help it needs para makaputikta sa aton lawas. No? So, pag abot sa immune system, tamang imos na lang na si macrophage, damo patayo.
1: Uh-huh.
2: Pang vacuumon ko niya. Hindi na siya, or kung may mabilin-bilin pa, jutay na lang. Ano ba lang ginatawag na dipinsa? Ano ba lang mekanismo nga ara sa ginatawag nga medium chain fatty acids sang D3 bio kag ang monolaurin sini? First and foremost, ginawasak ang panit sa mikrobyo. Unang-una gina. Ha? Ginawasak ini kung wasak na ang panit sa mikrobyo, might it be a virus or a bacteria or some kind of fungi or parasites, hindi na ni kasulod sa imo ginatawag nga selula. Kung hindi siya kasulod sa imo selula, hindi sa kapadamo, engineer.
1: Uh-huh.
2: Kung hindi sa kapadamo, sa ngialawas, anong kakatabo, ha? Kayang-kaya na sa mga immune system ta.
1: E pagka na, naguba na yung iya protection, Sir Boy, ng selula, tungod sa bulig sa D3 bio, dali na sa mapatay, Sir Boy. Okay. Hindi na sa magdamo ang ambal mo.
2: Okay, hindi sa kasulod, engineer. Amunay, ang aton immune system, kakaperde ma lang ni sa mga natawag mga viruses sa bakterya ni kung ma-overwhelm. Okay. Meaning to say,
1: kung outnumbered sila.
2: Outnumbered, kag sobra na gidya kadamo.
1: Mm-hmm.
2: Mga 10:1 kaya pa na sa immune system. Tapos kan 1:100 siguro.
1: Kayang-kaya pa.
2: Kayang-kaya pa. Do, sobra pa sa special forces yung aton immune system. Pero mag 1:1,000,000,
1: ay grabe na na. Kakalisa pa sa boy kung may bisyo kapag gidbi. Pulaw ka.
2: Pulaw ka.
1: Grabe ka mag gamit sa mga kwanda bala. Mga hindi nami ng mga pagkaon.
2: na ganubo pagid na.
3: Ganubo pagid
2: na ang imo immune system.
3: Oo, kagadamo ang kontra. Siyempre, kung hindi nakareact ang imo immune system, madamo ng imo kontra.
2: Correct.
3: Oh, gadamo ng imo kontra. Iwan niya may matap na sila. Gasulod ang ginatawag na D3 bio. Ha? Kaya ang D3 bio, biskan pigaw ang immune system mo, its monolaurin will kill those viruses. And research and science will prove that. Multiple research created by DOST, ano pag yung mga top universities, will show the studies kung ano ka epekto ang epekto sang antimicrobial properties ng D3 bio. So when it comes to your immune system, it's kumbaga it's kailan magbuligay gid ang Super Trio. DTX500 will protect your immune cells, your macrophages, your neutrophils, your T cells and B cells from oxidative stress. Your D3 bio will basically act as a second immune system or a bodyguard or a substitute to your immune system through its medium chain fatty acids.
2: May nagambal sa akong, Sir Boy. Hmm? Sili niya, hindi lang na iya Super Trio, Power Trio.
3: Power Trio. And of course, that mong role, ang vitamin C will act as an antioxidant as well.
2: Uh-huh.
3: And basically, act as a super vitamin for your immune system. So, your immune system is really important. Without our immune system, ano lang best example nga wala na immune system? Kung may HIV ka.
2: Oh,
3: or may AIDS ka. Meaning to say, gin-disable na nasang gatawag nga virus ang imo immune system. That's why in AIDS victim, sa mga may HIV, simple nga kataro kakapatay.
2: Pero may Arab lang player, Sir Boy. Si Michael Johnson to.
3: Si Magic.
2: Oh, oh.
3: Magic Johnson.
2: Magic Johnson kay Michael Johnson. Hindi kumbay
3: kumang si Michael Jordan.
2: Si Magic Johnson.
3: Wala nun, kasi sa edad mo, sa mga idol, mga engineer, no?
2: Si Magic Johnson, kwan man to sa, biktima man to sa, sang HIV or AIDS to, pero hasta subong survive siya, kaya siguro may gina-take sa survival.
3: May ala na siya, kaya tawag niya, nga immune system therapy.
2: Correct.
3: Pinasudlan na siya, sang ginatawag nga immune, way back in the 80s man na, and you need to be filthy rich para magkaya na, pati kamahal.
2: Ay, grabe.
3: Sina, nga therapy na nga ina, no? But that was nearly 40 years ago.
2: Uh-huh.
3: No? Pubuhi man sa Japan because of medical intervention, of course,
2: uh-huh,
3: and financial capabilities.
2: Billionaire to?
3: Going back sa aton topic, no?
2: Uh-huh.
3: Din pa lang nagsulod si D3 Bio. Na siya, ang D3 Bio will protect your assist your immune system during the time nga pigaw siya. So if you're diabetic, if you have ginagatawag ng mga core, may ala ka na ginagatawag, immunocompromised ka na, kidamo ka na masakit, medyo may edad ka na, bisyuhan ka pa, that's why you really need D3 Bio. And as a whole, imna na lang or take na lang ang ginagatawag nga Super Trio. Ang Mighty C, ang DTX500, for most of all, ang ginatawag nga D3 Bio. So gusto ko mo in tip-top shape ang imo immune system. Gusto mo makabato dahil makareact para dali kung magmasakit ka man, dali ka mag-ayo, ay siyempre mag-D3 Bio.
2: Okay, no? Salamat gid. Gayon gid nga itong mga tagpalamat ni Sir Boy sang mga information nga imo ginhatag. Kaya ang pinaka-importante, health, Sir Boy mo. Health is wealth. Amunin kinanglan ta. Pero hindi ta magpadugay-dugay na. Kinanglan, maligo man ta, Sir Boy.
3: Siyempre.
2: Kung maligo kita, magamit kita, sing habon, grabe ka nga. Grabe man na may DSA na siya, makabulig man. Kaga may VCO man, Sir Boy, nga magatinlo man sang aton nga panit. Antioxidant, grabe man. At ining aton nga DTX Beauty Soap.
3: Oh, when it comes to overall health, part of your overall health is good hygiene. Remember that always, no? Hindi na ya wait ay ginhimo nga higko ta per me.
2: Aha.
3: Pwede ta ka survive nga higko ta. Pero as much as possible, tinlo ang lawas ta. Number one, kung tinlo ang lawas mo, layo kasi ginatawag nga skin diseases. And remember, your soap plays a big role in maintaining your skin health. That's why may ara sang ginatawag nga DTX beauty soap. Ini nga bon, ang DTX beauty soap may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga mga skin diseases, mga psoriasis, an-an-bun-e. Ang ginaproblema mo nga punggod are all caused by fungi or bacteria, no? Ang pungkod bacteria na yan, no? No? That's why, epektibo gini ang klinika, ang ginatawag nga DTX Beauty Soap, kaya ang VCOC ni, ginapatay ang mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases nga ina. Ang nami pagid, ining DTX Beauty Soap, ang tungod sa niya VCO, ginapatay yaman ni mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why you stay fresh longer if your soap is DTX Beauty Soap.
1: May kwan ba, Sir Boy? May term nga exfoliation.
3: Mm-hmm.
1: But sige nung gina-reduce niya, ining daw itom-itom sa imong
3: panit. Ay, dead skin.
1: Oo, dead skin imo.
3: Yan, dead skin.
1: May term nga moisturizing kag softening effect, Sir Boy, sining aton nga bon.
3: Mm-hmm.
1: At ikami-arin siya nga nagapahimo sa aton nga skin hydrated kag smoke.
3: Tungod sa VCO nga VCO. Sa DTX Beauty Soap. Regarding sa beauty properties naman, kung gusto kong puti, may papain. Ini nga enzyme nga alin sa papaya or this papaya extract whitens your skin naturally. And may whitener booster pa. If you want to boost para magdasig pagid ka magputi, may guava extract, extremely rich in vitamin C. Ang guava extract sa ginatawag na DTX Beauty Soap that also whitens your skin from within. Nga from within, it will release your that vitamin C from the guava extract will release your glutathione or will improve the production of glutathione. That's why gamat-amat kid ya dasig ka magputi kun ang imo habon, DTX Beauty Soap, ang collagen factor mo, gasaka man tungkol sa vitamin C, sa alin sa guava extract, that's why layo ka man sa wrinkles. Ambal ni engineer, this soap has exfoliating and moisturizing effect also. That's why if you want total health, if you want total beauty and an antimicrobial soap, mag-DTX Beauty Soap ka na.
1: Ang importante pa rin, Sir Boy, yung anti-aging effect mo lang, gahubin ka man, Sir Boy, kaya ganami mo panit mo. Proceed kita, Sir Boy, sining partner para sa speaking sa mga body odor. Kung may ari kita siniya, Clinica Diofresh.
3: Kanami, ito bala engineer, mag-apply ka sa obra nga, way kagabaho.
1: Correct.
3: Kanami, ito lang mag-sold ka sa skulahan nga, wala gabaho ang imo ilok.
1: Correct.
3: Kanami, ito bala nga, biskan bulad ka sa init, kaya ang imo obra mo na, or pero may kaara ka sa mga lugar nga medyo maginot nga mabalhas gid nga wala man gabaho ang ilok mo. Ang solusyon, mag-Clinica Diofresh, the natural deodorant. May VCO nga kaya tapnaon ang mikrobyo nga gatuga sa tawag nga underarm body odor. That's why kung gin-tapna ito ang source sa pagbawas ng imuilok, which is those microbes, this deodorant gives you 48 hours of freshness. Gamat-amat paputi ang imuilok, kung medyo challenging colors kigagalom, kaya may vitamin E ang VCO nga sa Clinica Diofresh that basically helps in moisturizing and ginapabalik ang normal color sang imo ilok.
1: Mm-hmm.
3: Mag-Clinica Diofresh, the natural deodorant.
1: Pero kada aga, Sir Boy, DTX Coffee Mix.
3: Mm-hmm.
1: Kami niya, Sir Boy. Kaya makita mo gid mismo nga naga-detox ang imo nga sulok-sulok, Sir Boy. Mag-inom kasi niya, wala gapdi ya. Kaya nga, may arrange siya nga chia seeds. May VCO man ni Sir Boy nga nagabulig sa nga aton nga pagtangapi nga maging suabi nami sa
3: pwede
1: aroma.
3: Pwede upod sa D3Bio. Amo mo na namin, engineer, pwede mo nipugaan ang imo DTX Coffee Mix ang ginatawag nga D3Bio para kampiyon ang effect. Pero ang kampiyon din sa DTX Coffee Mix may DSE, the super antioxidant nga sa DTX 500 that basically helps your body fight oxidative stress in the morning just by drinking a cup of coffee. So kung gusto mo mag-detox tuod aga pa, mag-DTX Coffee Mix ang chia seeds nga ba ni engineer also detoxifies the colorectal part of your body para layo ka sa colorectal cancer. Tanang ng mga sludges ng mga mucoid plaque na pangkakso na sang chia seeds that is basically very high in fiber para layo ka sa ginatawag nga formation of colorectal cancer. So di ka pa.
1: Speaking, Sir Boy, kung medyo taas man, bisyuhan ka ba? may isa man kita kakape nga gina-introduce sila inang DTX Premium Coffee, Sir Boy.
3: Mm.
1: Like, for example, grabing sigarilyo mo, grabing bisyo mo, gatulaw ka.
3: Mm.
1: Ani nga kape, nami ni Sir Boy. Kaya nga, may ari man isa nga DSA nga makabulig man para ma-enhance mismo ang aton nga sulok-sulok, Sir Boy. Kag isa pa, nami ni siya kay ang iyang sweetener, Akwan Sir Boy, inang ano ni?
3: Stevia.
1: Stevia.
3: Stevia, no? Ang hindi kayo matawaran si Ninong, ang combination sa kitawag na DSE or de-sugared sugar extract plus ergotionin nga sa gano, alin sa gano mushroom considered as the herb of immortality. Why? Kigina-revive ang tanan nga usado nga antioxidant sa imulawas, enabling this antioxidant to clean your body from oxidative stress. That's why your cells live longer. And kung if your cells live longer, you also live longer. Sakto si engineer, no? Tungod sa super antioxidant or double barrel nga super antioxidant effects ni, mayugin ni sa mga bisyuhan, no? Sa gapangaping, gapanigrilyo, stress permi, gapulaw permi, or gusto mag only coffee kay ang sweetness ni stevia, if so it will not basically increase your glycemic and index, no, kun amo ni ang imo kape kun naka DTX Premium Coffee, or you simply want to gusto mo magpahubin to drinking coffee, ay amo ni amunin perfect na kape si mo. Tandaan ang ngalan, DTX Premium Coffee.
1: May sapit na ka kape, Sir Boy. Pre-bio coffee, tinamin niya may mga probiotics ni saya. Ah, nga magsulod sa imo nga tiyan. Kundi, madamo acid yung imo nga tiyan. Ah, tapos, mainit mo ni kung magkakuan ka kape. Iniaya, buhi pa, nagasulod na sa imo nga sulok-sulok, kape nga makabulig kung ikaw buringot. Permi ka biga, kuan? Ga kusmod, permi ka ga.
3: Yes, engineer, no, ini ya kakapatay sa init sa tubig o sa asido sa tiyan ang mga probiotics nga risa gitawag nga prebio coffee kag sa pagkanamit klase nga kape, no. Ini ang prebio coffee has spore forming probiotics and prebiotics as well, no, pagkaon sa probiotics. That's why you get the full benefits of probiotics in the morning, ha? So sa mga puringot taga-aga, hindi mga morning person, this is the best coffee for you. Prebio coffee improves your mood by increasing your serotonin and dopamine levels. Ang nami pag-idea, cause it's pore forming, meaning to say, tanan-tanan na probiotics sa isa ka sachet nga ini, kwa-kwa mo gid, waya ka kapatay sa tungod na. That's why you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee kung naka-prebio coffee. Talking about probiotics, kung gusto mo niya i-repopulate gid, kung gusto mo niya nga ibalik gid ang normal flora sa imo gut health, ay mag-clinical probiotics ka. 80 billion colony forming units of spore-forming probiotics that basically works together in improving your gut health. Uy, yung gut health, very important na. Remember, your brain health relies in your gut health. Kaya sa imo gut tanan, ang gahalin na ang kanalan sa aton brain, wala abot sa nutrition, but all those hormones, those including those happy hormones like serotonin, dopamine, that basically helps your brain function normally and relaxes your brain through sleep. Kaya serotonin, kaya convert to melatonin. Your gut also produces gut-derived B vitamins from B1 to B12 that nami sa imo nga tawagan nerve health or arterial health, nami man sa imo brain health. And of course, ang hindi matawaran, kung nami ang imo gut health, nami ang imo metabolismo, nami mo digestion, nami ang usage sa tanan ang antioxidant. Inatanan-tanan yung mga health benefits, makwa mo na kung gainom ka permi sa Clinicas for Biotics. Ang paaman, lalo na kung ikaw medyo kung babahi ka, kung medyo may problema kasi imong yatawag nga health na sa dalom, matilawi bala mag-clinicas for biotics. It basically revives or brings back the normal flora of your of your organ down there. No,
1: okay. Okay, Sir Boy, tang, extend a food supplement for me naman, aton pag-istoryan. Mayari ni Sir Boy, makakag-klabuas ka, kanami ini nag-support man ni sang cardiovascular health naton, Sir Boy. Kaya nga, nag-promote ini, nag-promote sang healthy blood pressure, ang cholesterol level, Sir Boy, kag nami ang circulation. Believe nga ining aton nga extend food supplement effect for men, may epekto ini, Sir Boy, sa cardio protective effects including reducing blood pressure, Sir Boy.
3: So huh? Mo makita, no? Gabulig na niya sa mga lalaki nga kailangan medyo extra push. Ha? Gusto mo jutay nga tulod.
1: Okay.
3: Kaya makaperform ayo kay misis na extend food supplement. Hindi matawaran ng clavowasca kagmaka. Sino yung mga proven herbs that are basically antioxidants and are rich in ginatawag natin sa mga ingredients that basically protects your nitric oxide. Your nitric oxide is really important regarding your arterial health. Kaya amunin gabulig sa vasoconstriction o pag paghugot kag pagbuka sang ginatawag nga or vasodilation sang imo ugat. That's why nami imo blood flow. Kun nami ang blood flow nami ang pagdulong sa mga minerals kag vitamina kag nami ang performance ni Junior.
1: Correct,
3: nami,
1: correct.
3: Na gatinels ang flagpole kung naka-extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo nami ang imo blood flow, pwede man kapamasay 2 to 3 times a week.
1: Aha.
3: Kung si Engineer 5 times a week.
1: Yeah.
3: Ang sikreto sa masahi, Engineer, ara sa Balanyos. Ang Balanyos mo dapat DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Paborito ni namo ni Engineer kay Kampyo ng Hagod. Ang init nga ginatag sa likod mo, sakto-sakto gid. Ang aromatherapy ang ginatag pagid sa imo habang ginamasahi ka, ang scent sinibla, Engineer. Ang pa-relax sa imo, no? So kung ginamasahi ka dapat makuha da mga hangin-hangin sa mga kaso-kasoan, ma-relax ang mga tired muscles mo, ha? Ga-enjoy kay gid sa effect sang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sir Boy, wala ang tachimpo. Ati, Arab, parting words na, anay. Sobranta sa oras.
3: Hindi gin maglipat, ha? Mag-DTX 500, the superior antioxidant. Hubin ang cellula, hubin ang tsura. Mag-eye care gold, pre-campion ang eye health, ha? Palayo sa pag-antipara, ma-maintain ang 2020 vision. Kag mag-eye care eye drops. And of course, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, your immune system booster, and mag-D3 bio. Basta tlangkaso, ubos, ipon, kagilanan. Kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
1: Okay, salamat sa inyo pag-upod. Ako si Engineer Ronnie Albao, ang biyap ni Doc Ramil Oy, aton pinalangga nga CEO, i-albao mo. Salamat, kagkabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton mag-ayo sa tanan naton nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya! Mags4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, nga ginukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
2: 2 capsule 3 times a day sa sulod sa isa ka bulan.
3: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
2: Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya. Tibo, gid ka tama.
1: Mighty C.
5: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Gagkaron, aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5!
8: Akwan, sa water bank, ha? Agod nga makabakal ta sang service. Bisan motor lang, ah.
9: Amo na yada ng kampiyon, dad? Kampiyon niya nga plano, dad?
8: Oo, gani. Tapos, ipakayot ang aton gate nga taason bla para hindi ta kitaon sa sulod. Agod nga kun kagad na ko, pwede ta panaguan ang mga pumuluyo nga nagapangayo.
9: Hala, sinasadyay, no?

0: pipagin ng handom nito, tatakobot kon ba?
1: Tono, grabe kita handom to, tatakobot kon ba?
2: Uy, ako pa ya.
3: Ma'am, ba siguro nga tatakobot mangin terorista?
4: Gani man, Meg?
0: Ay, okay lang na ah. Kay amo man na yung handom ya ah. Okay, next na. Ikaw na, kulatiko.
3: Ha? Ako naman?
0: Hala, si kulatiko na.
1: Kulatiko na.
4: Miko, imo na ako, no?
3: Mga classmates, dalagay lang aryo. Ma'am, ari nga akong drawing nga balayo.
0: Hala, kulatiko. Sa diin ang balay mo, nga puro mo na square ang makita.
2: Kulatiko man.
3: Kabalo ka mo mga classmates. Puro lang square makita nyo. Kay pader ko lang na. Mas taas ang akong pader sa akong balay mo. Amo na nga hindi kita o ng akong balay.
0: Ay hala! Ay grabe man! Sa diin gali ang balay mo ya!
3: Hindi ka ni kita o ma'am. Kay natabunan sa pader tungod sa kataas. Te, lagi ko na very good, ma'am.
0: Alam, pinatrawin ko natin ko ba?
3: Ay! No, gaya ka mo katlawa. Hindi, tagay mo pagdalon sa balay ko. Hey, ma'am. Lagi ko na very good, ma'am.
0: Aha! Ate, sige ah! Very good na lang, eh! Okay, mix! Bungkito!
3: Meg, ikaw na, Meg.
4: Ikaw na. Ma'am, kag mga classmates, ari akong drawing o ah.
0: Hala, ano ina? Dako mo na nga square, tapos may tao nga nagatindog.
4: Kabalo ka ma'am, ang dako-dako nga square, amo nang balay ni Migo kulatiko, nga pader lang ang kitaon kay taas. Tapos mamang tao nga nagatindog, ako na, ma'am. Bale, gwardya lang ko na, ma'am. Pero dira ko gaistar sa balay ni kulateko.
0: Ay, hala! Sadya-sadya sa inyo, no?

0: ano man nga ospital man? Lima ka kutsara ang kanoon? Kag isa ka binasinanlingon? Amulan niyang kanoon ko? Grabe man kakuripot ang ospital nga iniba. Private ospital pero gobyerno ko nung nagagastong. Ano maning? Abi ko gani, swerte na ako kay diri nga ospital si Norbing de Malunhaw gindala. Gali kay eh. Bao, dumaantos man ko diya gali. Kay nga ah, sa pagkaon pa lang, dupitan ka na diya. Oy, ay halanas! Ikaw gali!
1: Ay, Marites! Nakakomod ka ha, oh?
0: Wala, nurse.
1: Aw, abi ko kakomod ka. Pwede ka kasalo sa iba ng ospital. Oh?
0: Ay.
1: May gani, may ginatagan ka pa sa libreng kakalanon sa mga diri kay katanga ka lang da.
0: Sadya, sadya, ino! Ay!

0: Sila na yang nagabalabag sa aton mga handom. Kag sa plano ta nga magpaldo perme.
1: Kano mo, Mr. Presidenta? Ano ang dapat kong himuon?
0: Simple lang. Pagwaa ang mga kaso sang kontrata sa politika.
1: Tagang mga apin, taya.
0: Natural. Protektahi kag hinabuni sila. Gaan ta ka talinfe. Kung may kasuhan ka nga isa ka kasinador, tag-isa ka malita ang yatang kusay mo.
1: Wow! Daw maganahan man ta sino magtrabaho.
0: Dapat gidi.
1: Sino ang unahon ta pagwaan kaso, Mr. President?
0: Si Senador Unggoy Karsada.
1: Siya naman. Ang kapitana makasuhan sang plunder kag iabarkada nga si Bong Rebillame ato naman sa prisohan.
0: Oo. Papasa to siya.
1: Kag sino ang isunod ta?
0: Si Dante Manguligta. Kasuhi man plunder kay siya ginang gadako-dako na sa dibatihay.
1: Ate, matuman, Mr. President. Basta may malita, dasig ko na iyo.
0: Ay, abaw! Sige, sige, ino.
1: Wow!

0: Beauty Soap.
1: Kung si Ronald, saka sales rep.
0: Una,
1: problema gid ako sa akong body odor.
0: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
0: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
0: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
4: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
5: Relax gan.
6: Kinhimo ko man ang tanan.
5: Pero wala na gid ya.
7: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
8: Extend
7: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
8: Extend
7: Supplement for Men.
9: Muling binuhay mo.
10: Extend, isang kapsula ka lang.
11: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: K5 Music FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: Migo, Eljan, laba-laba.
1: Ano man toto, dakobot kon?
0: Na-notice mo nga ang mga drawing ni Kulatiko Kabungkito?
1: Hoy! Kung ano ka dalam siyang imo drawing? Sobra, pagkidang ilaya.
0: Ang bukani, no?
1: Palingin man ang ila, no?
0: Oo, galing. Bigunta lang na sila. Bigunta lang sila, Japon. Pisan palingin sila.
1: Kaya nga man, how?
0: Basi, ang katunta nila sumbaganay.
1: Hadlok ka sa ila, how?
0: Oo, eh. Ikaw, yaw.
1: Hadlok man, eh.
0: Wow.
1: Abi, kung gani, mabato ka sa ila.

0: Inti kagani magbato. Ako pa ya?
1: Ate, sige. Sakay-sakayan to lang sila eh.
0: Oo ah. Kay kun kontraon ta sila, wala man diapon may mahimo, no?
1: Oo eh. Sila na yung adaan mga basko sa lugar ta mo.
0: Namumana gani. Sabay na lang ta sila para daw basko man ta.
1: Oo, totoo. Dako, ubot ko na.
0: Amo na, iya. Diyan, laba-laba.
1: Basko, pagkinyadaan kung nag-upot pagkita mo.
0: Kag nga aman?
1: Kay dako na, laba-laba pa.
0: Ha? Ala, sabya-sabya, no?

0: Meg?
1: Ha?
0: Ayos mo lang sa bata to, Meg?
1: Oo, Mega. Yun, Nick, tumig yan.
0: Ha? Dahil naman, Meg, no? Ang wala na pinsalan sa ibang singato niya, na pinsalan tayo.
1: Simple lang to yung sa bata, Meg, no?
0: Oo, Meg, eh. Simple lang to yung ato niya sa bata, pirurak.
1: Ang maganyan pala ko, eh.
0: Hindi tayo mapinsalan sa ibang, Meg. Kampiyon na kampiyon gito yan.
1: Sa sunod naman yung activity, Mega, birahon ito naman ah.
0: Oo, Mega, kita mo, 100% man aton class activity, number one kami ko.
1: Hmm? Ako man, Meg.
0: Tatlo lang ito nakakuha, 100, Meg. Si Toto, Dakobot Con, ang ibang to yan, Meg, puro lang ito yan, 95.
1: Hmm? Mga pigaw sila yamong. Ti, Meg.
0: Ha?
1: Kaon na ito dahon, makabalik si Mamburak na isang mga snacks ta.
0: Oo ah, kagita ka naka 100 meg mo. Dapat damuon ta kaon ah, kag may bring home pa ta.
1: Amo kay meg, para sadya-sadyahin ho.
0: Wow!

0: kang karoon. Yargaton mga kundan sa kadundi talir.
1: Habibi, pamatiyan da kon may topa man ang balita ni DJ Borjok.
0: Sige po, ako si DJ Borjok sa programa. Ang mga sutab sa palay kang Negros. Una ka balita, may kagtanan sa mga wala nadala sa walang gutom program. Posible ang inyong pangalan ara sa patay gutom. May maluan ang mga patay gutom program. Mas dako-dako ang mamaton sang siring ang binipisyaryo.
1: Hala, dako pang mabaton sang patay gutom sa walang gutom?
0: Halimbawa, kung nagabaton ang walang gutom program, ang mga binipisyaryos, tag-isa ka sa kugabugas ang sa patay gutom. Naman, himon tang sin kasako gabugas ang imo mabaton.
1: Hala, dumayo ni hango.
0: Pero, una-una nga na'y padala sa gobyerno, padala ang sin kasako samtang ang bugas, ipasunod lang kung maharvest na.
1: Wala pagali maharvest ang inughatag ng bugas?
0: Sa sumong, bago palang taro magmagahubay, pero kung maani na ini, sigurado na ang palabuton sa mga patay gutom beneficiaries.
1: Sadya-sadya, ino?

0: detox ka ba?
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: yun, di ka makakapasok. Kung open yun, pwede ka makapasok.
1: Hey, hi, Kalingawan Time!
0: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mamakal,
5: sumagmuti ka. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics.
3: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX 500, aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabakang abutika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
3: DTX Beauty Soap.
8: Mamakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mamakal ang butika.
10: Nestor, ang sinaing.
11: Luto na.
10: Ang labahan.
11: Nakasumpay na.
10: Ang uniform ko.
11: Naplansa na.
12: Ganito ako.
3: Tigasi.
12: Tigalapa.
3: Tigasay.
12: Tigaplansa.
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
12: Sa gabi.
3: Ako ang bossing
12: dahil kasangga ko
3: ang extend
12: supplement for men.
3: Lourdes,
12: tapos ka ng maligo?
13: Yes, darling. Come to mama.
3: Extend food supplement for men.
12: May maca
3: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
12: para sa tigasing performance.
3: Extend food supplement for men.
14: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
3: Memory Advanced Syrup.
14: Iniay sa Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
3: I Care Gold.
15: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop, amun ako na ang iya ginagamit. Huwag yung mangali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
17: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
16: Kay may barato balay nga butika.
17: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
16: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
18: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
16: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
17: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
18: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Bilion ang barato, pero epektibo. Bilion ang Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy.
19: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
20: News FM.
21: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
22: D3 Bio.

niya ako. Mama, pero what is that? Just like yours, Papa. Sira ang beauty ko. Binawi pang lahat, bahay, lupa't daton ng nobyo kong hapon.

0: 5, galinha one time!
1: Pedro, nga late ka na naman sa klase.
2: Balan mo mami, nadulaan kayo na nga lalaki sa dalang kinintos.
1: Ah, baligin buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
2: Ah, wala mama, kadugay abis yung magalin. Nayawan ko tapak sa kwarta.
0: Hey, five, galinga one time.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: K-K-5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Ang topic ko is about ketones.
8: Pag ketones ang paghambalan, sir boy, ketones sa D3 Bio, naku, ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia, Parkinson's, epilepsy. Aside nga ginano niya, ginanarish ang imong nga brain cells, ginapagwa ang tanan niya mga toxin.
9: Nga nagakos sa migraine kiss. Ah, sakit sa ulo. Kayang-kaya ni D3 Bio.
10: Ginakwa ang basura sa imo brain through the glympathic system.
8: Through glympathic system.
10: Ginahatag energy sa brain mo through ketones, providing your brain more efficient.
8: Amo ginang ka namin sa D3 Bio, sir boy, overplayin D3.
10: Amo ginang, na-advantage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapan namin isang aton kidney, ngagapan namin isang aton blood sugar, kung namin ang aton regulation sa aton blood sugar, layo ka sa diabetes. Diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala ang D3 Bio. First and foremost, kinimbinto ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat, ngang wala unta, tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. D3 Bio mo na, tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
8: and bacteria.
10: And even fungi.
8: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load nga way kakabalo, kay way nimo mapacheck up kung ano tong mga ngalan nga ara da sa virus sa imo lawas. Kung adlaw-adlaw siya gainom D3 Bio, sir boy, adlaw-adlaw man niya patyo ni nga mga virus
11: at bacteria. Ganun ba ang viral load?
8: Because of the MCT.
10: Kanami, some point
8: monolaurin, monocaprilin,
10: and monocaprin, no?
5: D3 Bio!
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka.
10: Ang D3 Bio, kapadasig sa imo metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imo metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
8: because of thermogenic effect.
10: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually yung mga pigado gid, why ni kwarta magpa-lab test, no? When sa ambal niya ay basi virus ni bacteria ni, why wala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man inom sa mga antibiotics, eh, di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why niya side effects?
8: Gagang nakanami, sir boy, wala ni resistance.
10: Why niya resistance?
8: Di siyempre, ang monolaurin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa monolaurin, wasaag na yun siya?
10: Because monolaurin by nature is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid.
11: Kaya namin lang sa D3 Bio, sir boy, nga, natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas na ito niya.
8: Kaya hindi mapatay ang good bacteria.
10: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
8: In short, amuna lang, sir boy, ang monolaurin, hilo sa tanan ng kagaw.
10: Correct.
8: Amuna na.
10: Kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus,

0: man imo no laurin mo na ara sa D3 bio. So din ka pa bala, Doc Ramil. Mm. Sa ordinaryo nga vitamin D3, ay nga ga boost lang sa imo immune system.
1: D3 bio na.
2: Kung D3 bio ko kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Mm-hmm. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
3: Oh. D3 bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO. So, wakes ko pa lang pag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong buyon.
3: D3 bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 bio.
5: O si Karen, kadamong isang akon hair fall ang hindi manami. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 bio kang naghining akong buhok kang naghinis ang akong kutis.
3: D3 bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 bio. Health news. D3 bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Matatas, mga buti ka. D3 bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO. So, wakes ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
3: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: 2 kapeses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paminal. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
7: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix?
16: Gusto ko na.
15: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangot na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh.
21: Clinica Dio Fresh.
20: Available now.
1: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
22: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
22: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
22: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
23: Hi, Dennis.
22: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
24: Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: Mads, anong checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
26: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
25: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha?
26: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Sinjet.

0: Radio Com.
1: Campeão da Rádio.
2: K5. Is FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Ang kampiyon nga oras, mga kaki-5, 12 minutos sa nakaligad sa Tacna, alas 11 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
2: Karen Salomeo Hanson,

Mayong aga Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa subong adlaw sang Miyerkules mga ka-K5, ikatatlo na nga adlaw sa ika-anom nga bulan sang tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Sato na sini nga mga nakalinyada nga mga balita. Top 1 most wanted person sa National Capital Region. Nadakpan diri sa probinsya sang Capiz. Kag binipisyaryo sang Dole Tupad. Dako nga bulig sa mga ginikanan ilabi na nga magbukas o kon magabukas ang klase. Pagpatuman sang three-term school calendar, ginapaathag sang Department of Education. Kag Senador Tolfo, ginahangkat si Senate President Alan Peter Cayetano. Kag iban pa naton, diri nga mga balita kag impormasyon. Subong man report sang aton sini nga patrol. Sa wala untat man nga pagmonitor sa kalinong kagkatawhay sa aton sini nga probinsya sang Capiz. Inyo nga tutukan diri sa pagpakalagad sang 11 Mbps. Sa liwat, good morning gid sa aton sini nga mga listeners and online viewers sa mga nagapamati sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar kag sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Mayong agaman sa mga mangunguma naton sa kabukiran, sa mga mangingisda naton sa kadagatan nga nagapamati sa ila sini nga mga tagsa ka mga radyo. Kag subong man sa mga drivers naton, tricycle and jeepney drivers, van and bus drivers, modernized jeepney. Ano man dira nga mga dipasahero nga salakyan nga nagamonitor sila sini nga mga speaker, mapa pribado man nga salakyan o kumpang publiko, good morning sa inyo tanan-tanan. Sa mga vendors naton dira sa Chodoro Arsenas Trade Center, kag subong man sa mga vendors sa pampubliko nga merkado sa nagkalain-lain man nga kabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz. Sa mga men in uniform naton nga wala untat nga naga-standby, nagabantay para sa kalinong kagkatawa sa aton sini nga probinsya, sa aton sini nga Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Army, mga rescuers and responders naton mayad-ayad gid nga aga sa inyo tanan-tanan. Sa Kutob Malabutan, sa aton sini nga pagwaragwag sa subong nga aga sang Miyerkules, mga ka-K5 maayad-ayad gid nga pagpamati. Antes man kita magtalakay sa aton diri nga mga nakalinyada nga mga balita, ibaloon tanay ang lakat sa aton sini nga panahon, mga ka-K5 mabulubugnaw na gid man kun ikumpara mo sa nagdigan nga semana. Mabatsyagan mo na ang presensya sang pag-ulan-ulan, mga ka-K5. So daw ka nami man ah. Kay na buslan man ang kapila ka mga sobra man lapit man duha ka bulan nga paang kag-init nga aton nga nabatsyagan. Hindi ka na pagkapuyon mamunyag bla, no, mga ka-K5, kay kung kagaon or gabi may mga pag-ulan lapta-lapta kapag ulan na. Hindi lang mag-nugid, mag-bunok ba lang ulan. Iti may pila kita ka dan kalugar diri sa siyudad sang Rojas, kagpila mang kabahin sang Capiz. Nagamay lang nga ulan na nagabaha, no, mga ka-K5. So muna maning nga preparahan sang aton sini nga mga LGUs. Actually, diri sa siyudad sang Rojas, may mga diklaging na nga ginaubra, no, mga pang limpyo sa mga kanal, sa mga drainage, ginaakad ang mga basura, mga ka-K5, kag mga lapok nga nagabara kay bangod man
sa mga basura, mga kakifiber. Check tanay ang lakat sang aton sininga panahon. Hula!

0: sa aton siling ulat panahon, mga hockey fan, adiri sa Western Visayas, hangin maayo sa kabilugan no, ang kondisyon sang panahon, mga hockey 5 diri sa Region 6, apang pila kabahin sang aton sining Region 6, maka-experience sa gihapon sang lapta-lapta o kon isolated nga pag-ulan, may dala nga pagpangilap kag pagpanaguob. Mangin makasarangan ang uyop sang hangin diri sa Western Visayas, magadalaman sa makasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Sa iban nga lugar, mga hockey 5, nag-apekto ang southwest monsoon o kon habagat, especially sa northern Luzon, central Luzon, kag western section sang southern Luzon. Suno sa aton sining State Weather Bureau nga pag-asa, mga hockey 5. Wala sang na-monitor nga ano dira nga weather disturbance sa sulod sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility, mga hockey 5. Apang sagwa sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility, may ara sang low pressure area. Ang mga hockey 5, malayo-layo pa man ini ay ning LPA ara sa 476 kilometers sang northwest of Pag-asa Island sa kalayaan Palawan. Pero manubo ang tsansa o kung may ara inisang low chance na mag-develop sa isa ka tropical depression o kung bagyo sa masunod o kung sa sulod sang masunod nga 24 oras, mga hakipan. Pero sa gihapon ginaabisuhan sang aton sini nga Pag-asa nga mag-monitor lang sa mga updates, mga ka-K5. May pila mang gihapon ka mga lugar actually, no? Diri sa aton sa Western Visayas, ma-experiencehan na naton ang lapta-lapta nga pag-ulan. Pero kung basihan naton dio sa mga lugar nga pila ka lugar sa Luzon, taas pagyapon heat index, no, subong adlaw, no, mga hockey 5, may mga arag gyapon sa category, no, nga mapaang. Pero diri sa Western Visayas, oti may mga pag-ulan-ulan kita nga ma-experiencehan, mga hockey 5. Sa gihapon aton gid nga panugyan, umulan man o kun umaraw, ti importante nga preparado kita sa tanan nga tion. Nagbalon lang kita sa mga proteksyon sa aton siningalawas. Nga isang payong kalo para anytime na tupa man yung ulan, ti may proteksyon kita. Ay nga daan, mabudlay magmasakit sa subong at tiyempo, mga ka-K5. Yan ti 2 minutos na kaligad sa tak ng alas 11 sang aga, diri sa aton sininga pagpangalagad. Ang iningabahin ginadulongin sa inyo sa kalwansang DTX Coffee Mix, ang kampiyon kag healthy nga kape, mga hockey 5. Ang DTX Coffee Mix may ara inisang ampalaya o kon amarguso, chia seeds and the sugar cane extract powder, mga ingrediente, natural ingredients, mga hockey 5. Makabuligid makahatag sa mga benepisyo nga aton sini ginapakita para sa aton sini nga kayong lawas, mga hockey 5. Ang DTX Coffee Mix, no, kon sa pag-inom naton sini adlaw-adlaw, magluwas nga ti masaburan gid naton ang mananam, no, manamit nga sabor. Ang pinakabilidhon diring makuha naton nga benepisyo bangod sa pag-inom naton everyday sang DTX Coffee Mix, ginadetoxify o ginapagwa ang mga toxin sa aton siningalawas, mga kakifay, para manami ang aton sininga pamatsyagan kag hindi kita magmasakit no, bangod sa mga toxins. Dapat ipagwa ina, no, gina-cleansing, no, mga hockey 5. Kung kita nakainom sang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix available sa tanan nga branches sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uya. Ang clinic diri sa Roja City, mga Haki 5, diri lamang nahamtang sa McKinley Street sa tabok lang o konatubang sa PLDT. Hopos lang tultulon na kung magpadulong ka mo diri sa ano sa siyudad sang Roas, dirigid sa may sentro, no, mga Haki 5, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Available man sa mga nagapanguna nga butika sa inyong lugar, kag sa online, mga Haki 5, pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Haki 5. 11 Mbps! Bianti, 5 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 11 sang aga. Ang detalye sa aton sining mga nakalinyada nga mga balita, subok man inyo sining mga mensahe nga ginpadala diri sa aton sining pagpangalagad. Aton ina nga balikan, mga Haki 5, standby. Magaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga pahanumdom. K5 News
1: FM. News FM. E3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Sporbiotics.
6: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Sporbiotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
5: Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
7: Katalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinabakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Ano yung dinamik na gitsa akong nga mata?
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times. One week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnami, gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, food supplement for men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, nagklaro karoon na nga akong pananawan. Maayaw gitang TTX 500.
2: TTX 500! Mapakal sa mga butika. TTX 500!
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong, pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may puso.
10: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
11: 11 Mbps?

0: 28 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Topod nyo sa gihapon ng inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Buhinanta na yung mga greetings nyo. Kay Ma'am Liza Barrientos, nagapamati na kami diri kaki-5 Darren sa sityo Tambak sa Barangay Kulasi. Kay Patrick Matias Robles, mayong udto idol, Matias Robles family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Kag sa Robles family. Kay nung Noven Herosa, no? Kay nung Bobet, dira sa may Bagtas Footwear sa Baldosa, sa La Paz, Iloilo City. Mayong udto man dira sa inyo. Kay Ma'am Dolores Abelarde, good morning. Nagamonitor naman sa may Kilometer 2 sa Barangay Lawaan, Rakis Bimolo. Mayong udto, Sir Darren, ari na kami nagatutok na. Thank you, Gid, sa Molo family, dira sa may Banika. Ang subong man, no, kay Sir Renante Cam. Ayong udto, Sir Darren, kay Wifey, Baby Cam. Samon Anak, Beboy Cam. Sakon Iloy, Helen Cam. Nagapamatingid kami diri sa Dayaw, Sityo, Pagutok. Mary Jane Ocampo, mayong udto, idol, watching live from Mansakol sa Banwasang Sigma. Okay, karon naman iba ninyo nga mga mensahe. Diri na kita mga Haki5 sa aton sini nga mga balita. Unahon aton, report sa aton sini nga patrol, top 1. Mayo ba nakatap 1 ni siya ba? O galing, top 1 most wanted person sa National Capital Region na dakpan diri sa probinsya sang Capiz mga Haki5. Sino inibala kag ano ang iya sini nga background kag taga diin gini siya kag nga nakalabot di sa Capiz. Check na to ng kabugusan nga detalye with Kaki5, Rodney Daban Dalanon sa report na. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Arestado ang ginakabig niya top 1 most wanted person sa National Capital Region Police Office of NCRPO. Provincial most wanted person, municipal most wanted person, Kagsulin Highway Patrol Team, Capiz top 1 most wanted person, matapos ang ginpatigayon niya manhunt operation sa mga otoridad sa Barangay Santa Cruz, Ilisan, Capiz, sa tinalikdan ni Adlawa. Ang nadakpan na kakipagdaren amo si Rinal J. Carpio, 38 anyos, kag-residente sa Purok 3, New Lower Bicutan, Taguig City. Sa informasyon nga ato nakuha, nagikan sa may Highway Patrol Group Capiz, ginapahayag atak na last 12:53 ang udto sa nagpatigayon sa operasyon ng Philippine Highway Patrol Team Capiz sa pag-pamuno ni Police Captain Pedro T. Makababan Jr. Kaupod ang nagkalainain nga unit sa Philippine National Police. Kalakip ang warrant and sub-ina unit sa Montinlupa City Police Station, PIC Capiz, 62nd Special Action Company sa PNP Staff, RHPU 6 Intelligence and Investigation Unit, Taguig City Police Station, Kag-Ibisan Municipal Police Station. Natigayon ini nga nadaktan si Carpio, pakipag na rin pamagi sa pagpag-serve man sa mga warrant of arrest para sa kaso ng paglapas sa Section 3 sa Republic Act 10883 o kon ang Anti-Carnapping Act of 2016 na murder sa idalom sa Article 248 ng Revised Penal Code. Wala naman sang ginrekomendang piyansa para sa mga kaso nga ginpasaka batok sa arestado. Ang ining mga warrant ang ginpagwa kang ginpermahan ni Maribel Codilla Vitor, presiding judge sa Regional Trial Court, Branch 266 Taguig City, kag napetsahan na September 17 ang tinariknan nga tuig 2025. Sa subong kakipag na rin, yara na sa kustodiya sa Philippine Highway Patrol Team, Capiz, ang nadakpan para sa dokumentasyon kag iban pang proseso kag natala na ini nga turnover sa Court of Origin.
0: Okay, so bali, dako ni galiya nga mga kaso, ginapangatubang kay Five Road, no? Carnapping, kag murder. So, paano ni siya ano kay Five Rodney ka na monitor man o ko na ibaluan man sa aton diri nga mga otoridad diri sa Capiz nga diri siya nagatiner?
2: Bangod ka kay Five Darren sa pila man ka mga impormasyon nga ginapalabot sa pila ka mga informants no natukiban ini nga ang ini nga persona ginalagas diri o conmost wanted sa National Capital Region Police Office, no, kag mismo sa provincial sa iya sing region province, no, which is ang bata dito sa may Tanguig ni sa K5 Garden, so wanted siya tubong na sa municipal pagid, most wanted pagid ini. No, kung pagkabot na rin sa Capiz naman, Philippine Highway Patrol Team Capiz, top one most wanted person. So, paano ini siya ginamonitor, na ini siya madugan, ini nga ginamonitor, bangod gani nga ang iyat niya nga warrant kung lantawon ta ka kay Pagaren na sang pinarikdan pangatuig nga ginpagwa ka ginpermahan. No, kung ma-recall ta ang date, September 17, 2025. So, madugay-dugay na kakisag darin ang mga maibigid ang pag-monitor sinis sa iya kag sa amoto nga adlaw sa Hunyo na, o kon Hunyo 1 na tigay yung gidmanda nga nadakpan ang iniinga persona.
0: Okay. Tingin siguro laban-laban may ara gina siya kung hindi kilala or basi family baras diri sa Capiz sa Masmayo kay Firebroad, no? Ma-follow up man sa aton sini mga authorities kung ano gin ang pinaka-background pagid paano di siya bara nakalabot. Laban-laban may mga rason gin ang agkakilala kay Five Rodney.
2: Amo ina ang ginatinguan natin yung makuha sa subong kakipag na rin ang update. May kaansanan sa background sa sini nga persona kung paano ina siya din nga nakalabot. Pero sa kwan gani, sa initial nga informasyon nga ato nakuha kakipag na rin, no? Tama ka, puro pangilala. So may kakilala sa among ati ari siya diri kag amo na gani kasi five da ren, no, may tumbot do may for sure may grupo ini sa nga ginalantaw man sa aton sing mga authorities kag amo na gani no, kay tungod gani siya involved sa kidnapping nga kag nakapatay pa ini murder, no, nga kaso kasi five da ren sa amo na nga ginakuan gid siya ginayam gid sa mayad sa aton sinimahan nga mga kapulisan.
0: Okay, City, congratulations gid sa aton sining Highway Patrol Group. Dako ni siyang accomplishment kay ti top 1 gini. Magsiling kita nga top 1. Ti sa iba nalipay ni sila ya pag ako ni kaw ya top 1 sa eskwelahan, pero Aria hindi niya ano bala o kon na ay niya nga pag top 1, top 1 kay sa paghimo sang krimen kay Pa Rodney.
2: Yes, achievement ni para sa mga na kwan criminal, no, kasi kada rin sila, siya ang nagtakwan na. Pero kasi tara, yung pamatian, no? Tama ka, kung kailahan niya manamin yung pamatian niya, top 1 ka, pero niya, kalain niya pamatian, top 1 kaya sa criminal case, no? Daw hindi igid maayo. Pero wanda ko niyong achievement naman na para sa atin nga mga authorities kaya natigayon niya siya nga nadakpan para malang nga hindi na siya kapatigayon pa sa iya sa niyong mga nahimo sa atin si Barang Kapalibot man kasi kaya garen, no? So, matap na ang kaangay gali niya pagpangkarnap niya kan pagpatay sa isa man ka amo sa kipagdara.
0: Okay, with this, thank you again, Kaki Five Rodney.
2: Ang ininga balita ang dinadulong sa ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ini si Kaki Five Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Capiz sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report 11 Mbps.
0: Nabatian mga Kaki Five ang idolo nga report ni Kaki Five Rodney Daban Dalanon. Iba niyang top 1 mga Kaki Five is sa paghimo balasang kayuhan ni Aria, top 1 most wanted person bangod sa ginimo sining krimen man sa National Capital Region. Imagine, no, ang National Capital Region sa National Capital Region nagapanguna gini siya nga most wanted person hindi lang sa kapital o sa NCR kundi provincial most wanted person, municipal most wanted person, kag Philippine Highway Patrol Team top 1 most wanted person. Ikuha yung itanan nga top 1 galing sa paghimo sang kriminalidad mga Kaki Five. Iding nadakpan nga si Rainel J. Carpio, 36 anyos, arao sa aton sininga footage ko ninyo makitaan. 36 years old na ni siya galido, bataon pa iyang itsura, partner, no? Ang footage na to ng pag-serve man sang aton sininga mga otoridad. Huwag yung pangunahan, inisang Highway Patrol Group, Capiz. sa pagpamuno man ni Police Captain Pedro T. Makababa Jr. Taupod ang unit sa Philippine National Police ang unit sa Muntinlupa City Police Station ang intelligence unit pagid and investigation unit there is a region madamo sa mga force o konpersa sa ngaton sini mga authority ang mga Haki 5 tingob para madakpan ining most wanted person dito sa National Capital Region ang kaso sini is Anti-Carnapping Act of 2016 kag murder mga Haki 5. Tiwala ni piyansa ang iya sini nga mga kaso batok sa sining arestado mga Haki 5. So natalana ni siya nga i-turn over sa court of origin din man ni siya na ay siniginhalinan mga Haki 5 sa subong temporaryo ini nga naka-custody diri danay sa Philippine Highway Patrol Team Capiz ining nadakpan mga Haki 5 sa Santa Cruz Ibiza ni siya nadakpan sa aton sini nga mga Haki 5 sang tinalikdan lang gid lamang nga adlaw sang Lunes. 17 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa takna nga alas 12 sang udto diri sa aton sini nga pagpangalagad. At aganta na iligwa ang inyo sini nga mga dugang nga mga mensahe mga Haki 5. Kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige yung udto all Haki 5. Likewise Sir Darren God bless everyone. Ma'am Roda Donato Amago mayong udto man. Jacob Arevalo mayong udto man. Vody Bonita, mayong udto kay 5 Sir Darren watching Barangay Mungpong, Roja City. Madamo gid nga salamat. Kay ni Jingjing, no? Kay Lin Hanson Mihares. Good morning to all and may insan ka kay 5 Darren. I'm happy watching always from Dammam, Saudi Arabia. Thank you gid kay Nini Jingjing. Sa kay Jove Beso, good noon ka K5 Sir Darren, always nagatutok sa programo sa 11 Mbps diri sa public market. Oy, sa mga taga President Rojas dira no sa President Rojas public market. Maayad-ayad gin nga pagpamati sa inyo dira tanan-tanan. From Joven Duga Bisoryo sa Barangay Badyangon, President Rojas Capiz. Thank you gid. Sir Rodolfo M. Evangelio Jr. nagamonitor naman sa aton sini nga pagpangalagad. Kagdira man ha sa may Raj Kainan sa Punta Tabok sa mga nagapaniaga dira subong. Mayad-ayad gid nga pagpamati sa kay Taros Marie and Tujo Joa Perez dira sa Raj Kainan sa Punta Tabok kag kay Nainelia and Ate Bebs sa Light Shine Bright Cookhouse dira man sa may Punta Tabok. Kay Tay Rudy Kata sa Barangay Nagba. Mayad-ayad man nga pagpamati no sa Kata family. Kag kay Dodoy Warren Herosa, no, nagasigabong ang yasin nga radyo everyday. Gapamati diri sa K5 News FM Roa sa Tibor and Herosa family. Soberano family. Kag sa tanan nga mga listeners naton dira sa kwartero. Good morning. Thank you gid sa inyo. Kay Nonoy Jomel, no, mayong udto yen halin diri sa Quezon City, Halong Perme. Thank you gid. Kay Nonoy Jumel dira sa may kundi ta magsala no sa Batasan Hills sa Quezon City nagatutok sa ato sila pagpangalagad Ma'am Vienna Villaruel mayong udto man madamo gid nga salamat sa always nga pagmonitor diri sa K5 News FM Rojas 14 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa takna nga alas 12 isang udto diri sa aton sini nga pagpangalagad mga Haki 5. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement for Men. Mga Haki 5, no amoning sekreto sa mga loyal, no loyal kag mga mapinalanggaon bala, matipanon nga mga mister. Subong man no sa mga kalalakihan dira no may mga partner para hindi bitin ang inyo sini nga partner o konsimisis. Extended ang inyo sini nga pagpalanggaan ay mga Haki 5 mag-extend food supplement for men. May ara ini sang Maka and Clavo Huesca. mga Hakifag. Ang kahibalo bala ka mo, ang maca na ara sa Extend Food Supplement for Men, very powerful ini siya, mga Hakifag. Nga, may ara ini sang mga polyphenols nga nagapa ayogid no sa pa, sa aton sini nga digestion, pagana sang utak, mga Hakifag. Kag ang sugar level sa aton sini nga dugo, pati naman ang pagprotekta batok sa mga naga barabala nga dugo naton sa aton sini nga kagut-ugatan, subot silingon para manami pagid ang blood circulation. Siyempre kun nami aton sini nga blood circulation, healthy kita no, mga Hakifag, ma-distribute gid ang mga nutrients no sa aton sini nga mga kalawasan. Kag mga Hakifag, makabulig man inino sa mga may ginabatsyag dira sa ila sini nga kurason o kung may mga heart diseases. Kag pila pa ka particular nga cancer ang maca no nga ingrediente nga ara sa Extend Food Supplement for Men. Ang mga flavonoid naman, isa ka mabaskog maningasahi sa antioxidant nga makitaan man sa maca, mga Hakifag. Ang synergistic nga epekto sang tatlo ka compound nagahatag iniligwa sa maca, mga Hakifag, mapa boost no, mapa baskog ang libido sa mga kalalakihan. Ang syempre ang kon mataas ang libido, ara na dira partner no, ang pagtaas man sang numbers sang aton sini nga ano ganing ginatawag na ang numbers sang aton sini nga similya, so mas maayo gini para sa aton sini nga makalalakihan, mga Hakifag, para ti extended gid kag ang aton sini nga performance nagadugay no, hindi mabitin ang inyo sini nga partner o kon si misis. Saliwat, Extend Food Supplement for Men. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Available man ini online na pinagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Hakifag. 11 minutos ang nabili natin si Tamagdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Karon na lang partner, magbalik ko. Thank you, Gina. Good morning, no? Panyaga, Sir Laswa Sudan. Siling ni Ma'am Vienna Villaruel. O, namit na ang Laswa. No? Na, damo sang mga binipisyo kung gakaong kita sang Laswa. Siyempre, ang Laswa, mga utanon ina, no? Okra, lamhay, no? Depende sa pagluto sang Laswa, mga Hakifag. Pwede man na malunggay o talong, kalabasa, mga Hakifag. So nami ang Laswa sa aton sini nga ikayong lawas. Kay Ma'am Mary Jane Ocampo, mayong udto Sir Lihog Tamyaw sang family Ocampo, kag kay Daniel no, kag Luching watching live from Mansacol sa Banwasang Sigma. Okay, sa Mansacol ang ano na no, kung magsulod ka dira bala sa may mangguso sa Sigma, ang next sina Isman Sakol, nakakadto na kita dira. Thank you gid sa mga taga Mansacol sa Banwasang Sigma. Nine minuto sa nabili natin si Tamagdangat sa tak ng alas 12 sang udto diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga Hakifag. Iban pa naton diri nga mga balita kag mga impormasyon. Matutukan na, mga Hakifag, kay Sir Ronald Silvestre Dolor. Good noon, Hakifag, dari nakatutok na. Upod ang miyembro sang Tribudos Tribe dira sa may Barangay 2. Thank you, gina, Sir Ronald Silvestre Dolor. Si Sir Ronald, ya everyday gina nakatutok dari sa Hakifag News FM Rojas. Sa Tribudos Tribe, kay sabihan nato dira kay Ludi Dolor. Thank you, gina, sa pagtutok. Iban pa naton din nga mga balita kag impormasyon, mga Hakifag. Ato ni nang abalikan taga naton sa nagakigo man nga pagtamod. Standby anay sa K5 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kagsubong man mga balita nasyonal, international. Masunod na ang Mighty C Network News, mga Hakifag. Magabalik kita, kindly standby.
1: K5 K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: So good lang nag-inom ka,
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na.
1: DTX 500.
4: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa magkita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon ta nay anong kinalain sang chromosomes, DNA kag genes para maintindihan tagid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duwa ka strand.
5: May ilonggo sa strand?
4: Dapodlayan ko, no?
6: Malayan.
4: Physically, daw mo na isa kahigot, no?
5: Isa kahigot, ha?
4: Isa ka banting. Kung DNA, duwa. Ining duwa, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton selula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
5: Amo nang matigulang, Sir JP. Hindi ka ngay sa bacterial chromosomes, ang iyasang tao, ang rad ship, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Diri gasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instructions, Sir JP, nga yara sa puntang, hindi maubos kopya.
4: Husto.
1: TTX 500.
7: Ano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
5: Sa kapila ka mag-inom?
7: Sa primero, katatlo, sa subong kaduan.
5: Subong kamusta?
7: Huwain niyo ginibatya at maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
7: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
1: DTX 500!
5: The variable, Sir JP, nga magpaputo copy ka, ang punta sa litras ang band paper, hindi madala.
4: So hindi na amo ang information? So,
5: meaning pa, sa sige-sige ang cell division or kopya sa cell, sulod sa 50, 60, 60 katuig. May, kung kaabot ka 60 katuig. Kung ginom ka DTX 500,
4: Hosto.
5: Sure na, ya?
4: Oo.
5: Inom ka DTX 500, kumaitis, eh? Kaya, Sir Boy. So, amat-amat nga gagamay kagalipot ang genetic information.
4: Sang bago.

0: May oxidative stress.
1: Husto.
0: Target niya ang telomeres.
1: Ay!
0: Meaning, kung wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, ito maranta, kisa mahal guro, kaglabi na wala ka gainom DTX 500T, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag, wala nakasang protective extra copy sang imo nga DNA.
1: Husto, Dok Ramil!
0: Dari na ito mention din, Sir JP, nga ang cellular probes ang aton, permigin na sulit-sulit, nga mag-inom giga DTX 500, kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
2: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa ako.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
2: Malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Pag D3 Bio ha, araw-araw. D3 Bio. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo na maaring magdulot ng UTI.
6: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao.
2: Mm-mm.
6: At ang monolaurin mula sa Klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
2: So, napakagaling talaga ng Clinica D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
6: Yes,
2: so,
6: sir,
2: basta
6: Ted,
2: sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
6: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ng berdugo ang Clinica D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo.
2: Mm-hmm.
6: Pero, maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
2: Yeah.
6: Na kailangan natin katawan.
2: Okay.
6: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay dalubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bakterya.
2: Talaga lang,
6: ha? Itinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
2: Mm-hmm.
6: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
2: Bah!
6: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya.
2: Mm-hmm.
6: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bakterya na hahantong sa kanilang pagkamatay.
2: So ang Clinica D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
6: Yes, sir.
2: Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
6: At dahil sa MCT ng Clinica D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
2: Mm-hmm.
6: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
2: Alam mo, Doc Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
6: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
2: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw. D3 Bio Health News. May disease, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-May disease, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. May disease, the alkaline vitamin C.
7: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon,
9: K5 News Philippines.
8: Sumasay niyo ang MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
1: Headlines.
7: At sa ulat, ang mga nagbabagang balita. Special payout sa cash assistance para sa mga TNVS at TNVS.

0: si driver nakatakda ngayong linggo. 68 bagong kaso ng malaria na itala sa bayan ng Rizal, Palawan sa loob ng isang linggo. 7 katao sugatan na matapos tumaoba sa SUV sa Claveria, Cagayan. Pinaniniwala ang isa sa mga sospek sa pananaksak sa bayan ng San Jose Antique sugatan matapos kuyugin. Samantala, dahil sa nakaka-insultong biro tanod, pinagsasaksak ng isang 19 years old na lalaki sa Eastern Samar. Top 1 most wanted sa NCR sa kasong murder at carnapping na huli sa Capiz. Lalaki timboga matapos mahulihan ng mahigit 4 milyong halaga ng droga sa Cagayan de Oro. Kaso sa mga individual na sangkot sa manumayang flood control scandal, isasampa ng DPWH simula bukas. At Pilipinas planong magtayo ng sariling strategic petroleum stockpile sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan. YTC Network News. YTC Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, special payouts and cash assistance para sa mga TNVS at TNC driver nakatakda ngayong linggo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
1: Nakatakda ngayong linggo ang special payout sa 5,000 pesos na cash relief assistance para sa mga Transport Network Company o TNC at Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers na hindi pa nakakakuha ng ayuda sa Western Visayas. Ayon pa kay Therese Legaste, ang information officer ng DSWD Region 6, pwedeng pumunta ang mga benepisyaryo sa kanilang Social Welfare and Development o SWAD Team Office sa kanilang mga probinsya upang mag-claim ang ayuda at dalin lamang ang kinakailangang mga dokumento. Nasa halos 2,000 na TNVS at TNC driver ang hindi pa nakakakuha ng kanilang cash assistance kahit na natapos na ang unang payout schedule. Sa data ng DSWD Region 6, umabot sa 4,734 na TNVS at TNC drivers ang nakakatanggap o nakatanggap ng cash relief assistance. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Antonio Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Network News. YTC Network News.
0: Samantala, 68 bagong kaso ng malaria na itala sa bayan ng Rizal, Palawan sa loob lamang ng isang linggo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
3: Sumipa sa 583 ang kumpirmadong kaso ng malaria sa bayan ng Rizal, Palawan batay sa pinakahuling datos ng Municipal Health Office. Mas mataas ito kumpara sa 515 kaso na naitala noong Mayo 25 o pagtaas ng 68 kaso sa loob lamang ng isang linggo. Nanguna pa rin ang Barangay Ransang sa may pinakamataas na kaso na umabot sa nasa 130. Na sinunda naman ang Barangay Punta Baja na mayroong 78 kaso at Barangay Taburi na may 72 kaso. Sa kabila naman ng pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit, wala namang naitalang nasawi dahil sa malaria. Patuloy namang hinihikayat ng Municipal Health Office ang publiko na makiisa sa mga hakbang laban sa pagkalat ng naturang sakit at agad na magpasuri kung makakaranas ng sintomas ng malaria. Ito si K5 Ray Almudal para sa himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: Gayun din, 7 katao sugatan matapos tumaob sa SUV sa Claveria, Cagayan. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
4: Sugatan ang 7 katao kabilang ang 4 na minor de edad matapos tumaob ang isang SUV sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Tagat Sur, Claveria, Cagayan. Ayon kay Claveria Chief of Police Captain Armando Tolentino Jr., sakay ng sasakyan ng isang school nurse na siyang nagmamaneho at 6 pang pasahero na pawang papunta sana sa Apayaw mula Kapanikian, Claveria, nang mangyari ang aksidente sa isang kurbadang bahagi ng kalsada. Batay sa paunang investigasyon, posibleng human error ang sanhi ng insidente matapos umanong maapakan ng driver ang accelerator sa halip na preno dahilan upang mawala ng kontrol at tumaob ang sasakyan. Agad namang rumesponde ang mga rescuers at dinala ang mga biktima sa rural health unit para sa agarang paggamot. Kalaunan ay nakalabas din sila matapos malapatan ng lunas ang kanilang mga tinamong sugat.
5: Para sa Mighty Seed Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News Network.
2: Mighty Seed Network News. Mighty Seed Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Pinaniniwala ang isa sa mga sospek sa pananaksak sa bayan ng San Jose Antique, sugatan matapos kuyugin. Balitang hatid sa ating ka-K5 Jojan Morillo.
6: Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang inihinalang dayong sospek na sumaksak kay Alastata sa isang peryahan matapos kuyugin ang pinaniniwala ang grupo ng mga kalalakihan alas 10:55 ng gabi Hunyo 1 sa barangay Funda Daripe, San Jose de Benavista, Antique. Nalaman na matapos ang nasabing pananaksak ay sinubukan itong tumakas. Gayon pa man ay napigilan ito ng mga residente na lugar at kinuyog. Matapos ang insidente, nagtamo ng sugat sa ulo at iba pang parte ng kanyang katawan ng sospek kung saan ito ay naka-hospital arrest sa ngayon. Samantala, arestado naman ang kapulisan ng isa sa kanyang kasama at nananatiling at large ang dalawang iba pa. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng kapulisan sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, ka-K5 Jojan Kabatingan Morillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Samantala, dahil sa nakaka-insultong biro, tanod pinagsasaksak na isang 19 years old na lalaki sa Eastern Samar. Kabuang detalya ng balitang yan, atin naman ni ka-K5 Carol Medino.
7: Sugatan ng isang barangay tanod matapos itong pagsasaksakin ng isang 19 na taong gulang na binata sa barangay Santo Niño, Kinapundan, Eastern Samar. Kinilala ang biktima na si alias Danny, habang ang suspect naman ay kinilalang si alias Jojo, 19 na taong gulang at pagtatapos pa lamang ng senior high school. Ayon sa impormasyon, nakikonect umano sa free wifi sa kanilang covered court ang suspect kung saan naka-duty ang barangay tanod. Base sa testimonya ng mga naksaksi, nakita umano ng biktima na bahagyang hinihimas ng binata ang maselang bahagi ng kanyang katawan at dito na nagbiro ang tanod at sinabing, "Wag mong hawakan yan, baka mapanis." Nainsulto umano ang sospek dahilan upang pagsasaksakin nito ang biktima sa likurang bahagi ng kanyang katawan. Agad namang dinala sa ospital ang biktima habang ang sospek ay voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: Gayun din top 1 most wanted sa NCR sa kasong murder at carnapping huli sa Capiz. Balitang hatid sa Teka K5 Road, Villarreal.
8: Hindi na nakapalagpas sa motoridad ang top 1 most wanted person sa National Capital Region o NCR matapos mahuli sa pinagtataguan ito sa Barangay Santa Cruz, Ivisan sa lalawigan ng Capiz. Kinilala ang arestado kay Reynald John Carpio, 36 na taong gulang at residente ng New Lower Bicutan, Taguig City. Wanted si Carpio sa kasong carnapping at murder. Matapos napadalaman ang pinagtataguan ng naturang suspect, kagad na naglunsad ng operasyon ang pinagsanib na puwersa ng Provincial Highway Patrol Team Capiz, 62nd PNP Special Action Company, Taguig City Police Station at iba pang unit upang mahuli ang akusado. Hindi naman nabigo ang mga otoridad at nahuli ang suspect. Sa ngayon, nakabilanggo na si Carpio at nakatakdang ipresenta sa korte upang makaharap ang kasong pagpatay at carnapping. Ito si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: At lalaki timbog matapos mahulihan ng mahigit 4 milyong halaga ng droga sa Cagayan de Oro. Kabuang detalya ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
9: Arestado ang isang bodegero ng Cebu na naka-diaper matapos mahulihan ng mahigit 4 million pesos na halaga ng droga Sa Cagayan de Oro, kinilala ang suspect na si alias Dandan, 48 anyos, mister ng isang retired police, walang trabaho at residente ng Zone 7 Barangay Bugo. Kinasan ang RPDU 10 Team 1, katuwang ang Kokpo RARID 10, PDEG SOU 10, PS6 RIU 10 at PDEA ang operasyon laban sa high-value individual na si Dandan. Inaresto siya sa loob ng bahay ng kanyang ina kung saan nakumpiska ang 600 grams na shabu, weighing scale, cellphone, pouch, eco bag at iba pang lalagyan ng hinihinalang droga. Naka-diaper ang suspect dahil sa kanyang kondisyon bilang diabetic. Napag-alaman na hiniwalayan siya ng kanyang misis dahil sa psychological abuse at pagbabanta sa buhay. Kasalukuyang nasa Maharlika Detention Cell Facility ang suspect at maharap sa kasong panglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Nakatakda maghain ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng kasong kriminal laban sa mga big fish o malaking isda na sangkot di umano sa flood control scandal. Ginawa ni DPWH Secretary Vince Dizon ang anunsyo ngayong araw June 3 kasabay ng inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station sa Quezon City. Ihahain na anya mga kaso bukas sa araw ng Huwebes, June 4 sa Malolos Regional Trial Court. Matatanda na una nang inaprubahan ng Office of the Ombudsman ang criminal charges kabilang ang plunder laban sa mga prominenteng mambabatas at kabilang na si Senator Jinggoy Estrada at dating mga opisyal ng DPWH. Nauna na rin naghay na mga reklamo ang DPWH at nakaso laban sa ilang district engineers at private contractors dahil sa maanomalyang proyekto na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso sa Bulacan at iba pang mga probinsya.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: Samantala, sinimula naman ang pamahalaan na magtayo ng sariling strategic petroleum stockpile sa Pilipinas sa matapos maapektuhan ang supply at presyo ng langis dahil pa rin sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang digmaan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay nagpapakita ng pangangailangan na para sa mas matatag na energy security ng bansa na lubos na umaasa sa imported na langis. Layo nito makapagbigay ng dagdag na buffer sa supply ng bansa sa oras naman ng krisis. Tinatay ang aabot sa 500,000 barrels ang unang stockpile na may halagang humigit kumulang 5 billion kasamang pagtatayo ng mga tangke, pipeline, pantalan at iba pang pasilidad. Ayon sa DOE, nakikipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa PNOC at Maharlika Investment Corp upang matapos ang kasunduan sa loob ng buwan kasunod ang feasibility study at site evaluation.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye na ating balitang abroad. Nagpapatuloy pa rin ang labanan sa Southern Lebanon kahit tinanggap na ng Israel at Hezbollah ang planong tigil putukan na inihain ng Estados Unidos. Ayon kay US President Donald Trump, nagkasundo ang magkabilang panig na itigil ang putukan matapos niya makausap ang kanilang mga kinatawan. Tinanggap din umano ng Hezbollah ang kasunduan na ihinto ang pag-atake sa Israel kapalit ng hindi pag-atake ng Israel sa Beirut. Kinumpirma naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasunduan, ngunit nagbabala na magpapatuloy ang pag-atake kung hindi titigil ang Hezbollah sa pag-target sa mga lungsod at sibilyan ng Israel. Samantala, iginit ni Trump na nagpapatuloy ang diplomasya at nananatiling epektibo ang kasunduan sa tigil putukan.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: lahat mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Kevin Susana, ka-K5 Donna Chavez at ka-K5 Ray Almudan sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso!
11: Mbps.
12: This is 16 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. May initial information kita nga na-receive mga ka-K5. May nagpadala sa ito, no, ang official man, no, sang Barangay Cagay. Initial info na ito na ginapahayag na nakita na ining empleyado sang Palina Greenbelt Eco Park, mga ka-K5. Nga kung ninyo matandaan na ginaligar nga na anod o kung nahulog sa suba sang Domingo sang hapon kagula na makabutwa kag ikatatlo na gani nga adlaw subo nga ginapangita. So initial info naton kag confirm pa naton ini on the way naman sa area ang aton sininga news team na mga ka-K5 kag ihatag nato na sa inyo gilayon ang updates kung ano ini kamatuod nga nakita na ini mga ka-K5. Oras naton 17 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 12 isang udto, mga ka-K5. Check ta na yung report sa aton sininga patrol direkta sa Banwa sang Maayon kay sinila mga aga ginapatigayon, no, ang ining regional o kon 2026 regional brigada eskwela caravan and learner rights and protection on wheels, mga ka-K5. No, kon sa diin gintambungan man ini sa nagkalain-lain nga mga opisyales ang DepEd sa Region 6, mga ka-K5. Kag sino pa ba lang mga opisyal naton ang nagtambong sa sining 2026 Learner Rights and Protection Caravan, mga ka-K5, naging conduct ang opening program sa Maayo National High School. Check na ton sa line number 2 si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
2: K5 News FM Live Report.
13: Nagpadayon Darren ang programa, no, sang 2026 Regional Brigada Eskwela kick-off program diri man niya sa Maayo National High School subong adlaw. Ang programa ini ang gintambungan sa nagkalain-lain man nga school division halin sa Western Visayas K5 Darren, particular amo ang Guimaras, ang Iloilo, Iloilo City, Pasig City, Aklan, Kalibo, Rojas City, kag Capiz, K5 Darren. Unsa din nagtambong diri ang mga dalagkuan man nga opisyal, no, sa pagpangunaman sang regional director sang DepEd 6 nga si Mr. Cristito A. Eco ang CESO 3 subong man yara man ang Schools Division Superintendent sang SDO Capiz nga si Ruel F. Bermejo, kaga ang OIC Assistant Director, Regional Director sang Department of Education Region 6 si Miguel Mac Diaposen ang CESO 5. Subong man kaangot sini ka K5 Darren, nagpalabot ni isang pagpasalamat si Maayon Mayor Raymond Monmon Malapaho, no, matapos man nga ang iya sini nga banwa ang na pilian, no, nga mag tagdumala sa sinima niya nga isa kadako nga aktibidad susunod diri sa iya ginapreparahan gini, no, sa nga local government sa maayon agud nga ipabugal, no, sa DepEd suman sa mga dumuluong o mga bisita halin man niya sa nagkalain-lain nga lugar sa Western Visayas kon paano mag-amuma, no, ang mga maayuna, maayuna noon kay K5 na rin kay sunod diri kay Mayor Malapaho kon kadalagaan sang Department of Education of Capiz kadalagaan mani, no, sang LGU nga nagdumala gani 100% ginpasiguro ni Mayor Malapaho nga isa ini, no, ka kagdungog para man niya sa iyang banwa. Kag kabahin sini ka K5 da rin, no, ginplastar man diriya ang mga programa nga igapatuman na, no, sa subong man niya nga school year 2026-2027 kay K5 da rin, ilabi na tubala ang three-term rule, no, o school calendar sa subong man niya nga tuig na kagkonsertin antes pa man ni naiya magpapatuman man ni anay sa meeting, no, kaupod ang mga ginikanan kag mga estudyante agot nga iplastar kag ipaintindi man ni sa ila kon ano ang kinalain sa sini kay kon matandaan sa aton nga mga kauturan sa aton nga mga ginikanan nga sa tuana ay nagalabot niya sa fourth quarter kay K5 daren ang klase, no, pero sa subong mayara lang kita sa three-term rule o kung three-term structure na considerin sa kada sininila or ang ginatawag din nga una amuni ang opening block, muna ang term 1, ang ikaduha amuni na amuni ang instructional block, kagang ikatlo amuni ang end of term block. Sa kag sa kada end of term kakipad da rin, mayara ni isang 4 days nga break, no, ang mga estudyante samtang ang manunudlo ya, mayara lang ni sa block adlaw nga break, no, antes man magsugod naman ang another nga term ka K5 daren.
12: Okay.
13: Inisi ka K5 Mayla Vasquez Puentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: K5 News FM live report. 11 Mbps.

0: Madamo gin salamat no kay Kakify Myla Vasquez Fuentes sa Gindulong Sininga Report. May kang tanan man sa ginpatigayon nga Regional Brigada Eskwela Caravan and Learner Rights and Protection on Wheels. Mga Kakify. Dito sa may Maayon National High School nga nagserbe bilang host school sa nasambit nga event. Mga Kakify. No, may kang tanan pag ini sa sining three-term school calendar sa Department of Education. Mga Kakify. No, nga ti katuyuan. Gama ano pag in, no, ang learning schedule sa mga estudyante, mga Kakify. Dugang sini nga mga balita no, kung development may kang tanan sini mga Kakify. Tutukan diri sa K5 News FM Roha. Siningabahin, ginadulong sa inyo sa Clinica DTX Beauty Soap. Ang Clinica DTX Beauty Soap, mga Kakify, namuning sekreto sa mga gwapo pag mga maaniyag naton nga mga kababaihan. Okay, sa DTX Beauty Soap, sigurado ang ati panongid ang imo sininga skin o kompanit. Bangod sa antimicrobial properties, sini ginapatay ang mga germs na nagatugas ang pimples. Makabulig man ini sa pagkakas sa mga sobra bala nga oil. May mga oily face, mga Kakify. Kaga ginatap na man sini o konti ginapalikaw sa pagka-dry o kon dryness ang aton sininga skin, mga Kakify. Sa DTX Beauty Soap, no? Beauty Soap na antimicrobial soap pa, mga Kakify. Gani ko magpaligo kamo, why na sang iban nga sabon nga dapat naton gamiton kag pangitaon. Diri na kita sa DTX Beauty Soap, mga Kakify, nga available sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Yanti 5 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 12 isang udto diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga Kakify. Iban pa naton diri nga mga balita kag impormasyon, subong man inyo sini nga mga mensahe aton nga balikan pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Rosita, kapangluyang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglikon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Ang sitomasyon sa barangay po.
7: Ano kinabatsag mo sa ko?
6: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumarkog. DGX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
6: Three times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig kamo sa DTX
5: 500. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Miski magwalang ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C.
9: Mababaka sa mga butika.
10: Nagadamo na ang nagadamo. Anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay ng tambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pareyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabahal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
19: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
23: DTX 500.
24: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
13: DTX 500.
14: Mabahal sa mga butika.
13: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
14: Bumakal sa mga butika.
13: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
25: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow, may puso.
13: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
28: 11 Mbps?
13: Darren Salomeo Hanson.

27 minutos ang nabili natin si kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Babalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon kaupod niyo ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Regarding mga ka-K5 no, sa initial information nga aton sini nga nabaton direkta no sa official man sang barangay Kagay nga nagupod sa sining search and retrieval operation. Ibaloon naton kay tigin na pahayag nga nakita na ining staff no sang Palina Greenbelt Eco Park sa kalalawran nga bahin sang barangay Bara. Ibaloon gid nato no mga Haki 5 ang kabugusan sining nga detalye. Ginatinguhaan naton nga malabot si Barangay Kagawad Dario Ernesto sang Barangay Kagay nga isa man no, sa mga opisyal sang nasambit nga barangay nga nagaupod adlaw-adlaw nagahatag man sa aton sang update. May kang tanan sa ginapatigan nga search and retrieval operation mga kakifive. Kung aton nga balikan no ining 47 anyos nga staff sang Palina Greenbelt Eco Park pasado alauna imidya sang hapon ni sang adlaw sang Domingo mga ka-K5 natigin na aligar na hulog ini no sa balsa no sa suba dira sa may Palina River kun sa dinti ining balsa nga ni floating cottage na padungka na ni o kung naangkla na gani mga ka-K5 suno man kay Kagawad Ernesto apang pag lumpat sinituyo kung tani nga ihigot bala i-secure ang angkla sa sining nasambit nga staff wala na ini siya makabutwa mga Haki 5 kag sa subong no mga Haki 5 initial information naton nakit-an na ini so kun isipon naton ika day 3 subong mga Haki 5 nga search and retrieval operation sang composite team ginakalakipan sang Coast Guard PDRRMO ang subong man bantay dagat no kagapon nag-augment naman ang BFP Special Rescue Force kag madamo pa nga mga rescue team and rescue volunteers mangin mga pribado mga Haki 5 no kag mga kabiyanan sini Rogelio Dinaga ang nag-amutay para makarenta sang baruto, mabulig nga mapangita ini siya mga Haki 5. Alang-alang gid partner si Kagawad. Akon na hindi ano, kon alang-alang gid kiti sa lawod ni Kagawad eh, ara siya sa baruto mga Haki 5. Kag siguro wala pa ni makalabot pati sila, wala pa ni sila makalabot man sa higad sa may Palina River kung sa lapit pa ni sila sa Barangay Bara. Di ma ano pa no malilayo pa pagabot sa may Palina i-check naton be si Kaki 5 Rodney kay ara man karon sa area kun anong sitwasyon dito subong ibaloon nato no initial man nga information

tawag na ko no, partner. Pwede na ko no. Nagpadala diri sang mensahe sa ton. Okay, ara-ara na, check na ton. Si Barangay Kagawa, Dario Ernesto,

0: Okay, unahon tanay si Kakifive Rodney sa sitwasyon man dito subong sa Palina Greenbelt Eco Park. Kakifive Rodney, please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Sabi. Kakifive Darren, no? Direkta kita dari sa may Palina Greenbelt Eco Park sa may barangay Cagay, Rojas City. So, Kakifive Darren, ginapahayag nga nakita na inibala ang staff sa among Eco Park nga ginapahayag na lumos sa dong tinalikdan adlaw sang Domingo, takta alas 2 sang hapon, Kakifive Darren. So, ikatatlo subong nga adlaw nga pagpangita o kung inibalang pagpatigayan sang search and retrieval operation na kagta subong gano'y inapahayag nga ako nung may nakita na nga bangkaya. Pero kaya Kakifive Darren sa subong ginahulat diri sa nga pamilya ko nga makita ang bangkay para bala sa confirmation. Pang lang sa subong Kakifive Darren gin cordon ang palibot, hindi kita kasuod, no? So gindumilian man nila diri nga magkuha sang pictures o kong videos kaya tungo dyan nga bantay sarado gid ang palibot man Kakifive Darren. So bawal diri nga magkuha ka pictures bala ka videos, no? So ginahingi din isang pamilya nga hindi na bala magkuha for one month for privacy man bala Kakifive Darren. Okay. Sa amin na din yung sitwasyon na kaga kung ma-kuhan Kakifive Darren, no? Ang ibang din nga wala man lang sa mabasa nga daw wala din bala sa kasuyuan. So gin-close kag temporary man nga gin-close ang ining Eco Park, no? Sa entrance mo makita naton ang notice nila nga temporary close na kabutang gid, no? Kay para gani sa siliman nga mahatagan bala sang ligwa ang ining search and retrieval operation Kakifive Darren.
0: So bali wala pa dira subong K5 Rodney, no? Hindi ta magsala kay sa si Kagawad ara subong gid mismo direkta sa may Baruto kag sa lugar, no, sa may bahin sa barangay Bara nakit-an ining staff man ni siguro on the way naman sila da. So sa subong wala pa ninyo da na pananaw abi nga may gapaabot nga Baruto kay Five Rodney
2: na abot na diri is few boat ka kay Five Darren tapos ang bangka arena hangga padulong pa lang ka.
0: Okay.
2: Kadarin, no? So, pagpati kita diri sa protocol man, no? Kaya base bala ka.
0: Sige. Okay, balikan ta ka.
2: May mga tanod diri sa palibot.
0: Mm-hmm. Balikan ta ka kay Five Rodney, kay alihog lang ko partner, nag-miss call si, ano, si Kagawad, direct tagin mismo ni sa may, balikan ta ka kay Five Rodney, ha? Standby lang, anay. Check na ton ang aton sininga connection man kay Barangay Kagawad, Dario Ernesto. Mga Kakifive. So, kung naton makitaan diri sa ginpadalang litrato o kung naragway ni Kagawad Dario Ernesto o ginapasaka ni sa bangka ang ining I believe, no, ang amunan ni siya ang lawas ang mga Kakifive. Pero i-confirm pa gin naton, no, malabot naton si Kagawad Dario Ernesto kung bala amunan ni ang staff sang Palina Greenbelt Eco Park. Ginabi-abigin naton sa piyak na linya mayong udto Kagawad Dario Ernesto sa Barangay Cagay. Sir, kumusta? Ano oras gininakitan? Confirm ba lang amo ini si Rogelio Dinaga ang nakitaan dira sa labod sang Barangay Bara?
3: Confirm siya, confirm. Mga alas 12. Siguro siya rin nagkuha pa kami panyaga para mga sige-sige na retrieval operation niya i-arap lang may nagbululo. Mga taga-palinisda, ma'am na siya.
0: Okay. Paano gini siya, abi, nakitaan din nga area dira sa may Barangay Bara? Ano, sa higad o kung sa tunga ni sa labod?
3: Siya, dapit, sa tunga-tunga. Isa sa may paubos sa may Bara. Subangid.
0: Din particular sa Barangay Bara, Sir Dario, Kagawad?
3: Hindi, sir, sa may tungan sang hindi kapot sa ilugan nila sa ilang tungagay babaw.
0: Okay, tisa Subong, kumusta? Ginadala na ni siya sa ano, sa Igadman, Kagawad?
3: Ayun, sir, kapag ang speedboat na ginagubayan ng pasiyap natin sa babaw kay ari kay luto-luto sa gayon di patiya tagal na sila ng bigot pagtapos.
0: Okay.
3: Kaya ari mga bago di sabong tao ang gawlap na nga pag pasaka siya kay siguro excited mga nakita na iya nga mga amigo kaya nakita lang ba namun.
0: So bali sa itsura na kilalaan gid kiti Subong, anong sitwasyon dila Subong, barangay Kagawad?
3: Ano sa sir, sugat ni Bongi na agubayaran sa mga kusugat na maalalayan, patakasurirang alpet.
0: Okay. Sa ano gani, liwat oras gid na exactly na kitaan ini nga?
3: Mga alas 12, di siguro sir, yan nagkapay ni Panyaga.
0: Okay, sige, sige. Madam, mo gid nga salamat Kagawad ha, sa impormasyon. Okay, ngayon mo sini nga gin na padalagid sa ato, no? Kag Subong man sa mga aktual gid no ngati pag pagkuha ni sangiya sini nga lawas sa dira sa may kalalawran sang bara. Thank you gid Kagawad.
3: Oh, thank you sir. Thank you.
1: Mbps.
0: Nabatian mga kaki 5 no si Kagawad Dario Ernesto sang barangay Kagay ti ginkompirma sini no mo gining lawas ang empleyado sang Palina Greenbelt Eco Park nga halin sang Domingo sang hapon nga wala makitaan matapos ginapahayag na anod ini no matapos na hulog kag wala na makabutwa dira sa may suba no sa Palina River mga kakifaybo. Di masubo-subo ini nga balita sa part man sang pamilya sa sining biktima no mga Haki 5. Kay ti kita no nasaksihan gid nato na kada hapon no nagapa-follow up kita sa area. Makitaan man naton nga nagahilibion ng iloy sining biktima no kag adlaw-adlaw gid sila nga nagakadto man sa lugar para magpangayo man update sa aton sining search and retrieval team. Mga Haki 5 kag sa Subong ikatatlo nang adlaw na kita na gimani. Mga Haki 5 ang lawas no based man sa confirmation ni Barangay Kagawad Dario Ernesto mga Haki 5. So ang natabo no mga Haki 5 based man sa aton sining pagpanalawsaw no, sa opisyales ang barangay sa Barangay Kagay. Di kong kita maglantaw, aksidente ang natabo no mga Haki 5. Sang tion, ngati ara na ni sila sa higad naman, naangkla naman ang balsa ng ila siniginasakyan na ginuguyod sang pump boat. Pag lumpat ya, oh, ngati wala na antisipar kay that time is taob no madalom ang tubig kag dugangan pa nga naghangin no sang subasko gulpyada nga mabaskog nga hangin kag mabaskog ang current sang tubig amo nang ginahalinan nga tiway ni siya dayon makita mga Haki 5. So nga development sini kag dugang update inyo nga tutukan na diri sa aton sini nga pagpangalagad sa K5 News FM Rojas sa mga Haki 5. Try na to no kung pwede pa partner kung may tiyempo pa kung ko lang-alang na okay lang man sitwasyon dito ni Kaki 5 Road ni Dabanda Lanol sa area kay Tisono kay Kagawad para na ni sila ano man lapit naman nga ano man no sa panghigaron man sang Lawod o kung sang suba dira sa may Palina River sa Barangay Kagay mga Kaki 5. 14 minutos ang nabili natin si Tamagdangat sa takna nga alauna sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ma'am Rena Wakas mayong udto man sa imo. Kay Bebo Patricio mayong udto. Kag kay Ma'am Sinalina Finikito Tabiges still listening pa rin. Gianna Amville Celoso kay Ma'am Gianna dira sa may Amville's Choice Luktugan samta nagaluto ta Panyaga tinula nga isa o kon tinula nga isda nga may lupo lang ah bao kampyon nasang sudan ni Ma'am Gianna Amville Celoso dira sa Barangay Luktugan. Thank you gyud. Check na to no balikan naton ang sitwasyon Sir Yanni Kakifay Rodney Dabana Dalanon dira sa may Palina River okon Palina Greenbelt Eco Park Kakifay Rodney. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kakita da rin, no, agin kumpirma sang pakaisa mismo sining biktima nga siya gid ini ang lawas nga nasapuan na dito sa may bara. Kag sa aton diri nga pagpangusisa sa pilaman diri ka mga himata sang sining staff sang among eco park ka. Gin sining tigin papatpat pa iniya sa mediko kakita da rin agun bala nga matumod kundi ingid ang insakto sininiya na nga adoksyon. Kaya sa aton ganit sining nahibaluan na ikatatlo ini ng adlaw ang search and retrieval operation, no? So, ginpapatpat gid nila para gani madasig nga makita. Kaya itong una, kag ikaduhang adlaw, wala gid. Kagahapon, nauska na naman pangita ang rescue team, no? Walo na composite team ang nagpatigayon sa search and retrieval operation, wala man makita. So, pahayag din nila, ho, sa pila dari ka mga nakakita man kakipag na rin, sang time bala nga ilan yung nagigibuha na kagagin mismo. Nagalugdang, nagalain niya sa balasa, no? So, nagkumbot daw, nagbugsok bala, una ang ulo, kakipag na rin. Natabunan na siyang balasa. Ang matugali siguro ko na ang rasuman ko lang na madugay nga nakita. Siguro isa pa sa factor nga ginalantaw nila kung nga man wala kakalutaw. Kaya tungod gani nga ginkuan ini, ginbalimbalan sa mga lambat, sa amin yung mga pahayag sa ang pila diri ka mga nakakuha mismo sa among bangkay. So sa subong kakipaga rin, ari na diri sa may Palina Greenbelt Eco Park ang among bangkay sa sininga staff, no? Kagati natalana nini nga dalon sa isa man ka punerarya, agad nga makuha maayos na bala ang iyas ni man nga kahimtangan kag mahaya na sa ilas ni man na nga puluyan. So amo pa lang na diri ang aton nga mahatag nga info kang hipag na rin, no? Kahit ginatinghuan ta pa nga malabot kag ginatinghuan ta nga mapakigangutan ang pamilya sang sinimismo man nga himata para nga ti mahibaluan tagid kung pa ano ini nga nakitaan mayad, no? Kag kung ano bala ang update pagid sinimay kaangtanan sa siniman nga insidente nga natabo sa dong Domingong adlaw.
0: Okay, sa imo pagkita na kay Five Road niya, no, wala man isabi may mga pilas-pilas or ining nasapuan ni nga
2: kay Five da rin, kay hindi naman siya ma-assess gid mayad ang libot sa iya sining lawas, no, kay naka-cordon ganing area, pero kay sa pihak na bahin niya wala man siya sangkong nano nga daw sign bala nga napilasan. Siguro kay Five da rin gin kung lantaw ta kay bangod ganis itong Domingo kung marikolta ang lakad sa atas nga panahon sumakusog ang ulan na at siguro ginkuhan gini siya ginanod kagaman gani base wala siya bala nakatigayon man butwa kaki pagdaren na kaya ginbalimburan na sa mga lambat sunod diri sa pilaman ka mga nagresponde.
0: Okay, so mangin ang pamilya kumpirmado nga siya gid ni Kifar Brodney.
2: Yes, kakikada rin pa kaisa niya mismo ang nagkumpirma nga siya gid ang nakita bala nga bangkay gid sa may para.
0: Okay, sige sige. Thank you gid Kifar Brodney.
2: So far, inang update, may kaangtanan sa singa drowning incident. Direkta dari sa Palina, Greenbelt Eco Park, Barangay Cagayruha City, ni si K5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Kapid sa K5 News FM. 11
1: K5 News FM Live Report.
0: Dapat yan mga K5 ang gindulong update man ni K5 Rodney Daban Dalanon. Direkta dira sa area subong sa Palina Greenbelt Eco Park. So mangin ang pamilya sini pakaisa ang nagkumpirma naman mga Haki 5 na amo ni siya ang staff, no, sang Palina Greenbelt Eco Park nga si Rogelio Dinaga ang nakitaan subong no mga pasado alas 12 sang udto nga nagalutaw-lutaw na lang ni sa kalalawran nga bahin dira sa may Barangay Bara mga Haki 5. Isa pahayag man dito sa lugar mga Haki 5, no, sa mga nag-responde man dito posible, no, nga nasangit ni sa lambat man, pwede pa ni siya nagsangit sa idalom sang lawod antes man ni siya nakabutwa sa buong adlaw, ikatatlo gid nga adlaw ni siya nga opon ikatatlo na ini nga adlaw mga Haki 5 sang search and retrieval operation. Kag subong adlaw, no, mga Haki 5, nakitaan ang lawas sa sining biktima. Kasi masubo-subo lang kay wala na ni siyang kabuhi. bangod man sa nagluntad man nga ti makabig na ton ng aksidente sa Tion nga pag lumpat sini sa balsa nahulog kag wala na makabutwa sang Domingo sang hapon mga kakifiber. Sa pamilya sang biktima no naga kakigunong gid kita sa sining natabo no, ang ano diri no na ano na bala na sabat ang pilaman kaadlaw nga palamang kutanon kundi ining biktima ang mga kakifay pilaman kaadlaw nga hindi mahimos ang pamilya sa sining biktima mga kakifay. 7 minutos ang nabili natin kita magdangat sa tak ng alauna sa hapon. Ginakulabos na kita sa aton sininga tiyempo. Duga nga updates. Nagpila pa ka mga impormasyon inyong atutukan sa mga masunod nga news and public affairs program sa K5 News FM Rojas. Antes kita magtakop sa kay Tuto Batsuyan, no, kay nung Juan Bilvis, nagatuto karon sa Barangay Takas sa Pontevedra. Kaginatamyaw na ton gali sang happy, happy birthday kay Alia Fuentes.
4: Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you.
0: Sa liwat, happy birthday kay Alia Fuentes. Pagpanamyaw halin kay tita mo ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Kagdiriman sa K5 News FM Rojas. Sa Fuentes family, nagapamati sa maayon. Kagdira man sa Batsuyan ni Tuto sa Barangay Takas sa Pontevedra, no? Mayong udto. Sa tanan nga naga-birthday sa Subong Adlaw, June 3, 2026, happy birthday sa inyo, tanan.
1: 11 Mbps.
0: Iban yung mga mensahe, pasensya gida. Bawi na lang ta sa buwas. 6 minutos sa nabili natin kita magdangat sa tak na ang alauna sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Okay, natamyaw ko na. Madamo gini salamat mga Haki 5 sa inyo pagupod sa Miyerkules nga edisyon sang 11 Mbps. Sa pangalan sang Bugos Gapersa sang K5 News FM Rojas, sa kaupod naton sa technical side si Kaki 5 Joe Becober and Kaki 5 Michael John Detoga. Sa mga news director Kaki 5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mga station manager Kaki 5 Ma'am Ami Orlin Saberondo. Sa maalwan kag mabuot namon nga Chief Executive Officer si Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.3

0: kayo.
1: Ang tonsils tayo is part of our lymphatic system.
2: Correct.
1: Kumbaga, muna siyang una-una, first and foremost, siya ning una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bacteria na nagsulod sa imo airway kag si imo oral cavity, no? So, ang ano ni ang tonsils, duwa ni siya ka ano, kamas, no? Duwa ni siya ka tissue. Ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBC, skip part isa sang aton lymphatic system. Ano ang WBC ta? Ang mga macrophage ta, mga immune system ta, aratatatatan. That's why it's normal kung may nakita sila nga bacteria kag mga viruses ang simulawas, una-una ginisa mag-react. Once mag-react ang immune system mo, inflammation goes in. Because remember, inflammation is part of the process nga ginabatuan sang aton immune system ang bacteria kag viruses. Pasang na wala nga naghilanat ka, nag-inflame ka, because your body wants to beat. Gusto nila batuan ang mga virus kag bacteria lang sa lawas mo. Di ang una-una gigatubang sila ang aton tonsils, no? That's why kung ma-overwhelm ni sila, gahubag sila. Diin bala ang lugar ni D3 Bio. Tatlo ang ways mag-usas ang D3 Bio. Number one is ang pagtumar mo sa D3 Bio, masunod sa chan mo, mihimo sa medium chain triglycerides, mihimo siya monoglycerides like monolaurin, putiktahan ng aton lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
2: pero
1: part.
2: Pero kung may tonsillitis ito sa Sir Boy, mas prefer ko i-ano niya ang D3 Bio.
1: I-oil pulling.
2: Oil mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka, kay dasig ano, ipikto Sir Boy.
1: Correct. No?
2: Kag wala na sa plain nga D3.
1: Why na sa plain na D3?
2: Sa D3 Bio, pag may tonsil ka, or even mouth sores, canker sores.
1: Canker sores.
2: Pwede na mabuligan, Sir Boy.
1: Pwede.
2: Through oil pulling.
1: That is the power of D3
2: ang
1: Bio.
2: Ang D3 Bio, may ara sa MCT, nga kaya niya patyon ang grupo sang bacteria nga streptococcus bacteria, Sir Boy. Nga amon ang cause sang tonsillitis.
1: Tonsillitis.
2: Imagine, because of the MCT, ang amon D3 may MCT. Ang iban nga D3 nga ginainom niyo, wala na MCT. Take note.
0: D3 Bio!
3: Ako si Jomer. Tumarget ko sang D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio!
1: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala pa yung vitamin D3, ha? Extra virgin coconut oil lang aara pa lang kay D3 Bio. Amuna ng epekto si imo. So kung mag-oil pulling ka, ano imuon niya, hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulot na ma-absorb.
2: Ang tanan nga mga kagaw da, ngara da, ang cell membrane sa amuna nga kagaw, ma-disintegrate, Sir Boy.
1: Wasaag
2: sila.
1: So, inisya, matap na. Dayon, hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3 Bio as a natural antibacterial.
2: Oh, yeah. Pinaka-the best nga natural antibiotic, D3 Bio na.
1: D3 Bio. Oh. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Mm. Give your body the chance to recover.
2: Amo na yung chore, Sir Boy. Mm. Sa conventional or synthetic, you need nga ara na yun.
1: Ara na yun.
2: Kay grabe na.
1: Grabe na.
2: Aton niya, sa chore sa, ano, sa alternative, before pa may infection, inom na ka natural antibiotic. Prevention is better than cure. Amo nang permente mo. Mm-hmm. Wala nga, bisan wala ka balatian, inom ka, D3 Bio.
1: D3 Bio na yun.
2: Kaya ang purpose na is, di ka kabalo, san-o, masulod ang kagaw. At least siya, may preparasyon ka. Hindi nga siling, ginpasulod mo ng kontra, kagamupanin mo pag ano,
1: pag-ira. Lain na yung istorya.
2: May nakita ko, Sir Boy. Kung plakaong kagitamis, after kaong tamis, maul pulling ka.
1: Oil pulling ka.
2: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kakagaw.
1: Correct.
2: Pagpista sa kagaw, siyempre mahapit na sila sa mga tonsil. Siyempre, diha ang battleground. Hala, inawayay, Sir Boy. Amo nang mahubag ang imo akan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis. Or, practice ka oral hygiene gamit sa D3 Bio, himuon mo oil pulling.
1: Oil pulling, no?
2: Wala ka lingaw, usap-usap, palang nadabla.
1: Correct, ma'am.
2: Imumug-mumug lang. Kaya hindi lang niya ang kagaw sa mga streptococcus. Tanan nga kagaw nga arada, kaya niya ipatyon, Sir Boy.
1: Correct, no?
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio! Health! News D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Norberto.

0: Isa ka atlet, dakong kita ni Bulig sa D3 Bayo, tungod din na papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bayo, ang D3 nga may visyo, ang visyo nga may D3.
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500, di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na, may ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay Lady De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan naginom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo po nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend.
13: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
13: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
13: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juan.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juan.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
17: Hi, chemistry is
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
4: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
2: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz. Atensyon mga kamais! Daog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo, 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.

0: Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3. Mabuti ka.
3: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika SAS4 Biotics.
0: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
6: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
7: Hey, Galen, time check 1:15.
8: May problema ka ba na? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga ipa

0: Magandang hapon ho, mga ka-K5. Happy Wednesday afternoon. You're listening sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon nga istasyon sa Capiz. This is K5 News FM 100.9 sa inyong sininga mga radio. Live man kita sa atong sininga sister station sa Pilar, 89.7 Radyo Tagbuan. Welcome, mga palangga. Diri sa aton programa, ang inyo sininga hulo at palautwasan sa kahanginan, Room 1009, 1 o'clock to 3 p.m. Ipautwas sa ang inyo dira ng mga hugot, gutgot, mga hibubo.
1: Tinunto! Ito!
0: Mga eksperyensya sa patagsang paghigugma, abi i-istorya.
1: Istorya, hey!
0: Diri kay Miss A, mga ka-K5. Para makatulutugda man kami gamay, ah. Malay mo makarelate kami sa imo sininga story kung makashare man kami. Sang amon man kaugalingon ng mga istorya kag kun paan nalampuwasan ang kasubo nga problema. Ma-shoutout ta anay bala sa aton ning mga gwapa kag gwapo nga mga tagpalamati nga nagatutok na sa aton sininga live program sa Facebook, K5 News FM Rojas. Again, mga ka-K5, kung nagabukad ka mo dada sa Facebook, ha? Maluoy man ka mo ay, no? Tultulan nyo man ang K5 News FM Rojas. And please, hit the like and follow button. Maraming salamat. Raymart Cargando, maayong hapon. Ma'am Dolores Abilarte, ML Biloso, ginatamyaw mo naton ang Cargando family, no? Sa may poblasyon, Ilawod, Panitan. Thank you, Raymart. And kay Ma'am Elnora Avellino, pretty naman akong paborito. Ay, namulbos, gid ako yan. Ginpino-pino ko gid Ma'am Elnora, kay balang kong adaan malantaw ka mo. Pusgaran mo naman ko. Ma'am Christy Villar, dira sa Tuburan, maayo nagatutok naman sa aton. Madamo nga salamat, Ma'am Christy. And sa tanan-tanan, no, kay Ma'am Early Durana, dira sa Kalye 5, Pilar. Kalye 13, rather. Kalye 13, Pilar. Kagkay Boy Balot, shout out dira. Dira sa Punta Bara, Ma'am Nariza Bautista, Ma'am Adjaline Amangka, kay Mama Flora, dira, maayong hapon. Kay Kap Ernie Lorenzo, Kap Dodoy. Sa iya sininga parents, nanay saning, tatay istong, maayong hapon gid, no? Quiz Bench Benjamin, ang pinakagwapo na mundi nga kay K5 sa una. Ay, gito may makapirdi. Kay manang pang K-pop niya ang tsura ni, ano, ni Quiz Bench. Na, K5 Bench man gihapon. May hapon, regards nanda kay tita, no? And belated happy birthday, no? Sa beloved mother, no? Ni K5 Bench. Maayong hapon man, no? Sa kay Romer Arroyo Taytayon. Maayong hapon, Romer, K5 Romer. Anong lagay tada? 119. At ang oras na yan ay inaandugo sa atin ng DTX Coffee Mix. Manamit, maaroma, kag healthy coffee. DTX Coffee Mix, mga ka-K5, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Nga man naka-detox, Miss A, anong aral sa DTX Coffee Mix? Oh, sige, sugiran, ta ka mo ha, mati ka mo.
1: Istorya, hey!
0: Ang DTX Coffee Mix, simo mga ka-K5 sa Ampalaya. May chia seeds man, no? May araman sang de-sugared sugarcane extract na. Nag-provide sa aton sang fiber without the added sugar. Oh, sige, isa-isa honta ha. Ano ang role sang Ampalaya extract o kung duga sang amargoso? Kilala naman ni mga ka-K5 na nagabulig, no? Control o kung regulate sang aton sininga blood sugar. Kaya nagaboost sang overall metabolism sang aton sininga lawas. Di ang de-sugared sugar cane. Nagaprovide sang natural sweetness sa aton sininga kape na wala yung nagaspike sang aton sininga blood glucose levels. Di nga man, Miss A, may chia seeds, no? Di, ang chia seeds, amo naman na ang naghahatag sa aton sang fiber, mga ka-K5, no? Nag-provide sang high soluble fiber. Ang role naman, nagabulig, no, promotes ang bowel movement, nag-aid sa digestion, nagahatag sa aton sa feeling nga inang daw, daw busog pagbala kita para hindi lang kita magpinatamasa dira sa paslak sa aton siringasuman. Lalo na kung mga bago ka sweldo, but per, may ka may gina-crave, no? Damo ko, ginsang ginapangita, daw ginapangita, ginsang ginhawa mo kung ano dira ang imo siringa mga paborito. Na. So para hindi ka magpinabuang gastos. So, magastos mo pala na magpinabuang kada kaon ga, no? Nami gidang DTX Coffee Mix. No? Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Detox. But silingon, gina-burn niya ang mga excess fats. Gina-flush out niya ang mga toxins sa aton siling lawas. No? Kag nagahatag man sa aton, syempre, sang energy ang DTX Coffee Mix. Lalong-lalo na sa mga maluya ang lawas da, base may mga pinagdadaanan, abi pangapianay lang ga, no? DTX Coffee Mix, parag maganahan ka. Hasta hapon, hasta gabi, no? May enerhiya, ikaw. DTX Coffee Mix, produkto ho ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal man na aha sa mga butika malapit sa inyong lugar. Anong title sang aton sa linga drama this afternoon? The same kahapon. Ibang kahapon to natumukan niya ang ano no. Natumukan niya ang ginagulam siya sang cellphone sang iya sa linga friend. Si ang nobya is ano di bala? Masami nag-send sa mga nude nga mga litrato. Di karon kay nakita niya, ginkaibugan niya. Same sini ang story naton. Gintraiduran niya man ang abyan. Kaya ang uyab sang abyan, ginkaibugan niya. No? Ano na ka muni?
1: Inunto! Ito!
0: Grupo! Gatinunto!
1: Inunto! Ito!
0: Uy! Maluoy ka mo ha? Ang para kay Pedro. Kay Pedro na naiya. Juan, maluoy ka. Hindi na dariya mag-ano. Hindi ka na mag-meter. Ngita ka man niya sang imo. No? Oh. Abyan, naging traiduran. Kayang uyab, gin ka ibugan.
1: Tinunto! Ito!
0: Yari ka K5, ang kasaysayan ni Floyd. Basahon nato ng iya silinga sulat. Sa aton sininga programa Room 1009 ang inyo hulot palautuwasan.
2: Ga? Ipautuwas na ga? Kanami turn git pa na ga?
1: Istoryahe!
0: Dear Miss A. Maayong hapon, Miss A. Sa imo, kag sa mga ka-K5 nga nag-aabanggid sa imo sini nga programa tag sa kahapon sa kampiyon ng estasyon. Shout out lang da sa mga pareho na akon nga solid ka-K5, Miss A. Tawaga ako sa pangalan nga Floyd. Sa tuod lang bala, Miss A, damo gid ko sang insecurity. Ano abi kay nagdako ako nga pikado gid ang kabuhi. Tagauma ako, Miss A. Kag halin sang una gahandom gid ko na nga tani makakita man ako sang obra sa syudad para makahalin ako sa uma kag para makapangita man sang maayo nga palangitan-an, Miss A. Daw na sabat ang akon nga pangamuyo kay may nag-abot nga oportunidad sa akon. May ara sang oportunidad ga makaobra ako, Miss A, bilang service crew. Tungod man sa akon abyan nga amo ang nag-contact sa akon. Kag naghagad sa akon nga maobra. Sang aton ako sa olobrahan, Miss A. May ara ko sang nakilala nga dalaga. Guwapa. Kagmadayat kay siya, Miss A.
2: Kanamitrangit balaga.
0: Ang iya personalidad. Siya ang nagaserbi nga cashier. Ang masakit lang, nobya siya sang akon abyan na nagbulig sa akon na makapasyudad, Miss A. Pero tao lamang ako, Miss A, nga may tagipusuan. Kag nagabatsyag, Miss A, hindi kumansang hungod. Apang na-inlove gid ako ya, Miss A, sa amon cashier. Badayad, kajabi.
1: Tinunto! Ito!
0: Dari na nagsugod ang akon problema. Tungod nag-abot sa punto nga gintraiduran ko ang akon abyan. Pero ginasiling ko na lang sa akon kaugalingon, Miss A. Anuhon ko ni? Nagpalangga lang man ko, di ba la, Miss A?
1: Tinunto! Ito!
0: Ano ba lang akon dapat himuon, Miss A? Danaluoy man ko sa akon abyan. Pero naluoy man ko sa akon kaugalingon kun hindi ko pagsundon ang ginapitik sang akon tagipusuon.
1: Istorya, hey!
0: Miss A, hulaton ko ang imo siling advice sa liwat, Floyd.
1: Tinunto! Ito!
0: Pamangkuton mo pa, Kuya Floyd, kung anong himuon mo. Ako pa yun ang mapalibog sang ulo ko nang inuon mo.
1: Tinunto! Ito!
0: Ikaw, timo na nagviniga-viga.
1: Tinunto! Ito!
0: Tapos pamangkuton mo, kuya. Paala ka na imo ya. Sa kamahan. Hindi ah, malay gaita karon kay Floyd. Araw-araw, hindi kita maghatag sang advice kay Floyd. Kinagaampo man siya nga laygayan siya. Bisan pa ka doon namin, naging lang pit ko ng lato-lato ni Floyd para makamarasma siya. Pero sige, ma-advice na karon sa iya. Ha? Anyways, mga ka-K5, at 29 minutes after the hour of 1, magapanumbali kita pagkatapos ng aton siling mga importante na pahibalo.
2: KK5 News FM. News FM. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
4: Ato si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500. Makapulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag kinaidong kada adlaw. DTX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo. Nga amo ang kabagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kabagdanan sang cirrhosis of the liver. Ukon cancer sa atay. Likawan ang pagkubag sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Okay, see it.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng tumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong no friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: I Care Gold.
12: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata. Nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
14: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
13: Kay may barato balay nga butika.
14: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
13: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
15: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
13: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
14: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
15: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
13: Rain Pharmacy.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
4: Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
16: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM ka.
18: Ipautwas na ka.
19: K5, kapadayon kita sa aton siringa pautwas sanay, dali sa aton siringa palatuntunan. Room 1009, ang inyo siringa hulot, palautwasan.
18: Kanamit kanit pala ka.
19: Kaupod sige nga po, ang inyo siringa kampiyon, nga abyan. My name is Miss A. And storya, kuris-kuris lang kita gaan. Tugto bala stress sa hapon.
20: Istorya!
19: Diri sa aton siringa palatuntunan. Ang programa nga inig na dulong sa aton sang kaalwan sa Klinika DTX 500, DTX 500, mga ka-K5, ang suplemento na ginakabig naton, the superior antioxidant, no? Ang suplemento ni Dr. Ramil Uy, kagsang klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Anong ara sa DTX 500, no? May ara sang dahon sang amargoso, kag may ara man sang disugard sugar cane extract, mga ka-K5. Nagabulig manage kag-regulate sa aton sininga blood sugar levels. Sa mga diabetes, sundra, no? Mga parikoy, wow, ambot na lang. Kung tuman kataas ang imo sininga sugar, aristoryahan, takabalalangga, no? Kung ano matabo sa imo,
20: istorya,
19: no? Ano mga sintomas kung diabetes, sundra, no? Kung tuman, nagit kataas ang imo sininga sugar, no? Permi ka ginauhaw. Permi ka man ginagutom. Gulpi ka nagniwang. Tapos imo tsura, yaga daw malamala. Tsura, yagi mo sini nga panit. Hindi ka makatulog sa maayo o kung mahamuo kung gabi. And then ga, no? Gaburo ng imo sini nga pananawan. Amo na akong maglabay ang mga mala Ivana, alawi. Hindi mo madiparahan kay buron mo. Imo nga vision, no? Like akong klaro ang imo sini nga pananawan, tikita mo din ang mga kurbada. Nag-ari ka dyan ang pinakamalala. Taas ang imo sini nga sugar. Ang imo dira nga gina tagu-tagu. Imo da bala gina kwan, gina ipit-ipit. Ay, hindi na ginayaga kaarangkada. Kay, isa sa mga sintomas sa diabetes, amunga ano na naga-epekto sa imuda nga kwan, imo nga alaga, no? Erectile dysfunction. Gani mga ka-K5, likawan naton inaha. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 sa mga nagapamangkot, 14 pesos lamang per capsule. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo sininga lugar and always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500, the superior antioxidant, the diabetes killer. Shout out to anyone sa aton sininga mga friends nga nagaupod sa aton sininga pagpangalaga this afternoon. Tamya mo tani ani mga gwapo kag gwapa. Babo na mi kuno magkulukop-kop subong kay maulan-ulan ang panahon. Si Kuis Bench Benjamin, iti ano ga kulob ka naman daga? Ano kaya to sa abroad ang pinalangga? Magkulukop-kop lang daanay sa unlan. Kag magulo imagine ang balik Kuis Bench. Ay salamat kay Kuis Bench ha. Gasendi niya si K5 Bench aton sa balita kung may ara. Shout out kay Risk It All. You're so pretty. O, sinuli ni si Risk It All. Maingapon man. kay Quick Trip Vehicle Rental. So may nga po, napangita ka muda sa mga rentahan nga sa lakyan. Contact lamang June Ray Valieno. Quick Trip Vehicle Rentals. Ma'am Jana Anvil Siloso. Kay Zandro de la Vega, maayong hapon. Gerald Paruhinog Rivera, good afternoon. Miss A, shoutout lang sa tanan nga pumuluyo sa Barangay Punta Bara. Gapamatigid kami di permi. Bawo si K5 Gerald Rivera, maayong hapon parikoy. Musta na? Bawo si Kuis Bench, oh. Watching Miss A habang gina-feel ang ulan. Wow! Gapabasa-basa naman tani akong kilala ka nagapatamsak-tamsak. Ara lang. Kaya ano ni, kay bisan nagaulan ang kalibutan daw El Nino phenomenon gihapon ko is bench mo. Umandam lang sila mag-abot ang halin sa Saudi.
20: Ito!
19: Magkakaway-kaway ang halin sa maayon kay 5 Mila. Kamustang lagay? Damaayo ang irit natun subong. Ano ang renewable energy? Kamusta? Kami lang nakabalo sa mga terminolohiya nga ina. Bawang pinakagwapa ko nga friend dira sa Fortune Life. Oh. Sa kabilang bakod lang, Ma'am Reggie Cargando Ureta. Kamusta ang pinakagwapa, pinakasexy, pinakamadaayad sa tanan sa FCD building third floor? Segunda lang kami ni sa iya. Kay siya, gini yung maputi-puti. Malalabanos ang pano. Happy 60th birthday sa akong brother-in-law kay June Siloso. Thank you, Miss A. Hindi maniguro Siloso si Sir June niya, bisan Siloso. Iya itong video, mami mo. Happy birthday! Maligayang kaarawan. Or sana all makakao naman sa namiturn nga, mamo.
20: Kanamiturn!
19: Why kita da, Sir June? Importante kwan healthy kag happy lang no? Sa aton sa dinga kaadlawan. Anyways mga K5, I'm sure nga ginahulat nyo nagidang aton sa dinga drama, ang drama or istorya ni Floyd nga aton gintiguluhan abyan gintraiduran kay ang uyab gin kaibugan.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好Kagihigot ko sa may puno sang manggaw. Manaka ko rin bunga. Dam ko bunga, oh. Ubaon ko ng jacket ko. Pasibla masangit sa sanga kagmahulog pa ko, oh. Ah, na. Manaka ko mangga.

0: pagkabugat sang dala ko nga mangga ba? Timing gini. Giyad-giyaron ko ni kagibaligya sa tubang skwilahan. Ina siguro ko, manabong ini sa mabakal.
1: Miko Floyd!
0: Om.
1: Miko!
0: May nagatawag sa ako, no? Oh, balik doon kami.
1: Ben!
0: Oy! Daw kilala ko ng tao ngayon, ha? Oh.
2: Miko Floyd!
0: Si Lingkugit nga ikaw eh. Meg, kamusta ka na? Doon na gwapo na gitao.
2: Mas gwapo kaya sa ako niya, Meg.
0: Tara ka naman. O di maayo man kayo nakapauli ka, Meg.
2: Oo, Meg. Ang matuod, Meg. Kaya na ako pa ikaw ginulat eh.
0: Ha?
2: Sa nagitatakati, lagas na lang kayo.
0: Nga man, Meg, ako.
2: Kwan, Meg. Dito na lang tabla istorya sa inyo, Blay. Dali ka. Buligan takbla sa mga dala mo.

0: Ay, Jong, ari tubig to, ong.
1: Ay, salamat, Kichay. Meg, ikaw, tubig ka?
2: Yo, gali, Meg. Ano itong listorya nta?
1: Ay, kon, Meg. Abi mo, ikaw gidingin puli ko, Meg, eh. Tungod, si boss nagapangita sang duga ng mga tao sa burgeran niya. Ti, ikaw ang ginrekomendar ko, Meg.
2: Oh, ano, Meg?
1: Oo, oh, Meg. O, te, ano say mo?
2: Ha? Ay, kakwan, Meg?
1: Chay, ano, mapasagot ka man kung si Floyd alon ko sa... Banwa?
0: Ay... Te, ambot ni sa iya? Floyd! Ano sa imo? Te, matuman na ning hando mo nga makaubra sa syudad.
2: Kakwan...
0: Hindi ka magkabalaka to. Kami na ding bahala ni tatay mo sa umaa. Ni para man ina sa imo nga boss damlag. Nak, sige na. Ubra sa syudad. Imos na.
2: Nahi.

0: Ah, Meg. Sa diri nga lubrahan, dapat alert ka gidi.
1: Gali ka, Meg?
0: Oh, Meg. Pero hindi ka magbala ka. I-guide ta ka. Ay, oh, gali, Meg. Ipakilala ko sa iyo mga kaopdanan ta. Mga tol. Si Floyd. Floyd, si Dambo. Siya ning basko nga manugubras ang pati.
2: Welcome to the club, Park Floyd.
1: Salamat kid mga parts ha.
0: Floyd, siya naman si Juris. Amo na di ang uyabon o kun uyaban nga tumboy sa grupo ta. Juris,
1: lika.
0: Amo ning uyaban nga tumboy yo. Uyaban ni Juris ya. Di ba?
3: Ikaw bala jung mo. Ilulong na sa imo tula. Ote, handa ka naman magpa-stress?
1: Okay lang. Testigan ta lang eh.
0: Pati ka na siya, Meg. Ay, dali ka. Ipakilala ta ka sa cashier ta. Dali. Babe, si Floyd.
4: Hi, Floyd. Welcome to the club.
0: Meg, hipos lang ha. Uyab ko niya siya. Bawali nga daan sa sulod sang burgeran maguyabay eh. Gani, sekreto talang yan.
1: Okay, Miga. Ay, kagwapa sa nubya ni Migo Jong ba? Langgapang ya.
4: Floyd, orungan ka haw? Bawal na di ba lang ato lala ka kay da si Gaina di?
0: Meg. Uyab ko niya. Base kung may plano ka. Hindi gid, Miga. Kaya magubagid guya mo sakon.
1: Migo Jong?

0: Nabati an ka K5 ang una nga bahin sa aton sini nga drama The Floyd Story. Sa mga pinanid sang gugma or the pages of love sa aton sini nga palatuntunan Room 1009 ang inyo sini nga hulot palautuan. Sa gihapon sa kampyon nga estasyon K5 and News FM Rojas 100.9 sa inyo mga radio. And syempre live kita ha sa aton sining official Facebook page, K5 and News FM Rojas. Again, kung nagagamit ka mo daw o nagabukad ka mo sa inyo sining Facebook, mga ka-K5, pa-search lamang K5 News FM Rojas. Paki-like, paki-follow sa aton sining page para always ka mo updated sa mga preska kang nagabagabaga ng mga balita. Pag ma-notify ka mo, no? Kung may ara kita sa mga live program, kung mga live videos, mga ka-K5. 52 minutes after the hour of 1, that time check was brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C, mga ka-K5. Ang Mighty C, hindi ya pareho sang ginatumar mo da nga vitamin C, mga langga. Balang ko da mo, isang brand sang vitamin C sa mga butika, no? Pero, ibahin mo ang Mighty C, no? Ang ibanda, no? Mag-take ka sang ila sining vitamin C. Ang ibang nga brand bala, no? Doon nag-sulab, imo sining sulok-sulok. Kaya man ascorbic acid, no? Ang Mighty C iya is alkaline-based nga vitamin C, no? So pareho man ng mansang benefits, no? Nag-boost ang immune system. Nag-promote ang collagen production para sa mas healthy natin nga panit, no? Nagabulig man para hindi magabok ang aton sininga mga tulaan, no? Nag-acto man bilang antioxidant. Kag nag-prevent o kung nag-tratar sang scurvy, no? Pero, anong kaibahan? Kay tungod ini alkaline-based, mga ka-K5, gentle ini sa aton sininga stomach, no? Hindi kaya makabatsyag sa mga pagsulab sa imo sininga sulok-sulok, no? So, mag-Mighty C, mga ka-K5, Paano mag-take sang Mighty C? For best absorption, ginarekomendar nga i-take ini sa morning on an empty stomach. Empty stomach, wala sang unod ang tiyan. Oo, away problema. Kay alkaline-based ini mga ka-K5 nga vitamin C, no? Mighty C, mga ka-K5, 8 pesos lamang per capsule. Babakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Ang kasugpon sa aton sininga drama The Floyd Story. Balikan naton ha sa aton sininga pagpanumbalik diri sa aton palatuntunan. Room 1009 with Miss A.
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, kagahilamunan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
2: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na kamo. Sa TTX 500 kay namit gid ini sa akon nga lawas.
1: TTX 500.
4: Sa mga kautoran namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi amo lang ni makabuli gid sa imo ikayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo sir boy nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Mm-hmm. Higop sa baw.
5: Mm. Tulo luha mo po kaon kagin.
4: Oo, na nga nga mga bata pa sang una no. Biskan na no humbal nga kaon kautan, do hindi gid nami kaon utan.
5: Hindi nami gid no.
4: Now, anong behind nga ang masiling imong lulo lula, tatay na nanay ka ang kautan because of the antioxidants.
5: Correct.
4: Sa mga utan.
5: Mm-hmm.
4: Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka rin prutas. Mm-hmm. Apple ang uso, mm-hmm, kag saging.
5: Apple kag saging. Amo na sa una.
4: Amo na mo sa una. Mm-hmm. The reason behind is the antioxidant. Nga, mm-hmm, apakaunong kasi na para dali ka mag-ayo. Kay once nga may gakatabo sa lawas nga mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian. Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
6: Correct.
4: Nga ang may DTX 500, sir boy, kay mga bata di na magkaunutan.
7: Hindi na magkaunutan.
4: 5 na lang DTX 500.
7: Plus, para dasok kinanglan nila kinilo kilo dok nga utan.
4: Gani.
7: Kaso, kayo, may ara na kita sa DTX 500, ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
1: DTX 500!
8: Gina kanon. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.

0: kaon gid ka kompleto. Tinsunod pa sa mga bansa ang World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 ka klase nga gulay. Kaon ka at least 10 to 15 ka klase nga prutas. Hindi mo na makompleto sa isa ka adlaw sa buhi.
1: Hindi.
0: But if you have this food supplement nga puno sang antioxidant, antioxidant man lang nang arada. Like sa akon, ang makaya man lang ako, duha man lang ka prutas sir boy. Binya saga nga may luya. Carrot sa ang juices ko ha, carrot sa gabi nga may luya. Amo lang na. Kung may saging, may apple, amo lang na. Di ka kompleto. Din ko gabawi sir boy. Inom lang gigoya DTX500. Oo, amo lang na. Dara lang ang sekreto. Kay once nga ga-inom ka da, at least may nag-support sa imo. Iba man gid ko may support group sir boy. Lantawa bla sir boy, no? Kung ano ka importante nga mag-inom ka DTX500. Bakal ka isa ka kilo nga amargoso. Din mga pulo ka kilo nga kwan, tubo.
2: Kung magpangos man sila Dok Tubo, ang tamis lang aparte ila makuha.
0: Oo, oh, hindi nila
2: makuha. Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
0: Amo ang bintaha kung naka DTX500 ka, likawi ang dali nga pagtigula. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pancreas kag sa tanan nga mga organ. Kay ang tanan nga mga organ mo, once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy sir boy. So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
2: Hindi lang dali. Okay. Hindi timprano.
0: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon. Why not nga mag-invest sa nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
3: DTX 500. Imo pangalan na partner
4: Dennis Antonio.
3: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, tinatong score gani
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
5: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
6: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang E3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: E3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
11: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jose Garen, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So na,
14: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anapawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Extend

0: Superman for Man.
1: O si Rosan, bao, akon ba na sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men.
2: DTX 500.
3: Ako si Salvador Estanin, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko.
4: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
3: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pakal sa mga butika.
6: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.
6: Pinaka-

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
5: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protect todo. Mabugat pa. Gani, taugid.
4: Ano nga variety na Mads? Basi budlay na naman ay hambal nga numbers ha?
5: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Singen.

0: para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
2: Ipautos na ka.
3: Hey, sa kanamiturn.
4: Kanamiturn sa gihapon ngahapon, mga ka-K5. Kayo ay naka-tune in pa rin sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon ng istasyon sa province of Capiz. This is K5 and News FM Rojas sa 10.9. Sa linisuan sa inyo sininga mga radyo, mga ka-K5. Again, happy afternoon, happy Wednesday afternoon sa aton sininga mga suki, nga mga tagpalamati, sa aton sining mga solid supporters, sa aton nga mga avid followers sa Facebook, no? Whether you're at work o kung diin man ka mo on the road sa mga nagatutok sa lakyan or ang mga naga-relax, no? Dira sa inyo sininga panimalay, no? Maraming salamat for having us with you this lovely afternoon. Sa mga nagakulukup-kup dira. Kup-kup lang ka kay darling. Pero ang dulunggan, nagatutok ya sa radyo. Wala. Ay manami daw magulukup-kup subong kay nagaulan-ulan, no? Karon na nasa gabi, sir. Ay, nakabakal ka mo sa extend food supplement for men, mga darling, no? Dapat iya, kung nagapatuga-tuga ka da kay darling mo, preparado ka. Kay karon, no? Mag-buringot pa na si darling mo karon kung hindi mo siya masatisfy. Dapat naka-extend food supplement for men. Ang suplemento nga himo sa mga natural herbs nga maca and clavawaska. Nagahatag sa imo sang gana, nag-increase sang imo sininga stamina, nagdaga-treat sang erectile dysfunction, no? Extend food supplement for men, mga ka-K5, isang kapsula ka lang. Ayaw ko patuga-tuga kup-kup dira kung ay, why man pursa si Kwan mo da? Si Nyunyor mo. Ha, Nyunyor mo dira. Kaya karo magtanalabog pa ng mga arinula, kagkasirula dira sa inyo nga balay. Ha? Magpinaingit na karon si darling mo, nilagapok na karon sa inyo. Sili nga, kusina, ang inyo na karon sudan, wala sabor. Ang inyong kanon, batok. Waay ga pang laba si darling, waay ga pang himos, buringot si darling kay man. Ang imo sini nga performance, sa inyo sini nga loving-loving, pigaw ga! Waay ga si darling mo makahambal sang...
3: Kan na-meturn gid balaga.
4: Na, dapat makahambal ga si darling mo sang na-meturn gid ya balaga. Bakal na to ha, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, sang extend food supplement for men. Mamati kita liwatan or ma-shoutout kita liwatan na, no? Sa aton sininga mga solid ka-K5 mga team kampiyon, no? Nga kaupod naton sa aton sininga hulot palautwasan. Mike Torrente Abangco, Ma'am Roda Amago, Ma'am Jenny Incong Rosales, Leo Billones, Ma'am Rena Wakas, maayong hapon, Ma'am Gianna Amvil Siloso, Ma'am Elnora Avellino, Ma'am Vina Villaruel, maayong hapon man kay Ma'am Bernadette Omitan Calizado, Ma'am Dolores Abilarte, and sa tanan-tanan, no, ng mga ka-K5 nato. Sa pagpadayon sa aton sini nga drama, The Floyd Story, sa mga pinanid sang gugma or The Pages of Love, ang drama nga aton gintiguluhan. Abyan, gintraiduran, kay ang uyab, ginkaibugan,

0: Joke lang, Meg. Kaubla mo, kulbaan ka, kid. Basta, Meg, nubya ko niya.
1: Kaubla, Meg mo. Hindi ko na yung mahimusi mo, Meg.
0: Ati, mahiman, Meg. At dali na, ubra na ta. Dali ka, Meg. Tudluan ta ka paano mag-ubras ang pati. Dali ka.

0: Meg?
1: Oh.
0: Ma-open bago nga brand sa Cebu, Cebu's?
1: Ay, amo galit, Meg?
0: Oo, Meg. Kagakong ipadalaya.
1: Oh, Meg? Dito ka, Meg? Galit, Meg?
0: Oo, Meg. Kag, Meg.
1: Oh?
0: Paliog bantay kay Kea. Kabalo ka naman. Damo na din na gatayb si Ea. Paliog bantay sa iya, Meg, ha?
1: Oh.
0: Palihog lang, Meg?
1: Meg o Jong?

0: Grabe ka kapoy, no?
1: Ay, grabe.
0: Abi mo bala.
1: Gani, no?
0: Grabe gid,
1: kapoy. Wala gani unta tang tao ka gina sa store, eh. Okay. Okay.
0: Oh, nano ka?
1: Dadagangot ko tang kamot ko.
0: Ay, amo bala? At dali ka mapahuway, tapos bangko ngayon na, oh. Hilot-hiloton ko ang kamot mo,
1: Floyd? Sure ka?
0: Kabalo ka dito sa amon sa uma. Nagapanghilot man ako, eh. Dali ka. Hiloton ta ka.

0: Dos hindi ako makatuloka. Si Kay lang nga rin sa paminsaran ko. Samtang nagadugay, nagapalapit na ginambuot ko sa iya. Hindi pwede kay ginbilin sa sako ni Migujong. Gali. Si Migujong daw wala na ginagapalo pa batsyag sa ako na. Bisan text. Una kid. Mga duha na kasi mana nga to siya sa Cebu. Ano ba lang natabo sa iya man? Ano? Sino balay naman? Ang mayo pa. Abrihan ko lang. Sino bala? Tol Max?
1: Tol, mayong gabi lang da. Pasensya sa disturbo, ha?
0: Wala ka sa tol, ha? Nga man ta nito rao.
1: Pa'y nagapangita nga uyab sa imo sa guha. Ang uyab bala ni Tol Jong?
0: Oo.
1: Guha to, anay, ha?
0: Tol?

0: Oh my.
1: Floyd?
0: Kay. Nga bala nag-ibig ka? Dali ka, dito kita sa sulod sang kwarto.
1: Ay, hindi na, dili lang ko. Basi mahakig ang landlady niyo.
0: Ano nga mahakig man? Oo, yam ka ni Jong. Siyempre, pwede gyapon kay ti. Nagasigi pa di siya bayad eh. Dali ka, dito kita sa kwarto. Delikado din nga daan kong gabi. Damo di tambay sa goo.
1: Sige.
0: Magsulod ka. Pungko, anay kay. Sige na, magpungko ka. Gali. Nga, nag-ibig ka.
1: Kwan. Nag-away kami ni Jong. Tapos wala na siya tayo nag-contact sa ako. Floyd!
0: Kay, ginakos mo ako?
1: Floyd, Daddy, ikaw na lang ang nobyo ko. Tungod mabuot, kaglabi sa tanan, responsable.
0: Kay?
1: Floyd, angkod na ako, Floyd. Imo ako.
0: Kwan, kay, hindi palihog lang. Hindi ako pareho sa ibang lalaki nga. Nga dasig mo dala, pero hindi lang, please. Hindi.
1: Hindi ka pa?
0: Kung buhaton, tanibasi ko na.
1: Floyd! Oh. Ako na mismong naghahagad si mo.
0: Hindi. Kay, hindi.
1: Floyd!
0: Hindi, kay.
1: Sige, basta mo na. Floyd, wala na sa basi-basi pa, Floyd. Floyd!

0: Kay, break na. Alas 12 na, oh. Gindalaan na kasunan.
1: Bal, amo bala? Sige lang, karon lang kayo naka-break pa abi si Michelle, eh. Thank you, good Floyd, ha?
0: Wala sang kaso, ha?
2: Daw ka sweet kidaw?
0: Oma!
1: Babe?
0: Jong?
3: Meg, karon lang tasok matanay. Duty ta subong.
0: Oh,
3: wala ka man siyang kabalaslan. Kag ikaw naman kay.
1: Babe,
3: nag-away lang ta. Amo ni dayon. Mangata indoor ka mo. Karon lang kita kitay. Karon lang.
1: Babe.

0: naglainay kami sang buot ni Jong. Naglabuot pa sa punto nga ginsumbagid niya ako. Oo, ako on kumakasiling ako nga gintraiduran ko ang abyan ko. Pero wala na ako sa mahimo tungod nagapalangga man ako. Ginpakigbato namo ni Kay ang amon pagpalanggaanay. Ginbulaga niya si Jong kag nagupod sa akon sa uma. Pero nag-apas man si Jong kag indi niya mabaton ang ginhimo namon sa iya. Sa subong nobihanay kami gihapon ni Kay, pero indi na maayong pagtandanay namon sang abyan ko. Kutob na lang diri ang akon sulat. Madamo gid nga salamat. Amo man sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Floyd.
1: Nabatian ka K5 ang aton drama, The Floyd Story, sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ano matugda nyo biga?
2: Pinunto! Ito!
1: Sulato ka gina ni Floyd, Miss A, lay gayi man ko. Ay, lay gayi, daya ka ugalingon. Iyan na ginsang abyan mo o kaibugan mo pa. Iyan na ginsang uyab na ginsang imo sining amigo. Kit-kiton mo pa. Ayan, ano ang bali, Floyd? Ay, tawo mo lang ko, Miss A. Gabatsyag man tay tawo.
2: Kinunto! Ito!
1: Titanan-tanan makita tawo. Lawayan na nasang imo sini nga friend. Lawayan mo naman. Bawang babae. Amo ginawis a problema sa mga babae. Magpa-comfort-comfort. May problema. Magpa-comfort-comfort ka. No? Or ma... Ano ka na mapaangga-angga ka sa iban nga laki. E nag-away lang ka mo sang imo sini nga boyfriend. Same sa mga lalaki. Huh? May mga lalaki man nga mapa-comfort-comfort man sa mga friends nila nga babayi. Tinatawa niyo pala kung kapa-comfort, kapa-angga-angga ka mo mga palanggi. Oo, ang hambal da. Pwede ta ka-istorya. May problema. Gikusubong. Stress gikusubong. Istorya naman ang kasugot. Di, syempre, mahibi-hibi. Kaya na kayo mapautwas kasang imusin nga problema. Pero syempre, kulo-kulo kaptang ka doon ni friend. Okay lang na. Ari lang man ko di, abyan mo ko, ah. O, kaptan-kaptan, ginhimas-himas ka sa likod. Ginpahid-pahidan, imo nga luha. Pagpahid sa luha, syempre, makupo ka. Kupo-kupo ka. Di karo kung mahumot, no? Di ka daw kadaaya. Ito ka nami, manisingot-singot.
2: Inunto!
1: Nauyon ka na. Asta lang bala ay hana sa kupo-kupo lang. Say mo, Ma'am Elnora Avelino. Diba na? Ikaw din nag- kay nagkupo na kamo nga duha. Kay makomfort ka man ng tani. Nanginit na kamo. Di kundi iba ang natabo. Natabo ang hindi dapat matabo.
2: Tinunto! Ito!
1: Pwede tuntog eh. Amo na, kung may problema, kamuya sa imo sining partner, sa imo nga uyab, or sa imo sining asawa, or banam. Pulo pa ngapi ka lang ya, pulo pa hangin ka lang sa God bye-bye, no? Or share ka sa imo sining friend, kung babayi ka, share ka sa problem sa imo sining friend nga babayi, hindi sa friend mo nga lalaki. Same sa mga lalaki. Hindi ka mo mapinautwa sa inyo friend nga babayi. Friend-friend, ha? Unless formal gadya yung a friend. Pero ining, wow, mambal. Floyd, Tony, ikaw na lang ang nubiyo ko.
2: Tinunto! Ito!
1: Eh, siyempre, kung ako man si Floyd, wow. Nag-ano-ano, gawungagungag na to ilong ni ano eh. Gawungagungag mata ilong ni Floyd makabati, no? Nga, nauyon man ang babayi sa iya. Ako to nambal ni Floyd, nga. Di ano hon ko, abi, Miss A. Kay tawo lang man ako.
2: Tinunto! Ito!
1: Anon ko, abi, Miss A. Kay lalaki man lang ako.
2: Istorya!
1: Kay kamo nga mga lalaki, kung may palay gani, to si Kungen. Hindi man sang tanan, ah. May ara man gid sang tarong, ah. Pero may ara gid sang hindi, kuan, hindi makabalibad. Kung may ara gani isang tuluhugon sang barbecue stick, tugon gen. Kaya muna natabo. Nga gin pasulabi niya ang viniga-viga niya kesa sa friendship kesa sa pag-abyanay nila sa tong friend niya, no? Nga nagbulig sa iya nga makapangita siya sang ubra. Why gid niya nag ano, why nagid niya gin panumdum kung ano ang kasakit nga babatsyagan sang iya sini nga friend. Ang sabat ni Floyd, ay, tawo lang man ko, Miss A.
3: Istorya, hey!
1: Ba, pinitik ko na karoon ng imong halato na to? No? May mabasa to, di bala, anay, oh. Anong say sang aton, mga ka-K5? Tawo man ka mo da? Hindi man malamig, Miss A, na initan gani ko kung makupkup pa. No? Hindi ka mo yung magkulukop-kop kay Ma'am Elnora bisan nagaulan-ulan kay nainitan saya. Hay di nagpabunal gidya kay Floyd. Hindi to sala ni Floyd ya, Miss A. No. Wala daw sala si Floyd. Kay man ang babayi mo niya ang nagpabunal. Wala na lamang. Again, happy birthday ha. Happy 60th birthday kay Sir June Siloso. 26 minutes after the hour of 2 in the afternoon, magbabalik ko si Miss A. Pagkatapos ang natin siling mga important reminders, huwag bibitaw. Kinig tutok lamang sa inyo siling kampiyon ng estasyon. K5 News FM.
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
8: Nagapalandunong pala ang imong panulukan.
9: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imong blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya naman?
9: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Uti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C
4: mabaka nga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
13: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C
12: para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap.
9: Mamakas sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gid. Yeah, ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
19: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Nestor! Ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
20: Ganito ako!
22: Tigasi!
20: Tigalaba!
22: Tigasay!
20: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi!
22: Ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extel!
20: Supplement for men!
22: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
20: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
22: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men.
22: DTX 500.
24: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
22: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
25: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagaanit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila paghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
25: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio!
16: Ang D3 Bio!
18: Yung may Vizio!
16: Ang Vizio!
18: Yung may D3!
16: Mabakas mga butika!
18: D3 Bio!
28: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
18: D3 Bio!
16: Ang D3!
18: Yung may Vizio!
16: Vizio!
18: Yung may D3!
26: Kasakit ang tiyan!
29: Bugs 4 Biotics!
26: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
29: Bugs 4 Biotics!
26: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
29: Para healthy ang tiyan!
26: Mag-Clinica!
29: Spore Biotics!
26: Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw!
29: Clinicas for Biotics!
30: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
16: DTX 500.
31: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
32: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
31: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
16: Wow.
33: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
34: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
33: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
33: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
33: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
33: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
1: 34 minutes after the hour of 2 in the afternoon, K5 and that last wave na ho ng ating programa, Room 1009. Ang inyong sininga hulot, palautwasan sa kahanginan kaupod sa gihapon ng inyong sininga kampiyon ng Abian. My name is Miss A, K5, Amy Orleans Beronto. Ang programa ngayon ay ginadulong sa aton sa K1 sa Klinika D3 Bio, mga K5. Klinika D3 Bio, ang suplemento ni Dr. Mil Uy kag sa Klinika D Alternative Medicine and Wellness Center. Himo sa gintingob nga puwersa sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Ini mga K5, ginedisenyo, no? Para mag-suporta sa aton sininga immune system. No? Kag maghatag sa aton sang support sa aton sininga mga tul-an, maskulo, sa aton utok, no? Para alerto ang aton sininga brain cells, mga K5. Nag-provide niya sang alternative brain fuel para makabulig, reduce ang brain fog, mga K5. Ang Klinika D3 Bio, no, nagabulig man para hindi kita magka-Alzheimer's disease. D3 Bio, mga K5, may natural antibacterial and antiviral properties nagapahaganhagan sa mga inflammation kag nagabulig sa aton sinigalawas para madepensahan ang o kung makadepensa batok sa mga impeksyon. D3 Bio adawadlaw, mga K5, 14 pesos ang kada soft. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Ano karon matugda naton diri kay Floyd? Nga ginchuk-chuk niya ang nubyas ang iya sini nga biyan.
5: Ito.
1: Gina-comfort, ginhilot-hilot anay. Gindulo-duluungan dayon sang pagkaon. Ka gintuhog dayon.
5: Ito. Ito.
1: Te. Basta gani. Kumbaga, pag mamay-ari na sang iban, o lalo na ano sang imo sa ninga abyan, distansya ka na dayon ka. Sala na iya nga nahulog kaya sa girlfriend sang imo sa ninga friend. Punta ni ang pinaka-responsible immediate step na ginhimo ni mo is to create emotional distance, no? Ay, galing kay, no? Nauyon ka man. Nagapinalapit ka man. Nag-uluidiya ka man.
5: Tinunta!
1: Same man sa babayi. Kasi siguro nakita niya nga may interest ka sa iya. Amo to nga naging komportable siya sa imo. E kung makitaan niya to tani isang girlfriend man nga ng grabe respeto mo sa friend mo. Galikaw ka. Kaya hindi ka makasakit sa balatsyagon sa friend mo. Wala ito siya ng patuga-tuga pa comfort sa imo. Ining babayi man. Pareho sila ng mga mahinang nila lang. Ang babayi man. Ay kay gusto niya man nga pareho daw kay Floyd ka-caring ang boyfriend. Ti. Nagpaangga-angga siya dito. Hasta nga, no, nahulog man ang buot niya. Kag gintunto na niya ang iyang anubi.
5: Tunto! Ito!
1: Yes, tama ina, tawo lang kita. And bilang tawo, may mga tion nga hindi naton makontrol lang aton sa mga feelings o kung balatsyago. Pero, makontrol mo na iyang imo nga actions. Kung ginpagana mo lang ang imo nga uto. Kung likaw ka lang sa iya, maistorya ka mo nga kamukamo lang, naglikaw ka lang tani, magdulo-dulo, makipag-close sa iya, wala ka mo nakadto sa amo sina. Wala na labot sa punto nga, nag-away ka mo sa imo nga abyan, naglainay ka mo sa buoy, kag, no? Subong, masadya ka mo nga duha, uyabay gihapon ka mo, pero may guilt sa inyo sininga dughan. Kumbaga, no? Diba sa last part sa aton sininga drama, nag-apas pa to si Floyd sa uma. Kaya nagbalik sila sa uma mo, dala niya tong babayi. Nag-apas pa to si Floyd, tila tawa bala, hindi siya to mag-apas kung hindi niya palangga ang babayi. O galing kay palangga niya. Nagbakakasakali pa siya na mag-apas sa uma. O galing kay ginbaw, ginpanamitan, gidifunan. Hindi matawagupod ang babayi na. Pero, no, nakaluoy sang abyan. Maayo pa naman nga abyan, kaya makin mo. Gindala niya si Floyd sa syudad para makakita sa manami nga ubra. Para makuha niya to sa, para hindi na magmantinir dito sa uma. Bala? Pero natabo na ang hindi dapat matabo, no? Kabay pa nga nagserbi na ng ining aleksyon, no? Sa aton tanan. No, guy, pa-comfort da sa imo sining abyan. Ano gani isa-isa ho naton? Ma-open up ka da sa problema sa imo sining abyan. Pasunuron ta no, gina-imagine ta lang ba? O away ka mo sang uyab mo. Mama, chat ka to sa friend mo nga lalaki. Nga-stress ka subong. Na ano kasubong, nasubuan kasubong, problemado kasubong. Siyempre, no, ang kasugot, istorya lang. Pag-abot sa istorya, kapi-kapi ka mo. Lo istorya. Basta nga, gahilot, galito si Floyd, o ginilot-hilot, imunga kamot. Di matulugan ka, habul-habulan ka ni Floyd. Tapos mabugtawan ka, mahibi-hibi ka naman, kulukupan ka ni Floyd. Pahid-pahida ni Floyd ang imo nga luha. Himasimaso niya ang imo nga buhok. Kulukupan ka naman liwa. Tapos syempre, nagkulukup-kup-kupanay ka mo. Kaya magina-comfort ka. O, nanginit na kamu. Ay, ito sila sa sulod sang kwarto, ga.
5: Inunto! Ito!
1: Maano sila, be? Na? Amo to nga, no? Natuhugan gidang barbecue. Natuhugan ang barbecue. Nangin barbecue. Natuhugan gidang karni. Ang istorya ni Floyd, kabay pa nagserbi nga leksyon, lalo-lalo na sa mga kabataan, bala, no? Nga, daw trip lang ah, ang pakikipag-relasyon. Kung hindi ka na nauyon sa imo sining partner, then prank ka ha? Istoryahin niyo. Communicate ka sa imo sining partner, hindi hambal mo kung ano mga nalainan mo sa iya. Ano mga rason ni mo why nag-desider ikaw nga i-end na lang ang relationship ninyo? Hindi ka mag-ninja-ninja. Same kay Floyd. Mas okay na lang naging tampa mo sang kamatuoran ng imo sining abyan kaysa gin-comfort mo sang kabutigan. So, I hope nag-enjoy ka mo mga ka-K5 sa atong sining drama, mga pinanid sang gugma, or the pages of love. Madamong salamat sa atong sining mga artista sa radyo, atong sining mga drama artist sa K5 Ilonggo Drama Production Center sa Bacolod City, Negros Occidental. Ka-K5, alas 5 pa maklose ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Hingagaw ka mo ha. Bakal ka mo sa mga produkto ni Dr. Ramil Uy kay madamo gid sang benepisyo mahatag sa aton sining lawas. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX 500, agud malikaw sa diabetes, heart diseases, cancer, cyst kag tumor. DTX 500. Para mga ka-K5, mabatuan ang mga impeksyon, no? Hindi kita magka mabatuan nato ng mga flu viruses, mga bacterial infection. Klinika D3 Bio. Mighty C, para mabusa nga itong siling immunity. May ara kita sang energy, mga ka-K5. Likaw kita sa mga sakit nga uso ha sa panahon sang tig-ululan, ubo, sipon, hilana, trangkaso, likawan. Mag-Mighty C, adlaw, adlaw. Pagmadamo, pag-idiya. Damo pag-idiya sang produkto. Sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, bukas sa 8 a.m. to 5 p.m. Domingo to Biyernes. Adlaw sang Sabado, sarado ha, mga ka-K5. So, hingagaw ka mo dira, kag-avail ka mo sang libre nga check-up o kon free consultation na, sa aton sininga health consultant Doc Meldy Cadena. Sang ngalan, sang bugos nga hubon, sang K5 News FM Rojas, sa aton sininga partner sa technical side, ka K5 Michael Jantitoga. Sang ngalan, sang aton sininga pinalangga nga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM. Ithribayo.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ithribayo with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: Ithribayo. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Ithribayo with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang Ithribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: Ithribayo. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Ithribayo. Mabakal sa mga butika. Ithribayo.
3: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Sporbiotics.
3: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Sporbiotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: Whoa. DDX 500!
5: DDX 500!
7: Katalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX.
8: Sa isa ka, adlaw,
7: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
7: Na pinamit nagit sa akong nga mat.
5: DTX 500 Mighty C,
0: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Exams. Food Superman for men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Supplement for men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero. Pinaka-

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog.

0: Impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: Sang Imo Blood Sugar TDX 500 garantisado epektibo ara mismo TDX 500.
3: Sakto Sir Kevin, no? Halin sang gamay kita Sir Kevin. Ang ginikanan tagambal gid sa aton nga magpalayo sa TV kay maguba ang imo mata. Sakto na. Sakto na right now, especially sa trabaho ta Sir Kevin, kay researcher ta, more than 8 hours tubang ta sa computer monitor, no? Tapos cellphone naman syempre. So these PC monitors and cellphones cause oxidative stress sa aton mga mata. Ang muna yung rason gagapas ko. Excluding the panang yung effects ng UV radiation from the sun also contains materials.
4: There's silaks ang adlaw.
3: Silaks ang adlaw. Nga ang bata mo is also prone for oxidation. So ang mata ta kululuoy gid this kinds of days, no? Kung damo technology. So mag DTX 500, mag Mighty C and Pure C, ang muna yung mukulan lahat.
5: So hindi lamang radiation sa mata ang ginaproteksyonan sa DTX 500 kag Mighty C, Sir Boya. Including na da ang mas makabulag na epekto sang diabetes sa mata. Ang gitawag nila diabetic retinopathy. Ang isa kasahi sang blindness nga irreversible. Kung pwede mo lang islan mata, paislan ko mata, pero kayo hindi mo. Mangod ginasguba sang mataas nga blood sugar levels ang mga magagmay nga ugat nga nagasupply sang dugo sang aton nga mata. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapanubo kag nagastabilize ang imo blood sugar level. So, daog ka gidya. 22 pesos lang imo gastohon adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C. Gamay gamay. Nami tulog mo, luwas kas radiation, protektado mata mo, layo kas diabetes, and most importantly, ang epekto sang diabetes nga halit. No?
6: Mapaiway mo.
5: Mapaiway mo. Tis ano ka pa mainom DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na. While nga ano, wala ka pa sang ginabatsyag nga balatian.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Kasi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagkapanulukan.
8: Sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: 101.5 K5 News.

So listening to 101.5 K5 News FM at 3:25. Ang oras na yan mga ka-K5, always atin doon sa inyo ng ating mga paboritong suplemento. At oras na para magatiko ng ating mga suplemento, ha? At huwag niyong nakakaligtaan. Huwag nating i-miss itong napagtiko natin para just to make it sure na may sapat ho tayong proteksyon sa ating kalusugan. Make it a habit, folks! Tayko tayo ng ating D3 Bio. Ubusin po ang lagnat ng kaso. D3 Bio ho. DTX 500 at ang ating alkaline-based vitamin C, Mighty C. Sa mga suko nating butika, mabibili ho yan nationwide.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gid lang ang pinaka vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi, 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na gayon?
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
10: Gah, mag-joyride man to big gah.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
12: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, mag-joyride na ta.
11: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
12: Siyempre, naka-extend ko yan.
10: Basta sagad nga driver, extend, lover.
13: Extend Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Gabalo ba na ka mo? Nga may 3 ang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iswila niya.

Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon. Drink responsibly. 101.5.

0: News FM.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500. Ano
6: tumasol sa barangay
7: po? Ano kinabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Lourdes Maglupot, 51 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay ng tambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mabahal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
5: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga meg. Gabes gid ang Extend Food Superman for Men.
5: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako nga diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
5: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata

0: iKale Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iKale Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iKale Gold. Kag patuluan ang mata sang iKale Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taknaan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal, sumagmuti. DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level. Ang DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: K5 News FM.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumpon sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung gigmakuhan sang leksyon. Yung inatig, uluhan. Rehas! Sa kasaysayan!
1: Day, puli na. Hindi na ko akig.

0: Mahapasite ka siling Morem?
1: May importante ako nga kantuhan.
0: Ay, dugay na ko bala nga wala kalagaw sa dalag ko nga mga mall sa city. Upda ko bi?
1: Aha.
0: Ma-shopping ako dito.
1: Maupod ka siling mo sa akon sa syudad?
0: Oo.
1: Kukuan, may transaksyon ako dito eh. May tawo ako nga tabuon kag istoryahon.
0: Ay.
1: Kamudlay man nga magsahalat tuya ka, tirintirin nga duha.
0: Di mapabilin man lang kuya sa mall. Mahalagaw-lagaw lang ako dito. Kagulaton ko ikaw hasta makatapos ka sa transaksyon mo eh. Ay. Sige na bala. Kay baklan ko dayon ikaw sang bag-o nga sapatos kag bag-o nga bayo.
1: Uy.
0: Gusto mo na? Hapangga ko. Gusto mo?
1: Ay, dipunggulya. Okay man, pero may kwarta kuya, Morena. Mabakal lang kuya sang bayo kaga sapatos kung gusto ko ah. Ay, hindi na paguyagi ang kwarta mo sa wala sang pulos.
0: Ay, sus nga tawo ka. Ano nga wala sang pulos, man? Ikaw, wala sang pulos? Amo Diyos ko, Remedyo. Kabalo ka pala nga halin sang una sa mga hoben pa kita. Ikaw. Ikaw ang pinaka-importante nga lalaki sa kabuhi ko. Ikaw, kag ikaw gid lang ang ginhandom ko. Kag ginhandom hasta subong.
1: Ay.
0: Adlaw ka gabi, ikaw lang ginapamensar ko. Kagsubong na ang katumanan. Subong na ang katumanan sang tanan, hindi bala?
1: Morena. Basi, masakitan ka lang sini.
0: Kagaan masakitan ako. Harimeyo?
1: Oo. Daw gusto ko na gayambal ka wala ko luyag sa iya.
0: Ay.
1: Nakabalun ko siya nga wala ko luyag sa ibo. Paano na lang ko siniman? Paano na lang ako sini?
0: Oh.

0: Ate, malakat ko anay, ha? Diri ka lang sa mall. Lagaw-lagaw lang anay da.
1: Ate, sige-sige, Pangga. Hulaton ko ikaw diri. Taugay lang ko sa cellphone ko o kung hindi ka ni i-text mo lang ako kung ari ka na diri. Mahalibot-libot lang ako diri sa sulod sang mall, ah. Kagbasi mapagunting ko sang buhok ko, kag mapatinlo sang kuko ko, sang kamot ko kag tiil.
0: Aha, pa gusto ka na ako na maano ka. Ara ho, Dario. Inugang na sa pagwapa mo.
1: Duha ka libo? Ay, kadako man sini para ipagwapa.
0: Sige na. Kuhaan na. Kay balakat na ako.
1: Ay, ate, sige, salamat, gid. Palangka, tagig ka.
0: Ginhalukan mo ako sa bibig?
1: Ate, sige, nalakat na. Kay base kon maayawan hulat sa imong tawo nga tabuon mo. Sige na. Halong! Pangga, halong! Ay... Palangka ko gid ikaw, Remeo. Palangka ko gid ikaw. Nasiguro ko, palangka man niya ako. Ginatagan gani niya ako sang kwarta ho para ipagwapa ko. Ay, Remeo, salamat. Salamat gid. Kinahanglan gid nga tarungon kung itsura ko bisan sa balay lang. Kay para hindi na magpangita sang iban si Remeo. Bao, may edad na ako nga daan. Base balaistla niya ko sang hubinhaw. Bao, mabuang gid ako. Mabuang gid ako.

0: Ôi, Tomano, no. Ay,
1: Sige, sige.

0: S4 Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. S4 Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika S4 Biotics, you're always in good health. S4 Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. S4 Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika S4 Biotics ka.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: K5 News FM.

0: Ay, pasensya gidhan ha. Nabitin ka kay gulpi lang ha. Naglunay.
1: Sige na lang ah. Wala naman natin sa may mahimo.
0: Kapoy lang siguro ako ah. Dasun taga kita ay kay tumaran takasang extend. Para nga maglawi kag magnami kag daw tubo sa katiga.
1: Uy, kasuhan ah. Ang importante nga, palangga mo gid kami ninday.
0: Sigurado ka? Base bala kung mangita ka sang hubin?
1: Indian ah. Nga abi, para sa sex lang. Para sa ako niya, han, ikaw na gidyang the best. Ikaw na gidyahan. Kaghugali, hambal ni Papa. Kadto ka kuno sa balay kay gusto niya ka makilala.
0: Ati, san o how?
1: Subong na eh. Lapit man lang din amon nga lugar sa city. Mga 45 minutes man lang ang biyahe ah. Kaghan, pwede tanay ka bakal sang bulong ni Inday sa ubo? Dason, mang grocery tatani ba? Wala gid abigata si Inday eh. Kag mga biskwits balahan?
0: Ako pa. Bagong kidan eh. Hugasi na to. Kag mag-ilis na. Kay magwa na kita diri sa lodging house. Makadto kita sa supermarket.
1: Yes! Yes! Oh, thank you, hon. Hon, ikaw ganyang ipadala ni Lord na anghel para sa amon sang baby ko, yahan. Ikaw ganyan.

0: Ikaw galing ginangasal ni Icing amigo niya?
1: Ako ba tuod? Hindi ka magkabalaka. Anong bayo ko nga itawag sa imo man?
0: Papa eh. Ikaw ay man niya tawagon mo ko nga Brad, nigani itol. Diba? Iti, hindi man tamagutod mo. Papa na lang ka.
1: Okay ha. Okay pa. Ay, ugali. Ay, plano ko tadi nga dalun sa balay si IC. Kay ipakilala ko man sa bata ko.
0: At mayo gina. Kag mas mayo pagid kon dito na lang ina sa imo.
1: Ah.
0: Kay total daw to desidido ka nagid man nga ako unang responsibilidad bilang amay sang apo ko. Mas maayo nga dito sila para bala daw pamilya gid kamuhaw. Gusto ko nga samtang nagadako ang apo ko may tarong amay sa kabuhi niya.
1: Ate, wala sang problema. Gusto ko nga ako ang kinalahon ni Chami nga amay niya.
0: Pero Remigio, obin ni nang bata ko ha. May pagkawala buot ina. Man, bugtong lang ina eh. Kag wala sang gindakan nga iloy, kag napatay si mama niya sang isa pa lang siya kasi mana matapos siya matawo.
1: Kabalo ako sina. Hindi ka magkabalaka, pa. Palangga ko ang bata mo, kagang apo mo.
0: Pati, salamat ah. Salamat kung magsubong sina Remigio. Madamo gid niya salamat.

0: Ay, kapilada ako mapiyungan dali sa kalangan nga ginahulatan ko kay Remedyo. Wala pag siya kabalik. Ay, Diyos ko, masi kung ano nang natabo sa iya. Sobrang dali makauras ang hulat ko sa iya, ho? Naman, nalipat siya nga ari ko nigahulat sa iya. Pero yung text ko naman siya. Gin-miss call ko man siya. Pero wala man siya gani ga-reply. Di man, paulit na lang ko una. Eh, pero hindi pwede nga mag-una ako, ah. Hulaton ko gid siya, ya. Hulaton ko gid siya, diri. Ah, maabot gid to siya. Maabot gid si Remedyo.
1: Buburi na.
0: Ay! Ay, palangga!
1: Inayawan ka hulat, ay.
0: Ay, mong Diyos ko, salamat. Pag-ulang ko gani ka muno, nga siling ko. Ano man, mauna ko kung hulaton ta.
1: Ay, hindi lang ako magkatsabi.
0: Remedyo, abi kong kitayaan mo na ko.
1: Dali na, kay mapuli na kita hapon na ho, ah. Kaguugali. May hambalan kita karon pag-abot naton sa balay, ah.
0: Ha? Ay, parte sa ano? Remy? Oh, Diyos ko. Base ko nag-aaron na niya ako nga mapakasal. Base ma-propose na siya sa akon. Nag-aaron niya ako nga magpakasal.

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
2: Extend supplement for men.
4: Isang kapsula ka lang.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM.

0: Ano ay handang matamo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin niyo sa pagpamati ang makalawat hawat niya kasumpun sa atong drama sa kanginan. Inyugid makuhaan sang pagtunuan ng ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, dai puli na! Hindi ako akig sa imo! Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: DTX 500.
4: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
4: Masamihin na kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
4: Mag-DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
4: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Ilan itong score ganit?
7: 470.
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
12: Clinica Diofresh.
11: Available now.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: DTX 500. Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, nilang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
16: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
18: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
19: I Care Gold.
20: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 5 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop, amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
23: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
22: Kay may barato balay nga butika.
23: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
24: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
22: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
23: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
24: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio ko.
1: Kopyo na radio.
2: Israel Payo.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri. Ditribayo.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
2: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
8: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
9: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa katlo kapila ka mag-inom.
11: Sa DGX 500.
9: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
11: Subong kamusta?
9: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nagko ginibatsak.
8: DGX 500.
12: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time. 19 minutos sa nabilin ang test magdangat sa takna ng alas 5.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: El Castigador.
17: El Castigador.
16: Ang tinig ng bawat mamamayan.
17: El Castigador.
16: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
17: El Castigador.
16: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
17: El Castigador.
16: El Castigador.

0: May ngapon, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapaleg ng El Castigador sa bungadlaw sang Miyerkules, petsa 3 kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Sa kinandan, kapod sa inyo ka K5, sa inyo anchorman ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Magatuto kita sa dalagwan ng mga balita, mga isyos, kag impormasyon ng mga insentro sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Sa nagapanguna nga balita, Senator Cis Escudero nagsapol sa sesyon sang Senado. Gindeklarar ang koro mga ka-K5 matapos nga nangindusi ng mga senador nga nagtambong sa sesyon. Samtang Senator Erwin Tulfo gimpamtang bilang bagong tagpamuno sang Senate Blue Ribbon Committee. Ang malaaksyon o kon malateleserye nga natabo sa sesyon sang Senado in the absence of Senate President Alan Peter Cayetano. Aton istoryahan. Samtang bangkay sang staff sang Palina Greenbelt Eco Park na sapuan ng mga ka-K5 kay nasang udto. Roa City PNP ginpasigurong siguridad sa mga bulutuan sa nagilapit kapag bukas ang klase. Motorsiklo bumunggo sa nakaparada nga salakyan. Driver Pilason. Lalaki nga may kaso nga acts of lasciviousness arestado. Samtang wanted sa kaso nga pagpangimulo sa dumaraw na dakpan sa mga otoridad. Amo ni mga balita nga aton pagatutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa El Castigador. Kung may mga minsay kamo ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta inyo sini nga mga mensahe mga ka K5. Duha na kaadlaw nga wala sang sesyon sa Senado. June 1 kag June 2 kapon nga adlaw. Sini nga pon may sesyon matapos naka-constitute sang quorum ang Senado in the absence of the senators coming from the majority bloc headed by Senate President Alan Peter Cayetano mga ka K5. Way gasapol sa sesyon sang Senado bangod sa kahangawa ni Cayetano nga kumadayon ang sesyon mana o ginisa bilang Senate President. Islan siya. Di sa wala ginalauman nga kagayunan ang 11 ka mga senador ng Indose matapos unexpectedly nagsapol si Senator Cis Escudero mga ka K5. Kag natabo nga may gindeclare nga quorum ginagin-appoint bilang temporary presiding officer and Senate President pro tempore si Senador Sherwin Gatchalian mga ka K5 kag may natabo nga pagbag-o sa chairmanship sa mga komitiba sa Senado mga ka K5. Yari bala ipabatita ang porsyon sang ginpatigayon nga sesyon para mahihang panyugid ang natabo mga ka K5 sinigid lamang hapon. Masilingtado teleserye ning nagakatabo sa Senado mga ka-K5. Yaring formal nga pagkandak sang sesyon sang Senado kagang pagdeclare sang adjournment sine day mga ka-K5.
1: El Castigador is hereby called to order. Let us Senator pause Sherwin for a minute of silent prayer.
0: Si Senator Sherwin Gatchalian.
1: Amen.
0: Ang nag-preside.
1: The secretary will call the roll.
2: Perfect.
1: Let it be put on record that the secretary refused to call the roll. Let the deputy secretary for legislation to call the roll.
3: Roll call of members. The honorable senators Aquino.
4: Here.
3: Cayetano Pia. De La Rosa. Ejercito. Escudero. Estrada, Gatchalian, Go, Hontiveros, Lacson, Lapid, Legarda, Marcoleta, Marcos, Padilla, Pangilinan, Soto, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camil, Villar Mark Zubiri, Senate President Cayetano Alan.
1: With 12 senators present, the chair declares a quorum.
5: Mr. Presiding Officer,
2: Mr. Presiding Officer, Senator I move
0: Soto
2: to declare all elected positions in the Senate vacant.
1: Is there any objection?
4: Second.
1: Duly seconded. The motion is approved.
0: Gin-declare ng bakante tanan ng chairmanship.
1: Majority Leader.
2: Mr. Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President pro temp.
1: Is there any objection? Hearing none, motion is carried.
2: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
1: Is there any objection?
4: Seconded.
1: Second. Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. Majority Leader.
2: Mr. Presiding Officer, I move that we elect Senator Juan Miguel Zubiri as Chairman of the Committee on Rules.
1: Is there any objection?
4: Second.
1: Duly seconded. The motion is approved.
5: Thank you very much, my dear colleagues. My dear colleagues, I move that we proceed with the oath-taking of the Senate President pro tempore. I so move. And we will ask Senator Soto, the most senior member of this chamber, to proceed with the oath to our new Senate President pro temp.
0: Pangunahan ni Senator Soto ang pagsumpa ni Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore, mga kakipay.
6: I hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will obey the laws, legal orders, and
7: obey the laws, legal orders,
6: and decrees promulgated by the duly constituted authorities. And maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines. And that I impose this obligation upon myself all the time.
7: And impose this obligation upon myself all the time.
6: Without mental reservation.
7: Without mental reservation.
6: Or purpose of obligation. So help me God.
7: Thank you, sir. Thank you.
0: Ang pagsumpa ni Senator Sherwin Gatchalian.
5: Congratulations, Mr. Thank Senate you. President pro tempore.
1: Majority Leader.
5: Mr. President, I move that we proceed with the election of the Senate Secretary.
1: Is there any objection? Hearing none, motion's approved.
5: Mr. President, I move to nominate and elect Secretary Ray Bantug Jr. to the position of Senate Secretary, there being no other nominations present.
1: Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved.
5: Mr. President, I'd like to also move to proceed with the election of the Senate Sergeant-at-Arms.
1: Is there any objection? Hearing none, motion is carried.
5: Mr. President, I move to nominate and elect Police Major General Alfredo Soto Corpus to the position of Sergeant-at-Arms, there being no other nomination.
1: Is there any objection? Hearing none, motion is carried.
5: Mr. President, I move that we give their oaths of office together.
0: Ginaislan mga ka-K5 sa sesyon ang nagapungko bilang Senate Secretary kag Sergeant-at-Arms. Ang Sergeant-at-Arms, amo ni si General Aplasca, mga ka-K5 do suspended, kag inislan.
7: Do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter
8: hold
7: under the Republic of the Philippines
8: and
7: will support and defend the Constitution of the Philippines that I will obey the laws, legal orders and
8: decrees
7: promulgated by the duly constituted authorities and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines and that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation
8: or purpose of obligation.
7: So help me God. Congratulations.
8: Thank you.
5: Congratulations to the new Sergeant at Arms and to the new Secretary, our comebacking Secretary of the Senate. Mr. President, I move to elect the following senators as chairpersons of the following committees. Senator J.V. Ercito, Chairman of the Committee of Finance. Senator Tito Soto, Chairman of the Committee on National Defense. Chairman Ping, Panfilo Ping Lacson, Chairman of the Committee on Public Order and Committee on Accounts. Chairman Erwin Tulfo, the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations and Social Welfare and Rural Development. Chairman Senator Rafi Tulfo to the Committee on Public Services. Chairman Bam Aquino to the Committee on Basic Education. Senator Kiko Pangilinan, Chairman of the Committee on Agriculture. Senator Risa Ontiveros, Chairman of the Committee on Health. Senator Lito Lapid as Chairman of the Committee on Games and Amusements. Senator Chiz Escudero to retain his Committee on Housing. And yours truly, Senator Zubiri, as Chairman of the Committee on Foreign Relations.
1: Is there any objection? Hearing none, the motion of the majority leaders hereby approved.
0: Nabatian mga KK5 ang pag-nominate. Kagpag-bakante na sa mga chairmanship sa Senado, mga KK5. Kagpag-appoint sa mga bago nga miyembro. Matapos sining makabigta nga daw nangin madasig itabo. Sining hapon, wala gin-expect nga madayon ang sesyon sang Senado, mga KK5. Magabalik ang El Castigador. Pagbalik ta, dugang ang mga impormasyon, istoryanta. Pagkatapos sa mga panumdom.
8: El Castigador. El Castigador. KK5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
9: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
10: Sugod lang nag-inom ka
9: DTX 500.
10: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
9: Almost 3 months na.
10: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
9: 3 times hindi.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
8: TTX 500. TTX 500.
10: O si Gentle Generoso, istoryanta karon na. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupunta sa nga discussion si Dr. Ramil Uy.
8: TTX 500.
10: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig nga tubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese therapeutic mahilig sina therapeutic na no,
11: pero music therapy.
10: Mm-hmm. Music therapy. Pero ti anon mo ni kun bungol kabi.
8: TTX 500.
10: You know what? Ang aton lunggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imong nga sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung inibalang hypoglycemic, way kabi kakaon, gabagting na. Mabagting na sa anay, kung stress ka, amumana, no? So, amumani ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan, yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naimbaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
8: TTX 500.
12: Ako si Herminia Titong, 53.
10: Tilang imo blood sugar sang una?
12: Sobra 300.
10: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
12: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
10: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
12: Oo.
10: Mga ano nakadugay ka naginom?
12: Mga sobra na isa kabulan.
10: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
12: Oo.
10: Anong resulta? Pila na?
12: Sobra na lang 100.
8: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
11: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
10: Husto.
11: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
10: Oh, araman,
11: the reason one is, taas ang antioxidant.
10: Oh,
11: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
10: Isa ka lang
11: pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
10: Husto.
11: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
10: aging.
11: Of the reason.
10: Oo, oh.
11: Wala na gabase sa edad.
10: Pag edad mo, abido ka.
11: Kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
10: Hubin pa.
11: Like in general,
10: 70 na, pero daw 60 lang.
11: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, di rin nagpabalo nga kung puno sa antioxidant di mo lawas, hindi dali basta matigo lang yung mga organ.
10: Amugid.
11: So, hindi pa bungol ka, way kagainom antioxidant.
10: Oo.
13: Kag hindi ka nasig mabungol, ah. No? Especially kung exposed ka permis sa loud music.
10: Amo man na, isa man na, doktor.
11: Excessive noise exposure.
10: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Ining singgit sang misis natong isa.
11: Para di magubay mo ang lunggan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detakes ka para may panglaban ka.
10: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, porting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-DTX, mag-MITC.
13: Correct.
10: Ang ligan ng inyong pamatinan.
11: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Kung naka DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, gubay mo ka na, pamatinan.
13: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
10: So ini ha, simple
11: meningitis.
10: Na. Oh, meningitis. Meningitis, saman, maka-affect sa imong...
11: Pwede apik inflammation sa imong ano, brain.
10: Oh, example, wala ka gidya balatian, but old age will eventually destroy your ears.
11: Kagrabe gilang diabetes sa Sir GP.
10: Grabe git.
11: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga ang nagkakaguba ang imong palamatinan.
10: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
8: DTX 500!
14: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446.

0: Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
5: 27 lot.
6: Ano ginabatsyag mo sa
5: high blood gid ko.
6: Kailan sa una ang blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
5: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
7: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mamakang mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
10: Gaan, matchoy ride man tabi ga.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, ma-joyride na ta.
11: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
10: Sakay ka kidya!
11: Siyempre! Naka-extend ko ya!
10: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Like
0: matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Pre, pila ka nagkatuig at ano maes? Pirde ka gyapon.
5: Ah, halin pa sang nalimtan ko na.
4: Mau kita mo lang. Nalimtan mo na. Seryo so bala pre, Aryo, tistingi ang bag-o.
5: Ha? Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
4: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang Singenta.
6: NK313 VIP.
4: Protect todos.

0: Ang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: El Castigador.
4: El Castigador.
3: Hold on, Besara Villarreal.
5: 6 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 5, pabalik diri sa El Castigador.
3: El Castigador.
5: Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasanta ang inyong sininga mga mensahe diri sa itong siniga pag pangalagad mga ka-K5, no? Diri sa El Castigador program. Sa itong simakotorong yung mga tagpalamati. Diri sa itong nga pag pangalagad, may nakasulod nga hindi amo sa group partner, oh. Paki-delete gani na sa dumahambal mo man kisa nga daw sapat, no?
3: El Castigador.
5: Bala niya nga halin sa laing nga planeta. O sige, karon ko lang ni sa utihan. O sa mga ka-K5 nato, nag-kwanamat-amat na bugnaw, chimpo, tanami, gini, kwanu, nami, gini, subong mga ka-K5, parisan, sang, kwanu, mainit-init, kag-healthy nga kape, mga ka-K5. Amuning kape, bala nga magabulig sa pag-detoxify sa aton sinigalawas. Ang kape, nga magabulig sa pag, nga makabulig sa aton, mga ka-K5, sa pag, sige, amo ning kape nga makabulig sa aton nga makafocus kag mangin alerto. Kapin pa kun gatrabaho ko sa ospital, sa call center, no, mga amigo ta nga mga tanod sa law enforcement. Ti syempre kis ang mga ka-K5 ara ginaiyangan ang pagpatigay naton nga kisa gidapilaw ka. Amo na nga dapat may upod kagid nga kape. Amo ning kape mga ka-K5 nga magabulig sa aton nga makafocus kita kag mangin alerto. Inabangod himo ini sa amarguso, di sugar sugarcane extract powder, may chia seeds pa. Amo ni ang DTX coffee mix, di healthy coffee. Amo ning ginakapi na mo di sa K5 o sa K5 News FM. Hindi lang ni basta kape nga mahumot, manami ang sabor, manamit ang aroma, kundi ibuligan niya nga ma-detoxify mo si Ligalawas. Buligan niya nga makafocus ka kag mangin alerto, kag nagabulig man panubo sang risgo sa nagkalain-lain nga mga balatian mga ka-K5. Gani kung gusto mo ma-enjoy ang pagpangape, ang healthy habit nga pagpangape mga ka-K5, kaupod naton dira ang DTX Coffee Mix. Pangitaa sa butika, DTX Coffee Mix. Mabakal manino ang DTX Coffee Mix sa sentro sa balaligyaan, dira mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Rojas City, tabok sang PLDT mga ka-K5. Gani para sa healthy kag manamit nga kape, wala na sang iban nga kaupod pakita mga ka-K5, katuwang tagid ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Check ta ni report sa aton sininga patrol, may ara karon mga ka-K5 sang latest development sa natabo nga pagkadula tubala nagligad sang isa ka empleyado sang Palina Greenbelt Eco Park dira sa may barangay Kagay. Na-recover na ang bangkay sang biktima mga ka-K5. Way gid baka salbar dito na nakitaan ayon sa may area sang barangay Bara. Anong latest update sini kag anong payag sang pamilya, likewise sang aton sini nga mga awtoridad, ilabi na sa mga rescuers. May detalye sa balita, naka-sunby si ka-K5 Rodney Dabandalanon.
6: K5 News FM Live Report.
7: Nakita na ang bangkay ni Rogelio Dinaga, 47 anyos, sa Sangpalina Greenbelt Eco Park sa Barangay Kagay, Rojas City, matapos ang tatlo kaadlaw nga search and retrieval operation sa mga otoridad kag volunteers. Last 11 sang aga, subong adlaw, sang nadiskubre sang manugpangisda nga si Rigor Otilia ang bangkay nga naglugdang sa kalalawran nga sakop sang Barangay Bara, Rojas City. Gilayon niya ini nga gin-report sa mga otoridad nga nag-respond din naman sa lugar. Gin-confirm naman sa mga himata nga si Dinaga ang nasapuan na nga bangkaya. Yari ba na kaga papatian ta ka kay Five Roldan ang kabayan sa atong siniman nga interview kay Rigor Otelia ang nasambit nga manog pangisda nga naka-discovery sa sining nga bangkay.
4: Mm. Kita ang bangkay sang staff sang Palina Greenbelt Eco Park no samtang nagapatigayon sang search and rescue operation.
8: Ayang yabayo blaser, isubos niyo. Yabayo, isubos niyo.
4: Nagatunga ang bayo.
8: Oh. Tapos pag kwan ko, pag tusulok ko subos niyo, oh, nakita ko sa cinco aris ha.
4: Mm, so may nagtunga sa diin dampi ini siya nimo. TL ang nagtunga. Oh. Tapos may panapton.
8: Oh.
4: Oh, tapos sa din ini nga sakop sang kalalawran sir nga nakita.
8: Dira lang oh.
4: Ano na siya dira?
8: Bara.
4: Bara na.
8: Oh, bara.
4: Dira gina siya.
8: Oh.
4: So sa pagkakita mo ano ang sitwasyon sir?
8: Gakulob siya.
4: Gakulob tapos.
8: Gakulob siya.
4: Oo. Ano nakakuan ni siya? Nakalublob na siya sa
8: balas. Nalubong na siya sa lapot niya.
4: Ah, may labno.
8: Oh.
4: Oo, nakalubong na siya sa labno. Tapos oh. Ano ini sir ang kuan iyalawas may mga lambat pa.
8: Why?
4: Why man so malimpyo? Malimpyo. Ay, pero ano ni, may samad ang bangkay.
8: Oh, why?
4: Why, good. Tapos, ano na siya, gahabok na.
8: Oh, gahabok, yeah.
4: Mm-hmm. So, yeah. Mga sa imong estimated, sir, mga anong oras, good ni siya nga ni mo nga nakita?
8: Ay, kahapon pa yung pinangita nila, eh, siguro ay...
4: Pero ikaw, mga anong oras ko kayo na ni mo nakita?
8: Ano lang, sir, kay Intayman ko, rin, oh, last 12 ko na galing sa bahay mo. Ah, last 12 ko na rin sa balay mo.
4: Oh, so, mga alas 11.
8: Oh, alas 11.
4: Ng mga dira-dira.
8: Oh, dira-dira.
4: Mm, so, pagkakita mo, paano mo, sir, nga nakumpirma nga siya ini?
8: Ay, sa, kung pala, sa baho.
4: Sa baho? Oh, okay. I mean, is, paano mo siya nga nakilala nga siya gidbala?
8: Ay, kita nga tanong kayo.
4: Oh, paano mo na hibalaan nga, amo ining ginapangita nga bangkay?
8: Ay, paano ba lang kay sila o kay kinupresor?
4: O, sige. So, bali kilala mo man ini nga tawo?
8: Oo.
4: So, bali ikaw makakonfirm kagid nga siya gid ini?
7: Mm-hmm. Batian ka si Febroldan ang kabahin sa nga aton nga pagigangot man kay Rigor Otelia. So, matandaan gani nga nadula ining si Dinaga sang hapon sang Mayo 31 samtang nag-assist sa pag-angkla sa isa ka-floating cottage sa Palina Greenbelt Eco Park. Nagsunok pa sa pag-opisyal sa barangay Kagaya, inali nga nagbaskog ang hangin bangod sang hindi maayo nga panahon nga nagresulta sa iyang pagkahulog sa tubig. Samtang wala inigilayon, wala nga natalupang danman sa iyang mga kaupdanan na kagsang ila ini siyang aging pangita, wala na nila nga makitaan na. Kada kasunod sa ito, gilayon nga nagpatigayon sa search and retrieval operation ang Philippine Coast Guard, City Disaster Risk Reduction and Management Office, kagiban pa ka mga rescue force, no? Kung sa din nga naglabot man sa 8 ka composite teams, kagkapin 45 ka mga rescuers ang nagbulig sa operasyon, lakip na ang paggamit sang drone para sa aerial search. Samtang ka K5 Roldan, nangin emotional man ang manghod sang biktima nga si Jonel Hernandez. Oh,
5: by the way, ka K5 Rodney, ang nakakita gilang yung unang nga nakakita ining mangingisda nga ni. How about ang iban nga mga divers?
7: Ang iban nga divers ka K5 Roldan, no, kay si wala pa ini sa amo tong lugar ang amo tong mga divers.
5: Solo lang siya nga nagapangita, solo lang.
7: So, bali ini yung mga nagpangisda. Ang plano niya lang gid kun tani ako na pakita Goldan, mangisda lang gid siya, no.
5: Mm-mm.
7: Pero kahit hindi siguro na curious siya kung ano to ang panapton tunga na tunga sa dagat. So, iya gin palapitan. Kag pagpalapit niya kakita Goldan, gin kapa niya o kung gin kapkap niya bala ang mga panapton. Tidid to nga may nakapkapan siya nga lawas. So, TL gali na, no? So TL at ang biktima. Tag dito niya nga natulungpang dahil sa ngibuso niya na ati. Amo gito si Juana si Rogelio Dinaga na kasi Five Roldan na ang among kumpir maman ini dasan eh tanga himata man ni Rogelio na siya gid ang ininga bangkay nga nakita ni Rigor Otelia nga managpang isda.
5: Din nga part sang lawod lapit sa bara nakita ang pantawo ni sa bara or dira sa may Kagay area kay Five Rodney?
7: Pantawon siya sa bara, pantawon man siya sa Kagay. Pero kay ang iban gahambal daw area man daw sa sitio Kablatan, Kagay, kasi sa Roldan. Pero sunod din sa managpangisda, iyan na to sa bara nga kalalawran.
5: Okay.
7: Mm. Samtang, sa piyak na bahin sa Kipa Roldan, naging emosyonal din ang manghod sa biktima nga si Jonel Hernandez sa makitaan ang iyautod nga wala na sa kabuhi. Sunod siya, na kilala ini nila pinaagi man sa bayo nga tuktok sang nakita na bala ang among bangkay. Kagin pakigbahin man diri ni Hernandez to, nga iya utod gani ka sa sagrudan, mabuot, kag mahilig niya makigabyan ta. Kagin siling man sini, nga antes na tabo ang insidente, nagambang pa iya si Rogelio sa iya nga gumangkon na. So sa ang ato niya pagbalo, kakita Buldan, wala inis ang kaugaling ng pamilya ang biktima. Yari ka lang kag aton man nga pamatian, ang kabahin sa aton sini nga interview sa kay Junel Hernandez, ang utod sang biktima.
4: Sir, paano inini mo nga ginkumpirma nga utod mo ang amo ni nga bangkay nga nasapuan?
9: Ari mga bigos sir sang natabo sir bali kids kwan malang lapit man lang sa namon balay.
4: Oo. Taga diin ka mo haw.
9: Taga diri naman gud sir.
4: Amo man to siya taga diri.
9: Taga diri lang.
4: Oo. So paano ninyo ini sir nga gin kwan gid nga gin confirm bala nga siya ini?
9: Sa itsura niyo, sir, kung siya ginasuksok niya.
4: So, ambugit siya.
9: Napagaling niya sa aming balaw niyo siya.
4: Ambugit siya. Di, sa subong, sir, ano ang plano ninyo?
9: Amo na lang yun. Siguro sa aming plano sa subong, wala pa ko papaw niyo sa balay. Siguro amo na lang pag-asturian ka lang sa balay kung ano ang mga alay.
4: Pag-abot naman din, sir, sa management sa iyang ginaobrahan, kamusta man, sir, ang bulig?
9: Mayuman lang pabulig.
4: Oo, so 100% man na nag-support na. Oh, pero ano ni Sir, ministeryahan ka mo nga buligan pa ka mo siya sa iyang pagpalubong?
9: Wala ko ka pansinan mo na kanina na plano ko nga pag-ambag yung talagang.
4: Okay. Sige sir, gambay lang nga background sa sining magulang ni mo, no?
9: Oo,
4: sir. Okay, manghod ikaw. Pwede bala sir ma-share ni mo kung ano iniklase nga magulang si Sir Rogelio?
9: Mayupit sa sir, kay inang sa panitao mayo sa sir kay nang mamiguhon sa nang mayo sa ibang na tao magkisama.
4: Oo.
9: San din sir may migo sa.
4: Tapos sa inyong mga kauturan tapos
9: sa amon sir mayo si sir kay kung amon sa ginambal mas mana nagapamatig mo siya tapos sa amon mga kapon mga anak na pinagkiyaw-piyawan nila kami kung mga sa sir na miss ko sa namin sir kaya isang last niya sir na kwan na nadulak sa nga kung hanap na gamay na kung saan isa yung kabila niya at yung sulit-sulit
4: ulit
9: yung matunay alas na paalam niya sir.
4: Ahay, okay. May kaugalingon niya siya nga pamilya sir?
9: Wala sir.
4: So bali ano ini siya nag-star ini siya sa inyo?
9: Hindi may balay niya siya ng separate sir pero malapit niya.
4: Okay, saan mo na siya, no? Wala siya galit sa kaugalingon nga pamilya. Kag sa subong, sir, di na sining iya nga bangkay?
9: Ito na sa St. Mark. Dito sa namun
4: sige.
7: Nabatean ka kay Five Roldan ang kabahin sang naging payag ni Junel Hernandez sa ang utod sang biktima. So, ano mo to, no? Kain na, iya to ginalagat-lagat makapakigis sang sininga Eco Park. Nagod niya ti iya nga hibaloon kung ano bala ang mahimo nga bulig nga mahatag sa iya siniman nga utod, no? So, amo to ang iya man ginalagat-lagat pa kakita Roldan. Pero kagaman na gani, ang iya nga manghod, wala siyang paukod magulang, wala siyang kaugalingon nga pamilya, kag antes nagpabo ang insidente, no? Naghampang pa siya sa iya nga gumangkon. So, last na lang ito nga banding niya sang tiyo sa iya siniman nga gumangkon na K5 Roldan. Kag sapyak na nga bahin, no? Nagpasalamat man si CDRRMO, Officer in Charge Gilbert Fernando, sa tanan nga rescue agencies, volunteers, kag mga residente nga nagbulig sa operasyon. Pero siya, dako ang nangin bulig sa mga rescuers, kag subong man ang paggamit sang drone, no? Para nga makita ang biktima. Kag sa subong, kon kakita Buldan, no? Ari kag aton nga pamatian na ang kabahin man sang nangin payag ni Gilbert Fernando, ang CDRRMO officer in charge.
10: Sino no, sa for sa na-receive, may na-receive kami nga call, no, nga may ara sa drug incident nga natabo sa May 31 at around 2 p.m. Immediately nag-coordinate man kita, no, sa mga agencies na pwede maka-assist, no, sa pag bulig sa ining biktima. So after that nag-establish kita sa atong unified command para mabuligan, no, nga para magpadasig nato na pagkandak nato sa atong search rescue and retrieval operation, and this was participated by by multiple agencies. So we have, of course, ang atong Philippine Coast Guard nga mo ang nag-serve as the our deputy commander, no? Nga mo gid nag-lead sa atong search, rescue, and retrieval operation, and co-led by sa atong Roja City Disaster Risk Reduction and Management Office. Aside from that, naging kaupod pa nato ng mga different volunteer groups, ang Ferocity, ang also ang gintap man naton ang mga kabaranggayan, no? We did coordination with various barangays para mag-augment na mabuligan na pangita ang ining biktima, and of course ang aton nga Bureau of Fire Protection, ang PNP Maritime, kag iban pa, no? Even ang mga local fisher folks naton gin coordinate naton pagi sa aton nga City Agriculture's Office para mabuligan, no, mapadasig ang pagpangita sang ining sa aton nga biktima. And today after may nakita nga do medyo malangsa, no, medyo foul smelling odor, and dito gin verify, no, gin lantaw sa aton nga incident management team, and dito nakita naton ang lawas ng biktima nga wala na sang kabuhi, kag ini nalubong, no, sa dalom. Muna ang naging rason nga wala for muna medyo nadugayan, no, ang aton nga pag retrieve, no, sang lawas ang biktima, kay ato gid siya naangot sa dito sa dalom, sa dalong tubig sa may tahungan.
11: Ano ni sir, may mga lambat nga nakapan sa iya, nakapala libot sa lawas?
10: Base sa aton nga team, no, nga mong nagkatugit sa scene, ini siya nakaangot sa dalom, do nalubong gid siya sa dalom. So ang aton nga search rescue retrieval, gin-explore nato ang mga sari-sari ng mga senaryo, even gin panumduman nato nga base gin apok man ni ang iyang lawas, no, outside the coastal waters sang Roja City. That's why may mga coordination kita, no, sa mga paasal sa mga substation sa Philippine Coast Guard sa Ibisan, kag sa Sapian, kung base, no, para base may nakita sila sa mga remain or lawas na possibly amo ang atong biktima. So ini ginpagi naton sa proper coordination, no, sa tanan nga mga agencies and partners and stakeholders naton nga para mapadali, mapadasig ang atong search rescue retrieval operation.
11: Ano ni, may mga pilas na sir ang lawas ni? May pilas?
10: Actually ang aton nga isang na gin-recover ang aton nga ang lawas ang biktima. So gin nato ni siya gin-sulod sa aton nga cadaver bag, no, para kay medyo hindi naman siya ano, kay medyo foul smelling na siya. Kasi bagado hindi naman siya safe, no, nga i-balandra pa nato. That's why gin immediately gin-pack nato siya sa aton nga cadaver bag para makuha dayon sa mong funerary para ma-process.
11: Okay. Kaga sir, ang bangkay sa din na ini nga pagdadalan ba?
10: Sa pagkahibalo ko, ang pamilya nakipag-angot man sila sa isa ka funeral services, kaga dito nidalon ang ilang dito na kinala ang ilang ang lawas ang biktima.
11: So sir, lastly ang message mo na lang may kaangtanan sa siniban nga incident nga natapos.
10: Siguro sa ako lang, no, gusto ko lang magpasalamat, no, sa tanan ng mga agencies, no, agencies na nagabulig na mapatigayon ang ating search, rescue, and retrieval operation. It was a multi-agency approach, no, and it was carefully carried ang aton nga maging distristoryahan namon dari during our tactical meetings and during our operational briefings. Amugid ang linhiwat sang team, and that's why, no, we're able to retrieve the body sang biktima.
5: Rodney.
7: Nabatian ka kay Fabuldan ang kabahin sang naging payag ni Gilbert Fernando, ang officer in charge sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sama na ka kay Fabuldan at igapasalamat sa tanan ng mga nagbulig sa sing search and retrieval operation kung sa din ganit nagresulta naman sa pagkakita sang bangkay sang biktima. Kag sa subong, yara na sa isa ka punerarya sa Roja City ang bangkay ni Rogelio Dinaga, samtang napadayon man nga nagapakig-unong ang iyang mga himata, abyana, kag mga kaupdanan sa trabaho.
5: Okay, sige.
7: Reporta para sa pagpangalaga sang El Castigador ini si Kak K5 Broadway the Band dalaton para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kan Kalingawan sa Kapid sa K5 News the Fan.
5: Para mga salamat K5 Rodney Daban Dalanon sa gindulong nga balita, masubo man niyo. Pero kahit papano, makabigta nga relief man mga ka K5 sa pamilya ni Rogelio, mga ka K5 do sining biktima. Matapos nga ang pila kadlaw nga pagpangita sa iya, nakita naman siya do, tatlo man kadlaw sa Domingo sa ngapon ni siya na declare nga missing. Yung pinangita Lunes, Martes, kag sining nga Miyerkules. Kag sa katapusan nakita na apang isa na kamayami nga bangkay mga ka K5 dira na nakitaan sa may Alongbara area mga ka K5 no, matapos ini na report nga nalumos, naulog sa suba kag nalumos sang tinilikdan nga Domingo sang hapon mga ka K5. El Castigador. Pagbaliktad diri sa El Castigador, duga nga mga balita istoryanta diri sa aton siniga pagpangalagad. Apang panumdom lang sa mga ka-K5 nato, no? Atensyon da sa mga buyonan, sa mga dagko sang buyon. Ibalaan nyo bala, sandig sa pagtuon sa mga eksperto mga ka-K5. Ang mga tao nga dako sa nukon buyonan, may mataas nga risgo nga magka-heart disease or heart attack mga ka-K5, ilabi na mga overweight. Kung gadako ang imubuyon, may posibilidad gamera ka man sang fatty liver. Kagini posible man mahulog sa cirrhosis of the liver kung mapabayan. Ang sobra-sobra nga pagkaon sang tamis, mantikaon, refined carbohydrates, ma less physical activity or sedentary lifestyle ang rason kung nga nagadako ang buyon. Ginarekomendar gid sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang pagjita mga ka K5, magdiet, mag-ersisyo, magkontrol sa pagkaon kag magtumar sang DTX 500 kag MyTC. Amoning power duo nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton ikaing lawas, balan yung DTX 500, amo ining nagabulig agon mangin efficient ang metabolic rate sang tao. As the superior antioxidant, iniman ang nagabulig repair sang damage sa liver kag pancreas, tugas ang abusar sa pagkaon kag bisyo mga ka K5. Gani kung palangga mo ang kaugalingon mo, palangga mo pamilya mo, dapat amligan mo imo ikaing lawas. Yabi dira ang DTX 500, the superior antioxidant. Kagkatuwang niya of course ang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C, the immunity booster mga ka-K5. Power duo nga suplemento, epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian mga ka-K5. DTX 500 kag Mighty C, available sa mga butika malapit dira sa inyong lugar. Mabakal man online mga ka-K5, kag mabakal man sa sentro sang balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, namtang sa Dallin McKinley sa tabok sang PLDT Building mga ka-K5. Pagbalikta diri sa El Castigador, duga nga mga balita pagkatapos sa mga pahanumdom.
12: El Castigador! El Castigador! K5 News FM. News FM. E3 Bio.
13: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
15: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa S4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. S4 Biotics na. S4 Biotics nga ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. S4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika S4 Biotics, your always in good health.
12: DTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan. Sa matasig nga pagtiwala, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
16: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. Gin 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 130. 36 na lang ang sugar ko.
12: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Mimi.
18: Dali kasi napit akong tuhod.
17: Arthritis na gali.
18: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
17: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa kabula.
18: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
17: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatiyak. Tibugit ka tama.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald. Saka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
21: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong upod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit igman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
23: Gabasa na naman bala ang imo.
24: Ay, gabasa na naman.
23: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
25: Always nagabasa.
23: Kag nagabaho ang kilikili.
25: Mag Clinical Daily Fresh
23: para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Clinical Daily Fresh.
24: Nagabasa na naman balaga.
23: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
25: Clinical Daily Fresh
23: para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino!
23: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
25: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
12: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
26: Muling binuhay mo.
27: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
12: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
28: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: El Castigador!
7: El Castigador!
6: Hold on, Besara Villarreal!
8: 26 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa tak ng alasays. Pabalik diri sa El Castigador. Sa giyapon ko po sa inyo ka K5, Roldan Bisana Villarreal.
6: El Castigador.
8: Kung may mga minsay ka mo mga ka K5, galagi palabot diri sa aton sinig pagpangalagad. Ipadalain na diri sa official Facebook page ng K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sinig mga minsay diri sa aton nga pagpangalagad. Good afternoon kay Nonoy Latusa, nagatutok na. Kay Arcega Freti, maulanon nga pon, watching live diri sa Daga Panay, pa shout out man sa Biloga Pamilya Biscan, kag Arcega, madamo gid gisalamat halin kay Arcega Freti. Sa family cam sa Barangay Dayaw, kay Sir Reynante Cam, nagapamati na da, good afternoon. Sir Reynante Cam, kay B-Boy, kag kay Mama Bebe, kag kay Mama Helen Cam, nagapamati na. Leojan Biliones, good afternoon. Kay Patrick Matias Robles, naga-monitor na. Sherry Ann Asibog Unarse, nagatutok naman amuman si Ma'am LC Acuña. Ma'am Lisa Barrientos sa Tambakulasi, naga-monitor na. Bebo Patricio, kay Joe Ben Bakaling, nagatutok. Ma'am Viena Villaruel, kay Ma'am Rolinda Villa Villasis, naga-monitor na. Salamat gid sa aton mga suki nga mga ka-K5 nga nag-aupo diri sa El Castigador program, no, sa aton sini nga mga kauturan nga mga tagpalamati. Dira sa may RV Mini Mart sa TATC, nagalanog dang K5 News FM. Madamo gigi salamat mga ka-K5.
6: El Castigador.
8: Ang mga balita diri sa El Castigador ginadulong sa inyo sa Clinica Complete Sporebiotics. Ang spore-based probiotics meron sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria, mga ka-K5. Para sa healthy nga tiyan, healthy nga lawas, mabalik ang balanse sang good bacteria sa aton sinigalawas, ang kinanglanon ta, Clinica Sporebiotics, mga ka-K5. The only spore-based probiotics na may 80 billion CFU para malikawan ang toxin accumulation para ma-cleanse ang aton nga colon. Clinica Complete Sporebiotics ang sabat, mga ka-K5. Para malikawan ang constipation, diarrhea, kagiban pa, Clinica Complete Sporebiotics. Kag syempre, sa mga ka-K5 ta, para naman malikawan ang mga masakit, tugas ang kagaw, ilabi pa subong abaw, pwerte kamahal sang bulong, pwerte kamahal magpa-check up, magpa-konsultas doktor kag sa ospital. Dasun matamaan mo pa kung kaisa kung mga masyado ng mga health professionals nga daw sobra pa sa mata pobre, ti kaluluoy kay gidyapon. Amo na nga, iyaw gid pagulata nga magmasakit ka. Kung nga asubong pa lang, pwede mo na malikawan. Kaupod tada ang eksperto sa pagtap na sa mga masakit tugas ang kagaw. Natural nga suplemento, himo sa vitamin D3, kag cold pressed extra virgin coconut oil. Kaupod na to ng Clinica D3 Bio. Isa ka natural ng antiviral kagansay bacterial specialist, Clinica D3 Bio, mga ka-K5. Para adlaw-adlaw protektado, dapat adlaw-adlaw nakatumar sang Clinica D3 Bio, mga ka-K5. Ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Prebio Coffee, ako po man ng DTX Beauty Soap Clinica de Ofres kag Extend Food Supplement for Men, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT, mga kakipay. Ivan Sudad, may ngapon. Sir Ivan Sudad, salamat sa pag-monitor. Check tanay mga balita ang natipon sa Tun City Patrol. Isa ka wanted sa kaso nga acts of lasciviousness nadakpan sa Tun City nga mga otoridad. Kagsubong man, isa ka aksidente sa dalanon nagluntad ang security nga ipatuman para sa pagbukas ang klase, nalatag naman sang Roa City PNP. May detalye sa balita, naka-standby sa line number 3, si KK5 Myla Vasquez sa Fuente.
7: K5 News FM Live Report.
9: Arestado KK5 Roldanang isa kalalaki nga mayara sang kaso nga acts of lasciviousness matapos iniserbihan sang warrant of arrest. Alauna, 23, subong nga hapon, Hunyo 3, sa barangay Agtangway, Dao Capiz. Ginkilala diri ang akusado kay Sean Adrian Bisana, alias Sean Bisana Piñafiel, 22 anyos, kagresidente ini siya sa sitio Lawis, sa barangay Baybay, sining syudad. Ang warrant of arrest ang ginisyo kagimpirmahan sa acting presiding judge of Regional Trial Court, Branch 48, Masbate City, kag napetsahan si Tiyembre 12, 2022. Sa karon yara na ni sa kustodiya sa ang among individual para man sa nagkaigo nga disposisyon. Sa piyak kabahin, pilason ang isa ka senior citizen matapos nga aksidente nga bumunggo sa motorsiklo nga nakapark nga salakyan sa barangay sa Lukonitan, Capiz. Base sa initial nga investigasyon sa kapulisan, pagapadulong inikontane sa siyudad sang Rojas ang isa ka Toyota nga salakyan nga ginamaneho ni alias Rome, 51 anyos, retirado kag miyembro sang PNP, residente ni siya sa barangay Aragel, President Rojas, kung sa diin nagpundo lang ni siya sang makadali sa higad sang dalan agod kontani nga magpangihi. Samtang nakapark ang salakyan, nagasunod sa among direksyon man ng isa ka Honda ADV nga motorsiklo nga ginamaneho ni alias Dan, 70 anyos, pagresidente in isang barangay Luktugan, sining syudad. Ginapayag na pag-abot sa kurbadahon nga dalan, nag-overshoot ang motorsiklo pag-aksidente nga nabungguan ang wala nga likod nga bahin sang nakapark nga sa lakyana. Bangod diri natumba ining driver sa motorsiklo pag nag-angkon sang pilas sa naglendahin nga bahin sa iya sining alabas, nga gilayon man gidala sa ospital para man sa nagkakaigo nga pagbulong. Sa piyak kabahi KK5 Roldan, preparado na ang katapo sang Roa City PNP para mani sa pag-abot kapag bukas ang klase sa masunod nga simana. Kung sa diin, ginapayag diri ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. nga nagapadayon ni ang ilang babakod nga police visibility sa palibot sa mga eskwelahan, subong man sa mga karsada nga kung sa diin dirigid magadamo ang mga estudyante sa tiunan nga magabukas ang klase. Mayara man sang mangigin pang deploy nga mga traffic personnel o kung nga kapulisan sa mga area nga mga dalagko ang mga eskulahan o kumadamo gid nga mga estudyante kung sa diin na mag-deploy ini sila sa mga apat, duha, tubtob apat ka mga pulis agod nga mag-assist sa mga kabataan sa tiuna sang klase. Kag subong man malikawan ang anuman niya ng mga insidente. Kag antes pa man ni magbukas ang klase, padayon man ang ilang pagpakigangot sa mga bulutuan kag nagpatigayon ni sila sang lecture agod nga malikawan ang pagbully bala sa mga estudyante sa subong man niya ng paniyempo. Yari ang kabayan sang payag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr.
10: Police station are preparing, so nagkaroon na kami ng security plan regarding sa our deployment of personnel on all school dere sa siyudad sang Rojas to secure our students and as well as parents during the opening of classes. So sa tanan-aw gapangayo gid ako sang bulig man sa aton barangay officials, barangay Tanods, nga mag-deployment sila sa ilang mga barangay opisyal, personnel no, ang barangay Tanod, to help us sa pag-maintain sa ato niya peace and order, especially on traffic. So, na-expect na aton ini nga volume sa ato niya mga estudyante nga mag-katugit sa ila eskwilahan sa opening of classes, kaga nakita rin ato niya magiging crowded ato niya dalan. So, kinanglan din ato na may karoon kita nga damo in deployment para ma-assist naton sila, para maiwasan naton ang untoward incident involving this pupils or minor nga gasulod sa school.
9: May mga tigpila ka personnel, sir, nga ginbutang?
10: Actually, this our preparation naman. We have two, no? Depending on volume sang student. For example, kung dere sa aton sa siyudad sang Ruas nga damo ang estudyante sa isa ka school, so gina-improve naton aton yung deployments. Kagiyara man gihapon ang aton niya big patrollers, so gina-align lang naton ang aton deployment based on areas nga damo sang convergence of people or student nga nang mag-aabot sa ining opening of classes.
9: Ano, sir, ang saligan sang aton nga mga ginikanan, no, ilabi na sa subong nga hindi ginmalikawan ang mga pagbully bala sa tiyon sang kumakagwa ang mga estudyante sa mga eskwelahan, sir?
10: So, sa subong siguro makuha man nato, no, ma-determine man nato sang upod sa aton mga ginikanan kung ato yung mga estudyante or mga bata nato nya minors, pag hindi pag hindi kabalo mag commute or magsakay sa sarakyan, na dapat yun yan nato i-assist sila. Kaya i-guide yun nato sila until nga makabalo naging sila. Unlike siguro sa mga college student na nga medyo aware na sila kung paano sila makakanto sa eskulahan. So, as a parents, no, kinanglan naton gid niya magbuligan kita together with our Roa City PNP personnel and also our barangay officials nga mag-deploy man sa ato nga barangay Tanod to help. Naliwat ko nga magiging safe and secure gid ang ato nga mga estudyante or mga kabataan nga during our opening of classes.
9: Before, sir, mag-start ang klase, may mga ginaano na kita patigayan sa mga eskwelahan, dabi mga nag-lecture kita, sir?
10: Yes, ma'am. Mayara naman kita nga mga information drive nga ginaubra, no, sa ato niya mga school. May mga kuha naman kita, may mga engagement naman kita sa school dahil may mga invitation sila sa ato niya. Kung pwede maka-join kita sa ila para magkaroon man ng information regarding sa safety and security of our student, no, nga sa pag-abuton sa pagbukas ng klase sa June 8.
9: K-5 Roldan, si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sang Roja City PNP, angot man ni sa ilang pagpreparar sa pagbukas ng klase sa masunod nga semana. So nagahinyo lang ni ang OIC sang kooperasyon sa publiko, ilabi na sa mga ginikanan, kag driver, agod nga mapadayon nga mangin malinaw kag luwas ang pagbukas ng klase sa school year 2026 kag 2027.
8: Sige.
9: Inisi ka K5 Myla Vasquez Puentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
8: El Castigador. Maraming salamat K5 Myla sa gindulong balita diri sa aton sinigapag pangalagad. So sa mga ginikanan, tudloan tagid aton mga kabataan nga mangin security conscious sila, sa ila sinigapag sa ila siniiya mga ka K5 kapag butho sa mga eskwelahan. And of course, sa mga ginikanan, ayaw nyo gid pag-tolerate mga kabataan yung nga nagapangbuli mga ka K5. Sa dugang padring balita, no, isa man di ka wanted ge persona sa kaso nga pagpangimulos na dakpan sa mga otoridad dira sa may barangay Bungsuan sa Banwasang Dumaraw. Duway ko gali mabutang ang barangay. Oh. Ining subject ginkilala kay Elias Toto, mga ka-K5. Wanted sa kaso nga 5 counts ang statutory rape. Ang warrants of arrest gini-issue sa Regional Trial Court, 6th Judicial Region Branch 14 sa siyudad sang Rojas, na petsan Mayo 8, 2026. Way ni sang piyansa nga ginrekomendar ang korte para sa temporaryo nga kailuwayan sining wanted si Elias Toto sa kaso nga pagpangimulos, mga ka-K5, o kon 5 counts sang statutory rape, mga ka-K5. Imayuni kay nahulog na ni sa kamot sa aton sinima otoridad. Isa mandri kalalaki, o matandaan nga nabungguan sa motorsiklo sa barangay Tuburan maayon sa Mayo 31, na ginkwana, ginbawian na sang kaboy iniing si Alias Romel, 21 anyos, taga barangay Tuburan, Banwasang Maayon. Natabo ining insidente samtang nagatabok sa dala ng biktima sakay sakay pa sang biktima ang motorsiklo mo suli pa ho. Oh, sakay sa motorsiklong biktima mga ka-K5 may angkas kag ginapayag karon na hinali na lang ginabungguan sang nagapakadto nga motorsiklo nga ginaman niya ni Alias Jun na padulong naman sa sitio property bangod sa makusog nga impact. Nagtabog ang magtimbang mga bikulo, nagkalapilasan mga ka-K5. Lunsay, wala sang soksok na helmet or wala soksok na helmet ang biktima, mga ka-K5. Kag inigani ang ginapayag karon nga ginbawian sang kabuhi samtang ginabulong sa ospital. Dira sa, o kon samtang iniang ginabulong sa ospital, mga ka-K5. Sa karong ginaulat pa ni, no, ang pag-file sang complaint sa ginatudlo suspect mga ka-K5. Kahit yung transfer ginito sa ospital sa Iloilong biktima, pero tiyan mo ni ganing pinakaulitang information, ini ang ginbawi ang gid sang kabuhi mga ka-K5. Huwag gid makasalbar ining biktima sa kamatayon mga ka-K5. 11 minutos sa nabilin ng test kita magdangat sa takna ng alasays. O sa mga ka-K5 daton nga nagatutok diri sa El Castigador program. Sa mga nagamonitor na, thank you gid sa mga mensahe, no, sa inyo mga messages gagin padala diri sa aton nga pagpangalagad. Kagaton sini nga panumdom sa aton sini nga mga ka-K5 nga hindi gid pagkalipatan ang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Katuwang ginaton subo nga panahon nga dapat ginalikawan tang pagmasakit. Subo nga panahon dapat naga-invest kita yung mga ka-K5 sa aton nga ikaayong lawas. Katuwang tagidirang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Tagimo sang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, kag-extend food supplement for men mga ka-K5. Mga ginasaligan nga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. No, gani kung palangga mo imo sini nga lawas, palangga mo imo sini nga pamilya mga ka-K5. O, sa aton sini magkauturan nga mga tagpalamati, dapat naga kuan gid kita ho, naga tawag sini. Nagatumargid kita sang sini nga mga suplemento mga ka-K5 nga makabulig-amlig sa aton ikaayong lawas mga ka-K5. O by the way, sa aton sini nga mga ka-K5, kaina idon ng partner ikon na download mo dang video. Isa ka barangay kagawad. Sang barangay 7 mga ka-K5 ang nakuhaan sang video nga nagabit-bit sang malaba nga armas luthang mga ka-K5. Na-identify ini according sa mga reports nga si Anay Punong Barangay Rolando Luda sang Barangay 7. Si Luda, I believe, kagawad subong sang Barangay 7. Ginapayag karon nga nakuha ni sang video nga nagabit-bit sang armas luthang. Hindi niya tiyaw-tiyaw nga pusil mga ka-K5. Kung lang taon mo lang. Kung lang taon mo, tido armalite niyang bit-bit niya. Bala mo si Luda, kwa na mo, I believe retired police, ara. Suno sa mga residente, kita mo, puse lang niya bit-bit. According sa mga residente, kitimi ara lang sang away mga ka-K5. Away sa property. No? Dira sa ila sining area. Ang mga kontra niya man lang ganito, mga babae man, pero nagbit-bit, allegedly nagbit-bit, gid si Anay Kapitan Luda sang Armalite mga ka-K5 or M16 ini ginalantaw tapani ang pamangkot karon authorized bala ang kagawad sa pagbitbit sang malaba nga armas autorisado bala ini may lisensya bala ini ano gidang natabo kay hindi man pwedeng may away kamo daya sa property kun sino man ang tagiya di madala ka na lang ang pusil dasun di patiliawan nga pusil what if abi lumupok na udi kaluluoy ang mga madalasa sini. Ang pamunuan sang Roa City PNP According sa nabaton tang information, magapatawag 10 balitaan para sabton ini mga ka-K5 ang pamangkot. Aksunan bala ini sa mga otoridad ta? O amo naton sininga pagabantayan. Ginakulabos kita sang tiyempo diri sa aton siniga pagpangalagad ang update sini mga ka-K5. Tutukan ninyo diri sa K5 News FM most probably karon dugay-dugay may mga developments ini. Ina kun aksunan sang Roa City PNP mga ka-K5. Ako gapati sa liderato ni Colonel Tumagtang. Abal ko magkaanggit giditsura si kwan mo si Mayor Benji Magalong sang Bagyo kag si Colonel Tumagtang kay gapati ko nga pareho man ni sila abilidad kon serbisyo publiko istoryahan mga ka-K5. Ang mga updates ini bantayan diri sa K5 News FM. Ginakulabos kita sang tiyempo, standby ka mo, masunod na ang D3 Bio Newscast mga ka-K5. Sa ngalan sa atong Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa atong Station Manager ka-K5 Amy Orlene Sabirondo, ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
11: K5 News FM. News FM.
12: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
14: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
15: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
16: DTX 500,
17: ang pag-inog kag pagmanigarilyo
18: sa lawas ang hindi maayo,
19: dapat adlaw-adlaw
20: protektado.
21: Mag DTX 500
22: aga, unto,
23: kagabi.
24: DTX 500,
25: ang pangbawi
26: kag super detox mo.
27: DTX 500.
28: DTX 500.
29: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Yung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
30: DTX 500 Mighty C,
31: ang alkaline nga vitamin C.
32: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
33: Mighty C,
34: mabakang abutika.
35: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
36: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Permila ko ginaubo, kag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo.
37: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
38: DTX Beauty Soap.
39: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
38: DTX Beauty Soap.
40: Mamakas sa mga butika.
38: DTX Coffee Mix.
41: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
38: DTX Coffee Mix.
40: Pumasang abutika.
38: DTX Coffee Mix.
42: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
38: DTX Coffee Mix.
40: Mabaka sa mga butika.
43: Nestor! Ang sinaing!
44: Luto na!
43: Ang labahan!
44: Nakasampay na!
43: Ang uniform ko!
44: Naplansa na!
45: Ganito ako!
46: Tigasi!
47: Tigalaba!
46: Tigasay!
47: Tigaplansa!
46: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
47: Sa gabi,
46: ako ang bossing!
47: Dahil kasangga ko!
46: Ang Extel!
47: Supplement for men!
46: Lourdes!
47: Tapos ka ng maligo!
48: Yes, darling! Come to mama!
46: Extend Food Supplement for Men.
47: May maca
46: at lavawaska
47: na nagpapataas ng energy
46: at stamina
47: para sa tigasing performance.
46: Extend Food Supplement for Men.
38: DTX 500.
49: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
38: DTX 500.
40: Mabakal sa mga butika.
41: Ginapakilala ang bagong nga
0: produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata, may superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Atensyon mga kamais, taog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Asta na lang sa July 16, 2026 ang promo NK313 VIP. Protect todo panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254977 Series of 2026.
3: Protection VIP para sa KNK na VIP.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: best and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: K5 as some of the headlines.
2: Headlines.
1: Sa mga balitang lokal. Bangkay sang staff sa Palina Grand Green Belt Eco Park na kitana. Top 1 most wanted persons sa NCR na dakpan sa Capiz. Regional Brigada Eskwela 2026 sa ginhost sang banwa sang maayon. Pamunuan sang kula si elementary school lagin kalipay ang plano nga pagtukod sang dugang nga hulot klasihan. Wanted sa kaso nga pagpanghimulos sa nadakpan. Samtang motorsiklo bumunggo sa nakaparada nga salakyan, driver pilason. Lalaki nga nagapataya sang ilegal nga pasugal, dakop sa entrapment operation sa Sigma, mga bala na kumpiskara. Kag lalaki nga may kaso nga acts of lasciviousness, arrestado. Mga balita ka K5 nga nakahinabon sa palibot sa rehiyon sa Isok at Western Visayas, mga balitang regional. Security guard nga involved sa kinagamo kag may dalang armas lutang arestado sa distrito sang Arevalo. DPWH ginapadasig na ang clearing kag dredging operation sa Bacolod kag Iloilo. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, balitang national. Cayetano ginpanginwala nga may kahilabtanan sa aberya sa Senado. Philippine National Police magapalaptas ang mas madamo nga kapulisan sa Senado sa tunga sang tensyon. 153 individual na dakpan sa anti-cybercrime operation sa tung Mayo sunod sa PNP. Kag napatay sa narumpag nga building sa Angeles City, nagsaka na sa 24. Balita ka K5, basalawas ang pungsod, balitang international. Masobra na pulo katawo patay sa malapnagon nga pag-atake sang Russia sa Ukraine. Balita naman ka K5 sa patag sang Niel Etheridge nagretiro na sa Philippine National Football Team. Kag para naman sa aton balitang entertainment. Taylor Swift may panibago nga kanta para sa Toy Story 5.
2: Balitang Entertainment.

0: Maayong gabi, Jiladsang Rojas, sa probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong siringapang pangalagad, subong adlaw sang Miyerkules. Hunyo 3 na kita sa tuig 2026. Ako ang inyong mangintag balita ka K5, Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron. Live, inyo kami kamabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9. 89.7 K5 Radyo Tabuanay sa Banwa sang Pilar. Live inyo man kami nga makitaan sa bilog nga Pilipinas. Kag kalimutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 and News FM Rocks. Kag K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita. Top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa 5:05 na sa gabi. Ka K5 ini

0: oras ang inadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Ang D3 Bio, mga ka-K-Bio, meron sa virgin coconut oil sa plus vitamin D3. Masabi ikaw nga stress, nagakalipat, nagperme nga buringo at D3 Bio ka-K-5 ang sabat. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Bangkay na sang nasapuan sa kalalawran nga sakop sa Barangay Barra Roa City. Taknalas 11 sang aga, Hunyo 3 ang staff sa Palina Green Belt Eco Park, Barangay Cagay, Roa City. Ang biktima mo si Rogelio Denaga, 47 anyos. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Rigor Otelia, manog pangisda nga nakakita mismo sa bangkay. Iyagin pahayag ka K5 nga mangisda kung tani ini sa may nanutisiran siya nga panapton nga nagatunga sa dagat. Suno kay Otelia, tion nga ginkap-kap niya nga mga panapton. Nahikapan niya ang tiil sa bangkay nga nagresulta sa pagkadiskubre sini. Giliyo naman ini nga ginpadulungan sang search and rescue team. Bangod nga hindi man maglayo ang antad sa mga ini, diri ka ginkompirmar nga amo ang bangkay ang nasambit nga staff sang Eco Park. Matandaan ka K5 nga nadula ang nasambit nga persona sang Domingo taknalas 2 ang hapon, Mayo 31. Sa karon gindala na ang bangkay sa isa ka punerarya sa siyudad sang Rojas. Arestado ang ginakabig top 1 most wanted person sa National Capital Region Police Office. Provincial most wanted person, municipal most wanted person kag Philippine Highway Patrol Team. Copies top 1 most wanted person matapos naging patigayon ng manhunt operation sa mga otoridad sa Barangay Santa Cruz, Ibisan, Capiz, Hunyo 1. Ang nadakpa na mo si Rynel J. Carpio, 36 anyos, gagresidente sa Purok 3, New Lower Bicutan, Taguig City. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM, Rojas, nagikan sa Highway Patrol, Group Capiz. Ginapahayag ka K5 nga tak na alas 12.53 ang udto sa nagpatigayon sa operasyon ang Philippine Highway Patrol Team, Capiz, sa pagpamuno ni Police Captain Pedro T. Maka Badbad Jr. kaupod ang nagkalain-lain nga unit sa Philippine National Police. Kalakip ang warrant and sabina unit sa Montenlupa City Police Station. PIT Capiz, 62nd Special Action Company sa PNP and SAPA, RHPU6 Intelligence and Investigation Unit, Taguig City Police Station, kag Ibisan Municipal Police Station. Natigayon ka K5 nga nadakpan si Carpio pamaagi sa pagserbe sa mga warrant of arrest para sa kaso nga paglapas sa Section 3 sa Republic Act 10883 o kon Anti-Carnapping Act of 2016 kag murder sa Idalom. Sang Article 248 sang Revised Penal Code. Muna naman sang ginrekomendar nga piyansa para sa temporaryo nga kun na para sa mga kasong naging pasaka batok sa sospek. Ang mga warrant ka K5 agin pagwa kagin permahan ni Marivie Codilla Vitor, presiding judge sa Regional Trial Court sa Branch 266, Taguig City kag napetsahan sang Setyembre 17, 2025. Sa pihak nga bahin mga ka-K5, madinalag-on nga ginhiwat sa banwasang maayon ang Regional Brigada Eskwela 2026 nga gintambungan sa mga opisyal sa Department of Education kag mga delegado halin sa nagkalain-lain nga dibisyon sa Western Visayas. Sa iya mensahe, ginpasalamatan ni Mayor Raymond Malapaho ang DepEd sa pagsalig kag pagpili sa maayon na kung sa maayon bilang host sa nga mga importante nga aktibidad. Pero sa alkalde, isa ini katako nga kadungganan para sa banwa kag pamatuod sang padayon nga suporta sang lokal nga panguluhan sa sektor sang edukasyon. Ginpahayag man ni Mayor Malapaho nga ang kahuy-anan sang DepEd amuman ang kahuy-anan sang LGU maayon. Gari dako ang ila pagpanikasong kag ginpreparahan bago nagapati ini nga may edukasyon isa sa pinakaimportante nga pundasyon sa paghulma sang mas maayong nga balabuton sang kabataan. Nagalaom man ang alkalde nga hindi ini ang una kagatapusan nga kahigayunan nga manginting balay ang maayon sa mga kaangay nga regional and national nga mga aktibidad. Samta nagapadayon ang Brigada Eskwela nagpakita sang pagbinuligay ang nagkalainlain nga sektor sang komunidad sa pag-andam sa mga bulotuan para sa pagbukas ang klase sa school year 2026-2027. Ginkalipay sang pamunuan sang Kulasi Elementary School sa Roa City nga nadala sila sa priority list sang Schools Division Office nga paobrahan sang bag-o nga hulot klasihan. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Mr. Jose Fuentes Jr., school head sang Kulasi Elementary School, iyagin pahayag nga nagakinahanglan gid sang dugang nga hulot ang ilang nga eskwelahan bangod sa madamo man sa mga estudyante nga nagaeskwela. Suno kay Fuentes, yara sa walutanan ka mga hulot ang natalana nga itukod sa ilang nga eskwelahan. Isa ka two-story building na may tig-apat ka kwarto kada panalgana. Subong man ka kay Fab Gintulid, kung gintulid man sini nga yara sa 12 ka mga hulot klasihan ang kinahanglan sang eskwelahan apang ang apat na kompleto na ka ginagamit na sa mga estudyante. May natala naman nga itukon nga apat ka mga classrooms ang Roja City Government sa mga eskwelahan. Pahayag niya ka K5 dako nga bulig ang mga classrooms para sa mas maligwa kag maayo nga lugar sa patigayunon nga klase. Nagpasalamat naman ang natungdan sa tanan nga mga ahensya ilabi na sa Department of Education sa paghatag sa mga hulot klasihan para sa mas mapasangkat pagid ang seguridad kag kanami sa panibot para sa mga estudyante kag mga manunudlo. Sa dugang nga balitang lokal, mga KK5 para sa aton nga mga police reports. Wala na makapalagyo sa mga otoridad ang isa ka 21 anyos nga lalaki nga wanted sa kaso nga pagpanghimulos matapos madakpan. Ginkilalang arestado kay alias Toto, wanted sa kaso nga 5 counts sa statutory rape. Gin-issue ang Rizang Regional Trial Court, the 6th Judicial Region, Branch 14 sa siyudad sang Rojas, ang warrant of arrest batok sa akusado nga napetsyan sang Mayo 8, sining at tuega. Wala sang ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa temporaryo nga kahiluwayan sang akusado. Sa katapusan nga police report, pilason ang isa ka senior citizen matapos aksidente nga bubunggo sa motorsiklo nga nakapark nga sa lakyan sa barangay Salocon, Panitan, Capiz. Base sa initial nga investigasyon sang kapulisan, nagapadulong sa Roja City ang isa ka Toyota Vios nga sa lakyan nga ginamaneho ni alias Rom, 51 anyos, retirado nga miyembro sang PNP kag residente sa barangay Aragala, President Rojas, Capiz. Kung sa ring ka K5 nagpundo ini sang makadali sa igad sang dalan agod magpangihi. Samtang nakaparada ang salakyan, nagasunod sa human nga direksyon ang isa ka Honda ADV nga motorsiklo nga ginamaneho ni alias Dan, 70 anyos, kagresidente sa barangay Luktugan, sining syudanda. Ginapahayag nga pag-abot sa kurbadahon nga dalan, nag-overshoot ang motorsiklo kag aksidente nga nabungguan ang wala nga likod nga bahin sang nakapark nga Toyota. Bangod diri ka K5 na tumba ang driver sa motorsiklo kag nag-angkon sa mga pilas sa nagkalain-lain nga bahin sang ilawas nga giliyon gindala sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Sa karon padayon ang investigasyon sang kapulisan angot sa insidente.
1: Balitang lokal.
0: Mga balita naman ka K5 na nakahinabos sa palibot sang rehiyon sa Isokon, Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas ka K5, alas 6:15 na sa gabi ka K5 ng oras ang ginadulong sa aton sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ubo, sipon, ilan at trangkaso e Mighty C ka K5 the immunity booster. Available sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Regional.
0: Arestadong isa ka security guard na involved sa kinagamo sa barangay Santo Niño Sur, Arevalo, pasado las 10 ng gabi, Mayo 29. Ginkilalang suspect kay alias Chris, 22 anyos, Isa ka security guard na residente sa barangay Kabangaan, Badyangan, Iloilo. Sa investigasyon sa kapulisan, ginapahayag ang may natabong nga komisyon sa lugar kagiliyo naman na nagresponde ang katapos ang Iloilo City Police Station 6 sa pagpanguna ni Police Captain Michael Tuburan, officer in charge kaupod ng mga barangay tanod sang among barangay. Naaresto si Chris kag nakuha sa iga paghinakop ang isa ka armas lutang nga 9mm caliber pistol nga may apat ka mga bala sang magazine. Sa karon, preso na sa Iloilo Police Station 6 ang suspect. Sa dugang kagatapusan nga balitang regional, ginpahayag sa Department of Public Works and Highways sa mga Miyerkules nga ginapadasig na nila ang pagpatigayon sa clearing and dredging operation sa mga primary nga alagyan sa tubig sa mga syudad sa Bacolod kag Iloilo. Ang kabahin sa padayon nga pagpaghanda sa ginalauman nga pagsugod sa tig-ululan. Suno sa DPWH, ginmandoan nila o kung ginmandoan na sila ni President Ferdinand Marcos Jr. nga siguraduhon nga madasig ang pagpanaog sang baha sa mga lugar nga masami ginabaha o kung may low-lying area sa pungsod. Agod nga hindi maghatag sang problema sa publiko, particular na ka-K5, nga manugsugod naman ang klase sa mga bulutuan. Sa Bacolod, padayon nga ginapatigayon ang desiliting sa baba sang Mandalagan River. Samtang halos tapos na ang clearing operations na ginapatigayon sa Tigom River sa distrito naman sang La Paz sa syudad sang Iloilo.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalagkuan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa East, 17 na sa gabi, ka K5 ng oras, ang nadulong sa inyo sang DTX 500. DTX 500 ka K5, pamayara sa Ngampalaya Leaves, D-Sugar, Sugarcane Extract, sa ka Herbal Food Supplement, Diabetes Hypertension ka K5, i-Clinica DTX 500, the superior antioxidant.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Hugot nga ginpanginwala ni Senator Alan Cayetano ang okasasyon ni Senator Raffy Tulfo nga siya ang ginaligar yara sa likod sa pagkadula sang aircon kag internet sa Senado sang Hunyo 1. Pero kay Cayetano, wala siya sang anuman nga ihibalo sa among nga insidente kag wala sang kamatuoran ang alegasyon nga siya may kahimuan sang aberya sa Senate building. Payag si Sandeg sa report sang iya nga talatapan. Isa ka wire problem ang naging rason sa pagadula sang air conditioning system kag internet connection sa nasambit nga adlaw. Gimpanindugan naman sang senador nga hindi niya hilimuon ang kasubong nga sahi sang tikang batok sa iya mga kaobdanan sa Senado. Bagod daga pabilin siya nga profesional sa iya nga obligasyon. Sa dugang nga balitang nasyonal, magapalapta ang Philippine National Police ang mas madamo nga pulis sa Senado kag mga kaibing nga pasilidad sang gobyerno sa tunga sa nagaluntad nga politikal nga tensyon nga posible magresulta sa mga protesta kag demonstrasyon. Ginsilay ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga ginmandoan sa National Capital Region Police Office kag iban nga local police units nga magapatuman sang precautionary security measures sa palibot sang Senate complex. Sunod sa PNP Chief, katuyuan sang presensya sa mga pulis nga siguraduhon nga ang kaluwasan sang publiko kag mapabilin ang padayon nga operasyon sang gobyerno.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
1: Balita International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6 Vientre na sa gabi ka K5. Ito oras ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Naglunsyar sang malapnagon nga airstrikes ang Russia sa Ukrainian capital sa Kyiv. Nagresulta sang pagkawasak sa mga istruktura kag panimalay ang nasambit nga pag-atake. Ginabanta ka K5 yara sa napulo katawo ang napatay sa wala untat na pag-atake sa Russia sa nasambit nga lugar kung sa diin masobra isa kagatos katawo ang napilasan. Nahibaluan naglunsyar ang Russia sa kombinasyon sang drone kag missile sa pag-atake sa Ukraine. Suno sa Russia ka K5 nagasagadla kun nagasabat lamang ini sa una nga pag-atake sa Ukraine sang nakaligad nga semana.
1: Balita International. International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hina.
1: Balita Sports. Sports. Balita Sports.
0: Nagretiro na ang veterano nga goalkeeper nga si Nel Eret Okon-Etheridge sa Philippine National Football Team. Si Nel ang naging kabahin sang Philippine football sa sulod sang 18 katuig. Ang 36-anyos nga football player nga may 82 na ka-appearances sa football field. Nagapasalamat naman ini sa tanan nga tawo nga nagasuportan sa iya. Kabahin si Nel sa silver medal finish sa itong 2014, bronze medal finish sa itong 2012, kag naghampang man sa AFC Asian Cup sang 2019.
1: Balita Sports.
0: Para sa katapusan nga balita ka K5 chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
0: Ginanunsyo sang pop superstar nga si Taylor Swift nga nagumpo sa isang panibagong nga kanta para sa ginabantayan nga animated movie nga Toy Story 5. Sa iya post sa social media platform, ginbuyagyag sang 14-time Grammy winner ang titulo sang iya new original song. Sino pa sa singer-songwriter, bata pa lamang ini, ginaidolo na niya mga character humalin sang ginpagawa ang una nga Toy Story sa pelikula nga 1995. Samtang natalanan naman nga ipagawa ang Toy Story 5 sa mga sinihan sa bugos nga kalibutan, umpisa sa Hunyo 19.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa magagapanguna nga balita subong adlaw sa Miyerkules. Hunyo 3 sa tuig 2020 sa isa ko nyo naging tag balita ka K5. Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron. Live inyo kami ganabatian sa lilisuan sa inyo mga radyo Shen na punto 89.7 K5 Radyo Tagbuana sa Banwas ang Pilar. Kag live inyo man kami nga nakitaan sa Bilog nga Pilipinas kag kalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 and News FM Ross. Kag K5 ni Andy 3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 Solid supporters, mga Facebook viewers. Nagatutok na sa aton nga Facebook Live and also sa ilang mga radyo sa 100.9. Good evening kay Sir Richie Pinalba. Hello sir, good evening. Kag maayo na nga pagpamati dira. Sa ngalan ng gidlamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical side ka K5 Michael John Ditoda, ka K5 Alvin Pagunsan, sa ngalan sa mga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga station manager ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-halog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! May Vizio. Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga Kagaw. Klinikas for Biotics. DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sali, CJ. Ang una yan, niwang-niwang sa akon. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 tenses. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itong mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
14: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
14: Clinica DioFresh.
10: Available now.
15: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay Darling. Mang-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
17: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
15: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
18: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
18: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
18: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
19: Hi, Dennis Juanes.
18: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
20: I Care Gold.
21: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng reformasyon.
25: Tinig
0: ng Reformasyon.
24: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
24: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

0: E3 Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500.
5: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
0: DTX 500.
6: Katalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na namin nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo ang
0: DTX 500.
9: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule, ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng

0: mag-check up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: 5 Galingawanta.
1: Pa, human na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhenga ko na lang.
2: Bao, anak, sigurado ka na sina?
1: Oo ba eh. Nako, nako.
2: Ate, mayon ka. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
1: Nice ka pa. Naimos ko na gamit nyo. Paglalayas na ka mo to.
0: Hey, five Galingawan time.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsik lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio ng may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
8: Kasi tumasyon sa barangay
9: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
8: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumarkog. DGX 500. Sa isa, kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
4: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C, mababaka sa mga butika.
11: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline yung vitamin C.
12: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
4: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa amarkuso, chia seeds, may sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
19: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
21: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
22: Extend Supplement for Men.
21: Muling
1: binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
23: I Care Gold.
24: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
26: News FM.
27: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time!
1: Manong, sakay ko taxi!
2: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod.
1: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Si Nomad Drive!
0: Hey, 5 Galinha One Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ma-checklist
8: kung
7: na
8: ma-checklist. Doc Ramil, Sir Boy, dumduman mo sa unang panahon sang earlier Americans, may ara sila sang isa ka village sa mga Indians. Mm-hmm. There was a grabbing infection. Mm-hmm. Halos ubos ang mga kalalakihan sang Indians.
9: Uy.
8: Ubos.
9: Oh.
8: Lalaki, nanay, tatay. May mga nakasurvive. Bata. Igo lang tao nila sa record. Ang mga nakasurvive, those babies nga nagadidi sa mother.
9: Uy!
8: Oh. Even
7: may
8: mother
7: ka hindi kakapatay.
8: Anong ara sa gatas ang nanay nga nakasurvive yung mga bata? Monolaurin sa boy. It defended the babies from infection. Why sila maano? Because ang monolaurin ara sa gatas ang nanay. Karon ang monolaurin, why taging kuha sa gatas? May other sources? May virgin coconut oil, which is lauric acid. Bio. Kag ina sa gin proseso, ginbutang sa D3 bio.
7: Wala
8: sa D3.
7: Oh, diba?
8: Na ordinaryo.
7: Kisa makasiling ka, mas resistensyado ang bata kumpara sa mga may mature na nga kwan. Kikisa palakaon, bisyador, ang bata ya wala pa niya. Gasalig lang ni siya sa kwan because of monolaurin. Amo na kapasalamatan na to ang Ginoo nga gi-provide na sa mga kababayenan inang didi kag maka-produce gatas para sa kabataan para ang tao makasurvive kag makadamo.
4: D3 Bio.
7: Correct. Another checklist.
8: Gusto ko ang D3 Bio.
7: Duha ka
8: preparasyon sa ordinaryo nga vitamin D3. Kay gusto ko layo kuya sa Alzheimer's kag dementia.
9: Economy na boy.
8: Gusto ko ya.
7: Gusto ko ya hindi ko malipatan ang mga utang ko.
8: gusto ko ya makabayad ko sa utang ko.
4: D3 Bio.
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika.
7: Nga, sir mo yaw. Ang aras D3 Bio nga wala sa D3?
8: Is ketones, no? Correct. Ang ketones nga gatinlo, gasilig sa beta amyloid plaques nga gadisturbo sang aton neuron signaling, no? Kumbaga din siya gadiposito, gadiposito niya sa tunga sang duha ka neurons, ti hindi nakakommunicate
9: sa mga dendrites, no?
8: Kaon sa may mga synapse, ti that's why may pader na, no? Ginahimos na ni D3 Bio. Ano pagid ang advantage ni ketones kay D3 Bio galayo ta sa Alzheimer's gid for recovery. 80% of patients nga nag-ketogenic diet naka-recover sa Alzheimer's disease.
9: So you are saying, Sir Boy, the more galing aga idag kagagatigulang ka, Dok, hindi ka na yung magsalig lang sa D3. Mad-D3 Bio kagigagali dapat.
8: Mad-D3 Bio kagid.
9: The best para sa may edad.
8: Kung ako 60 years old, 50 to 80 years old, D3 Bio.
7: May mga cellula na sa brain cells nga may mga resistanta sa glucose. The only thing na pwede niyang i-absorb, ketones.
8: Type 3 diabetes na. Muna nga nambal ni Dok.
7: Diabetes in the brain. Katigulang kaga diabetes in the brain.
8: Amo
7: na siya. So, ara lang na sa D3 Bio, wala na sa D3.
8: Wala na sa ordinary nga vitamin D3.
7: Likawi ang dementia, Alzheimer's disease, epilepsy, and many other problems sa gitawag imong brain, D3 Bio ang pinakadabester boy. Another checklist. Just to remind sa inyo. Ang D3 Bio, nga wala sa D3, pwede siya mahimo nga oil pulling. And that oil pulling, Sir Boy, pwede niya kaya patyon ang tanan nga klase nga kagaw nga ara si mo ba malikawan ang pagkadunot sa imo unto, malikawan ang pagbaho sa imo ginawa, layo ka sa gingivitis or inflammation sa imo gums, kag hindi ka basta-basta matonsil. Kung ikaw nag-oil pulling gamit ang D3 Bio, wala na sa D3, Sir Boy. And another checklist, pwede mo man gamiton nga pampahid kung ikaw babay sa imong flower.
8: Correct.
7: Para layo sa mga candida albicans. Kaya hindi basta, siyempre ga-travel ang E.coli, Sir Boy.
8: No.
7: Ga-travel halin sa latrasa.
9: Butangan mo to barrier?
7: Oh, butangan mo barrier. Para ngang E.coli, di pa kaabot sa flower, patay na siya. Oh. Ang namin na, Sir Boy, ang isa or doka soft gel, ipahid niya din, stay for 5 minutes.
8: Five minutes.
7: Then after 5 minutes amo na
6: pag wash mo na siya
7: ang hugas. Ya kung gusto ka nga ansara ipasulod mo git.
6: Pwede man ginausa
7: gyud. Imuhon mo siya suppository. Paano? Pahid nimo sa imo ha.
8: May applicator.
7: Imuhon mo oil lubricant.
6: Uy, mayon siyang lubricant ha.
11: D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News, D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
11: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka!
15: DGX 500! Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na! DGX 500!
16: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka? DGX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
16: Pagtigay ka namin isang DGX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DGX 500 na
15: gito. DGX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Jose Garen, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
15: Mighty C, epektibo, garantisado.
18: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin ni nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga

0: sa pulmo, baby.
1: Extend!
2: Supplement for men.
0: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
3: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juan.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juan.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
6: Hi, Dennis Juan.
5: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold Capsule, ang kapsula gagitunghut obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pa baskog sang bilberry extract. Kung pigaw na, imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3.
1: D3 Bio.

0: ako!
1: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka na saging.
0: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinik.
1: Okay lang yan, kumain ka ulit ng saging. O eto pa.
0: Tay, ayaw pa rin matanggal.
1: Ay, naku, o siya, siya, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
0: Dito po sa paa ko.
2: Hey, hi, Galingawang Time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung
7: D3.
8: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya.
9: Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
10: May go bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masalika DTX 500.
11: DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Kira tong score gani?
13: 470.
12: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
13: alam. Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
10: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, taginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami bala ga amat-amat man ko slim, kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
10: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
18: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
7: Performance mo ba na? Maluya na?
19: Mang Extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kagbabuwas ka. Nga nagkapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
20: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
21: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
19: Extend Food Supplement for Men.
22: Tikasin.
19: DTX 500.
23: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
19: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
25: I Care Gold.
26: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa isa. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
27: News FM.
28: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
19: D3 Bio.

0: sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: landas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified na probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina Canon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nalik kami sa DTX 500. Ay nagko ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
9: O galing siya.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang ga sakit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Mabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
6: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
8: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
9: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
10: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
11: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi lang gani carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
9: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin tayon ang akong ulo.
12: Salang solusyon.
8: hindi magkaon balon.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
8: Sa lingaw na mabala, di ba ang flowers? Nga, damong probiotic.
12: Mas
8: ano tayong engineer man?
1: Maedukar ka pa.
8: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mga suki naton nga tagpalamati sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kamusta ang inyo sininga health? Kamusta ta? Mayo balagyapon inyo kahimsog or inyo nga ikaayong lawas? Nakabugtaw ka mo sin timprano, tulog sin timprano. Ako puliya mo na, tulog timprano para bugtaw timprano. Hindi man nami nga adlaw ka na imo gabugtaw. Kag hindi man nami nga gabi ka nagatulog. Most ideal is 10 to 11, no? Between that, tulog ka na mataka alas 6. Ang pagnami isang tulog, makabulig ang DTX 500. Once ka naga DTX 500 ka, mangin manami ang imusini nga tulog. No? So, take it before you sleep. DTX 500 coupled with D3 Bio and Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso. Nagaburon ba lang mata mo? Naka-experience ka ba lang doon? Hindi ka na mayo kakita? Ano ba lang astigmatism? Let's talk about it later on. Kaupod na sinang adiskasyon. Si Doc Ramil Oy, amon CEO. Sir Boy Sulweta. And of course, Sir Kevin Vigay. Doc Ramil.
13: Sa tanan naton ng mga suki nga tagpalamati, kabay pa na inom nyo na inyo DTX 500 kag Mighty C para dugay matigulang.
9: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Masami naton mabatian ang tinaga nga astigmatism. Ano bala ang buot silingon sini? Inibala ang makabulag bago pa man naton istoryahan ang astigmatism. Kabay pa na inom nyo na ang inyo DTX 500 kag Mighty C. May dako ni karon nga connection sa astigmatism. Istoryahan naton. Ang powerful duo para sa health kag proteksyon sang inyo mga mata.
13: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, layo ka sa kuan bulag eh.
9: Oh,
13: kita mo mga maayo nga butang sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang hindi man seryoso nga problema sa mata.
9: Gusto, correct.
13: Kung ikumpara sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, ka nga isang katarata, inang glaucoma, high blood na sa iyong mata mo, nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ini makabulag apan amo nang rason nga magburo ng imong akoan panulukan.
9: Correct, no? Isa gid lamang ka refractive error ang astigmatism. That's why magamba siya may astigmatism ka, don't worry about it. Pero galing maburon mata mo. But silingon ni abi ang cornea or front surface sang imo mata daw kurti itlog imbis tani nga

0: kalabasa, kag kaon carrot, kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually ini nagakinhanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma amo ang pagburons panulukan. Kisa Sir JP, gasakit imo ulo.
1: Abi mo migraine, kisa matamo na, no?
0: Oh, nabudlayan ka, makita kon gabi.
1: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
0: Pero si engineer, biskan dulom niya, may kita ya. Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
1: Posto.
0: So, before pa matabo ina, tiinom na ko, DTX 500, may tissue or PRC.
1: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudan isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ikaguba sang mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit kapin pa sang una mga picture tube pang TV kag paghampang sa imong cellphone pagkuba sa mata.
0: Sigurado daw mo na subong nga cases.
2: Isa lang ang common sa ila sa TV, free radicals.
0: Gapabata ang kuan. Ang kaso sang astigmatism tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers grabe, Sir JP. Bago din ina Sir JP, tuman kataas ang oxidative stress. Hambali kuan. Kani
1: radiation
0: free radicals tugas ang radiation nga gaapekto sa imong corneal health. Di wala man sang iban nga kwan kung hindi ultraviolet rays sang adlaw.
1: Radiation sang kwan sa computer,
3: sa may laptop, may tablet.
4: TX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka DTX 500. Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
4: TX 500.
0: Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga so,
3: information,
0: mga information. Ti gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information.
1: Para sa nako kasi.
0: Well, basta sila subong ang living hero kung lang
1: taon. Oh, grabe.
2: Well, basta man kami doc sa antioxidant.
1: Amo na da.
0: Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
1: sunglasses,
0: ti mas kuan gid ya eh. Mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom ka gid DTX 500 Mighty C or Pure C. Para nga ano, hindi magguba imo mata.
1: Correct. Correcto kami, no?
0: Damor nga kung office workers ka, sige atubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige lang pa cellphone niyo yung mga bata. Kung may budget may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag Mighty C kag
1: Pure C. Otherwise kaguba sang mata. So correct na Dr. Ramil, no? Sa healthy nga cornea, may ara sang defensive mechanism, no? Agod nga mahaganhagan ang epekto sang reactive oxygen species or ROS. 20 to 40% sang soluble protein sang cornea amo ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase o kon ALDH3 nga diretso nga nag-absorb sang UV kag nagakuha sang cytotoxic aldehydes nga ginaproduce sang UV induced lipid pre-oxidation. So dapat kargado ini sang antioxidants.
0: Ina kon healthy ang imo nga kuan. Imong cornea.
1: Oo, ma-absorb niya kung healthy.
0: But then again, ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra nga oxidative stress, tugas ang radiation, amo lang Japon ang magaguba. That's why importante nga mainom giga sa imong DTX 500, Mighty C or Pure C, kung gusto ka, hindi dali mabulag. Imagine ang mga kabats ko bala nga edad, Sir GP.
1: Ganti para na, no? Kita ganti kabats, tas dok, ganti para na ko bala. Hindi, anamin ko bala.
0: Ang mga kabats ko, ganti para na, pero ako niya.
1: Hindi, fourth year na ko, si Dok elementary pa.
0: So, kinanglan sa mata ang kompleto nga protection.
1: Gusto.
0: Hindi lang, bakal ka na anti-radiation para sa nami pagin. Bakal giga di
1: ang sa mata mo gigi sa sulod.
0: Isa, bakal giga yung
2: isa sa proof doc nga ang matatake ng lanon sang antioxidants. Manotis nyo, Blackies, akong grabe na ang strain sa aton nga mata, nagaluha.
1: Galuha.
2: Ang luha ta is full of antioxidants.
0: Correct.
1: Grabe no.
0: Kita gay ka sa imo nga salsalon sa imo balay. Uy, tuktok ko nao, makalko pinta

0: Bla.
1: Oh. Worried para, ka sa salsalon.
0: Oh, worried ka sa salsalon. Imo mata wala. Oh, so ang DTX 500 by TC kag pure si hindi lang para sa stigmatism mabuligan na. Pwede sa katarak, pwede sa glaucoma kag iban pang balatian sa mata.
1: Oh, so dalagi sa no. So
0: pati na daan ko ang GP, diabetic retinopathy.
1: Nga
0: diabetic katarak.
1: So gusto gid Doc Ramil no, astigmatism is the least of our worries no, pinakagamay ni nga problemaon hindi man niya gani makabulag kag correctable ni siya with lenses. Ang mas delikado ang diabetic retinopathy kay sigurado bulag kagid. Kadamo na ko sa nakilala nga nabulag sa diabetes.
0: So mo na para tandaan gid nila Sir GP, kalabanan sa makabulag na diprensya bata ulihin nataran kung mahibaloan na. Ang progression grabe mo.
1: Dasig.
0: Pag start na lang daw gaburo na mata mo sa high time gid nga, you need antioxidant. Wala pa gaburon ang mata mo.
1: Oh, amo nang nami da.
0: Inom ka na DTX 500, inom ka na MyTC, inom ka na Pure C. Wala pa mabulag ang imo nga mata. So alaalang dito pa ka mainom yan, bulag ka na. Sorry.
1: Ala nga, hindi na.
2: So prevention is still the best, no? Of na bet is still better than that.
0: Mas nami pa Sir Boy mo nga bungol ka, hindi lang ka mabulag.
1: Kon bulag.
0: Papiliyon ko ba bungol kag kwan bulag?
1: Ako ya bisan.
0: Piliyon ko.
1: Bisan dala pa apa?
0: Isulat mo
1: sulat
0: lang.
1: Sulat mo lang. Oo.
2: Naingid yang eyesight. Ang eyesight.
0: Tapos kung gusto ka maghambal, sulat mo lang.
1: Oo.
0: Kablo ka na sulat, bakal ka DTX 500 kag MyTC kag Pure.
1: Si General sagad na yan.
0: Kung ka DTX 500 kag MyTC kag Pure sika, hindi lamang kayang mata maproteksyonan. Madamo sang health benefits. Hindi ka may blood.
3: Kalingay ito si Engineer Sir JP, mayo gid mata. Layo pa lang kita.
0: Kung gainom ka DTX 500 kag MyTC, hindi ka dali matigulang. Amo ginang
1: nabi. Oo, sekretong
0: engineer. Amo na gusto ko mo nga, nag-edad ka 60, 40 ka lang. Nag-edad ka 50 to 30 ka lang.
1: Economy.
3: Ga minus 10.
0: Hindi lang minus 10, minus 20 git. Grabe no? Hindi lang ha, tanan nga mga internal organs, it will stay healthy. Once nga ang organ sa sulod, hindi dali tugulang, ang sagwa hindi man dali.
1: Ga-transcend ang sagwa. Galapos na.
0: Galapos na siya. No? Amo na siya. Amo ni, hindi maguba ang atay, hindi maguba ang kidney, layo ka sa stroke, kung naka DTX 500 na kamaiti si ka adlaw-adlaw.
1: Buti lang daw paama na lang galing hindi ka mabulag.
0: Correct? This is a super antioxidant. No, kung gusto kaya. So, ti ano pa, Bi? Ha? Saan mo ma DTX 500? Bulag ka na? Saan ka mag DTX 500 kag maiti si kag pure si balatianon ka na? Before ka pa na magbalatian, before ka, before pa magtigulang ang imo nga mga organs, imo nga parts sa lawas, kinahanglan i-DTX 500 mo na kag MyTC or PureC.
4: DTX 500!
5: Q7 lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
6: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
4: DTX 500! TTX 500.
7: Ako si Tomas Jol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: So good lang nag-inom ka DTX
7: 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
4: TTX 500! TTX 500! PureC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka PureC. Nakairan ng galingin ang ulo ko mo.
4: PureC Vitamin C. PureC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sino yung mga pasyente?
9: Tomas Lusada Jr., ang Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Ipag-inom niya sang PureC, nag-ayo na sa samiya balatian na TB.
4: PureC Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Anyway, ambal to ni Boy, insakto gito, agree ko to. Prevention is better than cure. That's why, i-prevent bukit ang baos ang ilok mo, Boy.
10: Correct, no? Mm-hmm. Kung ang DTX 500 para hindi ka magbulag, kung hindi ka gusto magbulagay ka mo, mag-clinic ka, di you fresh, no? Kay, ang body odor, top na on, gid na to, no? Correct hygiene, gid, answer, Kevin. Maligo, no? Ligo, anay.
3: Maligo, gid, dapat.
10: Santong
3: gamit
10: plus.
3: Ang Santong Plus Herbal
10: Soap, no? With VCO.
3: Oh, with VCO and mangosteen extract.
10: Ang kampiyon.
3: Pag hindi ka pagalimtan, may dahon sang mayabas. Kag-andri di kakao.
10: Ang muna to din, pagsulod mo sa klinika Dio Fresh, no? Hindi tao, hindi tanan nga tao nga galakat sa dalan, nga kaisahon, isog. Iba niya isog ang gidabaho, no? So, kanan mag-klinika Dio Fresh with VCO, ang bakterya nga gatap na sa pagbaho sa imo underarm, ang muna tawag nga underarm body odor, tap na on na sa VCO nga ara sa klinika Dio Fresh, no? 48 hours of freshness.
1: Kahapon, Sir Boy, nag-ride kami ni Doc. Nagpamasahi ko, kimasahi ko ni Mrs. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Di nag-extend na lang ko dayon para circulation.
10: Anyway, no, ang muna advantage ang extend, no. Namiing mo blood circulation. So namiing mo blood circulation, nami ang blood delivery. And extend is really good, hindi lang sa lalaki. This is really good sa mga babae nga nagmenopause na, no. Ang experience, we're all adults here, nag-experience mga vaginal dryness after menopause, kidnubo ng estrogen, nami gid ang clavo. Clavowasca. Clavowasca is a Peruvian herb that basically improves lubrication of women. No? So, nami, gini siya, hindi lang pang lalaki, pang babae ng extent.
0: Naka the best nga pang energize sa imong brain, ang DTX Coffee Mix or DTX Premium, nabutangan mo sang duha, tub-tub, tatlo ka kapsula sang D3 ba?
10: Ay, yun, bulletproof coffee. Yan
1: yes. Bulletproof na, coffee, oh.
0: Mangin bulletproof coffee siya kung may D3 ba?
1: Kag namin, maginagali, Dok, kaya kundi napusa mo sa, ang guwado oil pooling lang man, pag inom mo sa kape, bumugmumug mo, anay.
0: Kag inom din kape?
1: Kaya inom dayon? Oo.
10: So ako niya, prefer kaya DTX Premium, no?
0: Kagbutangan sang D3 ba, Sir Boy?
10: D3 ba, gapo, no? Tatlo ka D3 ba, pero isahay na lang abang you're enjoying your coffee, gambal ka sa lawas mo, ay putiktado na ako sa mga adlaw. Kinaka DTX coffee ko, naka DTX premium, naka tawag si gani D3 Bio, kag may upod pagid nga DTX 500, kag may TC. Kampiyon na.
3: Ako niya Sir JP pang energize ang akong nga heart. Nga kape. Ang kape nga may puso. Ay, ayaw coffee.
10: Ah, kampiyon.
0: Butangan Japan mo D3 Bio eh.
3: Pwede.
0: Para boss duha ka, duha ang epekto. Tuod-tuod nga may energize gid ang imong korason.
1: May ilis pang utok mo.
0: Ah,
1: may energize pang utok mo.
0: Hindi, aside sa utok, inabang makabulig ka.
1: Ayo.
0: Makabulig ka.
1: The positive energy.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Ang storyanta sa mong is vaccination.
0: How D3 Bio makabulig sa mga gaplano nga magpabaksin.
10: And how D3 Bio could supplement you after tapos mo na pa vaccine.
0: Hindi ang matabo, Sir Boy, kung limbabi after vaccination, inuman mo D3 Bio dayon. Ang matabong inuman mo D3 Bio dayon, di jutay lang antibodies maporma o basin unahan pa siya sa D3 Bio, wala sang antibodies na matabo. Ang sekreto, Sir Boy, san o ang proper timing sang D3 Bio inumon? Akon, Sir Boy, at least be after 24 hours.
1: Let after, them react anay, no?
0: Pareyaka anay mo immune system. Papurmahan anay sang mga antibodies.
10: Correct.
0: And after nga mapurma na antibodies, amo na pag inum mo sa D3 Bio.
1: Kahit ba lang action nga dan sang virgin coconut oil, sang lauric acid sa virus, napataya mo.
0: Pag-contact
1: sa vaccine.
0: Pag-sulod niya, dahil patay din niya tanan ang mga mga kagaw.
1: Ano
0: pang antibodies nga
1: matabo? Gusto, ano?
0: Pero may antibodies gapon, Guru Sir Boy, diba?
10: Biskan
0: patay, ang tanan niya mga patay nga mga kwan, gakilala gapon ang
1: ila. Oo, may mga kwan na sa, may mga siling naton, telltale signs.
10: Oo, lusot si gapon, no?
0: Biskan mapatay ang kagaw, the immune system will create antibodies.
1: Oh, because ang viral component ka ma-detect
0: yan. Correct. May rason gali, Sir Boy, guys. Biskan din na 24 hours, mainom ka. Before and after, mainom higa D3 Bio.
10: May mga bilhin pa ng mga proteins, mga genetic materials. Those genetic materials, amo na ginausaran, amo man ang, kumbaga, amo man ang concept sang vaccination. There are three kinds of vaccination. Ginatawag nila mRNA or amo ni ang attenuated gidyang virus, ginpaluya ang virus, ginsulod sa lawas, kag makilala sang aton immune system, may mo antibodies. Or may ara man ginatawag yung protein subunit vaccine. Ano niya tawag nga protein subunit ta vaccine? Inisaya, may ginkwa lang nga party sa virus, kag ginsulod sa lawas, ma-identify
0: ang ibang spike lang ganina, no? Sir Boy, spike protein spike lang.
10: Ma-identify sang aton lawas, pag-identify sang aton lawas, makahimo antibody. And lastly, ano niya tawag nga vector vaccine. Ano niya tawag nga vector type vaccine?
11: Oras,
10: ang vector type vaccine niya, amo niya, kumbaga, ang virus nga ginusat pasulod sa lawas, mula in nga virus. Example, COVID-19 ang vaccine, pero ang virus ginsulod sa lawas mo, lain klase nga virus, ginbutangan lang sang party sang COVID-19. Nga amoning rason para weak ang kinaiyang virus na iya naka-form na immune system mo sa antibodies da. So ang lawas mo hapos lang mag-form sa other sa protein nga ginpusulod. So all in all, let's avoid the complexity of vaccine.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Ang vaccine, ang ginihimo niya, ginabuligan niya, form antibodies ang imo lawas para next ka malatnan. Yes, that's correct. Hindi sa guarantee nga na hindi ka na malatnan.
0: Pwede.
10: Pwede ka man ga.
0: Malatnan. Pero at least ya, may napurma na nga antibody sa iyo.
10: No? May napurma na nga antibody.
0: May mga antibodies, may mga soldado na nga nakakilala sa imo. So meaning pa, Sir Boy, ang suggest mo, kung halimbawa gaplano gid man ka nga magpabakuna, maditribayo anay sila before.
10: Before. You need to lower your viral load para hindi stress ang imo immune system.
0: Preparado imo immune system.
10: Correct. Paano na lang na ang immune system mo stress tapos nagpa-vaccine ka bagid, uy, another stress for the immune system.
0: Correct.
10: So, mabudlayan ang lawas.
0: So, at least be 3 days or 1 week before gatid ditribayo ka every 8 hours. Then, after, sina, paturok ka. After halin sa pagturok mo, butang ta, Sir Boy, after 8 hours, halin sa pag-inject mo, another ditribayo, Sir Boy.
10: Another
0: ditribayo. Dako niya makabulik. Kung ikaw gaplano, kung may pagpati kaya sa vaccination, di personally, Sir Boy, ako niya, huwag kuya ga pabaksin niya. Maditribayo lang, kuya.
10: Maditribayo ka.
1: Ako man? Ako man? Maditribayo lang, kuya?
10: Here's the point. Pagsulod sa vaccine sa lawas
0: kaya
10: mo.
0: Kaya masugot ka sa hindi. Either makabaksin ka or hindi, masulod ka po ng kagaw sa imo. Ang importante yan, nakainom ka ditribayo. Kaya kung may ditribayo kaya, biskan wala pa ka-antibodies nga napurma, patsyon niya po na niya,
1: patsyon,
0: Sir Boy.
1: Manigurado na malang na importante.
0: Kung makasulod gidman, kung may mga pila gidman ka replication nga matabo, may antibodies gapon ka.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuhaan ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
13: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat sa mga buti ka. D3Bio!
14: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
13: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat sa mga buti ka.
15: PUC! Ang alkaline nga vitamin C!
16: Sino yung mga pasyente?
17: Tomas Lusada Jr. ng Bulilao Dumangas. May balatian na sa TB. Ipag-inom niya sang Pure Stay. Nag-ayo na sa samya balatian na TB.
15: Pure C Vitamin C! Pure C! Ang alkaline nga vitamin C!
18: Normati Andrade. Santo Niño sa Arevalo. Pila na katinoy. Grabe, mamabot migraine. Kumbala. Ako sa rin paggamit ko na sa Pure C na lula ang akon nga migraine.
15: Pure C Vitamin C!
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine
11: and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilinsang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Atensyon sa mga payara migraine.
10: Okay.
0: Paano ang Ditribayo makabulig sa migraine?
10: Of course, no? Ang migraine is basically a chemical imbalance sa aton lawas, no? Sa aton brain, may ginatawag nga glutamic acid or glutamate. And glutamate is basically contrary to the effect of GABA. GABA is gamma amino butyric acid. So basically, kung gusto mo nga away ka migraine, dapat balance ni. Kay kung magtaan, magdubo ang GABA, tulog ka. Hindi ka na mapusgan, no? Pero kung ang imo glutamate, tamaan naman kataas, tamaan naman ang imo, hyper-excited ang imo brain. That cause basically your migraine. Another thing, ang aton brain is basically doesn't have any pain sensors. Ang pain mo na nabatsaga na is ara sa imo cranium, no? May mga sa imo pia mater, sa imo dura mater, da mo yung mabatsag, da mo may pain sensors.
0: Hindi pa, sir boy, ang brain di ka batsag pain?
10: No, why?
1: Ginaupilan, ginakihad, gina na doon.
0: Singa nung katig-agid ulong.
10: Ano mo na iya, no? And another thing, ang D3Bio has ketones, no? Ketones are usually amunin siya gatinlo sa ginatawag nga plaques caused by protein deposit.
0: May nabasan ko nga researcher boy. Tatlo ka mga vitamins or essential nutrients nga gakulang sa mga may migraine. Ang mga research na mo, pag may migraine ka, kulang sa imo vitamin D. Pag migraine ka, kulang sa imo ang magnesium. Pag may ara ka migraine, kulang sa imo ang B-complex, especially ang B2 kag B6. Imagine ba kung paano ang Ditribayo makabulig? Si Ditribayo may vitamin D na. Hapos ang absorb, grabe, maximum ang absorption kay siyempre upo na niyang vitamin D bit BCO, kaya niya. Number one, masolusyonan ni mga number one niya cause. Magnesium. Kaya maabsorb ang magnesium because of the BCO.
10: Correct.
0: Ganami ang absorption. Ganami ang absorption sa magnesium kung may BCO.
1: So duwa na, point 2 na.
0: Point, sulbad ng imo nga magnesium absorption. Number 3, paano ang Ditribayo makaproduce ang damo nga B-complex?
3: Through probiotics.
10: Probiotics.
0: Padamuon niya yung probiotics sa Ditribayo. Din ma-produce ang probiotics sa B-complex, especially ang B2 kag B6 or boy. Sulbad ang migraine.
1: So perfect food supplement for migraine ang Ditribayo.
10: Correct. Why ginagsakit ang ulo ko di sa pisina?
0: The serotonin level,
10: happy
0: ka pa. Kinapadamo niya. Kung happy hormones, once nga nubo ang imukan, happy hormones, gakwa na. Ga-atake ang ano ang migraine.
1: And while ga-enjoy ka na nga, why ka na migraine, why ka ga-subo, nami imo nga pamatsyag, ang kagaw mo to ginapataya pa. So, bungkit urot, gitsaya.
3: Kapaway pa, Sir JP, ang imo nga brain, kay kung nami ang serotonin production mo, kami man ang imo nga melatonin. It's because serotonin is a precursor for
1: again, hindi ta malipat nagligad ang hambal ni gin-discuss ni Doc, ni Sir Boy, ang effects ng Ditribayo from head to toe. Kung dumanta, so hindi lamang kay migraine ang ginabira, kundi debilitating abi kayong migraine, Sir Boy. Once ka atake yung kas migraine mo, guba gid trabaho mo.
10: Correct.
1: Guba
10: gid ya. No, imo mood guba, aguba ang work mo, di ka concentrate. So importante gid sang Ditribayo. All of those health benefits kay ginmensyonan ni Doc Ramil, ni Sir JP, would you believe paaman na sang Ditribayo?
0: Wow, grabe. Oo,
1: kaya yung number one niya, ano ni Sir Boy?
10: Ang number one niya, it kills your virus.
1: Virus handler siya yan.
10: Virus handler. It kills bacteria, it kills fungi. Po hindi matawaran ang health benefits ng Ditribayo, kadamo-damo gid.
0: Kung nakainom ka Ditribayo, Sir Boy, no, wala na sang hulaton pa ka nga ketosis, kuan? Ketosis nga stage.
10: Oh, hindi mo na pagulat ng ketosis. Kay buligan ka sa Ditribayo.
0: Saan no mangin ketones ang napundo mo nga tambo? Kung tatlo hasta sa ka semana, wala ka na kaon carbohydrates.
10: Correct.
0: But in Ditribayo, no need na nga mabot ka. Himuon na din na niya ketones.
10: Ang according to studies,
0: kung dili na himuon ketones, Mr. Boy, himuon niya ng fats, himuon niya pundo. Anong lain pa? Hindi na ako mainom di tribayo. Madako na lang yung madako. Akong buyon, mag-amo na. Oh. Sir Boy, nagliwat akong kuhan sa sabat ni Sir Kevin. Dapat mainom ko gali isang ano, sa akon nga di tribayo before ko matulog.
1: Correct.
0: Para pagkaaga, mahimo na to siyang ketones.
1: Ketones. Oh. Kaya, oh, while well, katulog ka.
0: Pag-inom mo, hindi pa na ketones mo. Munulaurin pa na.
3: Munulaurin pa.
0: Munulaurin pa na. To, malagaw-lagaw pa na anay sa imo.
1: Mangita ano, ko sa ikagaw.
0: Mamatay, mangita kagaw. Din ka kagaw. Kay Patyon, taka. Amo na si di tribayo mo. Pagkatapos, gingkapoy na siya libot. Ma-change to kuan siya ketones. So pagkaaga, Sir Boy,
1: energetic.
3: Wala, but energized ka. Nagniwang ka pa.
0: So ang malang bintaha kung kuan ka, palainom ka, ano na, di tribayo.
10: Kita man tanan na. So, may trangkaso, may sipon, may hilanat, relax, sabyan, i-di tribayo mo na. Ha? Hindi na magpakulba.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
23: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
24: Ew! Yucky!
23: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
25: Para sa matinlo nga dugo.
26: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tay.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
26: ang nagatinlo sa imo atay.
25: Basta tinlo ang atay.
26: Happy kanunay.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
25: DTX 500.
27: Q7 lot.
28: Ano ginabatsyag mo sa
27: high blood gid ko.
28: Ano sa una ang imo?
27: Blood pressure. 180 over 100.
28: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
27: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
25: DTX 500.
26: Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
29: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
26: DTX Beauty Soap.
25: Mabakal sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
26: DTX Coffee Mix.
25: Mabakal mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
26: DTX Coffee Mix.
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
32: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
25: DTX 500.
9: Ako si Michelle Manuela, ang barangay sa Buhayon, Gabi. Eh, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugid niya. Natula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
25: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
13: Hi, Dennis Juanes.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Dennis Juanes.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
13: Hi, Dennis Juanes.
12: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
25: I Care Gold.
14: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga I-Care Capsule, kag-I-Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod yun man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I-Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I-Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: D3 Bio.
16: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
12: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
18: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
25: DTX 500.
24: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
25: DTX 500, mighty sea, alkaline. Nga vitamin C.
33: Ako si Mimi.
34: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
25: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
35: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
25: Mighty C.
0: Epektibo, garantisado.
1: TDX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, saka sales rep.
4: Una,
3: mag-ida ako sa akong body odor.
4: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya nag-ida ako sa bulig sa TDX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis ka nagbuti, gida akong nga panit.
4: Salamat gid sa TDX Beauty Soap.
0: TDX Beauty Soap.
1: Mamakal sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
15: Gagabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa ba? Asa na gani? Kabaho-baho pa!
1: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
1: Mag-Clinical Deo Fresh!
15: Para sa maputi at mabangong kilikili!
1: Clinical Deo Fresh!
19: Nagabasa na naman balaga!
15: Alay naman aya! Amo na ang basa na gusto ko!
1: Clinical Deo Fresh!
15: Para sa maputi at mabangong kilikili!
0: Extend Food Superman for Men!
20: O si Rosan, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid sang unay. Hindi pa na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Mami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
21: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
22: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
21: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mahal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: KK5 News FM. News FM.
3: Ito ang radio ko. Ito ang radio ko.
2: Mga KK5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawanan! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: Nainom na ang Mighty Shea. Ang kinanglanon naton subong nga vitamin C ang madasig maabsorb sang lawas naton. Kay ang vitamin C naghatag sang kabakod kag madasig magpataas sang depensa kag resistensya sang aton lawas eh. Subong pang panyimpo nga nagatabok na kita ang aton panahon sa ating ululan. So damo naman ni magabatsyag sang sakit o kung paghilana, trangkaso, sipon, ubo, asma, kung hapo, kag iban pa. So gani mga kakifab ang aton gid nga ginarekomendar sa aton tanan, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C ha. Kag palapit na ang pagbukas naman sang klase, ang aton nga mga kabataan, mga chikiting, kinanglan mimiara sila sang depensa kang mataas nga resistensya, painom ba sila sang Mighty C syrup for kids. Nainom ng D3 ba yun? Ati good, ah, very good. D3 Bayo, mga K5, amunan ni ang aton yung oportunidad na naman nga makangkon sang proteksyon kag kumpiyansa ang aton sistema nga magabakod kag protektado batok sa mga fungus, virus, especially kag mga makusog nga mga klase sang bakterya sa aton palibot. D3 Bayo, himo ni sa extra virgin coconut oil nga may upod nga vitamin D3. Maayo nga kombinasyon nga para proteksyonan ang aton sistema sa makahalali kag makamamatay nga mga virus sa aton palibot. Bantayan ang mga programa ni Dr. Ramil Oy kag ang iya nga pagsaysay sa aton, pagtudlo sa aton kung ano ka importante kag ano ang mga benepisyo sa pag-inom sang D3 Bayo. Sa aton di programa sa K5, every now and then, nagasulod si Dr. Ramil Oy kay nag-explicar, kinasaysaya sang matulid ang aton nga benepisyo sa pag-inom sang D3 Bayo. Hindi mapuslanon yung katama sa tanan nga aton mga ka-K5, sa katagsa kapag hambal ni Dr. Ramil Oy, nag-aangkon kita sang dugang nga kalaman para sa aton ni gayong lawas. Kaya mo inang importante nga malipinsahan ta kung may ara kita sang sufisyente kang nagakaigo nga kalaman, paano naton nga malikawan ang masakit kag balatian. So sa liwat, bantayan gid si Dr. Ramil Oy sa aton nga mga programa. Kung mabatian yung tingog niya, mati tagid. Mati gid kita, kaydra kita makaangkon sa nga maayong nga kalaman kung paano naton nga mapadayon ang aton pamilya nga hilway sa masakit kag balatian sa nga tugas ang virus. Kag paagi sang D3 Bayo, kita tanan layo sa sakit kag balatian. DTX 500 Mighty C and D3 Bayo, saragi mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, the Generics Pharmacy. Sa mga butika sa inyong lugar, pamangkotala dira mga suki ninyo ha. Hindi gani mga K5, pwede nyo ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok ha. Kung gusto nyo nga barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantula ka mo rikta sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors ha. Libre, wala sing bayad. Wala bayad. Alas 9:58 ng oras naton, tawag na kamo mga ka-K5 sa aton nga hotline sa may mga problema, parte sa pamilya, sa relasyon, o kung ano ba nang klase sang mga problema nga ginatubang nyo nga mga pagtilaw abi, ari kita din nga para magdugang. Maghatag siyang tiyempo sa pagpamati kapag hatag siyang advice, ha? Ginbayaan ka sa nubyo mo sa likod sang imo yang katampad kag sinsiro nga pagpalangga sa iya, ginhatag mong tanan na tas-tas ang kortina. Pero sa gihapon, sarang nga ikaw mabatas nga tontohon. Mga istorya sa kabuhi nga makatag inspirasyon, welcome gid sa aton programa. Hindi tanan nga chimpo o tion, makabulig sa isa aton isang kapareho kwarta kung material mo. Pagi sa simple nga mga pagsugid naton sa mga nagyan naton nga mga pagtilaw kung sa di naging madinalagon kita. Makahatag ini siyang mag-ong pag-asa, makahatag ini siyang kabakon, makahatag ini siyang mag-ong handong kang kusog, kang especially inspirasyon sa aton nga mga tagpalamati sa mga gabi nga nag-atubang man sa pagtilaw sa ila kabuhi, no? So gani, every time you share your story, magiging ikaw isa ka blessing to other people. Dako ina nga bulig ang inspirasyon mo nga mensahe parte sa imo kabuhi nga makasalbar man kag makahatag man motivation, inspirasyon sa aton isig ka pareho, ha? O kon may ara ka dira sang komentaryo, opinion, obserbasyon nimo sa aton mga balita kag mga issues subong sa palibot, ha? Welcome gid sa aton nga telepono 0928-611-2263 kag subong man ang aton nga Globe number 0927744-8940, ha? Mga kaka-K5, grabe subong, oh. Buwas pitsa 4 na sa Hunyo, June 4, amo na ining petsa nga gina-deklara sa aton nga Senado, no? Nga magasugod na ang hearing sa Blue Ribbon Committee, buwas nga adlaw. Pero may mga sitwasyon subong adlaw nga nagluntad sa Senado na hindi naton masuma kung ano ning ilang ginaubra subong mga kakifay. Pero kung may ara ka mo na sa analysis o kung opinion o kung komentaryo, welcome gig nga mabatian naton ina, ha? Okay, may caller ta? Jirili?
1: Yes, no.
0: Okay, hello. Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Hello, mayong gabi, no.
0: Sino ni?
2: Si Risha, no, sa Sipalay.
0: Si Risha sa Sipalay. Risha, nainom mo na, day?
2: Nainom ko na, no, ang detect 593.
0: Ati, very good. Kamusta madang chimpo niya subong gabi sa Sipalay, day Risha, ha?
2: Gatalipi lang, no, pero ay naman. Sa nagligan yadlaw, no? Pagdating ulan mo,
0: sunod niya ulan. Sa adlaw kagina, kamusta na yakin ni Samo niya doon nagagoom-goom, may init, dugay-dugay, may talithi, may maguom. Okay. How about the raya sa Sipalay siyang, during siyang daytime, ha? Siyang adlaw? Dala to siya? Hello, Risha?
2: Hello, no.
0: Ano, kamusta yung siyang sadlaw kagina? Huwag yan lang inulan?
2: Taliti lang, no. Wala naman to. Sadali naman to, no.
0: Hindi kagin magsulay, daya. Ay, basi mag-slim ka.
2: Ay, ano, aman. Sulay-sulay ka kung balatian ka, no. Ay, mga anak ko, wala itong makuan kung magbalatian ko.
0: Sige, nanda ka ngayang mamana ka na lang ka, no. Ipakilala. Ipakilala, ako sa kilala kong nga foreigner, no? Amerikano, negro gusto mo?
2: Hindi na, no?

0: Eh, dugay-dugay naging kuya nga wala kakuan.
1: Wala kang usta ka na, no?
0: Ari, gakuan, ah. Oo. Ah, ti sige, kuanana da ang imong kuanon. Kuanana.
1: Oo, oh, no, ngayong gabi sa inyo ni Girililo, ang mga biyan ko dire, si Nangmone, Nangmukay, si Nangida, si Xor, si Podeng, si Jode, si Maninay Noso, Maninay Sabet, mga bata ko dire, si Nene, si Bebe, si Ken, kay si Jorwina. Ang mga nanon, salamat ito.
0: Mayong gabi sa tanan ato nga mga listeners from K5 News FM si Palay, ha? Kag subong man sa K5 News FM hinubaan. Alas 10:04 ng oras na ton. We have another caller on the line. Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Hello, J-Lo. Mayong gabi. Kag maayong gabi sa tanan. Kag maayong gabi. Kag
0: Putan. Ari na nga libang-bang nililinga pula.
2: No, mayong gabi.
0: Mayong gabi na tayo, o maho, o no, di bihina siyang gabi, tadi rin nakakita ko kag nakamatigin ako sa radyo si Bong sa aton nga programa siya nga libang-bang brownie pula ni. Ilen, mayong gabi, day na inumunay na Ilen.
2: Yes, no. Naitom ko na ang D3 Bio, DTX500, look at my TC.
0: Abaw, kampiyon, kumplito, rigados. Matingala ko daw kondisyon kag persadong tingo. Kay gali, nakainom ginsang tatlo.
2: Yeah.
0: Anong malita, Simon na Ilin? Ano, nakabalik ka na sa trabaho mo? Kunara ka pa nagyapon sa kilid ni Fred.
2: Ari pa ko dila sa balay, no?
0: Ay, abaw, Jirili, payaw, ayaw, gin siya.
2: Yes, that one, no? Grabe, buksang ulan kanina, no? Amo na nga nabasa, gin ang dota.
0: Nabasa ang ano, day?
2: Ang dota.
0: Ay, Abi ko, anay, ang dota. Na basa gigali girili, no? Mayo lang kay wala mo gintrapuhan kay gamasa. Ay, gamasa, nagbasa. Oo, dyan ay ka, Dailin. No kalawig ng makasyon mo, nung anong direksyon tabi, nung plano tama, mabalik ka pa to sobra mo kung mapalawig ka na siyang makasyon mo pagid.
2: Abot mo kay kung nagbalik ako, no, ang kasi may problema, abi diri sa balay, abot ka problema, abid ini, o ano mabudlay pag wala ako diri, no?
0: Balaan ko na ako ng problema, nyo na sinyo balay, ang inyong, ano? Ang inyong nga swimming pool, permi nagahubas. Oo. Nga man anong problema siyang balay niyo, nagtakilid din kay adlaw-adlaw, gaano ka mo?
2: Wala, no,
0: ah. Oo, nano. Nano man.
2: Kay, ang butlo, ano, i-share ko lang balalo.
0: Sige, Abi.
2: Sakto, inahambal sang iba sa ako, diri sa palibot, o ano. Kasi yung nanuoy lang kami ni Fred, nanuoy lang kami kasi diri sa inang nang iya bala na sining balay naging bakal bala namon. Di kaya ang pag-iya sini di bala ang magulang ni Fred, kaso lang napatay na tong iya magulang na babae. Amo na ang iya bana bala ginbaligya niya ini sa amon. Dito damo nagahambal diri lo sa palibot. Nga aman niya, kung mag-ano, diri siya lo nagakabdo ka sa amon balay.
0: Sino? Sino?
2: Ang banas ang magulang ni Fred.
0: Ah, okay. So, baling balay na siya mo, yes. Ginmakanan ninyo kay sa magulang ni Fred.
2: Yes, lo.
0: Tapos, anong problema? Kaya nga kanto na siya, gano'n siya?
2: Di kay kung magpa-release balalo, kung mag-ano sila, magkuha na bala sila sa ginatawag bala nga, daw fair up, pension na kung tawag nila sa senior citizen na bala kada tatlo kabulan.
0: Social pension.
2: Yes, Oo, yes.

0: Di karon nang tikay na layo na siya digto sa ginaistara niya, daw bali wala pa niya na transfer, bala ang iya nga, ano, bala sa senior citizen, amo na nga, kumag pa, ano, kuha sa sang iya nga, ano, sa senior citizen, kada tatlo kabulan, di rin siya nagasapol, di rin siya nakakadto sa amon balay. Di karon nakambal man nyo ang iban nga mga pamilya, ni Tre dapat, hindi na nga siya diri, lumukay siyempre, di paligya na niya ang balay niya sa amon. Kaya tapos, wala naman to iya asawa. Amin na bala ka sa alo, ginabaton ng thread tungod dog, dala ng guru pamasyal o ano. Pero ko sa akong do, dagalibog ang ulo ko. Kaya it's inanghambal man sa iba, dapat, hindi mo na magpaanaron, diri. Kaya malay, kahit matigulang na siya, lo, eh, daw masakit to na siya wala, lo. Karon afal gamit ang iba basi bala kag do hindi na siya bala makatakod, diri bala na siya mapadulong sa amon.
1: Ti jan lay ka. Kita mo ning mga subay bla kung kis abla, may su away ka makita kali subay.
0: Yes, lo.
1: Ang mga subay kung nagalakat sila kag ipanason mong ilay nagyan, matalang na sila. So, ang imo-himoon siguro nga ang iyang nga banas nga ginausoy na siyang imo nga bayaw, panason mo para magtalang siya eh.
0: Kada sundo, di nakahambal man ang iba rin sa kalibot namon nga, Lord, tamo siya rin ng mga pamilya. Eh dapat, dito siya rin sa pamilya niya na sa apolo mo, nga aman diri sa amon. Kasi siyempre naanad siya guro luhambal sa iba. Kaya ginaamong magid siya ni Fred, kisa ako magkanto di siya, si Fred pa nagasupag sa iya pagkaon, kisa ako magtimpla sa kape, si Fred pa kisa nagatimpla.
1: Yes. Di okay, di ano, di kagkanto ba lang na siya gurok tungod sa iyang address, sa iyang informasyon, parte sa senior citizen, da siya nagatabo para magkanto sa syudad o kung sa diin man para kuhaon ang iyang partida sa social pension, da mo na? Ta, mga pila man kadlaw ang tinerya da in Dailen, ha?
0: Nagapadulong di sa mga hapon, tapos sa hapon naman siya, kinabukasan naman siya mapauli.
1: Tindi magigali, pirmi, bawari mga babae, kastik taho.
0: Hindi pa nga mag-doon. Wala mo na ko siya mag-estricto. Kaso lang, hindi man ko lo sila nga na suplada ako, maldita ako. Pero kasi, inyong pagkanto niya diri lo, nag-ubo siya. Tapos, inang kasing tabi lang sa nagkakaon, kasi ubo lalo, kung nagkakaon kami lo. Daw, nag-ubo siya ba lo, tapos nagkakang aghak siya, tapos nag-ano pa siyang sipon. Amo na lo, daw nang diri ako lo. Tapos di daw, siya to. Yung nambalon ako ni Creed nga kaon, wala ako nagadungan kaon. Siyempre, wala ako nakangian.
1: Okay. Okay, ti, siyempre may... May rason ka man kasi siyempre ibo na balay kag ikaw yung nag-plastar kung ano yung mas komportable para sa ginawi ni Mobi, no? Di karoon na-storya mo na ni ang Malacanang. Na-storya mo na ni si Fred?
0: Isang si Fred to, hindi man ano. Kasi ano, may bias, no? Nga isa kasi nga na siya dirilo, nagdayon. Di ako pakutulo sa Rojas, lumoga obra. Di karon di siya gatinir, isa ka simana, di si Fred nag-obra. Tapos kung mag-abot si Fred pakuno ang nagabigamo. Tapos kung magkao, nakuno sila, si Fred pa ang nagasukad.
1: Agali ka? Lain na kung lain pa na kung siya manggahulig kay Fred.
0: Ano na?
1: Away, siling ko ang ido gintatakab yung kuring. Auna, no, man.
0: Nang makamangkot na si Fred kung ano sabihin na si Ellen na ato na sa Rojas. Pero kasi ang may ara, kasi ang nang siguro kung nabalaan nga wala ako diri pagid siya matinir, yun balalo. Ano lang, kasi ang kay nabalaan niya na ari na ako diri, nagkapauli siya dayon.
1: Ay, siya, okay. Siya nagplano mo ni ipadala tani sa Senado? Anong plano nyo ni Kroni Fred? Ano ang inyong initial nga option abi para masolusyonan ini?
0: Eh pero no, naghahambal ang iba na prangkahon ko kuno. Pero no, nanguya ako magprangka. Eh ano naman, abi ako ni Hambal. Abi, doon hindi ka nalang diri magdayon dito pala. Yaka hindi ako gusto sa amo nang diri ka nagadayon. Ikaw nanguya man yun.
1: Gani man o. Oo. Di alang-alang sa akon siya balay madayon kay Ari Kudis ni Gross.
0: Pero, pero lo, dali lang. Mamangkot na ko sa imo.
1: Ala ba?
0: Insakto inang ginasuggest sa akon sa ngayon tanan diri nga dapat hindi ko diri pagpaanaron lo. Pero na kaluluya man lo, na hindi mo tanggapin kada so na mga kaluluoy man pala lo.
1: Ah, takto man ho. Te okay. Te anong inyo yung istorya ni Fred? Mamasita sa istorya nyo ni Fred. Oo. Ano gusto mo ni patigran na lang eh para?
0: Ang awal ni Fred na kami kay total damo mandiri sa palibot ang inyang mga pamilya. Kami kumag-ano dito na lang siya balanong sa pamilya ni Yalo.
1: Oo. Si te sino nga pamilya na ang masapupo na siya na?
0: Ang iya din mga kalimablochan, damo diri sa palibot.
1: Kay sila na sa unang tag-iya siyang malay ng asawa yung autod ni Fred, no? Subayaw siya ni Fred.
0: Okay. Tapos no, sa istorya sa dami sa akon, no nga, tiling niya ba, ganugon, kung may utod lang ko tani diri sa balay nga ini, no, hindi ko ginitani pag-ibaligya ini nga balay mo.
1: Ano na yung hambal sa ahon? Ay, si okay ho. Te, anong plano mo ni ipag-uba mo lang balay mo? Ha?
0: Ano ka, ano, no? Ano man? Anong ihambal ko nga hindi siya maklain ang iya buot mala sa amo ni Fred?
1: Ate, kung nakwisi mo, ano ka mala sa gold ka pulo ka idok lang ng bulbulanan mo lang? Oo, kay te, no. Kung namo malahibod, namo malahibod ang imong ido na, masiko, niya hindi na ko di magtinan, kay permi ko ginahapo, kay tungo siyang malahibod, niya lang alang palino niya bulok ido mo.
0: Galing, ano man, hindi natako, sini niya ka-obra.
1: Oo, kay hindi ka komportable, nga arat na siya. Oo, so, ano bi ang mayo bi mati guro? Istorya hon gijay nga kinanglan dito may istorya kada sa parintin niya niya magkanto di siya gani di si Ibulan na kaya ko lang mahatag pagkaon niya ha? Do something like that, no? Di ba? Nan. So, kay hindi mo naton, hindi ko komportable nga ari di siya kay ti mayulang kon okay lang kami ni Fred. So dat ala siya si imo kung may close ka mo da nga paryente niya bla mo day sige lang kita ka na kada 5 kilo bugas o 3 kilo bugas kag ipaduom siya kag i-sustainer siya kay mahatag ka siya nga pagkaon niya bi no kay para makatinan na siya kay kaya hindi kami di mag-abot ni siya, may laktang kami ni Fred, abi, no? Ti isira namon ang balay, kay may mga importante kami na nga gamit, ti kamudlay katama kung abierto lang, nga siya lang. No, mo namla?
0: Yes, oo.
1: Kling mo naton, kaya ang naton, ang mga kandado namon, di, ang mga liabig, nagkalahulog sa Pacific Ocean.
0: Tapos lang kung mag-ano balalo di isang dito ko sa Rojas, ginahusisa niya, ginagatawag na siya kay Fred ko, no, kung ari ako diri sa balay. Ako na, may bis ato yung nagpauli ako diri. Di, si Fred ang ginatawag niya, tapos makibot di siya balalo, nga ari ako diri sa balay. Nga olin, ari ka di, abi ko yan ato ka to sa Rojas. Tapos no nami, balalo sabto na, natural ari ko di, kaya ako ni balay, no.
1: Ah, okay. So may panagupnob ka nga base magmuambod la yan kamuda kag kamuya matipan siya do kay may tigulang na siya bida. Oy sila bata haw.
0: wala man sila anak, lo. Wala man sila anak. Do may kin-adapt na sila anak sang takaisa nila, friend. Pero ako siya tulo sa Kabiti. Anang sa mo kami no naghambal, may naghambal sa akon nga kag sa amo ni Fred nga basi kun hindi na siya balalo ka ano nga magmasakit na siya bala kag diri siya lumapadulong sa balay namon lo.
1: Ah, muna, muna. Ikaw ginamatipan siya iya na kag mahungit siyang iya na nga pagkaon na.
0: Ay, abo, hindi na ako yun, no.
1: Di, prangkahon mo na lang siya nga hindi ka kumpormi nga na magkanto na siya magkanto na siya, ibawal mo na lang siya, no? Kagtapos may opsyon lang galing nga may kantoan na sa lapit. Dakit yung tuyo ay dira, hindi man siguro gida magtinirda kundi kwao niya lang ang pensyon niya. Pero sa imo naman, though may mga posibilidad nga maanad kag masi magtinirda kag pilakadla kung magmasakit na, ginatisipar mo nga hindi ka madisturbo kag makompormisyo, kag mabudlayan man eh, no? Kay doon di ka kasaho, yabedo. Imo na yan diretsyo bilang tag-iasang balay, no? No? Di ba?
0: Pero lo, ang dating kasi ako, hindi man ako mangin maldita o suplada sa iya.
1: Why ano, man, siguro na, ah. Kito yung nag-explicar ka malang yan siyang imo yung gusto yan mo. Amo na gani, para disimulado, may ara ka na iya kilala nga pariente ya, nga ayoon mo na siya matinir, tagaan mo lang bugas, no? Kang iya nga ilabi nga sudan na, pero hindi na siya matinir na ton, kay anytime may kantoan kami ni Fred, o kung may laktan si Fred, gusto ko kandaduhan ang malay.
0: Yes, no.
1: Oh, di ba? Amo na na daw, yes. Mangita na lang kita siyang alibay, abi mo na. Ti, pilagin ang pensyon niya mga 100,000?
0: Hindi, no, kada sa bulan, 300 na ang, 300, 3,000 na ilan nakukuha.
1: Aha, okay, sige lang ah, papangamuyuin lang nga tagaan ka siyang ginuusang kaalam, ka maistorya mo sa isang tadlong kang mahinahon, okay?
0: No, yes, no, salamat, no.
1: Pag-uba na lang malay mo, bla? Siya na nakasolusyon na pag-uba mo na kang sailo mo to. Galing mas yung mag-sailo. Kamu sailo mo siya, Blau. Lynn, thank you, Lynn. Thank you.
0: Sige lang, salamat.
1: Ay, kabudlay, magabuna, no? Nga mag-edad ka na, Blau, yung wala siyang kasang dalangpan. Ilabi na gid kung wala siyang wala ka siyang napundong na kwarta. Di ba? Kaya kung may kwarta ka, makasugu-sugu ka kagang kwarta. Yan yung magnet na mo. Makasuhol ka dato. Makalihog ka kung makaano ka dira. No? Mga may giyuhon ka, bla. Kabudlay nga mag mulis siya kami. No? Kiti parinti mo mo, puti o rasyon natin parinti, puti may kanya-kanya sila yung mga pagabuhi, kag sistema sa ila yung pagpangabuhi, masampa ka na sa ila, so huya manabi kiti as kita nga mga Pilipino, may ginatawag kita nga close family ties. Mayon pag tinir mo na yung malayang upuntiya sa sistema sang tagbalay, kag may ara kay sa contribution, di ba? Kag may kwarta ka mo pero kung wala ka sa kwarta, di mag-uasin na yan, mapasakop-sakop ka. No, kalain man ba matian, kay ti ang aton kultura nga Pilipino is binuligay. Pero kung kung medyo do sobra na yan kag medyo do hindi ka konforme, may harakaman siyang diretsyo nga mag-plastar siyang imo yung sistema sa nga nakagustuhan mo, Beno. Mag-prangka lang ah, prangka lang ah. Nagbalik pa ni Blakay. Pagkagandang siya ino. Prangka lang. Hello, good evening. Mayong gabi, ho. Sino ni?
2: Ko, mayong gabi, lo.
1: Mayong gabi man, sino ni?
2: seperti nisba ni.
1: Ah, okey. Ti okey mula inom mo na babatino.
2: Ton inom ko na ang kwandi pagkandid magkise kapimiksa.
1: Okey, ti sige na nung malagad ta si mo babatino be, ha?
2: Di, kumusta sila? Okey, ikaw lang, kumusta?
1: Ari di ti amuni, ang plastada eh, gabi si mong nisa mo, sinyo di ka snow.
2: Oh, gani, nagaulan man.
1: Aga ulan man, okay. Subong sige ulan na sa inumaan.
2: Ah, di yung hindi ulan. Awa naman nga, entat, ulan nga na alas 4, untat siya po nila 5.
1: Ah, okay ho, te.
2: Te, manangyo ko lo ha.
1: Ah, sige ha, okay ha.
2: Pwede ka kira lo
1: ha. Okay, wait, panamyawan ay, dali lang kit, so namyawan ay, panamyaw.
2: Ate, tangyo ko si Dili, o, ay, dito no, si Dukma, o, ikaw, Dili, o, Ilo, tangyo ko tang nga baskis, ah. Parang gagawin, tanan, sa pulang araw, si Ipok, ah. Tanan dia, kilala siya ko. Ang namo na yung panangyo lo, ah. Si Kwan, sa taga-bye-bye baskis, ah. May gabi lang, ah.
1: Okay. Sige, sige. Thank you, okay.
2: Nasunog ko sa, nasunog ko na yung kanilang ko sa araw, sa nasunog ko, si Kwan, yung sit mo. Ilan ko. Sa ikuan si Pamilya Arnita na taga-bye-bye kisa. Ilan ang takot.
1: Sige, sige. Thank you again. Thank you, ha.
2: Ah, sige lo. May nangunang oras lo. Salamat lo.
1: Mga kakifarty, amuna, no, ang ginabantayan naton nga petsa 4 sa Hunyo buwas, ha? June 4, pagkasugudan ang investigasyon sa majority black, no, sa Blue Ribbon Committee nga pangunahan ni Senator Pia Cayetano kagupod ang iyang co-chairman nga si Senator Rodante Marcolita. Pero ang isa ka co-chairman na prisyo na to si Jinggoy. Tungod sa ginkasuhan sang ombudsman, kaga na prisyo na to subong, I don't know kung sinong ibulos nila kay Jinggoy. Pero sa subong nga lang, hindi na to machindihan nga aga paninguha git ang minority nga makabalik sa mga sa mga posisyon na sa Senado. Gusto silang nga liwat matik over sa kay Cayetano nga grupo. Kung sa dito nga magasugod na ang impeachment process mga ka-K5 hearing sa kay Vice President Sara Duterte kag ining buwas nga pagasuguran nga nara na sa schedule sa Blue Ribbon Committee about flood control anomaly, kaya kung sa diin damo ang imbuldado nga kinakuno, may mga congressman kag may mga damo nga mga involved nga mga government employees na imbulbado sining flood control anomaly kag nagkaladula ka mga kwarta million billion kag trilyon mga kakifive. So karon nagapaninguha ang ining minority black, no, are you now breaking news, no, Wayne Gatsalya gindeklarar work from home ang setup sa Senado boss. Abaw, gali ka. Siya na ni si Wayne Gatsalya, siya na ni ang Senate President Subong. Ano man yung nitatichindi ni nga. Ngayon din nila yung pagpasugtan ni si Marcolita kag ang grupo ni Pia Cayetano sa Blue Ribbon Committee nga mag-imbestigar. Ano may ginatabunan sila? O may ilang blanay bla? Lalong umiinit ang sigalot sa Senado matapos naglabas si Senator Wayne Gatsalya na itinalagang Senate President pro tempore sa controversial na reorganisasyon nitong Hunyo 3 ng advisory nga nagpahihindulot sa work from home arrangement para sa opisina ng Senado ngayong Hunyo 4. Di takachindi, Jerile. Inagaway, Jerile, ni. Inagaway, ni. Ha? Ang direksyon sa grupo ni Cayetano nga iimbestigaron ang mga Marines nga ginatudlo nga mo ining naga-escort sa mga maleta nga ginapangdulong sa mga opisyalis sa gobyerno nga ginakono-kono imbuldado kag nakabaton sang kwarta sa flali sa flood control budget mga kakaibay. Nga hindi ni nila pagtagaan sang kagayunan nga mabatian ang panaysayon sang 18 ka mga Marines kag iban pa. Kung siping lakson man, way man katapusan kag wala, puro lang to yung puro lang tiyog. Daw wala gin kita sang pisinatuan sang siping lakson nagkapot mga kakipipe, daw hindi tayo satisfied. Ha? Ang nagkalapresyo lang ang kutom nga hindi pabor sa administrasyon. Pero ang ining mga makusog nga pagplastar sa mga ebidensya nga ginatudlo kung sino ang ulo sa korupsyon kag ang nakabaton sa korupsyon nga kwartali sa flood control, nga wala wala ginatagaan sa klaro kag ginautod, daw ginapalibod, daw ginapachatsata tanan, ginapasaot, ha? Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Good evening, Gilolo.
1: Oh, share mayong gabi, Mano. Oh, dali lang ina. Ah, sino ni Palihog? Sino ni?
2: Si Leo, sang kwartero kasi.
1: Ah, si Leo, sang nga. Oh, mayong gabi, dali. Oh, kamusta na inom mo na?
2: Ang may tisi.
1: Ate sige, sir. Pilan lang edad ni...
2: Pagkapos sa pangkao, nag-inangusang may tisi kay nag-pasik-pasik dahil na ako ng atiid.
1: Pilan lang edad mo, Leo, to? Pre, sir?
2: Senior na biman ko.
1: Mga ano senior? Anong mga senior? At senior ano sa ito ninyo?
2: Senior citizen.
1: Senior citizen. Senior sa ito ninyo.
2: Nag-senior tayo ng atensyon.
1: Okay. Pila na edad mo gisa tuod lang?
2: 61
1: ka na?
2: Ang boses ko daw ano nga?
1: Daw 60 lang?
2: Minus 1?
1: Minus 1. Dako na nagabagay ang isa ka tuig. Anyway, sir, anong malagad na si mo, be?
2: Ay, nag-uulan ba sa inyo, lo, sa Bacolod?
1: Why, gintabo ko ng mga galom, di?
2: Sa Gina, Pepe, ang ulan din sa Quartero Capiz. May hangin pa. Basa na naman. Ibabaw sa among balay. Nagapulos-pulos bala.
1: Kusog ang... Bali, damol ang ulan, kagkusog kang may hangin nga dalabi. Doon mo na.
2: Kay Mayo, gina kayo nagabasa-basa na. Kay mabunyagan ang malamala.
1: Mahang-mahay.
2: Para
1: maghumok ang tigang duta kung mabasa na ang mala nga duta. Oo, hindi mala. Kinanglangin man niya siyang tubig para nga mabunyagan ang dugay na nga waay mabunyagan. Okay, sige. Thank you, Gidley. Thank you.
2: Dapat ngayon ka na pa, lo, nag-ibis-ibis ang president, ang Senate president, no?
1: Gani man, subong naman yun, naman. Pero hindi, hindi nakaklaro, sini. We need somebody nga may expertise nga mag-ambal, sini, no? Kita yan nag-abasi lang kita sa mga balita, kag-limitado nga itong kalaman sa sini nga mga bagay, no? Pero tiyan mo na nag- kung baga pagka-disorganize sila, no? Ga-disorganize sila sa sitwasyon kung sino gid mag-leader sa hindi magsugot ang minority nga makapadayon ang mga majority kitungod ma-imbestigar sila sa flood control. No? Di, according naman sa minority, sila ma-imbestiga. Di, sang sila to nag-imbestiga, ang grupo ni Tito Soto, ni Ping Lacson, daw ang nagkala priso to. No? Ang mga kanajinggo yung muna priso, yung gani sa bungo.
2: May
1: jingoy,
2: wala siya
1: nagbagyo. Oo, medyo ga lapit ng 2028, no? Election time, no? Kay Kabaloka, kung abrihani ang Blue Ribbon Committee, gwa sinibungkit o rotgit. Damo gini mahapdian, damo gini matintin, nagkalapilas.
2: Bungit
1: oro,
2: do taxi ba?
1: Oh, do taxi, dalapatad pa na. Puriya kuring. Taxi, o, ang siyong una. Taxi, kagurong, ano, kamalok, o.
2: San una?
1: Ano ka taxi na kwarta? Nagi kong tansan lang.
2: Taxi, tango sa tansan, di man, mga sinsilyo naman dayon.
1: Ah, sinsilyo. May harang ko kilala yung nga pirti mag-shopee na labatan, bungkit, urot.
2: Dalabahig. Oh. At dalabungi, ano
1: nga? Oo,
2: tiya. Mag-taxi, balagi na...
1: Nakahit?
2: Nakahit sila, o. Kahit,
1: o. Ginakahit. Ding iba sina da, daw tanda sila magpitik, bla, no?
2: Oo, dama.
1: Oh, tay sige. Tay le okay ka lang da sa inyo na. Sige, tamyawa da na yung mga kilala, mabi.
2: Oo. Ako na sa Fernando, mayong gabi sa imo, kay Jirele. Ako ang mga palangga da sa mga sa Bacolod.
1: Sino ang palangga mo di? Ha?
2: Si ano, si Aliyaki, si Bibang, mga hinabro sa Mandira. Sa
1: Dao
2: Capis. Oo. Sa nang nag-palamat ito. Thank you, Idolo.
1: Thank you, man. Thank you, Halong. Ha. Sige, sige. Alas 10:35 na mga ka-K5. Erwin Tolpo dinaklara ang sarili bilang lehitimong Blue Ribbon Committee Chair. Ay, nanoni. Kaitano, kini-question ang korom. Nanita kang chindi sa mga korom na nga. Ito niya nga, na-chindihan niya korong. Korong siyang manok, korong siyang pato, korong siyang ido po ining mga korom ni isang sinado. Yan, nita kang chindi siya. Erwin Tolpo, diniklara ang sarili bilang lehitimong Blue Ribbon Committee Chair. Uy! Nano si Erwin Tolpo, amo ang na magadala sang investigasyon sang Blue Ribbon Committee. What if hindi magpasugot niya kanday Marcolita? What if hindi magpasugot ni kay Pia Cayetano? Si Rambol gini boss, Rambol gini boss. Ma-imbestiga man si Erwin Tolpo, ma-imbestiga man si Pia Cayetano kagrudante Marcolita. Ano duwa ka Blue Ribbon Committee? O i-take over nila ang Blue Ribbon Committee nga gina-chair o kung gina-pangunahan ni Pia Cayetano kaga co-chairman ni Rodante Marcolita. Anong matabo siya na di? Basi mag-tinuslo ka na, matani sila bla?

0: Abi ba mati anta kadali si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo, no? Ni bala siya nagliga do mga ado na buto tani sila kaga gitagaan chansa sa nga mga Pilipino ini mga Tulfo brothers tungod sa ilayang nga mga advocacya sa ilang mga programa nga nagabato o kung nagahatag pangapin sa mga may problema, no? Kaga mga dihado. Kung ikaw abi may problema, kagang indihado, kagin 1, 2, 3, kagin tunto ka, so gata mo si Erwin Tulfo, nga daw wala iya sa nga atay dirili. Nga daw makumpurmi kagin siya iya, nga tiya, ara kaya sa sitwasyon nga way kay kasarang nga mato tungod nga kubos kami, limitado ang imuyang kasarangan abi sa mga pagbato o kung pag pagpangusisa abi kadto ka sa mga Tulfo brothers sila mahamba kang maaway para si mo do mo na bla dito na namian ang mga Pilipino sa mga Tulfo brothers during some time nga nagaprograma sila sa radyo kung sa social media kung sa television tungkol sinang platform nila nga daw sila na ni ang bagay nga ibutang sa ibulo sa mga korap nga mga opisyales nga napungko sa aton gobyerno. E kung once sila ini magapungko, may chance nga magasanag ang aton nga palabuton sining ilang nga mga batasan nga nag-aaway sa mga korap nga mga batasan man sa nga iba nga mga Pilipino. Karong kinagpungko sila, nagligan, nagilipos ni sila. Di karon nga nagwalangal ni sila. Nga nag-alalambala ni sila subong. Kitungon nga imbestigaron na, kung imbestigaran na sa Blue Ribbon Committee, ang flood control anomaly, na ginakuno-kuno na hadlok si Erwin Tulfo, basi malawagan siya sa Blue Ribbon Committee sa ining maabot nga adlaw buwas, sabi, no, Webes. Di karon amo ning sitwasyon mga kakifibo, we cannot understand the situation, bla. Ano kuno abi, ano kuno pamatian, tabi si Toto Erwin Tulfo, senador na to na bebe.
1: There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday.
0: Hala! Ah, matian nyo? There will be a hearing kuno siyang Blue Ribbon Committee sa sining Lunes, tiyano siya bong, Miyerkules. Saan mo silingon? Nga buwas siya yung hearing, ano ni? Blue Ribbon man eh. Ano gid ba lang blue lang tanana? Tani yellow naman, iba na damo color. Ah, damo color nga ginawayan yung ginang blue. Abi tagain na siyang pink color yung giriling ribbon na.
1: There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate, being the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala po masabi na ikaw na may hocus pocus. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sangayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Meron po bang i-disclose? We have to review this. Number two, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may dadagdag, may papabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya, you have to give me time until Monday next week kung sino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday, there will be a Blue Ribbon Committee hearing.
0: Hello! Hello! I'm coming home, ara ka mo. Nanota mo sa tonsinado. Shadow naging kagamo sa inyo. Takan ko sa inyo. Uli ka mo. Bota. Irwin Tulfo. Siya makapot sang pinaka one of the important bodies ng Senado committee mag-aimbestigar siyang mga corrupt si Irwin Tulfo tungod ano siya kay newscaster siya sa una tungod reporter siya kumpara mo kay Rodante Marcoleta kay Pia Cayetano nga abogado abogado mas sagad pagid ang reporter mag-imbestigar sa pinaka-importanteng isyo sang sa mga abogado. Doon di ta mag, doon di ta dili mag-utang anay si Changi, doon ginasulaban ko sang, sang butong-butong. Di buwas, nag-schedule na ni, no, na nun ni matabo magkakakifay man. Ano ni matabo makiti nakaset naman to si Cayetano ang grupo siya nga majority ang banir Wintel po naging ang majority naging minority sila naman ang majority ang gawain ni siya ano ni man sino ni makaisplikar ni Jirili siya Supreme Supreme Court Supreme Court gua kamu anay na tambaginis lao hindi na kinchinding Pilipino nagakabalatok na ang ultimo ang ahaw-ahaw nga tunga sa kilo nga bugas nga ginbakal tungod para sa pamilya nagkalabatok na siyang sige pamati kag analyze ang tinig ang namayana namita ni Kulalisyo nila na kung paano managtagtag isa kasako kada malay bla isa kasako nga bugas di bla kada Pilipino may isa kasako nga bugas una yung interesado tanda yung mabatian Jirili kaginahandom kag daw hindi na ginamatabo guro sandom na namatabo mga kakifab na medyo do ka budlagid itindi ho, no? Ari, si Indonesia, hindi Juji, ni Juji Lim. Nga Jay Lolo, good evening, gabi na hindi Juji. Stress ko Jay Lolo, sang nagkatabo sa Senado. Nagtulog lang ko, pagbugtaw ko, si Escudero, nagtraidor na si Gatchalian, gin-appoint bilang Senate President. Bawso, hambal ni Juju niya, lightning. Hindi ko lang pagyambal ang iya pamuyayaw kaysa English lightning ni. Niya, nga Erwin daw kanamit sunugot. Oh. Sadya ginibwas, ha ha ha ha. Hambal ni Miss Beautiful Ma'am Juji Lim ang bata sang akon amigo nga si Pipito Manaluto awa Pipito Lima mayong gabi Ginolo sagay sila ilinaway kung nag-concentrate sila sa mga abogado abogado nga makipag oo sige daw hindi ko kachindi na siyang imo yung text ni nagano'n na sila lamo na ni okay basta daw na hindi ko daw hindi ka nanamian asa kay Miss Mel Celis no alas 10:47 na mga kakay-5 ang oras na to na ari anay ang Lakat ang panahon, anay, abla, kayo do, lain ang chipo. Ari dali langit, ari may 2 minutes ng update mga kakipayam. Senator Pia Cayetano, tinulugsa ang Senate reorganization. 12 is not 13. Alam ng grade 1 student yan. In order nga makapungko ka as majority ang grupo nyo, kailangan may 3 shake mo, 3 shake mo bilog. Di karon ang minority, 12 man lang sila. No? Di nga maging majority sila, kay 12 sila. Dapat 3 shake. Oh, see? Amon yung questionably, no? Okay, no? Senator Pia Cayetano, nga hindi pwede nga agin ano ni agin ang minority naging majority, ang majority naging minority. Sino nag ano ni doko dita naman ni nga style mga ka K5 no titiyari dali lang gid lakas ang panahon pagbalik na lang kita isaysay ko sa inyo anong aton chimpo ah. Sa inyo dira mga ka K5 no nga nagatutok man sining problema naton sa Senado, may ara ka muna sa analysis sa inyo opinion o kon obserbasyon, panilag o panilip. Tawag ka muna ha sa aton ng telepono sa aton pagbalik ha. Ini nga bahin na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nagadetox ka pa. DTX Coffee Mix, anytime, anywhere ha. Don't go away, mga ka-K5. We're going to take a short break. We'll be right back. 101.5 K5 News.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: ko be added picture. Dapat beautiful, gudgada ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Moderna Max, Max Epektibo.
5: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
7: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Trina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabaluman o sick?
11: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Super Coolita! At the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we get 5 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayin ko po nagapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dulo na sa aton sa DTX Beauty's Home.
2: Kaname, ganyan nga habon, why pa ka mo kagamit? Tistingin nyo gamit, bla. Para mabalaan nyo gid kung ano ka namin ning habon, tistingi ah, tistingi. DTX Beauty Shop, nagapahubin sa panit naton, nagapahipid sa panit, nagadula siyang mantikao naton nga guya, mga punggod, nagkalayo. Ang ining mga buho-buho kagaras nga guya, mahipid na mga kaki-five, no? Siya may mga alap-up, subong ma, siya may mga pikas-pikas. Dasig magpaputi sa panit nga wala sang hapdi. Mabukal nga habon, ginakakasyang mga yam o kag mga oil sa aton skin. Kag ang mga mikrobyo ginadula sang DTX Beauty Shop, ha? Preskong pamatsaga naton. Kag wala baho lawas ta. Tanan nga baho mo, kakash. Tasting eh, ha? Sa may mga wrinkles na, be, may mga edad-edad na mabipres kay Jirili. Hindi na nahil mo nun ang mga wrinkles naton, mga ka-K5, kang nagahugot sa panit naton. Tasting eh sa mga senior citizen, ha? Hubin tulukod. Magadugang ang aton kumpiyansa sa kagalingon. Sigurado malipay kagit sa resulta sang DTX Beauty Shop, ha?
1: Okay, Lord. Ini nga bahin man mga ka-K5. Ini ginadulog man sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Okay, Jerry Lee. Ano to?
1: Dr. Pinoy.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dali lang, ha? Okay. Mga ka-K5, ang gusto gid nga ipalabot sa aton sang Dr. Pinoy about inisya, parte inisya hepatitis. Hepatitis, no? Ang aton permimatian, diabetes, high blood, rayuma, at di ba? Ang mga amos na kalabanan, ini naman ang hepatitis. Ano ini? Ang hepatitis, isa ka kondisyon kung sa diin ang atay nagahubag. Ang atay nagahubag. Importante man ang atay kay kalabanan sa aton, ang kurason lang wala, no? Kurason, pero ang atay, mga ka-K5, dako ining bagay sa aton nga padayon nga pagpangabuhi nga maayong lawas tablang ang atay. Dako ining iyang nga function sa aton sistema nga padayon nga buhi kita, no? Karon nagahubag ang atay, ang tawag sinagali hepatitis. Ang atay to

0: Ang kaimportante kaining nagaproseso sang nutrients. Nagasala sang dugo kag nagabato sa impeksyon. Amor gali kaimportante nga atay. Kon ang atay nagahubag o kon nagadamage o kon may damage, apektado gid ang aton ikayong lawas. Pwede makakuha o kung pwede makuha ang hepatitis sa mahigo nga pagkaon, tubig, kag mga kontaminar nga gamit sa pagkaon, parihas ang pinggan, baso, kutsara, kag tinidor. Wa ni pinpin, sirapin. Gani halungan gid ang atay para malikawan ang hepatitis magkaon sang matinlo nga pagkaon. Kag mag-inom sang suplemento nga kampiyon sa atay. Amo ini ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5. Ang Dr. Pinoy isa ka anti-inflammatory, gani nagabulig ini paayo o kung pamaayo sa nagapalanghubag nga sa aton atay. May ara pagid sang alkyl glycerols ang Dr. Pinoy nga nagabato sa impeksyon, viruses kag sa mga gahubag nga body organs. Ginapabas kog man sang Dr. Pinoy ang aton immune system para hindi kita madali tapikan sang masakit. Gani ano pang ginahulat naton mga ka-K5 ha? Inom na kita sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kandugang pa naton mga ka-K5, nung kung adlaw-adlaw kita nagainom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang mga plaking nga nag-build up sa aton kaugatan ay panaso niya na. Tunaho niya diriling. Ang nagamat-amat, damo nga mga uric acid sa lawas na tunaho niya sa Dr. Pinoy. It's a natural nga food supplement, himo ini sa shake liver oil. Halin sa atay siyang magis, blamay mantika, damo na. Kag ini na pamatud ang Squalene, isa ka maayogin nga klase siyang suplemento nga may maayong dulot sa aton ikayong lawas. Subong man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nagatap na sa mga early stage cancer. Sa may mga problema pagit sa kidney, ginalimpyuhan niyang kidney, tayo no? Kag ginatunaw yung gid ang cholesterol para makaagi ang ining aton dugo, no? Hilway kita sa high blood pressure, layo kita sa stroke kag heart attack. Dr. Pinoy Squalene Capsule may oxygen man siya nga nagasupply sa aton nga mga ugat kag sa aton nga mga utak. That's why nga layo ka sa maging malipaton, Alzheimer's disease kag ining dementia. Dr. Pinoy Squalene Capsule maayo man sa may mga dengue. Dasing magpasaka sang blood platelets, no? Damo pagin makuha naton nga mga maayo nga dulot sa aton ni kayong lawas sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Masaranggin mabakal ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa tanan nga mga butika dira sa San Enrique, subong man sa Valladolid, sa bahin sa Kamangkalan, diri sa La Carlota, Morsia, Talisay, Silay, Pakanto, Victorias, kag sa iban pagin nga mga kabanuhanan, kagkasyonaran. Diri sa Negros Occidental, kag sa Bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Okay, saliwat naman sa may mga problema nga gusto kong ipalabot kay Jay Lolo, ha? I-text yun na kung itawag yun na sa atong hotline. 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 09277-448940. Good evening sa ating mga texters. Good evening, Jay Lolo. Mayong gabi, Jay Lolo. Sa inyo doon ni Jerry Lee. Ako galilo si Wilmer Toms. Sang hinigaran. Gapamati ko di kanagabi antes magtulog, Jay Lolo. Salamat kida. Wilmer, mayang gabi na si mo kag salamat gid sa pagpamati. Good Good evening, Jay Lolo. Pwede ko ipa-shout out ang family Lopez sa Purok Riverside sa may Sumag. Always kid sila nagapamati sa imo Jay Lolo. Ako, Jay Lolo, nagapamati lang ko sa Ila Radio kay Bation. Bation man sa amon. Salamat gid, Jerly Jay Lolo. Jay Lolo, good evening. Ano ang bulong sa sakit sa ulo?
1: Okay. Ang kung ga sakit ang ulo mo, basi ang kwarta mo, sinsilyuhon na. Di ba lang? Kung siya nagasakit ang ulo, siyang palibong kwarta mo, sinsilyo na lang. Pero kung may mga may color ubi ka na, may blue ka na nga kwarta, do, may magasakit ang ulo. Kung huwag ka naging kwarta, arang grabe, hindi lang ulo, kaya sakit yung bilong lawas, yung pala nakit. Ano kuno dyan, Lili?
0: Good evening, Jay Lolo. Ano ang bulong sa sakit sa ulo? Kay nag-brigada ko kagaina sang aga, tapos nag-ubra ko sa takuling. Nagsakay ko sa aircon nga sa lakyan, hindi ko na pwede magsakay sa aircon nga sa lakyan kay gasakit ulo ko, Jay Lolo. Anong nami inumo, Jay Lolo ba? Jay Lolo nga bulong, salamat gid, Jay Lolo.
1: Inom ka lang may tisye, ha? Inom ka may tisye. Kaya mo na kinanglan na may tisya. Huh? Inom lang may tisya kag detix pa man rin na kung may ara ka na, ha? Okay? Sige. Kag tapos, hampuling ang tayo mo sa klibo. D3 Bayo, pagi. D3 Bayo, ha? Okay, D3 Bayo. Pero kung may isa ka na klibo, dua klibo, tatlo klibo, ihampul din siya klibo sa sintro sa agtang mo. Kung isa klibo sa wala mong bahay siyang ulo, kung sa tuo, butangan mo tayo siya klibo, tanan kang bandehan mo, no? Putson mong ulo mo na yun, no? Hampulan mo siyang siya klibo. Ayun na yun, no? Araman si Inday Mansiao. Araman si Inday Mansiao ka monitor. Thank you again, Inday Mansiao Intana sa Himamaylana. Okay, sige. Open niya po ng linya na to 09277-448940, ha? Kaga sa inyo dira nga gusto gin mag-share sa ilang problema. Welcome, gina. Really?
0: Yes, Lord. Good evening, Jay Lolo. May gabi na lo si Mario ni Grillo.
1: Sino ni nga Mario? Sa ano guro ni si Mario sa Libertad? Mar, may gabi na si Mumigo. Si Rex daw ay kalusot daw. Sige, salamat ni Jay Lolo sa pag-advise mo sa ako. Sige, thank you man, ha. Itong nagasakit sa ulo mo. Hello, good evening. Mayong gabida.
2: Hello, good evening, Jay Lolo.
1: Ay, bago ko lang din mention ngayon si Rex daw ay kapanawag. Huwag ka na yun ba?
2: May ginistorya ko kagina pa sa telepono. Pero sige yung sabate ko sa radyo.
1: Hindi kagin magpalibak sa kon. Huwag kagin ka palibak. Anyway, before kita magkanto sa imong topiko, nainom mo na Toto Rex?
2: Yes, Jelolo. May pisika D3 Bayo.
1: Ati, kampiyon. Amo ni kinanglan sa mga senador sa sabong. Okay. Ano ang imo nga gusto nga ipabutyag sa aton programa sa buong nga Toto Rex?
2: Okay. Ang ako ng servisyon ko ba lang na sa kagina ba lang ang natabo, masadya inibuwas kahit pwede may magdamog, malabuwas kay baluka. May gahambal na illegal ang pag kundin pag-inas ang mga
1: minority
2: leader. Kaya balo ka, dapat kung wala sa katawag turom mo, dapat may turom, no? Magabang kita turom, siguro may number of people na may assembly. Kaya may titres na kabilog, ito wala na si Bato.
0: Mm.
2: So, sila lang yung ang adusi, abi, ang nagkaginan, nagkabigayon sa sense of leadership sa Senado.
0: Nagpatigay siya sa change of leadership without the presence of the majority block.
2: Oo, wala kang majority block. So wala quorum, ganyan may tabo.
0: Okay.
2: So without quorum, dapat crisis ka mo. Dapat may crisis, at least ka mo mag-change of leadership, may crisis ka mo na abansi. Tiki-dusi lang ka mo, hindi na pwede. Illegal, ginasaya. So kita mo kadumdum sa kamate na subong-tibo programa.
0: Oh.
2: Kita mo lang inagaw yung si Bato sa una. Kasi ginabutong sa mga NDI, magagad sa pasaka, pibabaw, para makabuto siya. Kag ma-insakto ang 3C nga number sa majority.
0: Mm.
2: Without ang 13 nga vote, kag 3C nga number, hindi pwede ka makachins ang leadership. So ang inimo nila, illegal, pilit. No,
0: amo chilingon na hindi to uyon sa rules sa Senado kag sa aton laye. Okay, illegal. Okay.
2: Illegal. Illegal gid kay dosi lang sila. So amo ni masadya buwas magtayan kinagambal ya si Gatsalyan, no, na ang ila parisyon sila ya Monday. Nagambal man si Erwin Bindalo Tulpo na kay Kumo siya na nagkapot ng kabutigan subong, Monday ang ila, tagsalaon pa nila ang mga witnesses na ipatawag nila ni Cayetano.
0: Grabe.
2: Pero nagambal naman si Cayetano, nagambal si Cayetano nga inigal ni ang ginobra nila, ang imuon ko yan, nakagto ko yan was, kang magsugod kami sa amon niya sa flood control. Pero kung sirhan nila kami sa gua, ati lain na lang istorya. Kaya mo nang siya na pagbatayan, ano ang watabo? Kaya hambal ni Bindalo Tulpo sa Lunes na ang magsala pati sa witnesses. Hindi pwede matunaw ng mga witness na hindi nila pagsalaon. Kaya paano ni Buas? Amo nang batayan sa mga tumuluyo kay masadyag din ni Buas.
0: Puti kag itom ning gaway si Mong. Ha?
2: Ini mo na mga Tulpo Brothers bala. Kamati ka sa hangkat ni Tulpo nga duwag ko na si Kita, no? Samantala, si Tulpo ginapatihan sang halos tanan si Rapi, ha? Sa mga programa niya nga fighter siya sa mga ginaapi, fighter siya sa mga
0: masa.
2: Tao nga sa masabi na ginadaog-daog. Pero sa usapan karon nga kinawatay, tikom ang bibig niya. Kabarong at gilulo nga may sa ano ni ganit, sa ano bala sa mga party list. Ang may party list ba sila ni Rapi Tulpo, inang party list na ba?
0: ACCIS.
2: ACCIS na rin, oo. Na siyak ang ila na nga, ano abe, assemblyman, representative. Yun pa rin siya niya. Kay kabalo siya na malawagan, inangalan niya, kay nalawagan na kang itin marin ang ila congressman na siyak na nagbakot balita pakanto kay Romualdez. Amo na kulubaan, amo na ka dumapatay sila ni Tulpo na napasag-isog sila na English para sila ginapakita nilang para sa pumuluyo, pero nga kung para ka mo sa pumuluyo, nga punggan nyo ang flood control nga
0: Tani, ang kung gusto nila yung amunin, no? Makandak ining Blue Ribbon Committee, no? Ako na may imagination lang ni, no? Sa ilang investigation ni Agnay Marcolita, no? Tapos, ini ang grupo naman ni Erwin Tulpo, makandak man sila investigasyon and let the people decide. Pabuto-buto na lang niya.
2: Tari, kung gusto ka ba nila, amo nang tanimuo na lang nila.
1: Kay hindi man sila mag hindi man sila magtinilingob nga biya nga for the people nga mabuksan ning corruption ning. So kada isa sa ila nagapakilala nga sila ang may maayo nga grupo nga pagtukib kag magbulgar sa corruption. Si ining grupo ni Marcolita nga mga abogado sa Blue Ribbon Committee upo si Pia Cayetano, wala ni siyang hindi niya mayo ya magblastar sa mga korupsyon ni pag-imbestigar ka mag conduct na siyang proseso sa Blue Ribbon.
2: Tupawakalon mo ang mga 11 ng mga minority ang ginagang tawag nila kung taong bayan para sa taong bayan. Di, ang kwarta ng ginwaldas ng mga kawatan ni iyan ni siyang taong bayan.
1: Hmm.
2: Ang magbayad sa mga buwis niya trilyon na ginwaldas, taong bayan man.
1: Hmm.
2: So kung para ka mo sa taong bayan, na hindi niya pang ituloy ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee ng flood control, kung para ginman ka mo sa taong bayan na ang ginatakpan niyo. So amuna yan ang pinataginago ginag ubra sa subong sa minority nga nasubong naging majority na.
1: Kag kon magkapot siya si Marcolita pag-uong ni Sheldy ko. Si Sheldy ko, si Sheldy ko, damo gini na balay, kati siya niyang aras sa kilid ni Romaldez mo. Di ba?
2: Aras na sa listahan na mabidyo ko sa kumatili konferensya na huwag na takabalo kung matuloy ni Buas, kasadya ni Buas.
1: Kati siyempre, in every invited guest nila na tanawon ang kredibilidad mo, no? Tanawon ang kredibilidad kung may bugat giman ang iyang persona para magpahayag sang iyang namalaan kung ano niya ang gusto ihambal, no? Unlike kay Erwin Tulpo, niya tanan nga mga guest anay kang mga bisita. Ibaloon na nay sa laon anay kuno yung balyo da.
2: Kagina pa lang sa kaga dinulo mga last guest pa na tumalsurti. Nakabato na kami balita may balita na aking at galit na galit na ang
1: taong bayan.
2: Busing nila. Galit na galit na ang busing nila kay wala pa ma-change our leadership sa Senate. Galit na mo nang nabaton ko.
1: Sino nga busing? Sino nga busing ko, no?
2: Amo nang hindi. Wala pa nila ginawa kung sino. Basta galit na kung hindi nila matigayon ang pag-change sa leadership. So, amo nang kagina nga wala po room pero gin-change nila ang leadership. Kaya galit na ko, no? Ang ilang na busing.
1: Okay. Oo. Te, ang mga nakaintindi ni Shalaye, kag ang may ara nga mga posisyon man sa aton susudan, gamantay lang ni kay nagatanaw lang ni kaintindi na ni Nibla. Even ang iban nga mga kauturan naton from abroad, kag iban nga mga nasyon, gatutok subong sa Pilipinas, sang nagakinaguan ng itabo subong, dra sa sulod sang sinado. Ti Buas, ano ni ma? Pang nagaan lang roglab siguro ni.
2: Sige. Kitay na to, Ti Buas, di dulo.
1: Okay, sige. Thank you again, Rex. Salamat kita. Thank you.
2: Thank you, ma. Thank you, ma.
1: Magaga K5, tuto ka mo Buas aton programa diri sa K5 News FM, especially sa aga. Kay inyo gid masairan ang mga analysis kag paghatag balita sa inyo, parte sining balita sa Senado subong upod ang aton nga mga veterans, no? K5L John Castanyo kag si K5 Erected Refe sa Foro de los Pueblos, no? Dagi naton matindihan kag well balantayan ni Bas, no? Vulkan ni nga da malupok girili. Ano ning matabo sini? Kay administrasyon ining minority, ang grupo ni siyang minority belong to administration ni. Eh? Di ini naman niya kay Cayetano kanay Marcolita, mga oposisyon ni sila.
0: Ay, naku, Jirilio, hawak ko ang beat. Subantayan yung boss mga ka-K5 sa atong nga mga programa diri sa K5 News FM. Kag paragit sa riktang update sa mga lakat sa balita buwas, ha? Kanto ka mo sa atong Facebook page, K5 News FM Bacolod, 101.5, ha? Ariho, Ari Pagedo, Erwin Tulfo, iginiit na illegal ang nakatakdang Blue Ribbon hearing bukas sa Senado. Hambal ko noon ni Erwin Tulfo, boss, ang hearing sa Blue Ribbon Committee, illegal. Illegal. Grabe, no? Di ang hambal man sa piya kaya, illegal man ang grupo ni... Ani Wing Gatchalian, upon na ka na Erwin Tulfo, na illegal, puro illegal. Ang ginestoryahan nila kay ginapagbato, ang mga illegal man. Di ano ni kapasidad mag-lead ni Erwin Tulfo? Ano ni programa sa radyo? It's about the law. Kagalik ni siya ang Ben, the law ni Rilimo. Ah, kini-kini piya kita, no, kag si Rodante Marcoleta, Senator Marcoleta. Mga, ano niya, pan may namalagi ni siya mga laye, kiti ang mga abogado ni mo. Di si Erwin Tulfo, hindi niya abogado, reporter ni siya, ang kurma ni siya, pero he can bend the law. Ang mochilingon, pwede yan matiko yung laye mo. Grabe, no? Matiko yung layo. Sobra pa si Supreme Court mo. Si Jinggo Estrada. Ay, hambal to ko ni, ano na, reaction out tong boss nila. May huring-huring ako no si Lisa Marcos. Hindi niya si Presidente Bongbong. Niya galagaw lang niya yung istorya sa ano ni social media. Nga ang busing galing niya nga galit na si Lisa. Lisa Araneta, sawa ni President Marcos. Kuno? Ako no. Ginpangpahog ining mga ara sa majority nga magsailo sa minority so that they can gain the numbers. No? Nga makahimo sila sa 13. Ang isa naging pahog nila si Jinggo Estrada, niya sa idlo ka sa minority, ang kaso mo, ha, hindi madayon. Pero kung hindi ka magsailo, papresyo ka. Kambal ni Jinggo, presyo kung presyo, ha. Hindi na kuya magsailo na si inyo yan. Si Chis Escudero, nga ginakono-kono man, nga may ginatago man, nga ginamos. Nga problema man sa korupsyon, mga ka-K5, no? Mao na the luggage siya. Na the luggage siya nga nagsailo sa minority. That's why before 11 ang minority, subong 12 na sila. Ha? Before 11 lang, subong 12 na sila. Tungod si Chis Escudero, nagsailo na sa minority. So, kindeclare nila nga 12 sila, nga sila ng majority. Nga sa aton nga pagkaibalo, kinanglan para ma-claim mong grupo mong majority black mo, kinanglan may ara ka mo sang 13 ka mga senador. No? 12 lang sila. 12 lang sila. Tikaroon, ato ya ang grupo ni, ano ni Cayetano, nag-13 to sila kay tungod sa pagdalagan ni Bato. Nag-13 sila. Ti ano ni, kay kumong gaway si Bato. Ah, walang bisa na ang trisito. Amo pa ni ang dapat usisao nato kag ibaloon. Kakomplikado ka tama. We need somebody, an expert, to explain sa aton tanan. Was isay-isay ni sa aton ng mga veterans, ng mga anchormen. Dari sa K5, no? With K5 Elgin Castanyo and K5 Eric Tenerefe, 7 to 9 a.m. Bus sa Foro de los Pueblos. Ha? Dali lang kay ang ulan sa mga gagay-5. sige inulan dito ya sa Metro Manila, dito sa Luzon. Sige inulan ya di sa aton, asik-asik lang din eh, galom-galom lang. Po sa Manila to, aring 6 hours ago ning update naton sa pag-asa, abikwao naton. Mayara subong siyang may ginabantayan nga low pressure area or LPA ang pag-asa. Samtang padayon nga nag-aapekto ang southwest monsoon o kunhabagat sa natundan nga bahin sang pungsyon. Suno sa pag-asa ulihin nakita ang LPA sa 675 kilometers sa natundan nga bahin sang iba sang balis. Mayara ini siyang madubo nga tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. LPA ti may habagat ti maulanon gapon, miskan di siya magbagyo, ulan gapon ni tubig ni. Maka-experience naman ang isang mga pag-ulan ang Pangasinan, Zambales, sa Bataan, Tarlac at Pampanga, bangod sa epekto naman sang southwest monsoon o kung habagat. Magalumo naman ang panahon sa Metro Manila, Cagayan Valley, Caldillera Administrative Region, Calabar Zone, Mimaropa, nabiling nga bahin sang Ilocos Region kag Central Luzon. Ang nasambit nga mga lugar ang posibleng man maka-experience sa mga pag-ulan kag pagpangilat ay ang nabili naman nga bahin sang pungsyon maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon. Nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangus sa epekto naman sang localized thunderstorms. Diri sa aton sa Negros, ginalauman ang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may mga upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod naman sang localized thunderstorms, no? Okay, tiyan mo na, mga kaki-five. So, boss, may mga thunderstorms kung may mga pangilat, akigin ang langit. Akig.

Yaring problema nga aton pagabasahon subong nga gabi, mga ka-K5. Good evening nga Jerry Lee at J. Lolo. Pwede ko ka pangayo problema? Ay, the advice? Pwede ko pangayo advice, J. Lolo? May 6 years ko nga nakarelasyon, pero sobra ka siloso. Kagka-stricto, J. Lolo. Pero sa pag-atipan, kagpagpalangga, sobra ang pagpakita niya sa akon. Kaso, J. Lolo, ginabulagan ko siya kay wala na sa lugar ang selos niya. Nag-abot na sa punto nga tanan, wala na sasalig sa akon. Anong kabula na kami bulagay kag subong, J. Lolo, may partner na ako? Problema ko naman, J. Lolo, pirmi naman kami, pirmi naman na mo ginawayan ang amon nga daily needs. Okay. Ini nga tol ni Tersender, may karelasyon nga anong katuig. Nimbulagan niya to, tungo stricto, siloso, no? Tiway na to sila. Sumong nakanubyo siya. Ano na sila kabulan? Sumong nga nagalugayay. Alugayay, luyagay. Ining nubyo ako, no? Pero may sila ginaway. Ini isa sinungod sa siloso, kag stricto, parehas ang unay nga nubyo. Kundi, tungod sa ilang nga daily needs. Ha? Anong mga daily needs niyo dami? Pagkaon, isa na nira, no? Kagun ano pa. See? Amo ni ginawayan nila, no? Bottom line, kwarta. No? Kung may kwarta ka, may nagmakal ka daily needs mo mo na, nibla? Ang munang kalamanan. Okay, Ari. Problema ko naman, J. Lolo, kay permi kami, permi namon ginaawayan ang daily needs namon. In short, wala sa ubra, wala man ko problema sa pagpalangga nga ginapakita kaga ginapabatyag sa akon mga perti. Bastante siya romansa, Jirile. Galing kon gutom na kagamurarat ng mata mo, anon mo nang nami ng romansa. In short, why siya kono problema sa pagpalangga kaga, ha? Sa pag-atipan, sining iya bagong anubyo, kumplitos, ricados, Jirile. Kung baga pa manicure, pedicure, no? Dala, locate, ingrun. Manicure, pedicure, gin mo. Babaw, dalom, gin, diriling, kuko, limpyo. Sipot, gin, ang mga cuticle, ya. Locate, gin, ang tanang ingrun. Huwag gisa ko no, yas ang problema, da. Kay bastante mo. Nami-nami, gindi na. Ang problema ay kay gutom. Ha? Okay, wala kang klanon. Abri kay mo kaldiro na yung hangin nga guwa mo. Abri kay mo yung siyang refrigerator mo yung tubig yung unod, diba? Diyari ho. In short, wala siya obralo kag wala may ko problema sa pagpalangga nga ginapakita kag ginapabatyag ya siya kon lo. Pero lo, hindi ko na makaon ang pagpalangga. Ang pagpalangga lang kung wala siya obra. See? Kaya kung may obra, may syuldo mo. Kung may syuldo, may kwarta. Kung may kwarta, may nagbakas ang daily needs. Doon mo na, Bena. Nag-abot sa punto, J. Lolo, nga gintry ko balikan ang akon nga 6 years nga karelasyon nga ginbrikan. Nagkanto ko si Ilabalay, pero nasakitan gin ako sang nabalaan ko nga may ginpuli na siya galing nga iban nga babayi si Ilabalay. Ang ginislan man siya. Pero, Lon, anong himuon ko? Ang ex ko ga text pa sa akon kakaisa
Nagapangamusta kag nagalabay-labay pa di sa amon tubang balay. Ano, lo, anong himuon ko? Bawion ko pa sa? O mag-antos na lang ko sa partner ko subong kag maghulat nga makaobra? Kag makaobra na siya? Lo, buligi ko lo. Salamat, Gin. Bo, diriliho, oh. Hindi nga to, little sinder, hindi nagugmang iya problema, gutom na ni. Di karon kido, ha? Daw, hindi na siya kumpormis, hindi nga nubyo niya mabalik. Dala ko to, bisan stricto to kag siloso. Pro white niya gutom. May daily needs to yaya. Ginbrika niya to gani kay stricto kag ano ni? Kag stricto kag kag kasiloso. Nag-upo di siya sa lalaki. Ganami magromansa, kumplito Ricardo sa chiche moriche. Manicure, pedicure, tanan. Salamagi, dala ano ni? Ha? Dala pati dead skin. Galing gutom naman. Sana ba siya ganyan nagraguok lang siya niya kag daw hindi na klaro? Dito mayo, tumayo pa to siyang siluso kay stictor. Kaya wait yung problema, yaya. Balikan ko, be. Balikan ko. Pagbalik sa Malay Girile, may Raina na nga nagapungko sa pwisto, ya. Ahay! Nasakitan niya kay may Raina na galing nga nagapusing to nga may corona na. Nga nang lobawi, anong agawon ko? Agawon? O kon mahulaton ko na lang ning ako nobyo nga mamarasmasan. Nga makaubra kag makaganar abi kang maka well, di bala? Makapangabuhi sila sa tsakto. Ano kunong himuon niya, no? Grabe, no? Amon nga mga problema, Jirili. Kung kita sa site sa letter sender naton, siguro ma-confuse mata kag ma-problema, no? Okay, kag, well, sa imo iha, relax. Relax lang bala. Why not abi gidaya nga unahon mo anay mangita kay trabaho bisan papano lang da yabla bisan taga serve ko lang da siyang karinderiya da o kay ganga serve ko na siyang karinderiya why taman gina pakanubo ina yang trabaho abi but then ang point is inisyatibo na mo nga mas maserbi ka da may syuldo ka kag libre pakaon di bla. Oh, di ba? Iba din nga mga kilala ko nga halin sa sur o sa norte, nagpangikad to di sa Makulon, ngita siyang mga restaurant, ma-apply boy, ma-apply siyang taga-sirbe kung manugluto man. Kalabanan kayo sir Madura, kaya maka-serve sila, pakaon sila, may syuldo, may libre pakaon nila, di ba? So, inisyatibo na mo. So, why not? Abion muna yung nahon mo, be. Kaya kung magsalig, isalig mo lang yan kung galingon mo sa lalaki nga siya mag-provide sa imo. What if, abi nga mo sinihong sitwasyon, masubungong lalaki, way ubra? Way ka man ubra? Oh. So, ngita kaya ubra mo, miskan may lalaki siya, wala ni kaya magutuman. Ano mo na yung nami ng romansa ako nagaputi na mata mo? Hindi siya ka nami, ako ni siya ka gutom. Sorry, arrange your priorities. Grumay na sila, Naida. Ngita kayo ubra, ha? Ngita kayo ubra nga masustener mo ka masurvive mo kagalingon mo. Bisan ano lang ubra, basta legal kag masarangan mo bla. Pwede man na gani yung libon ka na lamayo, ah. Lamayo! Ha-ha! Grabe manong libon lamayo.
Bashing lang mayo mo, libon mo na mo. Bashing mo yung mambal. Ano na ilada? Ah, hindi, pasar.

0: O kaya mo malang naguruhin mo on mo, rearrange your life. Relax ka na ikilala, isin mong priority mo nga, hindi gali pwede nga isalig mo lang yung imuya nga survival sa lalaki. Ninguha kaya eh? Ninguha kaya eh? May arat na yung, ha? Manglabad. Manglaba! Bantay ka na siyang pulo. Mayaya ka na sa panbalay mo. Oh. Isa kadlabi, isang 150 lang, yayahan mo daw. Oh, 200, pwede. Yan, lukuta tong dalan, oh, 500. Oh, lukuta! Yan, yuga tong lubi, 500. Yoga! Basta nami lang kang liga lang. Uyuga, todo ah. Uyuga. Uy, nami pag uyuga. Uyuga mayo. So, good luck sa mo inday kag siyempre, don't forget nga magpangamuyo gin. Mangayok kita sa nga guidance sa Ginoo. Kaalam kung ano ang aton nga buhaton nga mga plano kag direksyon sa kabuhi ta. So aton suggestion mo lang din, ita kayo, bro, hindi ka magsaligya siya, marelasyon ka, kay parang hindi ka ng problema, ha? Maservisyo ka na lang siya, iya, nami ka na magromansya, no? Hindi ka na yung magsalig siya mo siya, ginakapital mo yung romansay. Kundi ang imo day, ang ita ka gadya, bro, gadya yan, may lalaki man nga maluyag siya mo siya wala, huwag kaya gutom pala yan. Amo na yung mga wise moves ngayon mo unta na, ha? So, good luck si mo, sweetheart. Kagabay pa, malampasan mo ang imo problema, okay? Good luck, ha? Alas 11:50 ng oras natin, mga kakifive. Hingagaw tanay, commercial break. Don't go away, we'll be right back. 101.9
1: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hinana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO yung may D3 mga sa mga butika DTX 500. Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa ibong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakit dan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: masakit manghihi?
11: Mag-Sporbiotics ka!
10: Base UTI na ina!
11: Mag-Sporbiotics na!
10: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
13: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics ka!
14: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
14: Di pre, musta po lang kagabi pre?
15: Apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: This is K5 News FM, your official news and music station.
21: What is love meant to you?
22: Nagpaparamdam na siya na kasi niya naman makipaghiwalay.
23: Paano kung nabalang lusutan lo?
21: Would it be there to comfort you when you need it most?
22: Mangkotan eh kung bala paano mag-work ang amunan.
21: Or will you still be there to fall in love again?
23: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
0: No, guy, nako na. Magaga K5 do, kabos lagi ang oras nato na. Don't forget, anay ha, Gina Seafood Restaurant ang aton kaduan. Ano man nga okasyon o celebration o simple nga kaon-kaon, abe. Dala si Misha, si Toto, si Inday, mga bisita kag mga pariente o mga kilala mo pagi ka mga kaopisina ni mo. Kanto ka mo sa Gina Seafood Restaurant para ma-experiensyahan ninyo ang tutuod gin nga palapalas tal nga pagluto sa mga sinabawan, sinigang, kag tinula nga mga isda, kag iban pa. Subong ang puntarya ko, subong ang diwal daw. Ang diwal sa Gina's Girili, ambot nga kanamit na amit gidiya. Nakatilaw man ko diwal, sa tubang lang espiho, padiwal bilongad law kapoy man. Pero sa ang diwal nga shell, sa Gina Seafood Restaurant, dili grabe, no? Naara pa ya sa mga, sa tubig nila nga bulutangan, bla, nagagiho kagsigi padiwal. So fresh ang diwal. Sugbahon, barnisan, nga espesyal nga barnish, butangan butter, kag fried garlic dirili, kag hala, lamuna. Kanamit na, mitkidaya. Iban, huwag makatilaw, tilawin niyo bala si Ginas, bla. Ang ilang nga sisling manumbog, pwerte makanamit. Dumarungkab na mati ni Caldino. Ang ilang Pasayan, halin gijis dagat, nami isang tempura na ilang nga Pasayan. Subong man ang ilang nga butter, garlic shrimp. Ang gambas nga Pasayan, dirili, kinilaw o kon isigang mo karimes ang sabora. Ang kasag, dirili, gabuke, damo agbunggo sa kisame mo. Kag ang loko, dili nga dabot ko, kag lagko, sugmahon mo, kung ano man kapagluto, perte ka namit namin. Dasig luto ay, limpyo, barato, kag pisa ng mga waiter, damo sila waiter nga mag-attender sa aton. Ano man nga okasyon, sa liwat o konsilibrasyon, basta seafoods ang pagkabalan, isa lang aton kantuan, kag wala na sang iban, diri kita sa Gina's Seafoods restaurant. Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni Jay Lolo sa mga gabi. Kita na kita boss, 9:13 evening to 12 midnight. Relax sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 Jay Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: niyo ko.
1: Kampyon Radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, hiningin tayon ang ako nulo.
1: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Siling nga, mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung engineer man?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaing Lawas. I hope prepare na kamo ha, sa inyong mga lapis kag papel para ma-take note ninyo ang mga informasyon nga amon ihatag sa inyo. Agod mabuligan kamo sa pag-maintinar sa inyo ikaayong lawas. Part dira is to take your DTX 500, Mighty C or Pure C, and of course D3 Bio on a daily basis. Dapat adlaw-adlaw na, hindi na siya lakang, so that ma-maintain nyo ang inyong sininga ikaayong lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, hibaloon takaron, ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia, oy maka-form pala na kidney stones, ka maka-form ina sang gouty arthritis. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO, and also we have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong nga D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C.
2: Masami na to na batian ang reklamo sang aton mga ginikanan. Gasakit ila tikod, gasakit ila tuhod, mga tudlo, kag iban pa nga parte sang lawas, Dr. Ramil. Especially ang mga joints, ano? Then pagpa-check up sa doktor, dira na may baluan nga may ara gali sila sang hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
6: Ang hyperuricemia, Sir JP, amo nang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir JP, amo nang end product sa gitawag nga purine metabolism.
2: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
6: Yes.
2: So,
6: gusto ko ni ma-emphasize, Sir JP, kung ang purines ma-oxidize, no? Ini ang nagaresulta sa mataas nga level sang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid, ang kakatabo, Sir JP, ang resulta siya na is gouty arthritis.
2: Okay.
6: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir JP. So, para hindi magsakit imo joints, permi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga gakatabo sa purine metabolism. Permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw. Kay kun wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
2: Husto ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Mm. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagahalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo. Ari ni siya sa DNA kag RNA. Doc Sam, ano? Gaupod ni siya. So may duwa ka klase nga mga purines. Ang endogenous purines kag exogenous purines.
6: Mm. 2/3 ang purines sa lawas ang tao ang endogenous.
2: Aha. Uh-huh. Mini ara sa sulod
6: ara sa sulod. No? Mm. But silingon ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na Sir JP ang purines nga yara sa DNA kag RNA.
2: Mm.
6: Kada segundo may nagaka-damage kag syempre nagakapatay nga mga selula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
2: Correct ano? Kag ang exogenous purines naman ang halin sa aton ginakaon.
6: Mm.
2: Now, sa pagprocess ang lawas ang endogenous kag exogenous proteins or purines, ini ang nag-create sang byproduct nga ginatawag uric acid.
6: Mm. Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
2: So, minimagwa nga, lang siya galing.
6: Tingala
2: no?
6: Kang iban nga palakaon, gidya karni. Hindi man magtiner ang uric acid, palainom tubig mo.
2: Mm-hmm.
6: Ang iban niya palakaon prutas, palakaon gulay.
2: Oh, that's why nga wala siya ga-oxidize.
6: So, kung pala inong pagigaditex 500, pala inong pagkamaiti si kagpiyorsi, pati mas dasig eh.
5: Gina-kuan, Sir JP. Gina-reabsorb sa atong lawas, balang sobra. Kaya, uric acid is a form of antioxidant.
2: Osto!
5: Pero, kung matamaan kasi, tama
6: hindi naman
5: sakit sa atong mga joints.
2: Actually, ang uric acid is an antioxidant, correct na, Doc Sam, no? Pero sa hydrophilic environment lang. That's why may limitasyon niya ang klase antioxidant. Ang lain pagid sa iya, kon makakita siya sang oxidates, no? Ini siya ang nagaproxidants. Ginabuligan niya ya ang oxidation.
6: So kung sobra ang kadamuan sa ginkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs. No? Ang mga lamang loob na bla Sir JP.
2: No, husto.
6: Amo nang palakaon.
2: May luguan.
6: The produce may uric acid imong lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
2: Ti amo na da.
6: Gadamo nang uric
2: palakaon
6: acid.
2: Palakaon ka tinaisang manok. Kanuha, isaw?
6: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kagkulang sang antioxidant. I-computabi kung ano kadamong kaon mga gulay kag prutas kumpara sa mga kanon mo kag mga ginaluto kag mga tamis. Jutay lang. Ang question, gainom baka detects 500 kag may TC? Wala. So ang katabo, madamo na lang sa mga banabo. Wala sa mag-neutralize na. Ilabi na Sir JP nga wala gid ka kaon-kaon. May tanay kung naka-DTX ka, naka-MITC ka. Kay biskan paano, makabulig ni sa imo ining power doon naton. Ining DTX 500 kag MITC or pure si Sir JP.

0: duwa.
1: So apat ka kapsula sa isa kadlaw.
0: Oo.
1: Mga ano nakadugay ka na ginom?
0: Mga sobra na isa ka bulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
0: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
0: Sobra na lang 100.
2: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
3: Ang lain pa Sir GP, ining sobra nga uric acid nga gatiner sa lawas.
1: Mm.
3: Gapurma na siya kidney stones.
1: Uy,
3: ang tawag siya na is urate stones.
1: O renal calculi. Ano?
3: Mm. Ini, isa sa mga rason, nga ang maguba imo kidney. Tingala ka nga, pag may kidney stones, ay ginachiki na imo nga kuhan,
1: uric acid.
3: Mm. Uric levels. Acid, creatinine. No? Mm. So, pag may mga urate stones, baw ka delikado.
1: Mm.
3: Simple lang ginahalinan. Lakaw nga tinae at ay mga internal organs. Ah.
1: Mm.
3: No? Ini, may mga mataas nga purine contents. So, kung sobra na, no, ang matabo, kulang imantay oxidant, hindi kaya himuson ang mga sobra nga mga na-oxidized na nga mga or what we call the free radicals,
1: mm.
3: ang matabo, Sir GP, iti problema git. So, amo na nga, sano pa ka mainom sa ano, DTX 500?
1: Mm.
3: Sano pa ka mainom ITC? Sano pa ka mainom Pure C? Lagko na bato da, damo na bato da,
1: mm.
3: hindi paghulata.
1: Mm.
3: Kay isa na sa mga bato nga perti kamahal. Abini mo ang emerald, jade, amethyst, ano parang ang mga bato, Sir Boy. Lagaw ka to Thailand, Singapore, palang taon ka muna mo.
1: Mm-hmm.
3: No, perti kamahal. Pero sa Pilipinas, may mahal. Gallstone kag kidney stone.
4: Hindi ka ba ino, jade, batong?
5: Malmal.
1: So, ilabi na, Doc, no? Oh. Kung may family history sang gouty arthritis, mm. most likely mahabok man ang imutudlo kay ara si genetic, eh, mm. no?
5: Mm. Kaka amo man ning halinan sa ginatawag rheumatoid arthritis, eh. Siyempre, ginatake sa ngaton niya immune system ang ginatawag what? Mm. Ang uric crystal.
1: Oh.
5: No? So, prolonged inflammation,
1: mm-hmm.
5: no? So, amo nang kabangdanan sa ginatawag rheumatoid arthritis.
3: Mm. Oh. Okay. May lang kung gout lang, Sir GP.
1: Oh.
3: No? Kay at least, yeah, may mga sign. Mga hubag na bisay mo kuhan, so yung mga tudlo,
5: mm.
3: kita mo na bla, mga bukol-bukol lang. No? Pero ang lain, kung ini nagtugas ang kidney stones,
1: uh-huh.
3: renal calculi.
1: Mm-hmm.
3: Kaya nga man, tingala ka gulpin na nagsakit likod mo,
1: mm-hmm.
3: sakit na mag-ihi.
1: Mm-hmm.
3: Te, ang matabusin ha, kung mapabayan, guba ang kidney.
1: Dialysis
3: kung guba ang kidney, mo? Kada simana, mag-dialysis. Mm-hmm. Kag masiling sa pwede ko kainom DTX 500 kag may TC. Ginadialysis ka na.
1: May ginasiling
3: dapat siya before patani, oh. matabo na.
1: May ginasiling ganin na doon nga
3: DTX 500 kag may TC.
1: 10 years ka nga sagay abusar sa pagkaon.
3: Mm.
1: 10 years ka nga inom. 10 years ka nga sigarilyo. 10 years ka wala exercise. Adin masiling ka pag magbasakit ka na pag tilaw ni sang Ginoo.
3: Mm.
1: Pero ikaw na nagimo. Ano?
3: Grabe nang awal yung ID, no? Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones, uh-huh. inom gid adlaw-adlaw DTX 500,
1: uh-huh.
3: mighty C, control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay, kaon damo prutas.
1: Uh-huh.
3: Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500 Sir Boy, uh-huh. sige inom nimo sa mighty C, uh-huh. sige inom mo Pure C, ga prevent nga dali ka matigula.
1: Mm-hmm.
3: Ga bata nga gabata ka kung ga inom ka DTX 500 kag mighty C because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento. Nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento.
1: Mm-hmm.
3: The combination, the power duo of this two supplements, mighty C, DTX 500 or Pure C, nami gid Sir Boy, dugay ka matigulang.
4: Correct, no?
2: TTX 500!
6: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabat siya, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
2: TTX 500! TTX 500.
7: Ako si Princess Jacon Solar, taga Sitchulin Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sang DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
1: Ano advice mo sa wife pa nakatry sa DTX 500?
7: Itry nyo gid, kay naamigid ang epekto, hindi ikaw mong hinulsol, proven and tested.
2: TTX 500! Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Vitamin niyan, at taga lapas, nagasakit ang ako ni Kod, gagdang kaso ako, tapos nabrokoy ka obor, tilaw ko nga magigamit sang Pure C, pagpacheck up ko to, kuha naman.
2: Pure C, vitamin

0: Medicine.
1: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Kalakip sa preparasyon niya ng ilok hindi magbaho.
4: Correct. Siyempre.
5: Karon biyaan siya karon. Siya na niya akong partner man, baho man ilok man.
6: Ang munang rason nga plangga si engineer sa barangay 35.
3: May paimong gani itasok para may tubig nga ipaligo, no? Oo, oh, mapatasok gani.
6: Engineer Tasok, no? Anyway, kay
3: may nalang si engineer Tasok.
6: Sir JP, no? Nakakligaya di fresh layo sa body odor, no? Layo sa ginatawag nga underarm body odor. Before siya mag-klinika Dio Fresh, Gasanton Plus Herbal Soap.
7: Gapaligo.
6: Gapaligo. Good hygiene is the secret of ano of good body odor. No? Kung gusto mo, mumot ka per me, ligo ka per me, and use the right kind of soap. Santon Plus Herbal Soap with VCO. No? Antimicrobial ni. So, tanan-tanan nga mga virus na ako pong ghost na bacteria na kakas na no? Sa Santon Plus Herbal herbal Soap.
7: Gapahamot sa lawas. So? Gapalum og sa panit gapahamot sa aton nga panit no pating TL pwede mga habaw TL pwede habunan sa Santon Plus Herbal Soap
6: no no mga dead skin da pang
3: so kung mumot ka na kaligo ka na pwede ka na kapa masahi kailangan man nga pagmasahi si mong mga lugot mo ginuwa ang mga kalakala no
6: correct no
3: so, ligo anay tabi masahi
7: herbal oil
6: herbal oil with VCO gapon with mangosteen
3: masahi ay naga
6: masahi ay na
3: while ga extend
6: ang nami da, before ka magmasahe, inom ka na extend.
3: Para sa circulation.
6: Para sa circulation. Ka after 30 minutes, tapos ang masahe, may frontal effect ka na. Kapin po kung si Mrs. ga.
3: So nakapahuay ka na, nakamasahe ay na ka mo, pwede ka nakapangapi.
6: Pwede ka nakapangapi. No?
7: DTX Coffee Mix.
6: Kapin nga kape.
7: Kadaaga, nami ni para painit sa ito nga sulok-sulok bla, Sir JP.
5: Kung may edad-edad ka na, need mo gid ang ipainito lang dyan.
3: Kagang premium mo, Doc, no? Nga ginbutangan, ginpugaan sang
5: Ditribayo. Ang Coffee Mix, pwede mo man mapugaan Ditribayo.
6: Matawag nga bulletproof coffee, no? But if you want the best bulletproof coffee, kwa ka Ditribayo, kwa ka DTX Coffee Mix, o DTX Premium, depende sa choice mo, or layo, pugaan mo duwa ka kapsula ang ina, you'll have the benefits of super antioxidant, plus an antiviral and antibacterial specialist, plus nami ang imo metabolismo kay may medium chain triglycerides ka, so you're ready to face the day.
3: Kanami isang guwaya, no?
5: Obo, sipon, trangkaso.
3: Kaya.
6: Iditribayo mo.
5: Iditribayo mo na.
6: Relax. Iditribayo mo.
3: Ang guwaya daw, D3Bio Fortified or Monolaurin Fortified.
6: Correct.
3: DTX Coffee.
5: Mas nami siya yung point mo sa DTX Coffee Mix or DTX Premium kay siyempre init, dasig ang guwan.
6: Ay, mananamba na. Doon na creamer ka.
5: Dasig lagan, sir boy. Kasi siyempre init mo.
6: Sakto so, si Doc Lamil, no? If you want to start your day, lalo na may edad ka, painitan mo yung mochan because that will jump start your metabolism.
5: Yes.
6: Para maka-face ka din sa adlaw dahil.
5: Ang corti picture mo gatulog mataas. Sa gatulog sa sulod aircon.
3: So, dapat painit. Gipag-ugla
6: sila.
3: Sige.
6: So, kagapon, gin-discuss ta, kung ano ba lang advantage na mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag-D3Bio ka anay. Cause ginambalta kagapon, number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Inis na tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
5: Wala pili, sir boy.
6: Why pili? So, ang D3Bio
5: may nabatian ko sir boy mostly daw nga mostly nga ginabatyag nga interview ka gina mostly nga ginabatyag after right after ka nga kan na vaccine ka is ilanat
6: panakit lawas. Panakit sa joints.
5: Siyempre, gari ako ang kwan. Immune system. Kagaw mo yun.
3: Ang pagilanat mo, it goes to say nga active ang immune system. Correct. And recognize siya dayon.
5: Buligi ang imo lawas. Buligi. Painom ka na ditribayo.
6: Inom ka na ditribayo. Number one, your body.
7: Sir Boy, sa mga kabataan,
3: kabataan mo, magbabakuna
7: mo sa natawag mga polio, mga ano nga na. Normal na siyang gariakaton nga immune system. Ang muna nga ang ginasiling naton nga before kita magpabakuna, preparaho nato na ito nga lawas.
6: Correct.
7: O kung si John Maldason Bulan nati, banat ka na inom sa D-Tex sa 500 mighty C or pure C kag D-Tribayo.
6: Kanami, no? So that's why before ka magpa-vaccine, inubuon mo ng imo viral load. And this is a very important point. Why? If your immune system is relaxed, kiga D-Tribayo ka, your immune system can concentrate in making antibodies, especially your B-cells, no? Kiway na siya girang na ibang ginabato, ang bago lang na bisita, ang iya-entertanahon. Meaning to say, your adaptive immune system could basically formulate a tailor fit. Anong tailor fit? Kumbaga, kampiyon, kaya ginihimo, gid na nga specific, gid takos, nga takos nga intervention kontra sina nga specific nga virus o potanta bi COVID na siya ang iyang intervention kontra sa COVID. Ano bala ang D-Tribayo? Paano ni siya bala makabulig si imo during the time na gid tapos na si imo vaccination? Paano bala ang D-Tribayo makabulig si imo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Uy, hindi niya na makita sa iba niya, ha? Ang D-Tribayo, ang D-Tribayo lang yan may amplified vitamin D3. Why? Because extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. So check na madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D-Tribayo will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D-Tribayo will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para mag-imo B cells and T cells. Ambo na ang epekto sa imo ginatawag nga D-Tribayo.
5: Asa si Sir Boy, patyo na gid niya tapat. Siyempre, kwanto mo attenuated virus.
6: Correct.
5: Magyan sa BCO nga ara sa D-Tribayo. Total patay na gid.
6: Correct. Remember, ang balita mapatay. Paano na lang na iya maghimo ang aton nga, ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies.
5: Antibodies.
6: Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Amo na iya kalandan ni body cells. Oy, makuha ko na protein kay mimo ko ni hilo para sa iya. Makuha ko na parte sang iya kamot kay mimo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo klase nga
5: amo na kay may mga vaccine nga spike protein lang.
6: Correct. Correct. May mga spike protein lang, may ara man niya gatawag niya mRNA, ano na iya kompleto ng virus, may ara ginatawag niya ng vector type nga vaccine, nga mismo lain klase nga virus ginbutangan sang parte, ginpaupdan sang kamot sang or other parts sang lawas sang COVID, ginsulod nga cause ina nga virus ya. Kilala na sa aton lawas, kaya yung patsyon. Nung mambal siya, uy, dumilain kaya dalaw, imuan niya paghihilo. Uy, kabalo ang aton immune system na naghimo na sa hilo para sina nga, particularly nga, kung COVID, magintugin upod niya parts. So, D-Tribayo helps you with that, no? Of course, D-Tribayo will also prevent cytokine storm after vaccination. Remember, your body will take around 7 to 21 days to create that antibody. And during that time, you are prone. You are still prone. Correct. For infection.
7: Oh, mama, so, Sir Boy, may aras ang ginatawag severe reaction, bala? O severe effect ang ginatawag kung magpabakuna ka. So, normal lang siya. So, ang ato nga lawas, yung isa nag-produce ang ginatawag adamo nga histamine, bala? Muna may aras ang allergic reaction kung mango ang ato nga immune system. Pero kung alam na siya, Sir Boy, huwag ka mabatsagan sa ginatawag reaction.
5: Nga, dapat niya before, before pa ka magplano. Loaded ka na sang D-Tribayo, MITC. Para nga, preparado yung immune system.
6: Needless to say, gusto ko lang niyang balon. na-avoid namin ikuno ang D3 Bio. Mm. For me, this is my personal opinion. Because D3 Bio is like vaccinating yourself with a lot kind of vaccines. Kaya D3 Bio, yan, while lang ka-specialize sa isa ka-klase ng virus, it specializes in all kinds of viruses and bacteria. So, kung ga-take ya D3 Bio every day,
7: ya. Masiling ang subong, kung nag-inom ka kadadlos ang D3 Bio, parang lang nga nagpa-vaccine ka ng daan niya.
6: Correct. Sa advance. But we also need to support, no? Mm. We need also to support the drive of our government, no? Pa-vaccine man tagyapon, we also need to continue wearing our masks, our face shields, wash our hands.
5: Nga, sir boy.
6: Because basically, that is a drive to...
5: Nga, pa-kanon ka, pa-mask ka, para hindi ka makapanglaton sa mga wala pa na kaano.
6: Correct. Kaya ikaw, ya, putik
5: sa New York. Sa New York, may ara isa ka park to. Oh? Nga tanan nga mga...
3: Ayaw kakita
5: tanan
3: ko to,
5: no? Mga, ano,
3: mga na-vaccinate na?
5: Dito sila
3: wala ko, maskara. Wala social distancing.
6: Konomi, no? That's why ang slogan namon, hilana, trangkaso, upo, D3 Bio mo. Kaya basically, D3 Bio will kill all those kind of virus. It might be an ordinary virus,
5: hindi na pagulaton, sir boy. Tatlo kaadlaw, apat kaadlaw ng hilanat, lima kaadlaw. Pag may symptoms na, medyo may sipon ka na, may ubo na ka na, wala pa hilanat ha, sipon, ubo, tumar na dahil D3 Bio. Every 8 hours.
6: Ganta ka mo sa crypto ha, kung ara na ginang symptoms, duwa ka D3 Bio, duwa ka Mighty C, duwa ka DTX 500, pauhuway, itulog, after 4 hours, repeat. Maayo ka, matindog ka within one day. That is regarding a personal experience that I want to share, no? It might be me, or it might be a friend, pukita ko tindog it. So, D3 Bio, amo nang ganambal namon sa slogan namon, relax, kikaya ni.
5: Pero
6: no?
5: Kung,
6: kaya ni.
5: Kung naka-cancer boy, nakaagi ka na, ano, COVID, personal opinion, ha? Hindi na ako magpano, ha?
3: Oh, okay. Mag-pabaksin?
6: Again, this is your
3: hindi na, no need na. Imo na na ginakuha ganin na ka gina-donate sa iban ng antibodies mo.
5: Yung plasma.
6: Mabalaan nyo gid na, no? Once kung gusto kung safe lang ganin magwa subong, nami gid pa kuha sa dugo and you'll see kung may antibody ka na. Because most of those asymptomatic people nga ga-take sa D3 Bio have formed their own antibodies.
5: Pero ganito ko, sir boy, ang hipabi, pag may hipabi ka, hindi ka pwede magturukan anti-hipabi.
3: Hindi na. Eh, ang lain, di sa hipabi, dok, hindi, once ka ara, tas hindi siya madula.
5: Iba guro ni Ingoan? Hindi ah. Iba guro ni ang ano na?
3: Klasikagaw?
5: Klasikagaw?
3: Na may pa-research sa kisar boy, no?
5: Di sa kinanglan sa ano? Sang antibodies. Kay sino lang pwede nga turukan vaccine?
3: Ang wala ipabi.
5: Ang wala pa hipabi. Pero may hipabi ka, hindi pwede. Pero sa ako nga pag-insindi, sir boy, kung hindi man lang pwede, kay mag-add na to siya, magdamo to ang hipabi virus. Halimbawa, may hipabi ka na, tapos ang turukan pag-ing ka, di madamo na yung viral load. Inom na lang ko D3 Bio kung may hipabi ka.
6: Ang D3 Bio, yeah, regarding from HEPA viruses, no? Nga gataki sang aton atay, ginapanubo ijas ng D3 Bio. There are studies that extra virgin coconut oil will kill those viruses. That's why ginawali din namon. If you want your viral load to lower, you take D3 Bio every day, no? So, D3 Bio, just to close this in a good note, will give you peace of mind, will na hindi mabakas ang kwarta, it will give you, it will prepare your body for vaccination, it will also support your body after vaccination, that basically, so D3 Bio should be in your pocket adlaw-adlaw, ara permis in your medicine cabinet, ara ni siya permis dapat in your bag, because D3 Bio could give you that peace of mind. And besides all of the many, many health benefits nga ginahatag sang D3 Bio sa inyo. So again, trangkaso, hilanat, ubo, relax abyan, i-D3 Bio mo na. No? So that is the effect of D3 Bio regarding vaccination. Pa-vaccine ka mo, support the drive of the government. Again, this is your right. You can say no, you could say yes, but for the goal of the country na magkakuha sang herd immunity, let us support our government. But of course, also support your body with D3 Bio.
3: Kampiyon, the best.
5: Kisod one month preparation na.
3: Oh.
5: Inom ka D3 Bio, inom ka DTX, inom ka Mighty C or Pure C. para pag pagturok pag pabakuna mo sir boy preparado na
6: minimal lang ang side effects
5: dati ang nakanami da kay hindi under stress imo ano
6: imo lawas
5: imo nga immune system kaya aras ikuan mo
6: aras di tri bayo
5: aras mo nulaw rin aras mo nukaprin aras ano aras mo nulaw rin mismo
0: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats, mga buti ka! D3 Bio!
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats, mga buti ka! Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Vitamin yan, at taga-lapas. Ginagasakit nga ako ni ko, ginagdrangkaso ako, tapos nabrokoy ka obor, tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagpacheck up ko to, puha naman.
4: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ano meron nila ka, lang kung isang gagtulog ko, ginampuka ko, isang isang pag-inom ko, isang Pure C. Nagamatamag ka lula, nang balik. Salamat sa Pure C.
4: Pure C, vitamin C.
1: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mitay, man si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
13: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
14: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
15: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
16: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
4: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nang normal, ng dread na.
19: para sa madami ng kombinasyon. Mag-ilong sa Mighty C.
20: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul katol. DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
24: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
26: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
24: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
27: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
29: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
28: Kaya subukan ninyo.
29: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh.
29: Available now.
30: Extend Food Superman for Men.
31: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
30: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
32: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
30: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
33: Healthy nga uto.
34: Hi, Dennis Juanes.
33: Matalong kag alerto nga paminsaron.
34: Hi, Dennis Juanes.
33: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
34: Hi, Dennis Juanes.
33: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
30: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
33: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
35: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
36: Wow, my goodness.

0: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7.
1: Pilar Capiz. Kampiyon nga oras sa K-Fam News FM Philippines. It's already 40 minutes after the hour of 4 o'clock in the morning.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
3: Number 1.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Balita K-5 sa umaga!
5: Balitang K-5 sa umaga!
4: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa umaga!
5: Balitang K-5 sa umaga!
4: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K-5 sa umaga!
5: Balitang K-5 sa umaga!
4: Balitang K-5 sa umaga!
5: Balitang K-5

0: with the K5 Jobert Lago.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga K5. Pugtaw na, bangon na, mga pinalangga kong tagpalamatiga, mga kasimano. Subong adlaw, wabas na, pizza 4 sa bulan sa Hunyo, 2026, mga ka-K5. Ang aton sa ring mga suki, mga tagpalamati, kamusta kamutanan tanan mga kasimano, ha? Amat-amat na, bangon-bangon na, mga ka-K5. May trabaho kita, mga kasimano, ha? Inaabi-abi natin ang matagpalamati natin Luzon, Visayas, kag Mindanao. Mga OFW natin sa nagkalain-lain ng mga pungsod, mga ka-K5. Ginagatabid, ginagatanaw sa atong siling kaagahon, isa kamabugnaw, manayanaya ng pagpamati sa atong siling mga kauturan. Kalakip pa ng atong siling pag-welcome sa atong siling mga tagpalamati diri sa Western Visayas, probinsya sa Kapi, siyudad sa Rojas, Banwa sang Pilar, mga ka-K5. Good morning! Tama na nga, ligid-ligid. Bangon na sa mga tagpalamati naton. Daw makanay-kanay kagahon kay kagapo nag-ulan-ulan kita. Kaya ginamaibantayan kita nga low pressure area, mga ka-K5. Sa mga suki naton nga tagpalamati sa Kabukiran, Kalalawran, kay sa mga suki naton sa syudad, mga ka-K5, nagapanuktok naman kami sa inyo sa amon sininga, mga kasimanwa. Open nyo kami sa iyo sa kaoras kag 20 minutos ng pagpangalagad, mga ka-K5. Kami ang bahala sang balita. Kaya muna bahala sa pagtimpla sang DTX Coffee Mix sa inyo tagsa-tagsa ka mga panimalay, mga ka-K5. DTX Coffee Mix, mga ka-K5, sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center. Nakagabi ka na, nakadetox ka pa. Bebe, nakabangon ng tanan. O, naka-share-share na ang tanan, mga ka-K5. Mabatian nyo kami sa amon sa ninyo pagpalayag, mga K-5, pinagi sa 89.7 FM, Radyo Tagbuana, sa Banwa, sang Pilar, mga ka-K-5. Aran na sa radyo nyo ha, 89.7 FM, Radyo Tagbuana. Na magliso, ara lang da. Makitaan nyo kami, mga ka-K-5. Sa inyo sa ninyo mga cellphones, sa mga Facebook pages namon, mga ka-K-5. Pinagi sa K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay, kay K5 News FM 89.7 FM Radyo Tagbuanay Digital, mga ka-K5. Kadbukaran nyo da kag i-share ang aton sininga live, mga ka-K5. Ang aton man nga pag agda sa aton sininga mga tagpalamati. Hoy, ara may YouTube kami ha. Makita nyo kami mga K5 sa K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Kag sa aton sining application, mga ka-K5, search nyo lang aton sining application para sa aton sining Facebook application, mga ka-K5. Pangitaan nyo ang K5 News FM Philippines, i-download, mga ka-K5. Kag magtutok sa kanamuon ng istasyon sa K5 News FM, pangitaan nyo ang K5 Radyo Tagbuanay, mga ka-K5. Para tuloy-tuloy ang ligaya, aga pa may balita ka na, mga ka-K5. Sa Kinanan Banwa, ang inyong kubos nga biyan, kagalagad sa kanyang ka-K5 Jubert Lago, nag-welcome sa inyo tanan-tanan, mga pinalangga kong mga kasimanwa. Nagaupod man sa aton sining nga pagpangalagad subong nga kagahon akong technical partner nga Kifa Moon Monvilla. Ang aton sining nga sister station ang 100.9 K5 News FM Rojas. Kung sa Rojas kamo mga K5, ang inyo radio itutok nyo sa 100.9 K5 News FM Rojas. Ayan. Para nga nagahilibati kita, nagahilibaot kita mga ka-K5. Aga pa, mabatian na kita sa tag-satag sa ninyo ka mga panimalay kag-ugsaran mga ka-K5. Tuduhan nyo para mabatian kami sa inyo pihak balay. Mabatian man kita mga ka-K5 sa 89.7 FM Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindan mga ka-K5. Yan, oy, diba? Good morning, good morning. Good morning, pakishare, pakishare, pakishare, pakishare sa mga live viewers na ton. Pakishare, tumok lang share. Para nga, yusta. Para nga, gaintindihan na ita. Why ka nag-share? Balda. Mga ka-K5, oras na to, alas 4.48 ang kaagahon sa mga pinalangga ko nga mga tagpalamating nagapagigupo diri sa aton sa ninyo pagpangalagad mga ka-K5. Dasig sang adlaw, no? Dobo sang ligad lang, dukaron, wibis na mga pinalangga ko nga tagpalamating. Daw mabangon ka daw, hindi. Pero manami, ang beauty subong kay nagaulan-ulan. Nagaulan-ulan, dali sa aton sininga lugar, mga ka-K5, sa aton probinsya, may mga lugar nga nagahibi ang kalibutan, mga ka-K5. Nga, kabay pa nga sa sunod nga mga inadlaw, ang aton sininga mga kauturan, hindi na mag-antos sa pag-kwan, pagsag-ob sang tubig, mga ka-K5. Ang iba na ito nga mga kauturan, nagasinag-ob sang tubig, nag-aagwada, mga ka-K5. Kay mabudlay ang tubig sa ila sinitag sa tag sa mga lugar, mga pinalangga kong tagpalamati. No? Sa mga kauturan natin, iniayhan ang sinyalis na mga ka-K5. No? Kay as of today, sa subong kagahon mga ka-K5, may ara kita nga low pressure area nga na-monitor ang aton sininga DOST Pag-asa mga ka-K5 ara sa sagwasang Philippine Area of Responsibility. May gamay nga chance nga mag-develop into tropical depression ining nasambit nga low pressure area mga ka-K5. Sa sulod sang 24 oras suno sa pag-asa mga ka-K5. Muning rason nga maulanon ang aton sininga kaagahon mga ka-K5. So, ang aton sininga mga tagpalamati, no? Lama mo yung anyo nga may pagtakwan, pag-ulan-ulan, pag-iit, para hindi ka mo mabudlayan, mga ka-K5. Ang amon nga motor sa tubig, gaandar, wala gagawa tubig. sige. Ina mo ning update subong as of 2 o'clock in the morning, June 4, 2026, the low pressure area is being monitored outside the Filipino area of responsibility. Kaya may chance nga mag-develop ini mga K5 into a tropical depression sa sulod sa 24 oras mga ka-K5. Base sa monitoring kag-updates sa DOST Pag-asa mga ka-K5. Samtang may araman sang mabaskog kapag tupas ang ulan sa mga lugar mga ka-K5, inirisulta man sang southwest monsoon. Kaya na-monitor ang aton sininga Pag-asa mga ka-K5. May ara sa 550 to 100 millimeter sa pagtupas ang ulan mga ka-K5 sa mga lugar. Ngayara sa Pangasinan, Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga. Samtang sa buwas naman na Biyernes mga ka-K5, June 5, 50 to 100 millimeters naman ginabulubanta ka ginaasahan sa aton sininga mga kauturan base sa data sa Pag-asa mga ka-K5. Nga magatupas sa mga isang Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pagasinan, Abra, Binggit, Sambales, Bataan, kalakipan ng probinsya sa Tarlac mga ka-K5. Biyernes, Tubtub, Sabado sa kagabihon mga ka-K5. 50 to 100 millimeters mga ka-K5. sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Bingit, Zambales, Kagbataan. Ang forecast, ang pag-asa sa rainfall, mga ka-K5, mas malako, kagmalako ang tsansa sa mga matag-as kag mountainous area, mga ka-K5. Kag ang impact sini sa area, may ara nga tsansa nga pagtapaskog sa tupasang ulan, may tsansa man nga magaptigayon, mga ka-K5, nga magbaha-baha o kung flash floods sa mga manubo ng mga areas, mga ka-K5. Base sa Public Disaster Risk Reduction and Management Offices, mga ka-K5, ginpahanom dumsang pag-asa mangin alerto ang aton sa nga mga pumulyo kang aton mga kauturan sa wala naton ginapaabot nga panahon, mga ka-K5, kag inuras base man sa aton sa nga forecast sang pag-asa, mga ka-K5, base sa ila sa nga monitoring mga pinalangga kung ang mga tagpalamatin. Maghalong mga ka-K5 para sa aton sa nga mga suki nga mga tagpalamati, mga ka-K5. Wala sang problema, wala sang malain kung oras-oras handa kita, mga ka-K5. Oras natin 53 minutos sa kadigit sa tak ng alas 4 sa kaagahon, mga ka-K5, para sa aton mga tagpalamati. Hindi sa aton sa inyong palatuntunan, mga viewers natin na naka-live na, pakishare sa aton sa inyong program, mga ka-K5. Bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na, mga ka-K5. Adlaw na niyo. Tama na na nga, ligid-ligid, mga ka-K5. Magbangon na, magkapi na sa ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ang healthy nga kape para sa aton sa inyong kaugalingon, mga ka-K5. May ara ining Ampadacea Seeds and Distilled Sugar Cane Extract Powder, mga ka-K5. Mga nagapanguna nga mga balita kag mga headlines diri sa aton sining nga pagpalag sa aton sining nga palatuntunan, mga ka-K5. Headlines. Subong adlaw sa aton sining nga pagpalag sa balita ng K5 sa umaga, Hunyo 4, 2026, mga ka-K5. Roha City PNP, mga ka-K5, nagapanayon pa sa pagpangalap sa emerensya sa natabo nga pagbudol-budol sa isa ka tigulang. Headlines. Samtang bangkay sang staff sang Eco Park nga nalumos, nakita na, mga ka-K5. Headlines. Lalaki nga nabungguan sa banwasang maayon, ginbawian na sang kabuhi. Samtang motorsiklo ginbungguan sa nakaparada nga salakyan, driver pilason. Wanted nga sa kaso nga pagpanghimulos na dakpa na. Lalaki nga may kaso nga acts of lasciviousness, arestado. Samtang Regional Brigada Eskwela 2026 sa Western Visayas, gin-host kahapon nga daw sa banwasang maayon. Sa mga balita, mga ka-K5 National 2026 Strategic Investment Priority Plan, gin-aprobahan na ni Presidente PBBM. Dugang pa nga mga headlines sa balita national, Senator Catalina gin pahamtang bilang bagong Senate President pro tempore, mga ka-K5. Ex-DPWH Secretary Bunuan ginsaylo sa pribado nga ospital suno sa PNP. Samtang 153 kindibidual na dakpan sa anti-cybercrime operation sa bilog nga bulansang Mayo. Samtang national, dugang nga balita national, napatay sa pagkarumpag sang building sa Angeles City, nagsaka na sa 24 ka mga persona. Amo na, mga ka-K5, ang headlines sa aton sining ang pagbasa sa aton palatuntunan balitang K5 sa umaga. Good morning and happy happy listening sa mga tagpalamati na ton sa kay Mr. Joe Bizzo sa may bahin sang President Ross Public Market, kagalanog na diri ang K5 News FM Pilar, Sir Jobs. Oh, thank you so much sa mga tagpalamati naton sa kay Juven Duga Bisorio sa Barangay Bariangon, President Ross Capiz. Mga pangalakaak ang 89.7 FM Pagliso mo, 100.9 K5 News FM Ruasman. Sir Rapi, akong kumpare, Toto Rapi Fernando, aras mo sa US Pre, good morning. Kag sa imo bilog nga familia, God bless lang dara sa imo pag pangulugayawan no sa nasambit nga area. enjoy ng that. Inday Hilda Agrason, Agrado Rason, good morning. Good morning man sa ato sa mga tagpalanin kay Ma'am Rolinda Villavilla, sis aga pa nakabango na mga ka-K5. Likewise sa kay Nunong Milana. Good morning lang sa kay Chief Nelson Pontillas. Bal ni Nunong Milan, mga K5. Kay Suset Dordas Bufil, dahil sa may kalaan, panitan, kapis. Thank you so much. Inday LC Acuña, good morning. Pari Richie Pinalba, may nagkagahon o podman sa kay Nanay Milani Pinalba, nga nagkaka-PDTX Coffee Mix. Good morning. Likewise sa kay Ni Matiliano, thank you so much. Ma'am Lia Baez, dahil sa may Tisa Innocencio, good morning. Kagdira man, sa kay Inday Nelma Cuenca. Aga pa sa bagbakwa. Ano ka bangon? Pero ay sila ga-share how? Dapat naka-share mga ka-K5. Good morning kay Audi Video. Barangay Kagawad, Ixi Perez. Mayong aga kay Jane Bidi watching from Situ. Bye-bye. Doy Arthur, good morning. Sa may West Villa Flores maayon. Salamat gid sa pag-upod diri sa aton sa ninga programa Balitang K5 sa umag. 58 minutos nakaligid sa tak ng alas 4 mga ka-K5 check yaro na to ng aton sa ninga patrol nga aga pa nagalibot na sa mayor nga Dalanon sang sulod sang Rojas mga ka-K5 ang aton sa ning mga partners sa field with ka-K5 Peter January sa patrol mga pinalangga ko nga makasimano ha check na ton ka-K5 Rodney Daban Dalanon
0: K5 Bantay Mercado
1: K5 Rodney good morning. Okay, Pai Rodney. Ara na.
2: Go ahead. Yes, ka-K5 Jobert.
1: Good morning.
2: Good morning, ka-K5 Jobert.
1: Atag-atag signal mo. Ha? Kamusta ka na da?
2: Okay lang, no? Kaya rin din galibot kay pali ka-K5 Jobert. Abay lang, good morning sa atin ng mga listeners. Ha?
1: Oh, hinay lang ha. Basta-basta nadaan mong kamatis na sa lipunan.
2: wala pa may ka-K5 Jobert. So, pero okay. Kahit sa atin sininga paglibot ka-K5 Jobert, ginagamang mayor nga kasi sa dahon niya rin, no? Nagpabilin nga marigwa ang dalagan sa atin sa mga trafiko. So, hindi siya gutok pa ang katibrano. Pag man lang, divider nga mga salakyan pala nag-dalalagan. Tapos, no? Amat-amat man diri sa pagbukas ang pila natin diri ka mga business establishments sa may sudad. Kaya, kasi pag Jubert, temprano pa yan ang ulit ang aton siliman ng mga garbage collectors ang basura sa aton siliman paribot kaya sabong mantimbrano pa nga nag palindo ang aton siliman ng mga street sweepers no? So daw ka nabi ang aton siliman nga panahon kakita Jobert hindi siya mapaang kaya tawag yan kahapon din bobo sang mabunok na ulan ang Rojas City. Pero kamusta dira sa Pilar yung ulan man kamadira kahapon kakita Jobert?
1: Basko gang ulan diri kahapon sa Pilar at the same time alin sa agas ta maghapon wala init mag-uumguum ang panahon. Nami tulog?
2: Napariho diri kakita Jobert no? Kay asang aga diri sa amon manayanaya kaya ang panahon bala mainit ka no? So kapaang-paang sa dadapas magabot sang hapon na after sa itong recovery siguro sang bangkay ito sa may kagay, nagbubo na ito ng mabunok na ulan na kanya at sa na magabig na kay San Jubert at sa magabigid niya inulanay. So, tumtum ganit subong basa pa yung palibot sa Rojas City kay may nagkalabilin pa yung kondra ulan na. Pero wala na di gabubo subong sa ulan. Okay na siya. Kaya sa Jubert nagyatilha na. Tapos ang aton sinya kalangitan mapawa na, hindi na siya madulom. No? So, kwan kita alas 5:01 na kita subong so manami na diri ang vibe sa kay sa Jubert lively na gid ang vibe sa nga Rojas kay sa subong man na ari din nagad sa lagi ng aton nga mga kauturan no sa palibot sa kag ang iban diri nga kwan man nga walking no so nagaraga lagaw na sa aton sa man nga palibot sa sub Jubert kag diri sa may Cedar Arsenal Trade Center kasi sa Jubert sa as usual gutok ya po na nga aton sa palibot kada aga gini aga ginutok kita dari ang aton sa iman ng merkado publiko gaga ang mga gani kwan ini no tigrano pa nagpadulong ang aton ng dari ng mga vendors subong man ang aton ng mga nagapamalingke wala damo na di so damo na gini ang tawo dari sa lipunan subong ka kay Pag Jobert tapos ang mga pila pa ni Castol man nagapabilin pa yung asirado no wala pa nagalabutan ang nagabalaligya dari So may pila pa ka mga produkto, siguro nga bantayan kita ba sa kaga. May ara bala sang lain naman ng mga produkto kita nga mabakal karon na kay tawo dili pa yatanan nga nagbalig ya ari na diri sa Lipunan.
1: Basta ara pa sila sa kwan, kagay 5 rod ni ara pa sila sa bagsakan nagapili pa to sang inubaligya pag nila sa sulod. Diba?
2: Oh. May arak man, may arak man kasi sa Jobert dito sa bagsakan, no? Tama nga, pinupili pa na din iba sa bagsakan. Tapos ang iba sa niya, base ang tapatuya sa bye-bye, bala ka kay sa Jobert, mm-hmm. Yung hulat pa sa isa, may ilog display.
1: Yan, no? Sa pana, no?
2: Kay ang aton dito sa Subonggin, Sekyar, isla. So mga isla, kita mm-hmm. Subong, kay sa Jobert. Namin malamag pa sabaw-sabaw na nayag na ako kahit sa sunod ang daw mamoy nga itong makaon.
1: Ay, preparahan ta ka sang ulo, sang mamoy. O, oh, maluoy ka.
2: Yeah, ayun.
1: Actually, partner, Subong, parte sa isda na istorya mo, daw kagapon because daw nag-iba ang huyop sang hangin, daw gamay mm-hmm. isda, bisan din sa Pilar area, kahapon nga daw, ka K5 Rodney. Why gawa sa kwan? Pero amo kapo ng ano, ni gagadlaw, pusit, no? Dili sa amon area, ka K5 Broad.
2: Mm. Ah, so, daw, ano, doon nagdamo, daya inyo nga tipo. Dili sa amon niya, ka K5 Jobert, wala pagbahari ang isda. Damo-damo, dili isda.
1: Mm-hmm.
2: Kada adlaw, dapo, kagid mapili, no? So, pero kay sa Subong, ang nakapang-display, uh-huh. Gagmay pa lang, kumbot, gagmay pa lang ang variants. Karoon din yung mag-uroad daw, kompleto, na rin nga daan ang mga stall na rin nakakapang-display na rin sila tanan. So, damo ka na gintilian. Matamatahon ka naman, so, ikaw, K5, Jobert, mm-hmm. Sili ko mag-cab. So, ikaw na rin sa sulod. No?
1: Okay, so, Wibis, Subong, di ba? Tinda. Wibis, di ba? Tinda, yes, Subong. So, balantayan, galing na da sa kanangan. Dang, kwanan, pili ka namin magsabaw-sabaw, magsinigang, sumungaga pa.
2: Yes, kasi sa Jobert. Sabi na ganit sa sering ko sa ibang yung mga panagbakal na bok. Isla, kwarta lang ang kulang. Kaya ang fresh naman nga daan kung asang ato na rin mga isla kasi sa Jobert. Habalta, may kamahalan man. No? So, gamanit ang pila ka mga factors. So, ari na, kasi sa Jobert sa Subong, antes ng ihatagang presyo, sitwasyon na nai-delikato. So, yung man nga fifth section sa General Sales Trade Center. So, kung makita mo sa atong single footage na ginagadala sa Kitab Jubert, ano, ang fifth section sa TTCT, karamaal man ng mga manugmaligya, kaya manugbakal, kung makita mo, was good sa pag-display sa ilas na timan nga nagkalailain ng mga produkto, kaya ang atong man ng mga manugbakal, kaya nilibot-libot man, ano, pangita, good sa manami nga klase sa isda. Pero manami nga, di tanan na nakadisplay yan na. Manami ka masarangan sa ilang budget nga dala ka K5 Jobert. Sama na rin, although nga kwan siya, masako ang atin na rin mga kauturan na ati matawhay ang dalagan din sa atin nga managbakal ka ganunbaligya sa my fifth section na sa Sudarar sa Trade Center. Mm-hmm. So, sa Subong, ang presyo na sa atong singa mga isla, wala ka mga isla na rin nga nakapang-display sa Subong Kakaipang Jubert, ang batong nagabalor sa 280 pesos to 350 pesos. No? Ining 280 pesos, duro gagbay ini. Tapos ang 350 pesos, mm-hmm. amun na siyang pinakamahal na nga presyo kay nagko na ino siya nga klase na sa Kakaipang Jubert. Kaya ang panpano, no? Sa iling panpano, kulay
1: ito. Namit na.
2: Daw na pinala ako sa mga isda, kakisag diba yung panpano, na iling tawag. So, sang inang malapad sa, no? Na, ako nga isda daw, malapad, pero medyo maitanipisan sa panpano, gano'y ang tawag.
1: Malami na sa sabawan.
2: Kag ang kilo niya sa 350 to 450 pesos per kilo. Kag ang tuling, ang bulinaw naman, kakisag Jubert, may ari diri 140 pesos per kilo. So ang bulinaw gani may duha ka variant, puti kag ito. No? Kasi sa Jobert.
1: Yeah.
2: So pareho lang sila presyo. 140 pesos per kilo. Tapos ang dalinoan naman, gagmay pa lang ni ha. Gagmay lang ani nakapang display yan da. So 80 pesos to 100 pesos per kilo. Kaya nagbigay to may napamagutan kita man dagto na sa mga dalinoan. Kwan siya. No, 200 to 250 pesos per kilo. Mahal man nga daan ang galinuan kasi 5 Jubert. No?
1: Punami na pero sa nami na sa kamatisan kag nang CBS dahon lang kag luya. Pamalason ka na sa nang imok pagkaong kag.
2: Kumain na tinit ang sabaw na mm, yeah. Na mugid. No? So, tapos ari pagid ang liwit. So gag may diri ang mga liwit yanda nga nakapang display, wala sang dagko. So ang presyo 100 pesos per kilo. Standard dani pero depende sa transaction niya sa magagbalik ako, pwede mo pa maayo kay gahatag man sila discount ta kay 50%. Kag ang upos 140 to 160 pesos per kilo. Gag may man. Ang bangros, ang pinakagagmay, 120 pesos per kilo. So may pansya daw mga lima paanom kabilog ang gagmay. Mm-hmm. Tapos ang dagko, 240 pesos per kilo. Ang pinakamahal na pero pwede mo na siya mo maayo ang 240 pesos. Pwede mo na mapautas ayo kapulo, kapiso o lima. Kamala na mahatag sa atas yung mga balik-balik yan. So yung dagko, mm-hmm. may... sa isa ka kilo, may tatlo o kondo ha. Tapos may araman sang apat, no? Mm-hmm. Sa isa ka kilo. Depende lang sa tamanyo man sa atas yung mga managbaligya. Kung magpa-boneless naman,

0: ano, nasa 450 plus. So, si kung kwanta, kung ang barato na inid, 220 pesos per kilo.
1: Pag-abot mo na ito sa babaw, mahal na na. Mga export-export na na, mahal na. Bow. Kaya na may turn sa ginapampili mong mga isda sa buong aga pa.
0: Matamatahon ka ganun sa mga isda ka namin. Ari pag hindi, kasi sa Jubert ang tilapia. So ang tilapia, pag may 50 pesos per kilo. Tapos kung natagkuan na 200 pesos per kilo, kag syempre may salmonete, dire, 120 to 200 pesos per kilo. Ang bulaw, 220 to 240 pesos per kilo. Galunggong, 220 to 240 pesos per kilo. Kag ang assorted. So may ari diri inang ang assorted kasi kay Jubert na lang tinumpok nagkalain-lain ang isang isda. So may tinumpok diri. Ang pinakabarato 80. Tapos ang pinakamahal shit. Ang pinakabarato gagmay inid ang 80 pesos. So no pala isan lang bala kasi kay Jubert. Tapos ini ang 80 pesos pwede na ini masabaw-sabawan na. Damo na siya tinumpok ka. Adamo na ni kay Kevin Jubert ang mga 100 pesos na mabakaltong sa tinumpok ka. Kaya siyempre, ang tangigi naman, so ining tangigi, baka nagpo, dari sa mga tangigi, handa kasi Kevin Jubert, ang kilo, 400 pesos.
1: Wow,
0: so, nagpo ni siya, nagpo. Tapos ang bamsa, 320 to 400 pesos per kilo. So ang 320 gagmay ni. Tapos ang 400 pesos naman, kada kilo danto na nga mga mamsa. So amo ni ang pila diri ka mga nagapanguna subong nga naka-display ng mga isda sa fish section sa Isidoro Arsenas Trade Center sa Quezon City. Kag sa sandod diri sa atong mga manugbaligya, nagtaas lang hulang lang gamay ang presyo. So ang iban nga mga isda may kagsaka sang 5 tubtob pulo ka piso. Tapos ang iban man nga mga isda may pagnubo sang 5 tubtob pulo man ka piso. Depende gano'n ni sa lakas sang panyempo man na kasi sa Jubert kay may pila ka mga isda nga kung mapawa kuno ang bulan na gamay ang supply. Tapos kung madulom, taas. Tapos may ibang mga isla, vice versa, nga kung mapawa ang bulan, dama ang supply. Tapos kung madulom, gamay man ang supply. So, amo na nag-kumbot ang presyo niya, nag-lain-lain. Pero amo lang din hindi maglayo sa 5 kapiso, tub-tub ka, apulo kapiso, kakitab Jubert.
1: May isa pagida, kung mabaskog ang balod, wala sang isda, di ba?
0: Kaya hindi ka palawod ang atong siniman ng mga manugpang isda. Pero so far, kasi Pan Jubert, wala sang kinahanglan niya kabalakan sa supply sa isda. Kaya bangod niya nagpabilin niya bastante ang supply sa isda at suno diri sa atong siniman ng mga vendor.
1: Alright. Mga okay, by the way, no, kasi malipatan mo bala.
0: before ako nga mag-end, kasi Pan Jubert, si Sir Lister, nagkuhan kami, nag-meet na dito sa may timbangan ng bayan sa Bunga Aga. Sa liwat, good morning kay Sir Nestor Kasugbo. Kag kay Sir Roy Avila sa timbangan ng bayan. Good morning. Kag subonong man kay Sir Richie Sinalba sa LTO.
1: Aga pa sa.
0: Aga pa gano'n siya. Aring na siya gano'n. Katabid na sa Kasipan Jubert. Kag siyempre, si Kasugid, ang atong si Mahugod nga one man, garbage collector, Sir Elvino Martisano, good morning. Kag siyempre kay Cap Maaw Roldan, no? Good morning. Si Sako-Sako na po kay Cap Maaw man, na sa may meat section. No? Sa mga kakaisang kong nagpangita ka po sa mga quality ng mga karne, baka, baboy, karabaw, kanto kay Cap Maaw Roldan. Kay daily fresh inaya ang iyas ni man niya kwan ng mga ginapang display dira sa iyasang iya nga stall. So may pangalan din ang iya nga stall, Cap Maaw Roldan na meat shop, no? Amo nang palapitin ninyo.
1: Okay.
0: Kag siyempre si Pan, Nanay Bebeng, sa Bibing Flower Shop, kung gapangita, mga bulak, mga bouquet, nga affordable, kag manami ang sahi, kadto kay Nanay Bebeng, sa Bibing Flower Shop. Tubang lang ni sa atong sinya, station man, sa Kevin Jubert. Yes, kag siyempre sa atong mga friends, yung mga chance itong driver, good morning, kag sa tanong-tanan, mga tagpalamati natin man, nga mga abyansa, Masbati, good morning, nga mga ka-K5. Report para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, inisika K5, Rodney Daban Dalangon. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kang kalingawan sa Kapig, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Dalangon sa patrol, mga ka-K5 sa itong singapagpal, sa itong singapalatuntunan sa mga laos ang Webes. Aga pa, may mga pilian ka na nga mga isda, mga K5 sa Tourist Trade Center para sa itong sanin nga mga bumalakal, mga kasiman. Wah, hindi ka mabudlayan, no? Damo ka mo pilian, basta may kwarta ka mo mga K5. Kag what is important is, priska ang itong sanin nga mga balaklon.

0: sa ato sa ring TATC mga ka K5. Ay, ara na ka K5 Jubic Cobero, aga pa nakakuha na, nakakondisyon na mga ka K5. Good morning. Nakatutok na kami diri upod ko duty diri sa may GMCDH o kon diri sa may Balasan District Hospital mga ka K5 diri sa Malbog. Oy, mga friend nato sa Malbog ha. Good morning sa kay Dimol sang Almasol kag Kenneth Bores, kag shout out lang sa tanan-tanan nga staff kag nurses sang aton sining GMCDH Balasan Hospital mga kag K5 dira sa Malbog. Good morning lang da sa mga gwapa kag mga mahubuot nga nurses kag staff sang Malbog District Hospital sa Balasan mga kag K5. Ahay, nagapulaw-pulaw lutoy sang trabaho mga K5 mga tunsin nga mga hospital staff mga K5 halin sa kay Tuto Jesse Camirong nga pamatigid sa tunsin nga pagpangalagad si Mr. Delgado dira no ang isa man sa mga nurse nga taga Pilar. Good morning lang da. Mary Jane Ocampo, good morning sa mga pumuloy sa Barangay Mansakol Sigma, nakatutok na mga K5 sa kay Ma'am Arlene Oniada Basa. Good morning mayong pagpakingupod sa tusing palatuntunan. Detalye mga K5 sang aton sining mga balita, paki-share sang aton sining live ha. Kung nagatanaw ka mo share, pakitumok lang na sang share sa using cellphones mga K5. Kay pagbalik naton, dulong na naton ang kumpleto kag detalyado nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Paliog standby.
1: Ang kampiyon nga estasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
2: D3, Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaga. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Dinatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Kira tong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya ubo, pag-sip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
12: Sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigo yun. Magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsagan kung anak pawang akon panulukan.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX 500.
16: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Why po na siya nabatsagan?
12: DTX 500 Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
19: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, daugid.
18: Ano nga variety na Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers ha?
19: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
20: NK313 VIP.

0: Чулта Гуана 89.7. Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Balik ba naman sa itong singa pagpala, sa itong singa palatuntunan, balitang K5 sa umaga, 21 minutos na, nagatikat-likat sa tak ng alas 5 sang kaagahon, mga ka-K5. O, sa mga tagpalamati naton nga mga nagapamati, good morning sa kay Mary Jane Ocampo sa Mansacol Sigma, kay Roslyn Hermo, no? Nagatutok na, dira sa may bainsang Esperanza Hamindan, mga ka-K5. Mga detalye sa aton siningagin pang headlines, mga ka-K5, ang Roa City PNP si Kiro nagapadayon sa maidid nga pagpangita sa pagpangita sa makatapos ang Roa City PNP sa mga dugang ebidensya sa natabo nga pagbudol-budol sa isa katigulang sa guwa sa establishmento komersyal dira sa sulat sang Rojas, mga ka-K5. So no, sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. sa mga interview sa K5 News FM, siya nasubong ang officer in charge sa Roa City PNP. Iyagin pahayag mga kapag-apisal sa may closed circuit television o kung CCTV sa lugar na bulayan sila, mga ka-K5, nga magkuha sa klaro nga plate numbers sa salakyan kung sa diin nagkakinahanglan sa iban pang mga anggulo, mga ka-K5. Sunod na rin, nag-coordinate sila sa Land Transportation Office, kaangot sini, mga ka-K5, agod nga makilalaan ang tagiya kag driver sang salakyan nga gingamit, mga ka-K5, sa nasambit nga insidente. Madumduman mga pinalangga naton nga mga kauturan nga masubra 300,000 nga kwarta kag mga alahas ang nataban sang biktima sa 60 anyos nga lalaki matapos ini nga natuntuhan, mga ka-K5, pagkinapahayag duha ka mga individual nga sakay sa nasambit nga salakyan, mga ka-K5. Ining mudos nga mga ini, mga ka-K5, sining mga sospitsado, una may gintanyag nga igahatag ko sa din ang isa ka suspect ang masako ang pag-istorya sa biktima, tubtob makuha ang pagsalig gagatinsyon agod nga magpasugot ang tigulang, mga K5, ang target nga ibutang ang kwarta kagalas sabag nga nagaunod may duga nga kwarta kaupod ang iban pagid nga mga kagamitan kag malahalon nga alahas, mga K5. Simple lang ang pagpanuntos ang tao do karon, mga K5, no? Magluwas dire ang bag nagaunod kuno sang dugang nga kwan malahalon nga gatas nga tag nila stigulang ay nagpati man kay tiyamak mo ang bag mo, ang kwarta mo bayluhan pag nila dugangan pag nila kwarta mo sang another nga nakasulod sa bag, no? Kag may ang bag nga ito, may unod pagid nga mga gatas. Oh. Ay nadalaman ang senior citizen, mga ka-K5, sa transaksyon, kag dito mismo, sa sulod sa salakyan, sa ang mga suspek, hugot naman naging pandaman ng mga na ang mga suspek nga iambalan tigula nga, hindi ka magpanugid, no? Mga ka-K5. Tiyan mo na karon, sa mga tagpalamati na ton, nga kung hindi ikaw alang-alang ikaw magpasudad, nugay gid dalat ang manggad mo. Magluwas dira, hindi gid magpati sa mga tao nga bag-unyo palang nakilala, mga ka-K5. Manam kong isa, mga pormado, ina sila, di salakyan, abi mo tuod, abi mo, amo na gid ang imo sininga, madangtan, mga ka-K5. Kung din itong nagabakas, ato pa ang na tuntuhan, mga ka-K5, magmumbudul-budulon kasang mga tuntong ini. Mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, mga ka-K5. Amuning masubo kag masakit nga kamaturan kung hindi ikaw aware sa palibot ni mo kung saan o ka man lang makatugbong sa sudad o kung malaka ka man lang makapakig-angot ka, makapakig-istorya sa sining na mga tao kung kaysa nga siling mo, grabe gidya ang pagsalig sa imo, amak mo. Dublihon niyang kwarta mo. Offeran kasang manami nga offer, mga ka-K5. ay mangkatigulang naton mahupos man istoryahon mga ka-K5 nadala sa manami nga istorya na budol-budol ang biktima ng 30 anyos mga ka-K5 nagtanga na lang siya nag sunod na lang ang iya mata sang lumakat ang salakyan dito sa bag nakasulod ang iya dala nga kwarta upod ang alahas nga may cash nga 300,000 pesos. Ha? Subo, no? Amo na ka subo. Nga may tao kita nga nagapahupos lang nga magtunto, magpanunto, kagmag pasalig sa iban nga tao. May pasalig ganit sa pagigugma. Ha? Kung kaisa, mabudul-budul ka. How much more sa kwarta nga uhaw kagutom ang tao do karon mga kakeifa. Dugang pa nga mga balita, madumduman nyo sang tinalikdan nga adlaw gibalita naton diri nga ang empleyado sang Palina Greenbelt Eco Park dira sa may bahin sang area sang Kagay mga ka-K5 nadula matapos ka nalumos no sa suba mga ka-K5 kahapon nakita na aring kumpleto nga report mga ka-K5 with ka-K5 Rodney Daban Dalanon.
0: K5 News FM Live Report.
1: Okay, Rodney, go ahead please.
2: Bagkas ang staff sa Eco Park nga nalumos nakit-ana.
3: Tungod sa DPX 500, kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DPX 500.
4: Nakita na ang bangkay ni Rogelio Dinaga, 47 anyos, staff sang Palina Greenbelt Eco Park sa Barangay Kagay, Roa City. Matapos ang tatlong kaadlaw nga search and retrieval operation sa mga otoridad kag volunteers. Last 11 sang aga sang Hunyo 3, saan nadiskubre sa manugpangisda nga si Rigor Otelia ang bangkay nga nagalugdang sa kalalawran nga sakop sang Barangay Barra, Roa City. Gilayon niya ini nga gin-report sa mga otoridad nga nagresponde sa lugar. Gin-confirma man sa mga himata nga si Dinaga ang nasapuan nga bangkay.
5: Ayang yabayo blaser, subos niyo. Yabayo, subos niyo. Nagatunga ang bayo. Oh. Tapos pagkuan ko, pag susuro ko subos niyo, oh, nakita ko sa 5 aris sa.
6: So may nagtunga sa diindampi ini siya nimo. TL ang nagtunga. Oh. Tapos may panapton.
5: Oh.
4: Matandaan nga nadula si Dinaga sang hapon sang Mayo 31 samtang nag-assist sa pag-angkla sang isa ka-floating cottage sa Palina Greenbelt Eco Park. Suno sa mga opisyal sang Barangay Kagay, hinali nga nagbaskog ang hangin bangod sang hindi maayo nga panahon nga nagresulta sa iya pagkahulog sa tubig. Wala inigilayon nga natalupangdan sang iya nga mga kaupdanan kag sang ila siya nga ginpangita, wala na nila makitaan. Gilayon nga nagpatigayon sang search and retrieval operation ang Philippine Coast Guard, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection Special Rescue Force, mga opisyal sang barangay, volunteers kag mga manugpangisda. Naglabot sa 8 ka composite teams kag kapin 45 pa rescuers ang nagbulig sa operasyon. Lakip na ang paggamit sang drone para sa aerial search. Samtang nangin emosyonal ang manghod sang biktima nga si Junel Hernandez sang makitaan ang iya utod nga wala na sang kabuhi. Sunod sa iya, nakilala nila si Rogelio pinaagi sa bayo nga iya ginasuksok sang nakitaan ini. Ginpakigbahin ni Hernandez nga ang iya utod mabuot kag mahilig pakigabyan. Ginsiling man sining nga tis natabo ang insidente, nakighampang pa si Rogelio sa iya gumangkon na. Naibaluan man nga wala sang kaugalingon nga pamilya ang biktima.
7: Mayo sa survey ng sa panitao mayo sa survey ng mamiguhon ng mayo sa panitao magkinsama isang din ang sermay migo sa nadulak sa mga kumpinak na gamay at isa niya kabila niya at yung sulit-sulit
4: sa piyak na bahin, nagpasalamat naman si CDRRMO Officer in Charge Gilbert Fernando sa tanan nga rescue agencies, volunteers, kag mga residente nga nagbulig sa operasyon. Sunod sa iya, dako man ang nangin bulig sang drone kag sang pagbinuligay sang nagkalain-lain nga ahensya, agod nga madali nga makita ang biktima.
8: Pero sa ako lang, no, gusto ko lang magpasalamat, no, sa tanan nga mga agencies, no, agencies nga nagbulig na mapatigayon ng ating search rescue and retrieval operation. It was a multi-agency approach, no? And it was carefully carried ang aton nga gin-destroyahan namo diri during our tactical meetings and during our operational briefings. Amugid ang ginhiwat sa team, and that's why, no, we're able to retrieve the body isang biktima.
4: Sa subong niyara na sa isa ka punerarya sa Ruas City, ang bangkay ni Rogelio Dinaga, samtang padayon nga nagapakig-unong ang iyang mga himata, abyan na kag mga kaupdanan sa trabaho.
2: Ini si KK5 Brody Daban Dalano para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa, K5 News 7.
1: Thank you so much sa K5 Brody Daban Dalano. Mga KK5, may music pa. May background pang report ni KK5 Broad ni mga KK5. Dugang pa nga mga kaso, mga KK5, ka mga balita din sa itong Singapag Palayag, mga pinalangga na ito ng mga kasimano, ha? Aryo, wala na na makapalagyo ang isa mga katapos ang otoridad, mga KK5, ang isa sa 20, isa ka 21 anyos na lalaki, inasa ini ka wanted person, mga KK5, bangod man sa kaso nga pagpanghimulos matapos nga nadakpan sa aton sa nga mga katapos sa kapulisan. Ginkilala ang arestado nga si alias Tuto, wanted sa kaso nga 5 counts, nilawglawg ha, 5 counts ang statutory rape, mga ka-K5, nga gin-issue sa Regional Trial Court sa 6th Judicial Region Branch 14 sa ang siyudad sa Rojas, nga ang warrant of arrest sa batok sa akusado, mga ka-K5, na pitsahan Mayo 8, 2026. Ah, bata ka pa, ah, tinunto ka na, 21 anyos ka pa lang. Ah, wala sang may ginrekomendar nga piyansa, mga ka-K5, ang korte para sa yasada nga temporaryo nga kahilwayan ay karoni arao nagapamusi-musi sa giyakalimutaw at ubangon mo 5 ka counts sang statutory rape, mga ka-K5, sa edad mo nga 21 anyos. Ah, why good? Wala ka gid sinisang kwan padulungan, mga KK5, basta rape ang imo sini nga kaso, mga pinalangga ko nga mga kasimano. Mabudol-budol ka ni, malugawan ka lang, manigulang ka lang, mga KK5 prisuan. Dugang pa mga balita, lalaki nga nabungguan sa maayon, ginbawian na sa ang kabuhi. Aring report with KK5, Myla Fuentes. Keep up, bye.
0: K5 News FM Live Report.
1: Right, please.
9: Gidbawi anas ang kabuhi ang isa kalalaki nga nabungguan sa motorsiklo sa Barangay Tuboran maayon Kapis sa tong Mayo 31. Matandaan ginkilalang napatay kay alias Romel Bianti Uno Anios kag residente sang nasambit nga lugar. Naibaluan nga natabong insidente samtang nagatabok sa dalan ang mga biktima sa kayang motorsiklo kag ang kasini nga si alias Paulo yara sa legal nga edad kag padulong kontani sa Banwa sang Pontevedra. Kinapahayag ay nalilang mga ginbungguan sa nagapakadto nga motorsiklo nga ginamaneho naman ni alias John nga padulong naman sa city proper. Bangon sa makusog nga impact sa pagkabunggo, nagtabog ang magtimbang nga bahin kag lunsay nagangkon sa mga pilas sa magkatuhay nga parte sang lawas. Naibaluan nga wala sang suksok nga helmet ang nasambit nga mga persona sang natabo ang insidente. Sa karon ginahulat na lamang sa kapulisan ang mga desisyon sa pamilya sa biktima batok sa ginatudlo nga sospek. Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Myla sa report, mga KK5 baban pang mga balita kag impormasyon diri sa aton sininga pagpala sa aton sininga palatuntunan aton panumbalikan pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Oras alas 5:34 sa aga.
0: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3, Bio, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio, with physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may physio. ang Visio yung may D3 Bio.
11: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
12: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
13: Gina kano? Ang ginibatya ko ang ako na UTI ka sakit gid sa ako niya baywang.
14: Sa kadlo ka pila ka magino
15: sa DTX 500.
13: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
15: Subong kamusta?
13: Oy na, halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay nigo ginibatya.
0: DTX 500. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabon. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. Extend Food Superman. Superman.
21: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman. For Men. I Care Gold.
22: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata. Nagapula. Kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika.
23: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7.
1: Pilar Capiz. 38 minutos na kaligad sa tat na nga alas 5 mga K5 sa tonsing pagpalayag sa palatuntunan balitang K5 sa umaga. Kahapon kasadya sa kwan sa Senado mga kauturan may bago naman nga kwan. Ang pagtuhaw ni Chis Escudero from 11 ka senador sa minority, nangin 12 naman sila. Nag-majority naman sila mga kaka-K5 kag dito. Ratsada na sa mga senador mga kaka-K5 ang plenaryo. Para nga makabutar naman sila sa ilang sining Senate por tempore mga ka-K5 sa nasambit iyang plenaryo sa nasambit nga grupo sa atong sing mga senadores mga ka-K5. Di kwa niya, wala makapakita, 3 na kadlaw wala makapakita ang grupo ni Senate President Cayetano. Di gina-question, pero live siya, permission nag-live mga ka-K5. Absent sila, nga ginasilduhan sila sa pumuluyo, pero mahilig sila mag-live. Ah. Gusto nila may ara sang update perming pumuluyo. Pero wala sila sa plenaryo, mga K5, dirinugsing mga senador na ton. At anong madangtan sining ordinaryo na ton nga mga pumuluyo, mga K5, sa sining sitwasyon sa karon. Amo nang ginatanaw sa aton sining nga mga kauturan, nga ti apiktado eh. Ti kahapon ginkwa nila, ginbutang nila si Senador Gatsalian bilang bag-o nga Senate President pro tempore, mga ka-K5. Tanawon mo, 13, dapat mabuto mo sa Senate President. Si Kaitano Mangyapon, po si Senador Dilon pa, a king kingdom, nga wala, ang king nga wala kingdom, mga ka-K5. The king without kingdom, ang sitwasyon kiron ni Senador, Senate President Alan Peter Kaitano. Para kami ginarian ka, way katikwan, mga gintutunan, mga ka-K5. Kapon, di ba nang taya na karon? Kay karon, may arasang hearing ang grupo ni Marcolita, mga ka-K5, kag ni Kaitano. Yung babae nga Kaitano, mga ka-K5, sa sining blood control. Pero sa kahapon naman, nagpagbuwas ang statement ang grupo naman ni Gatsalian, mga ka-K5. Gati sa Lunes siya ang hearing, tanan imbitado. Kagkagab inagpagwas ang statement ang Senate pro tempore, mga ka-K5, nga wala sang opisina, work from home today, mga ka-K5. Okay, i-check na to na nanay. Dali lang, check na to na mga sister station. Welcome, good morning, K5 Boss ng Visayas.
3: Babes, miss you.
6: Miss you, Tom. Mama, chop chop.
3: Mayong aga, Sir Melmar, ang antike, Sir Nestor. Mayong aga, landa sa inyo, a kampyon signal mo di sa Mon sa Negros Island Region, sa syudad sa Bacolod, nagkaisanon lang migo mo di. Back to you, Toto Nestor.
14: Kung nagasarahanan ka lang, nagasarahanan man ako dyan, daddy. Amora kuno kampyon kon ikaw lang saramong. Sige, ato nagasarahanan mano si Sir Jobert SM sa Capiz. Good morning.
1: Thank you so much. Good morning. K5 was of us ABP. Kagsatanan nga mga halang doon nga mga anchor man sa K5 News FM. Ang Roa City kag probinsya sa Capiz maulanon, matulotaw ang panahon, matbaskog ang signal sa K5 News FM. Aga pa naka DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Minister.
14: Thank you so much sa SM Jobert sa probinsya kang Aklan, Sir Michael. Mayad nga aga.
15: Good morning, Sir Nestor. Good morning, K5 Sir Visayas. Negros Island Region, kampiyon ng signal. Nagbutlak ng Haring Adlaw di sa amon. Manayanaya ang panyimpo. Naka DTX Premium Coffee na kita. Kag naka DTX 500 pag ito. Balik sa imo, Antike.
14: Thank you so much, Kalibo. Sa iluta sa Suratgag Provincia kang Iloilo, Sir ABP, mayad nga aga.
24: Good morning, Western Visayas and Negros Island Region. Mayong aga, Ma'am Bibing, bigyan pagtulunan and congratulations sa imo bata nga nag-graduate nga magna cum laude. Nami ang signal aton dire, nakainom na kayo sa klinika DTX Coffee Mix. Balik sa inyo dire, Antike.
14: Thank you so much, Sir ABP. Kompleto rin ang barkada. Diyas Antike, nagaturo ang uran sa San Jose. Okay, unahan tayong mga balita sa Iloilo. Sa ABP, anong latest?
24: Good morning ka K5 Western Visayas. Sa liwat, ang latest, inipit ka move on sa nagkakilitabo sa Senado. No, sa aton sining mga ka K5. And speaking of nagkakilitabo, si Congresswoman Jamjam or Julian Jamjam Baronda nag-file na sa kaso mga ka-K5 batok sa 12 Marines, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 nga allegedly ginulamid ang iya sini pangalan nga isa sa mga kongresista nga nakabaton sang kickback sa flood control projects, no? Ato balang mali-malita mga ka-K5, no? Nga din pangambalso sa mga ex-Marines, tinag-file sang kaso si Congresswoman Julian Jamjam Baronda batok sa ila mga ka-K5 ila binagid ang cyber libel case mga ka-K5, no? Sa aton sini mga pinarangga ng mga tagpalamati kay suno sa Congresswoman nga hindi na niya husto ang ila sini nga ginaobra kag ini tanan pamulitika mga ka-K5 kay suno sa Congresswoman nga isa sa mga maisog nga nagabato o kung nagapakigbato sa sining mga imboldado mga ka-K5 nga mga tuod-tuod sa flood control projects. And they are just twisting the facts, mga ka-K5, no? Kung sa diin, ginabalik sa mga kongresista nga nag-ausisa ang ining mga alleged nga pagbaton sang kickback sa flood control projects, no? Aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. And, siyempre kahapon, ang mga Ilonggo people and mga nanari-sari nga mga experts, abogado, doktor, tanan, pati mga konduktor sa Sires, nagabi na isay mga ka-K5 sa sining nagakilitabo mga ka-K5 sa Senado kung ano gidman natabo na kurong. So, ti ginapa-late na lang na ina sa mga aton sining mga experts and hopefully nga makamove on na kita kag makaproceed na sang trabaho ang aton sining mga opisyalis sa gobyerno. Kay kahapon ang board member naton diri Attorney Suplico no sa aton sining mga ka-K5 sa pag-interview sang K5 News FM Iloilo para sa iya questionable ang pag-proceed sang quorum sa Senado kahapon. But there are also other experts who are saying that it is legal because of the ruling of the Supreme Court, the Abilino versus Cuenco case. Amo na nga ton sini nga mga balita diri sa Iloilo, balik sa inyo dira. K5 Western Visayas, nagkatango-tango gud si Sir Babes Gantalaw kay Balanya Gidina. All right?
14: Thank you so much, Sir ABP. Sigurado gud si Daddy Babes sa duro malita. Mayano sila malita na kaja. Oh. Dai sa ilota sa Kalibo, Sir Michael, anong latest?
15: Morning Liwata, K5 Eastern Visayas, Negros Island, Region. Kung mag-apply ka mo trabaho, ang ginapakita mo, amo ang imo resume kag transcript o records kag mga clearances. Dire sa amon, nag-apply trabaho, ginpakita niya, kinatawo. O, amon ang natabo dire, tapos.
14: Lita mo ba?
15: Grabe. Matapos na magreklamo ang isang misis nga 36 anyos, kay nag-post ang 36 years old nga si Alia Charmaine sa iya Facebook page nga nag-hiring sila sang trabador sa ila shop, no? Kung sa din nga, may nag-apply nga si pangalan niya, Daniel Feliciano. Ah. After 2 days, nag-gin-accept niya ang iya friend request kaya nag-message siya ang lalaki nga ma-apply siya ko, no? So, pag-apply niya, siling niya, nagtawag siya, no? Nagtawag siya paagi sa online, ang aplikante, mga ka-K5. So, pag sabat sa complainant nga babae, nakibot siya kay ang nakita niya, mong sex organ. Oo, kag ginpaubos ang shorts ang nasabitan nga lalaki, kag nakita gin niya, hambal sang babae, daw todlo lang kadako. Oh, mga ka-K5, no? So, sa subong, ginpa-blatter siya. Nagreklamo ang babae kag nag-ambal nga dapat gid nga maghalong ang mga kabataan, especially ang mga kababayinhan, kay base masumalang ninyo ang nagapakilala nga si Daniel Feliciano, mga ka-K5. Una mga balita, disbanwas ang Kalibo, Bilog Provincia, Aklan, balik sa imo. Bakol, antik.
14: Thank you so much sa Kalibo. Oh, grabe man nga abilidad. Dapat masampalan to si Feliciano nga to Sir Michael. Sige, sa ilota sa Rojas, sa probinsya kang Capiz, Sir Jobert, may parihas man ka to ikaw nga kilala dyan sa Capiz.
24: Ang pamangkot ko may nag-apply siya nga muna ang qualification.
2: Grabe ng abilidad, no? Amo nang delikado, ABP, kung may mag-apply. Patawara. Mga nagapanguna nga mabalita diri sa amon sa probinsya ng Capiz, kahapon ang tanan-tanan nga mga DepEd officials sa Bilog nga Region 6 sa tanan-tanan nga mga division office ari di sa banwasang maayon, no? Matapos gagin patigayon kahapon ang kick-off mga ka-K5 sa aton sa ning brigada eskwela kag at the same time ang regional orientation sa aton sa ning learners right protection o kon LRP diri sa probinsya sang Capiz. So kaming host diri kahapon kag ang mayor sang Banwas sang Maayo at the same time amon sa nga LMP president gintagaan gid sang importansya ang aton sa nga mga programa sa Department of Education mga ka-K5 para mapatigayon ining learners right and protection on wheels mga ka-K5. Eh, mga taga-Aklan, tayo di Ilo, kag-Antike, ready kagapon, mga ka-K5, no? Sana sambit nga kahiwatan, mga kasimanwa. Samtang, isa diri ka wanted person, granadakpan sa aton siya matapos ang kapulisan sa Rua City PNP, 5 ka-count sang rape ini mga ka-K5, no? Sa statutory rape, ang kaso nga gin-file sa kay alias Tuto, 21 anyos sang syudad sang Ruas matapos kahapon nagpagwa sang Regional Trial Court 6 Judicial Region, Branch 14, mga ka-K5 sang warrant of arrest sa sining nasambit nga, suspitsado. Ahay, wala wala sa kakwan, wala sa kaprikatar, mga ka-K5, sa gintiklo, sa nga tunsining, mga katapos, sa nga pulisan, ang masubok, ang masakit, diri, wala sa ampiyansa nga ginatag sa iya, mga ka-K5. So far mo na mga balita diri sa amon, magluwas sa tong bangkay sa Eco Park nga nalumos diri sa amon nga nakitaan kahapon sang hapon, mga ka-K5. Back to you, Antike.
14: Thank you so much, Kapis. Tayluanta si Daddy Babe sa Negros Island Region. Daddy, anong latest?
3: Ang latest naman, may share lang ko to sa nga nag-apply trabaho. Dahil sa amon man natabo mo na ang managerial lalaki. Siling sang manager niya ma-apply ka trabaho, siling sang applicant niya, oo sir. Mm. Niya, anong tapusan mo? Tapos sa college niya, wala sir. Niya, tino nabalaan mo? Niya, nabalaan ko sir kung sino upod mo, kag din ka mo nagkadto. Niya, baton ka na ngayawa ka. Ang mga balita na mo to sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, nag... Again, dulong na sa sining katapusan nga palawayan kag naghatag na sang final honor ang Bacolod City Police Office sa lubong ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, anay chief sang City Administrative and Records Management Unit sa BCPO. Ginalubong si Lieutenant Colonel Vargas sa La Carlota City Memorial Park sa syudad sang La Carlota, Negros Occidental. Sa tong Sabado, antes ini, may misa nga ginpatigayon sa Our Lady of Peace Parish. Nga gin-officiate ni Police Captain Alexander Ripazo, Officer in Charge sang Chaplain Service sang Police Regional Office Negros Island Region. So nagaboylog ang pamilya, mga abyan, kagkapulisan, agad nga maghatag sang respeto kagpagkilala sa 33 katuig ng pagserbisyo ni Lieutenant Colonel Romeo Vargas ang Philippine National Police. Amo ning mga balita namon diri sa syudad sa Bacolod, Negros Island Region. Back to you, Antike.
14: Thank you so much sa Daddy Base mga balita Arigas Provincia kang Antike. Update sa tong pagbinunanay kang nagligad nga gabi sa may Barangay Funda Dalipi San Jose, ang biktima sa pagpangbuno nagapabilin sa talad sa intensive care unit kang Angel Salazar Memorial General Hospital, samtang ang apat sa mga suspect darwa kato ang ginpang-release kang ating mga kapulisan banget nga wara kuno sanda nakapang-alima sa krimen, samtang naka-hospital arrest ang isa na sa suspect naging kilala kay alias Joby K5 sa Visayas sa Negros Island Region matapos nga ginsapute kang mga kabugtuan rugto nga nag-dakop man ka na. Si Jonathan ang sarak ka suspect sa kustodiya kang PNP nga pagapasakan kang kaso nga prostrated homicide. Speaking of DepEd kay Nabla sa Kapis, ambal ni Dr. Ernesto Servilion kahapon natin na istorya. Nagtambong man sanda Sir Jobert Regan. Pero regya sa Antike, may programa tanang SDO Antike sa mga manunudlo nga ginapangtugruan balakang motorsiklo. As of now, darwap lang ka motor, halin niya tanas sa mga stakeholders o sa mga pribado nga individual nga nagabulig na sa DepEd K5 Western Visayas na nagtagman ng DepEd Antike kang 14 ka mga bisiklita para sa mga estudyante. Ginaduso man ang darga ang pagtukod kang Project Nest nga may balay darayunan ang mga kabataan nga mag-a-eskwela. So, amurang mga balita sa Antike, way natachempo, hindi ko na pagbibalik sa inyo. Madamo, ganyan salamat.
2: Thank you so much sa ito mga sisters. Sa ato mga sister station, mga K5, aga pa, nagatabid na kita, mga pinalangga natin ng mga tagpalamat. Namin yung mga hadol-hadol ko nga aga. Uli istorya sa ato sa inyong mga kaobdan, ibaluon na ito ng mga sitwasyon sa tag-satag sa mga probinsya, mga K5. Kung ikaw, may applicant, kamon to ipakita sa imo, mabaton ka pa. Basta nag-intro, plasero, nag-exit ka na, no? Mga K5, grabe yung kwan, dalang mga requirements, mga pinalangga natin ng mga tagpalamat. Anyway, sa mga viewers natin, Gister Colasino, good morning. Salamat kayo sa pag-upo ninyo sa aton sa mga OFW natin, sa mga viewers natin, mga K5. Nag-upo sa aton singang pagpalamat. Good morning man sa kay manang Margarita Buenvenida, kagdira man sa bahin sang Batsuya, no? Sa may Santa Fe, sa familia ni Ilis Batsuya, nung Ilit. Good morning. Kaya naman sa bahin sang kwan, sang Balasan Carles, kag istansya mga ka-K5. Mga abyan natin sa tapas, thank you so much sa pagpamati kalakip man, dira sa may tagamambusaw, nga aga pa nagabugtaw na, mga abyan natin sa Kulase, dira man sa Banika, kag sa Manipayon sa Tisa, mga ka-K5. Good morning, ang mga suki na tundra sa Lawaan, sa Washington, sa kay Kwan Galio, sa kay Migo na ton, ba nagapamati, nagasulusunggod ni kong kaisa, kung hindi mo matamyaw dira sa may Washington Street, Roja City, sa Kwan di, kay Alvin, Toto Alvindra. Namin ni Magmasay si Toto Alvindra sa Union of Blinds, mga ka-K5, sa DSWD, mga kauturan. Good morning, Nanay Roberta Parak Patricio. Nga, bago ka lang, Nanay, ha? Na-late ka na naman. Good morning lang sa inyo tanan-tanan, mga pinalangga ko nga makasiman. Standby ka mo, ha? Angan-angan ang newscast ng K5 News FM. Kaya pilapagid ka mga balita para sa aton sa mga kauturan. Update sa Senado, mga ka-K5, ha? Bantayan kay ang grupo ni Marco Lita magapatigayon sang hearing subong. Ang pamangkot, makasulod sila sa Senado. Kay bago na subong ang kwan, Sergeant at Arms. Bago naman ang Senate Secretary, mga ka-K5. Kag ang isa pa, nagdeklarar kahapon si Senador Sagatsalian nga work from home ang mga empleyado, mga ka-K5. Oh, bantayan naton ina diri sa aton sining nga pagpalayag, sa aton sining nga palatuntunan, mga pinalangga ko, mga kasimano, ha? Sa aton sining nga paghatag sang impormasyon kag balita para sa inyo tanan-tanan, kay suno sa kay kuano, Senador Rafi Tulpo, sa Lunes na ma-resume ang Blue Ribbon Committee hearing, mga ka-K5, hindi subong adlaw. Kag hindi na si Marco Lita ang bago nga chairman sang Ribbon Committee, mga ka-K5, sang Senado, mga pinalangga kong tagpalaman.
23: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
23: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
23: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
23: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! DDX 500!
9: Catalina Habagat,
25: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita? Di nagbakal ko dayan sa DTX? Sa isa ka adlaw? Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay, namit nagit sa akong nga mat.
23: DDX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
23: Mighty C, mabaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
23: DDX DTX Beauty Soap.
10: Ako si Lane, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
23: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, gidangapon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan.
23: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar, kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
23: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
13: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend food supplement for men.
23: Extend food supplement for men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
23: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced Serum.
17: Pinaka

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kapalubo na ka mo nga may tatlo sa klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
3: Halin pa siyang nalimtan ko na.
2: Mau kita mo lang, nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bago.
3: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
2: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP Sang Sinjenta.
4: NK313 VIP
2: Protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
4: NK

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako gid ani bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
4: Tigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80.
0: DTX 500. DTX 500. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya Extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako,
14: ang linya ko,
13: isang kapsula ka lang.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
13: Extend.
14: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Sa pulmo, baby.
14: Extend Supplement for Men.
15: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
17: Hi, Dennis Juanes.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
13: E3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3 Bio.
19: Ako si Richard, isang 3-sicle driver.

0: 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, negative kulang ka. Mag TTX 500. Agbut bagin mas hubin, sakitan ang itsura. TTX 500. TTX 500.
1: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test. Kira tong score gani?
1: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
2: Ilan na lang imo nga blood sugar?
1: 160. Yeah. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
0: TTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:11 na sa aga.
5: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-diban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. TTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Ka-K5 sa ato na ang mga headlines.
6: Headlines.
4: Sa dalagan ka K5 sa aton nga paniyampo.
6: K5 Bantay Panahon.
4: Habagat ang nag-aapekto sa pungsod Pilipinas. Headlines ka K5 sa ato na ang top story of the day.
6: K5 top story.
7: K5 top story.
4: Senator Gatchalian inpahamtang bilang bago nga Senate President pro tempore. Kag headlines ka K5 sa mga dalagkuan nga balita sa probinsya sa Capiz. Top 1 most wanted person sa National Capital Region na dakpan sa Capiz.
8: Bangkay sang staff sang palina Green Baltico Park, nakit ana.
4: Manghod sang biktima nangin emosyonal.
8: Pamunuan sang City Disaster Risk Reduction and Management Office, nagapasalamat sa tanan nga nagbulig sa search and retrieval operation.
4: Lalaki nga nabungguan sa maayon, ginbawian na sang kabuhi.
8: Lalaki nga may kaso nga acts of lasciviousness, arestado.
4: Wanted sa kaso nga pagpanghimulos, na dakpan.
8: Motorsiklo, bumunggo sa nakaparada nga sasakyan, driver pilason.
4: Rojas City PNP, padayon ang pagpangkalap sang ebidensya sa natabo nga pangbudol-budol sa Tigulang.
8: Regional Brigada Eskwela 2026, gin-host sang banwa sang maayon.
4: Pamunuan sang Colasa Elementary School, ginkalipay ang plano nga pagtukod sang dugang nga hulot klasihan.
8: Streetlights sa likod sang Villarreal Stadium nautod matapos nga natumbahan sang nabali nga sanga sang kahoy.
4: Mga balita ka K5 sa Western Visayas.
6: Balitang

0: mga suspek sa pagpangburo sa Funda Dalipe, San Jose. Arestado na!
1: Project Tanod Lead, dako nga bulig sa pagpanubo sang kriminalidad sa syudad sang Iloilo.
0: Kag mga balita kay K5 nga raga kay nabo sa pungsod Pilipinas. Ex-DPWA Secretary Bunuan, ginsaylo sa pribado nga ospital, suno sa kapulisan.
1: Senator Jinggoy Estrada, luyag nga mapreso sa krimen.
0: Kag 2026 Strategic Investment Priority Plan, ginaprobahan na ni Pangulong Marcos. Mga balita ka K5 sa luwas ang pungsod, Pilipinas.
2: Balita International.
0: Iran, gin-target ang Kuwait kag Bahrain. Amerika nagbalusman sang self-defense strikes.
1: Giyera sa Southern Lebanon, nagapadayon sa biyaksang kasugtanan sa ceasefire.
0: Kagbalita kay K5 sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo.
0: Pilipinas kag Vietnam, target nga palaparon ang trading.
1: Sa patag sang hinampang.
2: Balitang sports.
1: Solomon Itang kag iban pa nga player nag-atras sa PBL Rookie Draft 2026.
0: Kagbalita ka K5 sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment.
0: Pagpakigunong nagbubo sa pagtaliwan sang award-winning singer nga si Pia Bob Bryson. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. DTX 500 Morning Newscast.
0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Subong ka K5 adlaw sang Huwebes, petsa 4 kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kag K5 inyo kami mabatian, pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man mabatian, kag malantaw pinagi sa amon yung mga Facebook pages sa ag K5 News FM Rojas, kag K5 Rojas Digital. Pinagi man kay K5 sa amon yung mga sister stations sa 89.7 K5 Radyo Tabuanay sa Banwa sang Pilar.
1: Kag 89.7 Spearhead Galinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
0: Kag K5 direkta kita sa aton ginpang linyada ang mga balita. Ini nga mga balita kag K5 buylo kag ginadulong sa inyo sang kaluan sang klinika DTX 500. Ang DTX 500 kag K5 mayara sang ikasara ang batuan ng mga nanari-sari nga sakit sa kalawasan kaangay na lamang sang diabetes, sa hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Gani ka K5 agad mapabilin nga healthy living. Mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Una na kita ka K5 sa dalagaan sa aton nga panyempo.
2: K5 Bantay Panahon.
0: Padayon nga nag-aapekto ang southwest monsoon kon habagat sa northern Luzon, central Luzon, kag iban pang bahin sang southern Luzon. Sa pinakauli kay K5 nga dato sang pag-asa, magadala ini sa magalumon nga kalangitan kag pag-ulan-ulan, subong man pagpanag-uob. Samtang nag-aapekto man ini sa kon southern localized thunderstorm ka K5 ang nag-apekto naman sa labilin nga bahin sang pungsod. Ang adlaw nagbutlak, alas 5:26 sa subong nga aga, kagbagatunod naman, alas 6:23 karon sa gabi.
2: K5 Bantay Panahon.
0: Ay inyo na batian ang dalagan sa aton nga paniyam po. Direkta kita para sa aton nga Top Story of the Day.
2: K5 Top Story.
0: Ginpahamtang si Senador Win Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore sa sesyon sa ang Senado Miyerkules, Hunyo 3. Natabo ang pagbago matapos ginestablishar liwat ang quorum sa plenaryo sa nagabot si Senador Chiz Escudero upod man ang 11 ka minority senators. Bangod diri kay K5. Nagapadayon ang sesyon sa tunga sa ikatatlo kaadlaw nga pagbukyot sa majority block nga ginapangunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano sa motion sa Senate Minority Leader ni Vicente Soto III gindeklarar ang tanan nga posisyon sa liderato nga bakante. Samtang gintalusan ni Gatchalian si Senadora Loren Legarda bilang Senate President pro Tempor.
2: K5 Top Story. KTX 500 Morning Newscast.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang aton nga Top Story of the Day. Direkta kita ka K5 sa mga balitang nagakahinabo sa probinsya sang Capiz.
2: Balitang lokal.
0: Arestado ang ginagkabig top 1 most wanted person sa National Capital Region Police Office, Provincial Most Wanted Person, Municipal Most Wanted Person, kag Philippine Highway Patrol Team Capiz top 1 most wanted person matapos ang ginpatigayon ng manhunt operation sa mga otoridad sa Barangay Santa Cruz, Ibisan, Capiz, Hunyo 1. Ang nadakpan mo si Reynel J. Carpio, 36 anyos, residente sa Purok 3, New Lower Bicutan, Taguig City. Sa impormasyon nga request ng K5, Joseph M. Rojas, nagikan sa Highway Patrol Group, Capiz, ginapayag atak na alas 12:53 ang uto sa nagpatigayon sa operasyon ng Philippine Highway Patrol Team, Capiz, sa pagpamuno ni Police Captain Pedro T. Makababad Jr. Kaupod ang nagkalain-lain nga units ng Philippine National Police. Kalakip ang warrant and subpoena units ng Muntinlupa Police Station, PIT Capiz, 62nd Special Action Company, sang PNP SAF, RHPO 6 Intelligence and Investigation Unit, Taguig City Police Station, Kagibisan Municipal Police Station. Natigayon nga nadakpan si Carpio, pinagi man sa pagserbe sa mga warrant of arrest para sa kaso nga paglapas sa Section 3 sa Republic Act 10883 o Konante Carnapping Act of 2016 kag murder sa ilalim sang Article 248 sang Revised Penal Code. Wala naman kag K5 sang ginrekomenda nga piyansa para sa mga kaso nga ginpasaka batok sa arestado. Ang mga warrant ang ginpaguha kag ginpirmahan sang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 2 and 266 sa Gig City kag napetsahan si Tiam Regisete sa nakaligad nga tuig. Sa karon niya rin ini sa kustodiya sang Philippine Highway Patrol Team Capiz para sa dokumentasyon kag iban pa nga proseso kag natala na nga turnover sa Court of Origin.
1: Sa piyak nga bahin Bangkay Nasang nasapuan sa kalalawran nga sakop sang Barangay Bara, Rojas City, takna alas 11 sang aga Hunyo 3 ang staff sa Palina Green Baltico Park, Barangay Cagay, Rojas City. Ang biktima amo si Rogelio Dinaga, 47 anyos. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Rigor Otelya, manog pangisda nga nakakita mismo sa bangkay. Iyagin pahayag nga mangisda kung tani inisang may nanotisyaran siya nga panapton nga nagatunga sa dagat. Sano kayo tiliyati on nga ginkap-kap niya ang mga panapton na nahikapan niya ang tiil sang bangkay nga nagresulta sa pagkadiskubre siniya. Gilayo naman ini nga ginpadulungan sang search and rescue team bangod nga hindi man maglayo ang antad sang mga iniya. Direk ka ginkumpirma nga ang mga bangkay ama ang nasambit nga staff sang Eco Park. Matandaan nga nadula ang nasambit nga persona sang Domingo takna alas 2 sang hapon na Mayo 31. Sa subong nga gayara na sa isa ka punerarya sa syudad ang bangkay sang biktima.
0: Sa kaangot sini ka K5 nga balita, nangin emotional ang maghod sang biktima ng staff sang Palina Greenbelt Eco Park sa Barangay Kagay sining Sunod sang nakitaanas nga wala na isang kabuhi matapos ginapahayag na lumos sa tong Domingo Mayo 31. Ang biktima kay K5 gin kilala kay Rogelio Dinaga, 47 anyos, kagresidente sang sitio Kablatan sa nasambit nga barangay. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Junel Hernandez, manghod sang nasambit nga biktima. Iyagin pahayag nga mabuot kag mahilig makigabyan ang iya sini nga magulang. Sinupa kay Hernandez, pamaagi sa suksok nga bayo sang among bangkay, na kumpirma nila ang nga ila ini nga utod. Pahayag sini antes na tabo ang insidente, nakigampang pang iya magulang sa iya nga mga bata. Naibaluan nga wala sang kaugalingon nga pamilya ang among biktima. Sa karon yara na ilisa sa kaponerarya sa syudad sang Rojas para masaragakaigo nga disposisyon.
1: Sa kaangot pa nga balita, nagapasalamat ang pamunuan sang City Disaster Risk Reduction and Management Office upon CDRRMO sa tanan nga nagbulig sa search and retrieval operation sa staff sang Palina Greenbelt Eco Park sa Barangay Kagay Roa City nga nalumbos sang Domingo, Hunyo 3. Ang biktima mo si Rogelio Dinaga, 47 anyos, kag-residente sang sitio Kablatan sa nasambit nga barangay. Sa interview sang K5 News sa Febrojas kay Mr. Gilbert Fernando, officer in charge sang CDRRMO, iyagin pahayag bangod sa pagbinuligay sang nagkalailain nga mga rescue agencies na tigayon nga nakita ang bangkay sang nasambit nga biktima. Suno kay Fernando, takuman ang nangin papel sang drone sa operasyon na bangod madasig nga nakita ang bangkay nga gilayon naman nga nakumpirma sa mga himata. Naibaluan nga subong nga Miyerkules o kon kahapon nga adlaw sang Miyerkules sa Hunyo 3 ang ikatatlong adlaw sang operasyon. Nagpalabot naman sang pagpakigunong ang bugos nga rescue team sa pamilya sang biktima.
0: Sa dugang pa ka K5 nga police reports, ginbawian na sang gabuy ang isa kalalaki nga nabunggaan sa motorsiklo sa Barangay Tuburan Mayon Capiz sa tung Mayo 31. Matandaan gin kilala diring napatay kay alias Romel Vianti Ono Anios kag residente sang nasambit nga lugar. Naibaluan nga natabong insidente samtang nagatabok sa dalan ang biktima sa kayang niya sininga motorsiklo. Kaupod ang angkas nga si alias Paulo gira sa legal nga edad kag padulong kontani ini sa Banwa sang Pontevedra. Sa ginapaya ginali na lamang nga ginbunggoan sa nagapakadto nga motorsiklo nga ginamaneho naman ni alias June padulong naman kontani sa sitio proper. Bangod sa makusog nga impact sa pagkabunggo, nagtabog ang magtimbang nga bahin kag lunsay nakaangkon sa mga pila sa magkatuhay nga parte sang ilang nga lawas. Naibaluan nga wala sang suksok nga helmet ang nasambit nga mga persona sang natabuan nga mga insidente. Sa karon ginahulat pa lamang sang kapulisan kung ano ang mga desisyon sang pamilya sang biktima.
1: Sa piyakabahin arestado ang isa kalalaking nga may kaso nga acts of lasciviousness matapos nga serbihan sang warrant of arrest la una 23 sa kahapon nga adlaw Hunyo 3 sa Barangay Agtangway, Dao, Capiz. Ginkilala ang akusado kay Sean Adrian Bisada alias Sean Bisada Pinafil, 22 anyos, kag-residente sang sitio Lawis, Barangay Baybay, Rojas City. Ang warrant of arrest ang gin-issue kag-impirmahan sang acting presiding judge of Regional Trial Court, Branch 48, Masbate City, kag-napitsahan Setyembre 12, 2022. Sa karon yara na sa kustodiya sang Rojas City PNP para sa nagkakaigo nga disposisyon.
0: Sa piyakabayan kay K5, wala na magkapalagyo sa mga otoridad ang isa ka Vianti Ono Anios nga lalaki nga wanted sa kaso nga pagpanghimulos matapos nga madakpana. Ginkilala nga arestado kay alias Tuto, wanted sa kaso nga 5 counts of statutory rape ang gin-issue sang Regional Trial Court, 6 Judicial Region Branch 14. Sa syudad sang Rojas, ang warrant of arrest batok sa akusado nga napetsahan Mayo 8 subong nga tuig. Wala sang girekomendar nga piyansa ang korte para si temporaryo sini nga kahilwayan.
1: Sa dugang pa nga police reports, pilason ang isa ka senior citizen na matapos sa aksidente nga bumunggo sa motorsiklo nga nakapark nga salakyan na sa barangay Salukon, Panitaan, Kapisa. Base sa inisyang investigasyon sa kapulisan, nagapadulong sa Ross City ang isa ka Toyota Vios nga salakyan nga ginamaneho ni alias Rome, 51 anyos. Retirado ng miyembro sang PNP kag residente sang barangay Aranguel, President Ross Capiza, kung saan din nagpundo ini sa makadali sa higad sang dalan agod nga magpangihi. Samtang nakaparada ang salakyan, nagasunod sa amuman nga direksyon ng isa ka Honda ADV nga motorsiklo nga ginamaneho ni alias Dan, 70 anyos, kag residente sang barangay Luktugan, Rojas City. Ginapahayag nga pag-abot sa korbadahon nga dalan, nag-overshoot ang motorsiklo kag aksidente nga nabungguan ang wala nga likod nga bahin sang nakapark nga Toyota Vios. Mga diri natumba ang driver sa motorsiklo kag nag-angkon sa mga pilasa nagkalailain nga bahin sa iyang alawas nga gilayon gindala sa ospital para sa nagkakaigo nga pagbulong. Sa subong, padayon ang investigasyon sang kapulisan angot sa nasambit nga insidente.
0: Sa dugang pagka-K5 nga balita ang lokal, padayon ang maidid nga pagpangita sa katapos ang Rojas City PNP sa mga dugang ebidensya sa natabo nga pagpangbudol-budol sa isa katigulang sagwa sa establishmento sa Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagtang Jr., ang officer in charge sa Rojas City PNP, iyagin payag nga pisara may closer ka television ang lugar. Nabudlayan sila nga makuha ang klaro nga plate number sang salakyan kung sa diin nagakinhanglan pa sa iban nga ang gulo. Sunod diri pananglitan, pagkakuha na sila sa iban nga kopya, gilayon na sila nga magapakigangot sa Land Transportation Office Rojas. Agud makilana ng tag-iya kag drivers sang salakyan nga gingamit sa insidente. Matandaan nga naglabon sa masobra 300,000 pesos nga kwarta kag mga alahas ang nataban sa biktima nga 70 anyos nga lalaki matapos natuntuhan sa ginapayag duha ka individual. Modos sa mga ini, may ginatanyag nga igahatag kung sa diin ang isa ka suspect ang masagwa sa pag-istorya sa biktima, tubdob makuha ang pagsalig kag pagpasugo o kon mapasugot ang target nga ibutang ang kwarta kag lahas sa bag nga nagaunod dugang kwarta kaupod ang ginahatag nga isa pa kamalahalon nga gatas. Ang transaksyon nagakatabo mismo sa sulod sa salakyan sa mga suspect kung sa diin hugot karon ang paandam sa opasyal sa publiko, ilabi na sa mga katigulangan nga ginalantaw isa sa mga target.
1: Sa piyak na bahin, madinalagon nga ginhiwat sa banwasang maayon ang Regional Brigada Eskwela 2026 nga gintambungan sa mga opisyal sa Department of Education kag mga delegado halin sa nagkalailayan nga division sa Western Visayas. Sa iyang aminsay, ginpasalamatan ni Mayor Raymond Balapaho ang DepEd sa pagsalig kag pagpili sa maayon bilang host sa among importante nga aktibidad. Suno sa alkalde, isa ini katako nga kadungganan para sa banwa kag pamatuod sang padayon nga suporta sang lokal nga panguluhanon sa sektor sang edukasyon. Ginpayag man ni Mayor Malapaho nga ang kahuyanan sang ukon kahuyanan sang DepEd amo man ang kahuyanan sang LGU maayon na gani dako ang ilang pagpanikasog kag ginpreparahan bangod nga nagapati ini nga ang edukasyon isa sa pinakaimportante nga pundasyon sa paghulma sang mas maayong nga palaabuton sang kabataan. Nagalaom man ang alkalde nga hindi ini ang una kag katapusan nga kahigayunan nga mangintig balay ang maayon sa mga kaangay nga regional kag national nga aktibidad. Samtang nagapadayon ang Brigada Eskwela, nagpakita sang pagbinurigay ang nagkalailain nga sektor sang komunidad sa pag-andam sa mga blutuan para sa pagbukas ang klase sa school year 2026-2027. Sa katapusan, ginpasalamatan sang alkalde ang tanan nga bisita, delegado kag mga partisipante nga nagkadto kag nagbulig sa Regional Brigada Eskwela 2026.
0: Sa dugang kagkatapusan nga balitang lokal, kung sa dugang pangabalitang lokal ka K5, ginkalipay sa pamunuan sa Colas Elementary School sa Rojas City nga nadala sila sa priority list sa Schools Division Office nga paabrahan sa bagong kahulot klasihan. Sa interview sa K5 News FM Rosca, Mr. Jose Fuentes Jr., ang school head sa Colas Elementary School, iyagin payag nga nagakinhanglan gid sang dugang ahulot ang ilang eskwelahan. Bangon sa madamo man nga mga estudyante ang naga-eskwela. Sunod kay Fuentes, yara sa 8 ka mga hulot ang natala na nga ingatukod sa ilang eskwelahan. Isa ka 2-story building nga may tig-apat ka kwarto kada panalgana. Subong man gintulid man sini nga yara sa 12 ka mga hulot klasihan ang kinahanglan sang eskwelahan apang ang 4 na kompleto na kag ginagamit na sa mga estudyante. May natala na man nga itukod ga 4 pa ka mga classrooms sa Aroha City Government sa among eskwelahan. Payag niya dako nga bulig ang among classrooms para sa mas maligwa kag maayo nga lugar nga patigayunan sang klase. Nagpalabot man ini sang pagpasalamat sa nga mga ahensya, ilabi na sa Department of Education sa paghatag sa among hulot klasihan para nga mas mapasangkad pa ang seguridad kag manami ang palibot para sa mga estudyante kag mga manunudlo.
1: Sa katapusan ng balita, lokal na utod ang isa ka streetlight sa dalan sa likod sang Villarreal Stadium sa Barangay Tisa kagabi, Hunyo 3. Sang nalabayan sa K5 Patrol ang lugar, makitaan ang makitaan nga okupado ang isa ka lane sang dalan bangon sa nagabalabag nga dako nga sangasang kahoy kag nautod nga streetlight. Magluwas sini may nagalaylay man nga wire bangon na igo sang sanga. Nahibaluan nga malawig kag mamunog ang ulan kahapon sa siyudad sang Rojas. Ginpadulungan gilayon sang K5 News Team ang puloy ani punong barangay Dax Aloe Vera, hagod ipahibalo ang sitwasyon para maaksyonan bangod nga nagatuga ini sang uol kag peligro sa mga umalagi kag mga motorista.
2: Balitang Dudutal DTX 500 Morning Newscast.
0: Kakaifab inyo nabatian ang mga dalagkuan nga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta kita kakaifab sa mga balita sa Western Visayas.
2: Balitang Regional.
0: Mga sospek sa pagpangbuno sa Funda Dalipi, San Jose, arestado na. May kaunggan sa detalye si K5 Eileen Rose Montero magbanwa sa K5 News FM. Antigues.
2: K5 News FM Live Report.
3: Nagapabilin sa intensive care unit o kon ICU kang ASMGH si alias Tata, 30 anyos, residente kang barangay Funda Dalipe, kag biktima kang pagpangbuno, ginabanta alas 10:55 sa gabi, Hunyo 1. Suno kay Police Major Jeremy Ayan magbanwa, ang hepe kang San Jose MPS, arestado rin ang darwa ka mga sospek na ginkilala kananday alias Jovi, residente kang Katanggan Fort Sibalem kag naka-hospital arrest matapos nakaangkon kang pila sa nakalainlaing nga parte kang lawas halin sa Sapote kang pumuluyo kag si alias Jonathan residente kang Funda Dalipe nga sa tulad sa kustodiya kang San Jose MPS. Gin-release naman ang darwa pa sa 4 ka suspect matapos nagwa sa investigasyon nga wara sanda nakapang-alima sa krimen kag nag-imaw lamang kay Jovi kag Jonathan. Madumduman nga sa pagpangusisa kang K5 News Team sa lugar, ginpahayag kang bayaw kang biktima nga nagtambag lang jakong raad sa pagpinaisay kang mga sospek kag anang himata apang tana ang nabunan sa natuong aparte kang busong. Wara naman na recover ang kutsilyo nga gingamit sa krimen apang sa tulad, magapang atubang sa kaso nga frustrated homicide ang darwa ka sospek. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Sa piyak na bahin na Project Tanod Lead, dako nga bulig sa pagpanubo sang kriminalidad sa siyudad sang Iloilo suno sa ICPO. May kaundan sang balita si K5 Kim Kaluyo sang K5 News FM, Iloilo.
2: K5 News FM Live Report.
4: Epektibo ang pagpatuman sang Project Tanod Lead sa siyudad sang Iloilo. Ini ang pinaagi sa pagbinuligay sang mga kapulisan, mga barangay tanod kag barangay officials. Suno pa kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, nakita niya nagnubo ang mga kriminalidad kag mga kinagamo nga ginkaulamiran sang mga pamatanon sa among programa. Humarin alas 8 sang gabi tubtob alas 12 sang kaagahon, nagabulig sa pagbantay kag pagpatuman sang peace and order ang mga tanod upod ang mga personnel sang ICPO. Ini ang bilang pagsuporta man sa Safer Cities Initiative sang Department of the Interior and Local Government o kon DILG. Lakip sa mga ginapatuman ang mga local ordinances kaangay na gid lamang sang curfew for minors kag iban pa. Madumduman nga gin-launch ang nasambit nga programa sang Mayo 19. Yari ang kabahin sang pahayag ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilia.
5: Tanod Lead, Project Tanod Lead. Tanod and police nightly operations for discipline and law enforcement against disorder. So, ang police ay pupunta doon sa mga barangay barangays and they will lead the barangay Tanod in roaming or conducting roving within their barangays. And then, isa na dito ay implement nila yung ordinances, especially sa mga minors na beyond 10 o'clock na. It is already the curfew. Dapat nandun na siya sa loob ng bahay.
4: Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ako naman si KK5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Ka K5 inyo na batihan mga balitang regional. Ini nga balita ka K5 Builo gaginadulong sa inyo sang kaluwaan sang Ditex CoffeeMix. Ang healthy nga kape. Bangod sa Ditex CoffeeMix ka K5 nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
2: Ditex 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga dalagwad nga balita sa Pungsod, Pilipinas. Ginsaylo sa pribadong ospital ang Siyana Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan sa tung Martes, Hunyo 2, matapos nga nagakinahanglan sa gilayon nga medical nga atensyon. Sina sa Philippine National Police Health Services, nagpakita si Bunuan sa elevated heart enzyme nga posible may kondisyon sa corazon. Ginpayag nga ginsaylo ini sa isa ka private institution na bangod sa level 2 health facility lamang ang PNP General Hospital kag indi bastante ang kapasidad sini para sa kinahanglan nga medical sang anay nga tiglikom. Samtang ginklaro naman ni Police Colonel Allen Ray Co, officer in charge sang PNP Public Information Office nga indi pa aprobado ang motion sang kampo ni Bunuan para man sa hospital arrest.
1: Sa dugang pangabalita, national luyag ni Senador Jose Jinggo Estrada nga mabilanggo sa Philippine National Police Custodial Center sa Tamkrame. Sa motion sa kampo ni Estrada, ginhingyo sini sa Sandigan Bayan 5th Division nga nagauyat sang wala sang piyansa nga sini nga kaso nga plunder nga masaylo ini sa nasambit nga pasilidad. Ginpasaka sang kampo sini ang motion nga masaylo ang sa among nga detention facility kahapon nga okon sang tinarikdan nga adlaw Hunyo 2. Naimanoan nga sa subong preso ang senador sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City.
0: Sa K5 inyo na batihan mga dalagkuan nga balitang national. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa luwasang pungsod Pilipinas.
2: Balita International.
0: Ginkumpirma sa US military nga naglunsyar sila sang self-defense strikes sa Qasem Island sang Iran at samtang gin-target naman sang Iranian missiles kag drones ang installation sang Amerika sa Kuwait kag Bahrain. Ginpanindugan kay K5 sang bahin sang Amerika nga ginlunsyar nila ang self-defense attack bilang resulta sang aktibidad sang Iran sa rehiyon. Kalaki pang hindi lamang pag-ataki sa US 5th Fleet sang Bahrain kundi mangin sa Qasem Island. Ginpahayag sang US Central Command nga duha ka ballistic missiles ang ginpalupok sang Iran sa Kuwait ang napalpak kag wala na igo sa target sini samtang tatlo ka missiles nga ginpalupad padulong sa Bahrain ang nabalabaga naman sang US kag Bahrain forces. Samtang ginkompirmar sang Amerika nga na-intercept nilang tatlo ka drones nga ginpalupad sang Iran padulong kontani sa civilian mariners sa rehiyon. Nanindugan naman ang Estados Unidos sa pihak sang giyera sa tunga sa mga pwersa sang Amerika kag Iran padayon sa gihapon nga nag-exister ang ceasefire sa tunga sang duha ka pungsod.
1: Sa katapusan ng balita international, nagapadayon ang giyera sa Southern Lebanon. Abisar ginbato na sang Israel kag Hezbollah ang plano nga ceasefire nga ginduso sang Estados Unidos sang Amerika. Sunod kay US President Donald Trump, nagkasugot ang magtimbang nga bahin nga untaton ang linokpanay matapos niya makaistorya ang ilang mga representatives. Dugang pa ni Trump, ginbaton sang Hezbollah ang kasugtanan nga untaton ang pag-atake sa Israel kabaylo sang hindi pag-atake sang Israel sa Beirut. Ginkumpirma ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasugtanan hapang nagpaandam nga magapadayon ng pag-atake kung hindi maguntat ang Hezbollah sa pag-target sa mga syudad kag sibilyan sang Israel. Sa piyak sini ginsiling sang Hezbollah nga nagapatigayon ini sa mga pag-atake gamit ang drone kag artillery batok sa mga soldado sang Israel. Samtang ginreport naman sang Israel nga nabalabagan sini ang duha ka projectile gikan sa Lebanon.
2: Balita International.
0: Kakay, five inyo nabatihan ang mga balita sa lawasang pungsod Pilipinas. Direkta kita kakay, five sa balita sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Nagkasugot ang Pilipinas kag Vietnam nga pala paron pa ang ilang bilateral trading halin sa 15 billion US dollar padulong sa 20 billion US dollar kadungan sa mga tika nga mabuhinan ng trade deficit sang Pilipinas nga mas pabor naman sa Vietnam. Sunod kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., ginatun-an na karoon sa Department of Agriculture ang mga pamaagi agon mapakusog ang pag-export sa mga Filipino products sa Vietnam. Kagmapaayo ang pagbatuman sa mga kasugtanan pang trading, particular na sa sektor sang bugas. Gintalakay man sang duha ang madugay na nga isyo sa pagkanselar sa pila ka mga kontrata sa panahon sa pagtaas ang presyo sa mga agricultural products. Kung sa rin nagpromesa naman ang leader nga igaatubang ang isyo sa mga natungdan nga ahensya sa Vietnam para sa maidid nga pagtalakay. Ginpabakod man sa Pilipinas kag Vietnam kag K5 ang ilang kooperasyon sa agrikultura kag siguridad sa pagkaon pamaagis man sa pagpabakod sa mga mekanismo sang Joint Trade Committee kag Joint Committee on Agriculture.
2: Balitang negosyo.
1: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balitang sports.
1: Nagapabili na lamang sa 38 ang kabugusan ng numero sa mga aplikante sa 2026 Premier Volleyball League o kon PVL Rookie Draft matapos nga nagdesisyon nga mag-withdraw sa Day Aliza Salomon ni Nia Itang kag iban pa nga mga volleyball players. Lakip man sa mga nag-atras sa draft sa Day Lara May Selva kag Natalie Estrellier. Sa piyak sini nagapadayon gihapon sa listahan sa mga draft aspirants sa Day Lams Lamina, Detdet Pipito, Barbie Jamili kag Kea Cepeda. Sa mga ginakabing top prospects para sa draft, nagapanguna si Barbie Jamili samtang nagasunod naman si Kesi Peda. Samtang hindi makatambong sa draft proper si Tin Ubaldo, bangod ginpili sini nga mangin kabayan sa Alas Pilipinas nga magarepresentar sa AVC Cup 2026 nga paghiwaton sa Candon City. Ang Gallery Tower High Risers naman ang may unang atsansa sa pagpili sa mangin unang rookie sa draft.
2: Balitang Sports.
0: Kakay-5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita kakay-5 sa patag naman sang entertainment.
2: Balitang Entertainment. Pagpakigunong
0: nagbubo sa pagtaliwan sang award-winning singer nga si Piavo Bryson. May kongdan sa detalye si kakay-5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
6: Nagapangasubo ang mga fans sa bugos ng kalibutan matapos nagtaliwan sa edad ng 75 anyos ang veterano nga singer nga si Pibo Bryson. Ang tingog sa likod sa pila ka Disney theme songs kag pila ka mga classic love duets. Ginkumpirma sang pamilya ni Bryson nga ginbawian siya sang kabuhi sini nga Martes, Hunyo 2 sa Marietta, Georgia. Sunod sa report, naka-experyensya sa sang stroke sang tidaliknan nga semana kag nagpaidalom sa medical care. Tub-tub sa dalayon siya nga nagtaliwan samtang kaupod ang iyang pamilya kag malapit nga himata. Magapabilin nga buhi sa paminsaron sang panublion sini sa industriya sa musika. Nakip ang wala kamatayon nga mga ambahanon sini nga Beauty and the Beast, A Whole New World nga ginpalangga sang nagkalain-lain nga henerasyon. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
2: Balitang entertainment.
7: Balitang entertainment.
0: Ka K5, inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta kita ka K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
0: Ginapanawagan kung sino man ang nakakita ko nakapulot sang brown nga wallet, ini ang ginapanagihan ni Nole Elevada sa Barangay Libas, Rojas City. Ini ang nawigit pasado alas 8 kagabi halin sa city proper padulong sa Libas. Ang unod sa wallet ang tumanggit ka importante para sa tag-iya kasubong nagilabang sang driver's license, tawid gutom DSWD card kag mga dokumento sang motor. Sa makakita kun magkapulot, palihog lamang magtawag sa numero 0965-1351-647 sa liwat 0965-1351-647 o kung i-turn over diri sa istasyon sa K5 News FM Rojas.
1: Ginapanawagan ang makakita sang cellphone nga Samsung A51 with casing flower design ang nadula sang Mayo 31. Sunod sa tag-iya sang cellphone na takna alas 5 sang hapon na tukiban sining nga wala na ang iyang cellphone na sa di nakasakay sa tricycle humalin sa SM Rojas padulong sa Switch Adlawan, Rojas City. Ginpayag nakasakay ni sa tricycle operator nga De Los Santos. Sa makakita, palihog lamang i-turn over sa istasyon na sang K5 News FM Rojas.
0: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:50 na sa aga.
2: GTX 500 Morning Newscast.
0: Good morning sa aton nga mga K5, ginagupod sa aton. Good morning kay Sir Victor Bostilio Holasca, nga nagapamati sa May Almalbis Village, Kulase. Nagapamati sila sa subong nga aga. Good morning man sa aton yung mga ka-K5, kaya radira sa May TATC. Ilabi na sa May Timbangan ng Bayan. Sir Nestor Calzado, sir, good morning. Si Roya Bella, good morning. Si Richie Pinalva, maayong nga pagpamati.
1: Kaya good morning man kay Ma'am Liza Barrientos sa Tambakulasi, nagpapati ito. Good morning kay Sir Roy Arthur. Good morning. Lia Bititas Martinez. O kon Lia Bitita Martinez. Good morning. Ray Di Husco. Good morning.
0: Kakayfab, inyo kami nabatian sa 100.9. Ngalilisuan sa inyo nga mga radyo. Subong man nabatian kag nalantaw, pinagi sa amon yung mga Facebook pages. Ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Pinagi man sa amon yung mga sister stations ang 89.7. K5 Radyo Tagbuan ay sa Banwasang Pilar.
1: Kag 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamidan.
0: Sa ngala nagid lamang ka K5 sa bugos ngobon sa K5 News FM Rojas sa aton sining partner sa technical side. Kaupod si ka K5 Jovic Cobera sa amon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal.
1: Kag sa amon nga station manager Miss A Ma'am Amy Orleans Berondo.
0: Kag sa amon mabuot kag humble nga chief executive officer
1: Doc Ramil Uy.
0: Ka K5 magkasunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupod si ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyong tagbalita.
1: Ka K5 Rodney Dabandalanon.
0: Kag ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
1: Kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: kayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Makakas mga butika.
2: Checklist na ta. Sir Kevin mo na.
3: Ang akon nga D3 Bio nga may extra virgin ko na to.
2: Nga ma D3 Bio ka, hindi ka
3: ma-D3 may non-plain D3. Bio ko, hindi ko mag-plain D3. Kay ang D3 Bio may lauric acid. Nga nagapataas ang akon nga insulin sensitivity. So but silingon,
2: sa tayo yun mo nga inom sa D3 tayo
3: Bio. Tayo ko nga inom sang D3 Bio, ang akon nga ginakaon, mapuslan gid sang akon nga lawas. Sulod sa selula, hindi maglibot-libot, hindi magtuga balatian sa akon nga kuglingon. Unlike sa plain D3, wala sila lauric acid. Mayo lang yung imo selula. Pero hindi siya direkta. Makatap na.
2: Ang sang D3 makabuligid. Pero kung mag D3 Bio ka, mas makabulig pagid. Checklist
4: nga number D3 Bio ang akong gusto over ordinary yung vitamin D3. Kaya ang D3 Bio gahatag sa akong pwersa. Biskan ako gajita. Kung gajita ka, wala pwersa. Galuya ka. Pero kung magka D3 Bio ka, may pwersa ka na, kitungod sa medium chain triglyceride nga instant energy, may ara ka pa ginatawag nga protection sa lawas against bacteria and viruses, which is really important. So that is my reason ga D3 Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: Sa so, nguna sir boy, damo ko kuan mo vitamin D3, ano lang nga brand, may 2000 IU, may 5000 IU. Ginapahigad ko na to sir boy, D3 Bio na tanan subong ang damo sa balay.
4: Correct
2: nga gusto ko nga mag-edad ko hindi ko uli anon. Nga aman kisa makita ko ga inawayay ang kabataan kay ginhatag na sa ginikanan ang
4: mana,
2: ang mana, ang manggad. Ti nakita nila ang ila ginikanan nga naguli ano na. Ti hapos na lang nila daog-daogon ila ginikanan. Number 1 nahatag na ang mana, tapos number 2 naguli ano na. Ang sikreto sir boy amo ni bilang nga ginikanan, hindi ihatag ang mana sa kabataan samtang maayo pa imo ulo.
0: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ginahanglan inom ka D3 Bio. D3 Bio. Because the ketones in D3 Bio gapanami sa imo nga paminsaron. Biska nag-edad ka 90 shin, nami pa imong paminsaron, hindi ka intuon sa imo mga bata. Kabalo ka pa mag-decide. Oops, amula na ang imo. Dapat may mabilin sa akon. Kay kung wala sa may mabilin sa akon, basin din ako nyo sa pakon.
4: Ay,
2: ang sekreto, D3 Bio. Yo. Nay, tay, D3 Bio ka. Kay once nga mag-ulianon ka, sigurado, pabayaan kas kabataan mo. Di ka na malikawan, sir boy?
4: Oo, ah.
2: Biskan paano, nami ang paminsaron mo nga nagaedad ka. So that D3 Bio, wala na sa plain D3, ang ketones nga the best nga pagkaon para sa imo brain, hindi dali matigulang ang imo nga mga brain cells. Kung naka D3 Bio ka. Especially ang may mga Alzheimer's, dementia, may mga diabetes na nasa ilang brain, sir boy. The only food nga pwede maipakaon mo sa ano sa imo brain cells is ketones from D3 Bio. So, try na sa mga users ang vitamin D3, upgrade. Gamit sang D3 Bio. Ang aton nga vitamin D3, ang source or raw sina si from America.
4: From America. Ang raw materials na.
2: Pero station. Ang BCO halin sa aton. Kay ang MCT sa Amerika, hindi man sa ila halin. Halin sa Pilipinas.
3: Halin sa...
2: So, lain gid kong nakatandim ang suplemento, sir boy.
4: Correct.
2: Dako nga bagay. Especially kung mayo nga pagkatandim. The BCO and the vitamin D3 in D3 Bio is very effective against sa mga nagkalain-lain nga mga kagaw. Mapabakterya, mapavirus, mapaparasites, mapafungi, pwede magamitan sang D3 Bio. Sir boy, mo lang ni ang tandaan nila. Nga ginapadidi ni nanay ang iya bata para maayo ang resistensya. Ikumparar mo ang bata nga nagadidi sa nanay kag wala, mas resistensyado ang bata nga nagadidi. Kung nakainom ka D3 Bio, daw pareho lang ka nga nagdidi sa imo nga nanay. So D3 Bio na.
0: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan ako sa resistensya, nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon mo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Health.
7: News, D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
7: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
10: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
11: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
13: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
14: Di na kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
15: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
16: Sa DGX 500.
14: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
15: Subong kamusta?
14: Okay na. Halin sa nagtay kami sa DGX 500. Ay na ko ginabatsa.
13: DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
17: Edgar Santiago isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidya na ko ginadutlan sang balatian.
13: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sang sakit.
13: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DDX Beauty Soap.
20: Babaka sa mga butika.
13: DDX Coffee Mix.
21: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
13: DDX Coffee Mix.
20: Babaka mga butika.
13: DDX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
20: Mabaka butika.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
26: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
25: Di nakabaluman o sick?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
25: Di pre, musta po lang kagabi pre?
26: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
13: Extend Food Supplement for Men.
27: Digasin!
13: DGX 500!
28: Ako si Katrina Zapian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani isang nabatian niya sa ako ng friend ang DGX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
13: DGX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
13: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan.
1: Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
3: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK 313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
6: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
5: Magbakal sang isa ka bag sang NK 313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magtaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket nag-ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK 313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 10 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5

0: our discussion of Hatters issue. Foro de los Pueblos.
1: Maingaga Luzon, Visayas, kag Mindanao, Syudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Subong adlaw sang Webes, petsa 4 kita sa bulan sang Hunyo, tuig 2026. Ang aton pag-abi-abi sa aton mga kauturan niya mga tagpalamati, diri sa aton siniga pag-pangalagad, nag-monitor, nag-tutok na diri sa Foro de los Pueblos. Sa mga nakatune ina sa ila sinitag sa kamanga radio sa 10.9, 100.9 MHz sa Lilisuan sa inyo FM radio, sa FM band, sa FM dial. Mabatian man kita kag malantaw pinagi sa K5 News FM Rojas official Facebook page. Isa kami dito nga adlaw sang Webes mga ka K5. Kung ano kagamo sa Senado kag sa national scenario mga ka K5. Amo naman niya subong kanami sa ngirit ni Haring Adlaw mga ka-K5. Subong Adlaw sang Webes. No? Although nga tinagapulo panalisik, nagulan-ulan kapon, pero subong aga kanami sang silak sang Adlaw mga ka-K5. Sa subong diri sa aton nga pagpangalagad, pila sa mga talalopang doon aton nga mga balita, diri sa Foro de los Pueblos program. Isa ka tricycle driver pilason sa natabo nga pagpanglutang mga ka-K5. Ang sospek na balusan buno sang biktima mga ka-K5. Ang pamangkot, ano bala ang motibo sa natabo nga insidente sang pagpaniro kag pagbalos buno mga ka-K5? Sino ini ang mga biktima? Ato ni baloon ang istorya sa likod sini. Samtang mga estudyante sa Western Visayas nagbenepisyo sa Cash for Work program sang gobyerno para sa Brigada Eskwela. Ang pamangkot sa ginapadayaw sang dole, paano nakabenepisyo ang mga estudyante? Kag sustainable bala ining Cash for Work program nga ni? Samtang mga ginikanan masako na sa pagpamakal sa mga school supplies kadungan sa naglapit ka pagbukas sang klase. Tinguan ta karon nga makakuha sang price update. Presyo sa mga school supplies mga ka-K5. Notebook, papel, bags, ballpen, lapis, kagiban pa na kinanglanon sa mga estudyante para may giya ang mga nanay kag tatay nga magaingagaw bakal sang school supplies mga ka-K5. Samtang anay punong barangay Rolando Luda nakuaan sang video nga may bitbit nga malaba ang armas lutang sa may barangay 7 mga ka-K5. No? Ini ang sandig sa video nga kuha sa pila ka mga netizens inapayag karon nga may nakainkwentro nga pila ka residente sa ila sininga barangay si Kagawad Luda mga ka K5. Subong ang pamangkot, ano ang nangin aksyon sang Roa City Police Station? Pwede bala ina nga even though you are a retired police officer, pwede ka kabitbit pusil, pwede ka kabitbit armalay? No? Kaga magpamahog sa mga residente? Pwede bala na? Allowable bala na? License bala ina o kung unlicensed? Istoryahan ta na mga ka-K5. Kagsubong man, ano gid balang natabo? Anong ginbaisan? Anong wala pagkasugtan nila mga ka-K5? Nga nagtulod kay Anay Kapitan Luda para magbitbit sang armalay? Samtang sa dugang pangabalita, power struggle sa Senado, numbers game mga ka-K5, kahapon na dayon ang sesyon kagagin pahamtang bilang acting Senate President si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian mga ka-K5. While suno kay Senate President Alan Peter Cayetano, illegal ang sesyon sang Senado kag pagbago sang chairmanship sa mga komitiba. Now, ano bala ang nangin basis sang SB 11? SB 11 mga ka-K5 o kun 11 kun tawgon nga nakakandak sila sang sesyon considering 12 lang sila kapon. Ara nagabot surprisingly si Anay Senate President Chis Escudero mga ka-K5. We have 24 senators, kulang 2. Jinggoy Estrada currently detained bangod sa kaso nga plunder while Senator Ronald Bato de la Rosa nagapadayon ang manhunt kag ginapayag fugitive mga ka-K5 sa gaom sang arrest warrant nga ginisyo sa International Criminal Court

0: sa kaso nga crimes against humanity. Ano diri ang interpretasyon sa mga legal luminaries kaga mga legal bases sang mga senador nga nagkandak sila isang sesyon in the absence of Senate President Cayetano kagsang former majority block mga ka-K5. No, this is not just about an ordinary number nga 24 divided by 2 or 23 divided by 2 mga ka-K5 or whatsoever, kundi ang pang-politika man eh. Ano ba lang mga, may mga jurisprudence ba lang nga ginasundan ang grupo ni Senator Sherwin Gatchalian kag natabo na bala ini? Ato na istoryahan mga ka-K5. GC6 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 7 sa aga. Kung may mga minsay kamo mga ka-K5, gulagi palabot, diri sa Foro de los Pueblos, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo inyong sining mga minsay. Saliwat, kung may mga messages kamo nga lagi palabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo inyong sining mga minsahe mga ka-K5. Sa dugang abalita, diri sa aton siniga pagpangalagad, antes sa mga mainit naton kaglabing talalopang doon nga mga balita, ka sa aton siniga mga ka-K5, bibalon tabi anay ang latest update sa dalagan sang panahon subong aga, anong mangin tiyempo ta subong adlaw sang Webes mga ka-K5, kag sa mga masunod nga mangin adlaw, ano ang lauman ta nga mangin dalagan sa aton sini nga panahon? Nakasanbay sa line number 3 aton koneksyon sa Pagasa with Pagasa's weather specialist ka K5 Lian Loreto. K5 News FM
1: Live Report. Magandang umaga, ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Webes, June 4, 2026. May binabantayan nga tayo na low pressure area na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito po'y huling namataan sa layong 590 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union. May katamtaman po ito na tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras at nakikita nga natin ito po'y kikilos patungo dito sa may Philippine Area of Responsibility Boundary. So, pan-northeastward po ang kanyang pagkilos. At ano nga ba ang epekto nito? Sa nakikita natin, hindi po itong LPA mainly yung magdadala ng mga pag-ulan sa ating bansa. Ngunit, hihilahin po nitong low pressure area na ito yung ating habagat patungo sa may northern and central Luzon area. So expect natin within the next 2 to 3 days, meron pa rin katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan dito sa northern and central Luzon. Ngayong araw po, yung habagat pa rin yung nagpapaulan sa malaking bahagi ng northern and central Luzon maging sa may kanlurang bahagi ng southern Luzon area. So para naman po sa pagtaya ng ating panahon, ito po yung ine-expect natin. No? Meron po tayong panakanakang mga pag-ulan dito sa may Ilocos region, maging sa may areas po ng Zambales, Bataan, Tarlac at maging sa may Pampanga. So yung mga pag-ulan dyan no, ay maaari pa rin po magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Other parts naman po ng northern and central Luzon, maging sa may kanlurang bahagi ng southern Luzon, meron pong maulap na panahon, mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mataas na tsansa ng mga thunderstorm activities. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan nakikita po natin no, sa may Tuguegarao, mataas pa rin naman po yung temperatura between 25 to 35 degrees Celsius. Sa may Metro Manila, 25 to 31, maging sa may Lawag. At dito naman po sa may Tagaytay, 22 to 30. Sa may Baguio ay 16 to 24 degrees Celsius. Inaasahan po natin dito naman po sa may Bicol region, generally maaliwalas po yung ating panahon, although mataas yung tsansa ng thunderstorm activities pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Ating agwat ng temperatura dyan, 26 to 33 degrees Celsius. Dito naman po sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan pa rin po natin no, sa may Mimaropa, sa may Calabarzon area, yung maulap na panahon. So dito po sa may Puerto Princesa, Kalayaan Islands, maging dito sa may Mindoro provinces, meron pa rin po tayong maulap na panahon. At for Visayas and Mindanao, malaking bahagi nga po ay magiging maaliwalas throughout the day, although meron pa rin po tayong mga bigla ang buhos ng ulan, dulot ng thunderstorms. At yung mga thunderstorm activities natin, no, ay ay maaari pa rin pong magdulot ng mga localized floodings and also yung mga localized na mga landslides. At yung ganun nga pong mga thunderstorms, no, aside sa mga banta ng pagbaha at pag-uho ng lupa, meron din po itong banta na mga lightning activity. So, yung mga kidlat at kulog, meron din po. Kaya doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan. Ito po yung ating inaasahan na agwat ng temperatura, kung saan pinakamataas naman po dito sa may Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. Sumunod po dito sa may Iloilo, Cebu, at sa may Davao, nasa 25 to 33 degrees Celsius. Mainit pa rin po sa may Cagayan de Oro at sa may Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. At medyo may kalamigan po sa may Palawan area, 25 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa at sa may Kalayaan Islands, dulot po ng mga pag-ulan dahil sa habagat. At dahil nga po sa mga thunderstorm activities, kailangan ay pwede naman po nating i-check yung ating mga thunderstorm advisories at mga rainfall warnings dito po sa ating website sa panahon.gov.ph. At makikita po natin ito dito sa bell na button. Meron po tayong mga nakataas na mga thunderstorm watch ngayong araw. Para naman po sa rainfall forecast natin, maaari po yung 50 to 100 millimeters of rainfall. Itong ganitong level of rainfall, maaaring magdulot ng mga localized flooding. So, doble ingat po, lalong-lalo na dun sa ating mga kababayan na nasa susceptible areas, yung mga nasa low-lying areas, maging dun sa mga kababayan natin na malapit sa mga tabing ilog. Ito po yung mga lugar ngayong araw na maaaring makaranas ng mga 50 to 100 millimeters rainfall sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, sa may Tarlac, maging sa may Pampanga. Bukas nga po, dahil sa pagkilos ng ating low pressure area patungo sa Hilagang Silangan, inaasahan po natin na mas rarami po yung lugar dito sa Cordillera Administrative Region na makakaranas din po ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. So, sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, maging dito po sa may Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan, maaari pa rin po yung mga pagbaha at pag-uho ng lupa, maging dito po sa may Batanes area. Aside naman po dun sa mga nabanggit na lugar na apektado ng habagat, magiging mainit pa rin po at maalinsangan sa other parts ng ating bansa. Kahapon nga po, nakapagtala tayo ng heat index, pinakamataas po sa Infanta, Quezon, umabot ng 49 degrees Celsius o nasa may danger level itong heat index dito sa may Infanta, Quezon. At hanggang extreme caution category naman po tayo dito sa Metro Manila, 37 to 38 degrees Celsius. Mas kumukonti na po yung mga lugar na nasa danger level. Ngayong araw, yung forecast po natin, may 10 lugar pa rin na nasa danger level. Kabilang po ang Infanta, Quezon, possible pa rin umabot ng 49 degrees Celsius. So ano nga ba yung posibleng banta nitong danger level na heat index? Maaari po makaranas ng heat exhaustion, heat cramps, and in worst case scenarios, yung heat stroke, yung ating mga kababayan, kung sila po ay magbabad sa init ng araw. So, iwas-iwas pa rin po tayo, lalong-lalo na dun sa ating mga kababayan sa Visayas, Mindanao, and some parts of Luzon. Sa Metro Manila, extreme caution category hanggang 38 degrees Celsius ang ating heat index. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning sa ngayon. Para sa Kalakhang, Maynila, ang araw po isisikat mamayang 5:26 a.m. at lulubog naman mamayang 6:23 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po ang ating social media account sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin po ang ating websites pagasa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Doble ingat po sa ating mga katatayan.
0: Maraming salamat, Lian Loreto, sa gindulong pinaka-latest update sa dalagan sang panahon. Subong diri sa ton sinigapag pangalagad mga ka-K5. Padayon ka mo sa pagtutok diri sa K5 News FM Rojas. Kag sa pag-follow sa ton sinig Facebook page K5 News FM Rojas. Para updated ka mo sa mga balita, mga issues, kag impormasyon. Likewise, pinaka-latest update sa dalagan sang panahon mga ka-K5. Kanami gid suguran ng aga basta nakapangapika sang healthy na manamit pang DTX Coffee Mix. Amuning kape nga magabulig sa pagdetoxify sa aton sinigalawas, ang kape nga magabulig sa aton nga magka-focus kag mangin alerto. The Healthy Coffee DTX Coffee Mix mga ka-K5. Gani sa mga ka-K5 tara. Subuga, sugura ng aga nga nakapangapisan DTX Coffee Mix para buligan kani nga mangin mapagsik, mangin alerto kag mapanubo ang risgo sa mga masakit kag iban pa nga mga balatian mga ka-K5. DTX Coffee Mix. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, duga nga mga balita, istoryanta diri sa tunsining nga pagpangalagad pagkatapos sa mga panumdo. Foro de los Pueblos. K5
2: News FM. News FM. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
6: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: DTX 500.
10: Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaha.
9: Mag DTX 500 ka na.
10: Ang DTX 500.
9: Bastante sang antioxidants.
10: Pangontra sa mga halit ng free radicals.
9: Likawan ang baratian.
10: Mag DTX 500 ka.
9: DTX 500.
10: DTX 500.
11: Juice 7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: mga? High blood gid ko.
12: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure. 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
13: Panahon na naman ang ubo.
14: Sibuj at trangkaso.
13: Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty.
14: Panlaban mo Mighty C!
13: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya.
14: Mighty C!
13: The Mighty Power of C!
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Mighty C!
13: The Mighty Power of C!
16: DTX Beauty Soap.
17: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
16: DTX Beauty Soap.
18: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko da yun sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
21: Gaan, matchoy ride man tabi ga.
22: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
23: Hindi makariba. Mag-extend ka!
24: Extend Supplement for Men.
23: Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
21: Tiga, ma-joyride na ta.
22: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
23: Siyempre, naka-extend ko ya.
21: Basta sagad nga driver, extend, lover.
23: Extend Supplement for Men. Yahoo! DTX!

0: TTX 500.
1: TTX 500.
2: Mabagal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Madalong at alerto nga paminsaron.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa bagtuon.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
5: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
6: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
9: nga may D3.
10: D3
9: Bio with Visio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio. Ang D3
10: nga may Visio.
9: Ang Visio
10: nga may D3.
9: D3 Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: DTX 500,
7: ang pag-inog kag pagmanigarilyo
9: sa lawas ang hindi maayo,
7: dapat
9: adlaw-adlaw
7: protektado.
9: Mag DTX 500 aga, unto, kagabi.
7: DTX 500,
9: ang pangbawi
7: kag super detox mo.
9: DTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon, wala ko na siya nabatsyagan.
9: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C,
10: mabaka mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karmila ko ginaubo, pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo.
14: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow, may puso!
18: Foro de los Pueblos.
19: Roldan Besana Villarreal.
18: Para sa Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
20: 26 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa takna nga lasa 8.
18: Foro de los Pueblos.
20: Oy, may aga sa mga suki na to nagatutok na rin sa K5 News FM kay Nanay Hilda Coros dao. Nanay Hilda Coros sa may Prok 1 Barangay Libas Galanog de Radyo. Nagatutok diri sa K5 News FM. Salamat na Hilda Coros sa may Barangay Libas taga Pamati. Thank you gid sa pagtutok diri sa K5 News FM. Kag kay Carmelita Acepcion, certified user sang DTX Coffee Mix DTX 500. Thank you gid no sa mga suki na tunda sa may barangay Libas. Sa mga taga RV Mini Mart sa TTC Galano gid ilaradyo every day. Thank you gid sa pag-monitor. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, maying aga nagapamati na samtangga kapi-kapi DTX Coffee Mix mga ka K5. Si Ma'am Liwayway Bartiso nagamonitor naman upod kay Pau Pau kag kay Vic Vic sa Matinly Riverside. Bebo Patricio nagamonitor na. Carmelo Villaruel dira sa may barangay Mungpong, maying aga Carmelo. Salamat gid sa pag-monitor kay Mike De La Torre, nagatutok na madamo gid. Salamat Mike De La Torre. Rodolfo Evangelio Jr., Ma'am Dolores Abilarde nagamonitor naman madamo gid. Salamat mga ka K5. No, thank you gid sa ton mga suki nga mga ka K5 nga nagatutok na sila silitag tagsa ka mga radio nakalansang ng dialo sa 100.9 100.9 MHz. Kag sa mga naga-monitor sa Facebook Live, K5 News FM Roas official Facebook page. Kay Ma'am MJ Joy Quebrantar Abalo, maing aga, kag kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado, naga-monitor naman. Salamat gid sa aton sini nga mga suki nga mga ka K5. Check na ni report sa aton sini nga patrol, isa ka tricycle driver ginapayag karon nga natiruhan ang suspect na balusan buno sang biktima mga ka K5. Sa di ni natabo kag anong motibo sini. May detalye sa balita sa line number 3 si K5. Ang aton siniga patrol, mga ka K5 with ka K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
0: K5 News FM Live Report.
1: Pilason ka K5 Roldan, nagduha ka mga tricycle driver matapos ninyo nagbaslanay sa pagpanglutang kag pagpangbuno. Natabo kaina pasado alas 12 ang kaganon diriya sa may Water Village, Barangay Luwaan, Roas City. Ginkilala diri ang biktima kay alias Noruel. Alias Noruel, 43 anyos, kagresidente sa nasambit nga lugar. Samtang ang ginatudlo naman diri ang suspect. Ang ginkilala kay alias Steph. Alias Steph, 37 anyos, residente naman inisaya sa Barangay Kulahaw, Roas City. Sa investigasyon sa Roas City PNP, ginapayag nga samtang ining biktima nagabiyahiya, ginagad ini siya nga mag-inom-inom sang suspect. Pag dito na yon, matapos niya ilang pag-inom-inom, may nagluntad ni nga pag-binaisay sa magtimbang nga bahin. Kag matapos ini, naglakat ining suspect, nabilin niya ining biktima. Pagbalik ni sang suspect, may dala na ni saya ang armas lutang kag dito na. No? Hinaligin lutang sang makatatlo ka beses ang biktima nga naigo ni sa iyang walang kamot. Apang, antigayon niya nga makakuha man sa nga matalong nga hinganiban ining biktima, kag dito man dayon, ginbuno ining suspect nga naigo naman niya sa iya sining walang abaga subong man sa iya sining likod. Kag dito na dayon, nagbinuligay ito ang mga tao sa lugar, kag gintambagaan, kag ilayon, nagindala sila sa siperado man nga ospital kag K5 Roldan para sa nagakaigo nga pagbulong. Isa sa ginalantaw dire nga motibo sa among nga insidente amo ang kaulugbon sa magtimbang nga bahin. So ginatinguan ta ni karon nga kuwaon kon antes pa bala ining natabo nga insidente nagaano na ni magabyan bala ini sila nga duha o kon anay na ni sila ya nga may wala pagintindihan ay kag K5 Roldan. Padayon ni karon ang investigasyon sa Roas City PNP sa natabo nga insidente. Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis K5 News FM.
20: 21 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Ang dugang sina nga mga updates kag information kung may ara ibantay nyo diri sa K5 News FM. Sa dugang nga balita mga ka K5 kahapon nangin matawag ta dramatic, another dramatic scene ang nasaksihan ta kahapon sa Senado. In the past 2 days, wala sang sesyon mga ka K5. June 1 wala sesyon nga natabo kay wala sang quorum. June 2 wala sang sesyon nga natabo bangod wala sang quorum. Wala magpakita ang majority block sang Senate mga ka K5 headed by the Senate President Alan Peter Cayetano. Apang kahapon, mga ka-K5, ano kahapon, June 3, Miyerkules, nagpungko lang ang mga senador, 11 senators, mga ka-K5, nagpungko lang sila sa session hall, sa plenary, nagahulat na mag-abot ang ilang mga kopdanan, mga ka-K5, para masuguran ang session, mga ka-K5. Sa wala ginalauman, kiti unsi lang sila mo. Mga ka-K5, unsi lang sila nga mga senador ngayara sa minority block. Kalakip diri mga ka-K5 sa unsi ka mga senador sa minority block. Amo ni Sanday, of course, former Senate President Vicente Soto III, Senator Bam Aquino, Senator JV Ejercito, Senator Sherwin Gatchalian, Risa Ontiveros, Panfilo Pinglacson, Mig Subiri, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Kaglito Lapid, mga ka-K5. Unsi sila. While sa majority, ginabugusan ininanday sa magulutod nga Mark Kagkamil Villar, Joel Villanueva, Robin Hood Padilyang, hindi mo pwede singgitan, Rodante Marcoleta, Senadora Amy Marcos, Loren Ligarda, Bonggo, Senator Cis Escudero, Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, and of course, ara man sa majority na bilong si Senator Jinggoy Estrada, and Senator Ronald Bato de la Rosa, mga KK5. Subot silingon may number, 11 versus 13. However, mga KK5, kundi unsi lang kahapon, sa wala ginalauman, nagdusi ang numero sang ara sa sulod sang sessional, mga ka-K5. Bangod pasado las 3 sa hapon, mga ka-K5, past 3 o'clock in the afternoon, nagabot si Senator Francis Cheese Escudero, mga ka-K5. Kag nakakonstitute sila or nangindose sila. And for them, nakakonstitute sila sang quorum, mga ka-K5. Bangod ko naton lang tawon, hindi mo maisip subong 24 ang mga senators. Bangod si Senator Jose Jinggoy Estrada, priso subong. Bangod sa ginapayag 573 million plunder charge, angot sa ginaligar pagbaton sinisang kickbacks sa flood control projects, mga ka-K5. While Senator Ronald Bato de la Rosa, nagapanago, nakapalagyo sa Senado na nago bangod sa arrest warrant nga ginisyo sa International Criminal Court o kon ICC. He is currently evading arrest, imminent arrest, mga ka-K5. Na may mga legal doctrines inidiri nga ginasunod, mga ka-K5. Pero according kay Senate President Alan Peter Cayetano, illegal ang sesyon nga ginpatigayon kahapon. Illegal ang sesyon, mga ka-K5. Bangod wala sang quorum, kulang sa numero. It should be 13. Mga ka-K5, or kun ang ila buton, I mean, or kung may mga changes nga matabo, dapat may ara sang bastante nga numero, mga ka-K5. Pero ari bala para mahangpan sa aton sinimatag balamati, ari ang reaksyon ni Senator Alan Peter Cayetano, mga ka-K5. According sa iya, illegal ang natabo nga sesyon nga ginpangunahan ni Senator Sherwin Gatchalian ang ginboto nga Senate President pro tempore, mga ka-K5, and acting Senate President, mga ka-K5.
2: Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga kababayan. Napaka-importanting pagtatalakay ang gagawin po natin ngayon. Hinihingi po na makinig po tayong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po ang ating mga OFW. Umpisan ko po na kahit gano'ng kabigat ng problema, tayo'y parating magpapasalamat sa Panginoon. God is sovereign, He is in control. Man creates the crisis, but God gives the solution. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration, by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas ng magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa Constitution ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 nung Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem or Pro Tempore ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President Pro Tem shall serve as acting president until the Senate shall have elected a new president. Hindi po sila maka-elect ng new president dahil wala po silang 13. Uulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-out sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So ano yung rule po? The president pro tempore shall discharge the powers and duties of the president in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting president in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nag-resign, removal, hindi po nila ako naalis, death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI to. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray. Kasi at that time, balita po namin na nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo, sumama lang kayo or pumunta lang kayo ng session hall. I even got a text yesterday pumunta lang daw ako or si Senator Loren para nga at least mag-open and close. Nangyayari po minsan yan, that's a longer story. Pero naramdaman ko na po kahapon na baka may isang dumating, so 12 plus 1 equals 13. So 12 pa rin po ngayon ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13. Hindi po kami nagpipilit sa kapangyarihan. I can go as Senate President, even as Senator anytime. Hindi po ba ako lang ang katangi-tangi sa mga matataas na opisyal na nung nangyari yung flood control scam ay nagsabi, ba't hindi na lang tayo lahat mag-resign? Bakit po ngayon, after asking me to resign yesterday, illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Mga kababayan, sabi nila, ginawa nila to kasi naipit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi baguhin ang mga committee para walang blue ribbon committee hearing bukas. Para hindi maimbitahan ang 18 Marines. Pinalitan nila ang presiding officer. Bakit po? Nagpakita po ba ako ng kahit anong partiality sa conduct or pag-usog ng impeachment court? Alam nyo po, madidelay po ang impeachment sapagkat pag pinitan ang rules ay kailangan pa ho na magkaroon ng publication. So pati po ang ating mga arrangement ngayon magbabago. Bukod pa ho doon, pwede mag-motion for reconsideration kung legal. Ang problema, illegal po ang sesyon kanina. So this is their answer to the crisis they made. From May 11 till now, crisis after crisis, pinapasok yung NBI noong May 11, binaboy din tayo noong May 13, pagkatapos issue after an issue, at ngayon naman po, instead of a simple adjournment sine die, kung saan meron tayong isang buwan na magtrabaho mga committee, pagkatapos uumpisa na natin ang impeachment, they're going to bring the Senate and the country into a political crisis. Ako'y nakikiusap sa lahat. Correct your mistakes. Wala namang problema because I issued an advisory kanina na nakasinedia tayo. The country is already in an economic crisis. Hindi lang nararamdaman to ng mga upper class. The world is in crisis because of what's happening in Israel.
20: Ang kabahin sa payag mga ka-K5 ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang punto niya, illegal ang natabo nga kudita. Bangod, 12 lang ang mga senators kahapon, kag hindi 13. Kay kung 13 sila, they have the majority, magkakandak sila sang sesyon mga ka-K5. But ang assertion sang piyaka grupo, majority na sila. Considering 12 sila, mga ka-K5, kag hindi iya, 24. Ang isip subong. Bangod may priso nga senador, kag may isa pagid ka senador nga nagapalagyo para hindi mapriso. Si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy Estrada nga priso sa kaso nga plunder nga ginatubang subong, kag si Senator Bato de la Rosa nagapalagyo gapanago. Bangod sa arrest warrant halin sa International Criminal Court. Ang assertion ni Cayetano dapat 13 sila to constitute majority. But ang assertion sa piyak nga grupo, ang grupo ni Senator Soto, 12 is already a majority mga ka-K5. Now, ano mga legal basis nila? May mga precedents na bala ini? Balikan ta na. Diri sa aton siniga pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanumdom.
4: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
21: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
22: So good lang nag-inom ka
21: DTX 500.
22: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
21: Almost 3 months na.
22: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
21: 3 times hindi.
22: Kamusta ang alay sa kamot?
21: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
4: TTX 500.
22: Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta karon ha.
5: ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Miloy.
6: DTX 500.
5: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig gatubod, no, sa stream, mm-hmm, sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na, no,
8: mga busay,
5: ang mga busay therapy, no, kakampiyon.
8: So, music therapy.
5: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi, paano, mm-hmm, mo mabatian ang words nga I love you? Paano, mm-hmm, mo no kabulubudlay?
6: DTX 500.
5: You know what? Ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mekanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imong nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahaon, gabagting na. Mabagting na sa anay, kung stress ka, amo man na, no? So, amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan, yad tong nagligad nga 2008 kag 2013. Naimbaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulunggan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
6: TTX 500.
23: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Pila ang imo blood sugar sang una?
23: Sobra 300.
5: Sang pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
23: Nagainom ako aga 2 sang sa gabi 2.
5: So apat ka kapsula sa isa kadlaw.
23: Oo.
5: Ano nakadugay ka naginom?
23: Mga sobra na isa ka bulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
23: Oo.
5: Anong resulta? Pila na?
23: Sobra na lang 100.
6: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
8: Mostly ang gakabungol, tigulang.
5: Husto.
8: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
5: Oh, araman,
8: the reason one is taas ang antioxidant.
5: Oh,
8: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
5: Aha. Isa
8: meaning
5: ka na
8: pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
5: Husto.
8: So, dere gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
5: aging
8: of the reason. Wala na gabase sa edad.
5: Pag edad mo abido
8: kay, kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old,
5: hubin pa.
8: Like in general, albaw.
5: 70 na, pero daw 60 lang.
8: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So, diri nagpabalo nga kung puno sang antioxidant mo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
5: Amugid. Sir boy.
8: So, kung pabungol ka, way kagainom antioxidant.
5: Oo.
24: Kag hindi ka nasig mabungol, ha? No? Especially kung exposed ka blood permit sa loud music.
5: Amo man na, isa man na.
8: Excessive noise exposure.
5: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis na ito. Makabungol.
8: Makabungol? Para di magubay mo ang lunggan, layas ka.
24: Palayo ka nalang.
8: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-DTX ka para may panglaban ka.
5: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito ka sa dalom, porting makinag, haot siyang bangko, the more ka mag-DTX, mag-MITC.
24: Correct.
5: Ang ligan ng inyong pamatinan.
8: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan.
5: Husto.
8: Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's
5: araman,
8: viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
5: Pamatinan.
24: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
5: So ini ha, simple
8: meningitis
5: lang. Meningitis. Is saman, maka-affect sa imong
8: apika, inflammation sa imong brain.
5: Example, wala kagid yung balatian, but old age will eventually destroy your
8: kagrabi gilang diabetes sa Sir GP. Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga ang nagkaguba ang imong palamatinan.
5: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
6: DTX 500!
25: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kada adlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
6: DTX 500! DTX 500!
26: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: E3 Bio.
9: O si Karen, nadamog isang akon hair fall ag hindi manami. Akon kuti. Nagtry ako tumar sa E3 Bio kag naghining akon buhok kag maghinis ang akon kuti.
7: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
11: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotics. Nagapabastog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.